0: Inay, DYRD Kanunay.
1: This news is brought to you by Parex B Complex, walang bibitiw, mag Parex B araw-araw.
2: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
1: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar.
2: This news is brought to you by Biogesic Tablet, basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc, kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
1: This news is brought to you by Myracaf, ang Broxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa, afford pa.
2: This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanak.
0: Oy balinay, DYRD Kanunay.
3: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Director sa Buheco Uno.

0: na i-chance kang makadaog og more than 50 million pesos worth of GCash kun mo palit og San Miguel Beer Products. Apil na! San Miguel Peel and Win promo. Pwede ka makadaog og GCash kun mo palit ka og unom ka botelya o cans sa 320, 330 o 500 ml o duha ka 1 liter nga botelya sa bisan unsang may apil nga mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Suramires po, baka manalo cash. Sa ginuma na, hinebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
10: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
11: para sa set manalo.
10: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
9: Cash alley na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Happy Fiesta!
14: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
16: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
1: Ako si Lay Dalaid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ng akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga pinangga, si Doc Bry kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dai ang gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
3: GTX 500.
4: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ang DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: Forte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Corphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
4: Balisama na ang isip.
5: Wala tayo choice. Para-paraan na lang.
4: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
6: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
4: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
7: Gikan kanamo sa DYRD.
8: DYRD.
7: Welcome to the world, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Oras sa DYRD Radio sa Katawahan, alas 8:17.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
6: Broadcast anchorman. Gisaligan sa mga bulanon. Mong Bulyeser. Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser. Bulyeser.
3: Higala, kamusta? Mayong buntag.

0: kapulisan labot sa gingong Pagtino nga ang maong 18 anyos nga babae mao ang naga-upload sa maong bomb-threat. Ang pamahayag ni Mayor Jane Yap kagabi ini kanayon nga kon ang kapulisan mao amo pasaka og sumbong o kaso batok sa maong tinunan diin iyang gipahimangnuan ang tanan labi na ang mga kabataan tinunan sa mga universidad o colleges o kaha sa mga eskwelahan palibot sa syudad nga dili sayon-sayon lang ang paghimo og bomb threat o pagpanghulga tungod kay makahimo kini sa kalangan o kasamok sa komunidad. Gito gano sab sa mayor nga kung inkaso among bata mangayog pasaylo o kaha mo public apology matod pa niya iyahan na lang kining paminaon apan na magdepende gihapon sa rekomendasyon sa PNP. Ani ang pamahayag ni Mayor Jane Yap nga hinabi sa Glaran by Night kagabi?
1: Akong gi-emphasize nga to sir nga pag-identify yun niya sa tagdilaran PNP. Mm-hmm. Of course, ako i-acknowledge na po sir no, ang tabang yun ni R.D. Abad ato PNP Region 7 and ato Chief PNP Nartates nga mo gi-unihatag na to technical assistance na makontakt na to ang meta and ma-pin na to iyang exact location. So after ani, ang buhaton sa PNP is mo pasaka sila o kaso.
2: Okay. So, pailan gid kaso ng 18 years old?
1: Yes, sir.
2: Giyon sa pag-identify mayor nga kining maong suspect is 18 years old.
1: Hello? Unsa to, sir?
2: Giyon sa pag-identify mayor nga kining suspect is 18 years old, college student. Nabay ning barog nga niya katumbok nga to niya?
1: Actually, sir, na-trace na to ang iyang digital footprint.
2: Mm-hmm.
1: Ang NBI na sila ang PNP na sila team sa RACU na mogi ni assist nato and nakitaan yun dito ang mga detalye. I'm sorry di lang suka
2: go
1: into details sa okay. Kay naarabay case nga i-file but ako, in short na lang nakitaan yung digital footprint kay syempre before yun na to siya na-identify a suspect na pato yung mga kipang interview nga mga katauhan, usa yun siya na pinpoint. But in short, ako lang iklaro nga verified ni siya and kabalupod siya sa iyang gibuhat. Anahon na lang nato kay na so, confront man siya sa iyang ilang school.
2: Okay. So patagmon gini siya, Mayor?
1: Ato yung pasaka ang balaod, sir, kay nahasul magud ang mga eskwelahan, ang mga ginikanan, o maski ang mga estudyante. And then, atong kahadlok bito, sir, mahimo bito ni siyang president na dali-dali una lang o kanang hadlok ang katauhan through online post, niya mag-cancel o klase. Kay nakita ni nato nga trend nga pinuangan na lang tanila online, kay gusto sila nga pag-cancel sa klase niya, kaning may tapo nga case, tulo kay universities, mangod nga dagpo ang involved.
2: Mm-hmm. So, na ingon ni mo na istorya sa ilahang admin diha sa eskwelahan. So, unsa may iyahang nahunahunaan, nga naman nag-upload man siya yun eh. Gamay nga information nga makashare ka, Mayor?
1: Dili siguro ako ang right person na makatubag na
2: anyway.
1: No pasensya na kay
2: okay, no
1: wala mo na ka-istorya niya personally but I'm sure ma-reveal na po na okay. Sa as ongoing ang case niya once na ma-file na I'm sure na araman yun po siguro yung spokesperson ang PNP ani.
2: Okay pero Mayor what if kinimbataa mo anha na mo mo atubang na mo public apology or nasa iyahang ihangyo magpakiluoy na mo nga Mayor di lang ayaw lang kung pailig kaso, ay lang ko papaili, tabangi ko, Mayor.
1: Ato lang pong tanawon, wala pa man po siya ning duol. And ako lang yun, muhatag yun kung dako nga respeto sa recommendation sa PNP.
2: Mm-hmm.
1: Oo, magod sila ang lead agency yun, ani. Ako rabon, ako lang yun silang ihangyo nga pangunayan nato ni kay para nga makahatag yun tag-action. In fact, it's very alarming to the point na ang mga parents din naganahan nga pang-eskwelahon ilang mga anak, nood ani mga threats sa eskwelahan. So kinanglan po nato i-assure ang mga katawhan sa tagdilaran nga we are on top of the situation. So this is our security measure. Now, is mo hisgot siya public apology? Usa po na sa atong i-consider kay open man ta, but definitely ang recommendation sa PNP

0: hapon na itong sundo at the end of the day.
1: Mm-hmm. Okay, so porbida no, at 18 years old, mapailan siyang kaso, kadakong problema gin niya ini, Mayor?
0: Paong yun, o niya, kanang, face yun niya ang konsekwensya iya gibukat.
1: Mm-hmm. Serve as kwan eh, kanang eye-opener sa mga bata ba, alamin na sa mga estudyante, nga di good pwede o mag binuang, bam-treat.
0: Yes, yes, tinuod yun, sir. And kanay ba yung bam-treater? Di ba nila lim, sir, ha? Kay
1: yes.
0: Kinabuhi na ba yan ni atong gihusgutan? Di ba? Simbako-simbako. O sa ito pa, na, may, perting daghana.
1: Sa inyohang response, Mayor, tanan nga resources sa city and other concerned agency, inyohang yung nagamit?
0: Yes, tinuod yun, sir, niya. Nag-augment na mi og mga laing security personnel kay di man po matabang ang tulo ka eskwelahan nga perting dakua. And then even the schools, nag-augment po sila gilang mga tao. So, I saw some posts sa Facebook, sa UB, HNU, nga gimantuman yun nila ganto sa mga classrooms, nag-open og mga bags, and even ang bayso po. So, hassle yun ba on their part?
1: Correct. Unya, mayo gamay ra nga universidad, dagkong eskwelahan.
0: Mao yun, mao thousands of students ang atong gisgutan, baya po.
1: Okay, Mayor, di na lang ka na ko, dugayon pa, imuhan na lang minsay sa mga tao nga maghimog sa samang hulga. Unsa ang inyong gusto ipasabot kanila bahin sa responsibility nato, labi na sa balaod, Mayor?
0: Yes, una sa tanan, akong pasalamat yun no, sa PNP led by Chief Joey Bicoy. Grabe yun ang ilang paningkamot. Ever since man yun, tanang mga problema sa pagbilaran, giaksyonan sa ato ang PNP. Ikaduha, ako lang po i-remind ang mga kabataan. Una, let us be responsible, especially with our social media posts. Na kita naman yun nato nga, even if we go anonymous, naagyo tayo digital footprint, and with the help of the national government, makitaan yun nato, kinsa ning tawhana, maski pa o ibutang nato, anonymous na pagka-post, makakontakt yun ang national government sa Meta mismo. So, this is a warning to students nga gihimong joke or katawanan ang kaning mga threats. And ako, kung ipakita ninyo nga ang tagbilaran, seryoso when it comes to safety and security of our students. Kay isip inahan, mga anak yun ni nakutanan ni mga estudyante sa tagbilaran. So, di yun nako tugutan nga adunay hulga sa kinabuhi sa ato mga estudyante.
1: Mayor Jane Yap, salamat kay sa mong panahon.
2: D1RD. Oh, salamat. Congratulations sa tuang kapulisan og ni Mayor Jane Yap nining maong hiniusang lihok aron na masulbad mga kaigsunan. Bayso student, 18 years old, babae. Ang suspect nining maong pagpanghulga atong latest bomb threats mga kaigsunan sa UB, Bayso og sa HNU. Siya ka, one and the same person sa gihimong uban ng mga threats mga kaigsunan na trace na puntong niagi. Ito at taga dito dapit sa mabinikan dihay batong dapita mga kaigsunan. No? Og, salamat. Buti pasabot, matrace, masakpan yun mo. Ha? Pinagi sa teknolohiya mga kaigsunan ngayong gigamit, it's the same technology nga mo sakop sa ninyo. No? So ayaw na lang mo anang mga butanga. Ha? Kung sa kaya problema itong bihana, nga nung hulga-hulga man itong mga kaigsunan. Basin, huwag doon ay exam to do, o niya, wak katoon ba? O dili maka-exam, kaya wak kabayan ba? Unsa ba, ha? O, threat na lang, karon na kanselado ang klase. 33 minuto, sumana kalabayang alas 8 sa kabuntagon. Doon natin breaking news, mga Ekzon.
3: Breaking news sa inyong alagan.
2: Usa ka kalsada, mga kaeksonan sa National Highway dito sa Tagihon, Baklayon, matun pa. May unload, huwag dili maagian. Nga no? Sinkhole? Atong paminawan ang report, kabahin na ini, gikan sa itong alagad, reporter Ray, the shooter, tutas Ray, pasok!
4: Yes, atin, may buntang sa tumulang ang ginaw karon. Di ata sa Purug 3 sa Tagihon, National Highway sa Purug 3 sa Paragay Tagihon. Doon sa Baklayon, tugod kay kining maong National Highway portion sa National Highway. Di uskos ang kalsada ni Ani, dili ni pagian no sa pagkakasinan gawas lamang sa motorsiklo ang portion ani ang duha ka block ani no both sides sa kalsada dili man diyan walang ang gihibo pero no sa mga kalidad sa tubig part ng public kung sa highway sa first district engineering office di cordoning maong lugar aron makabantay ang mga tao. Ito pa lang sa kining iskina, no? Sa may doon sa boundary, so nagbilaran ng Baclayon, ang iskina po dito sa may Montanya Baclayon, katong Mukakang Diverging Road, ang duha ka mga sining area na itong na-mention doon na nakabantay ng personnel na may luna aron dili maginayak ang mga sakyanan aga mo sulod diri sa mga lugar atin.
2: Ray, no? Us-os pila ka inches or centimeters, Ray, ang maong gingog ni us-os?
4: Mga inches lang ni siya, Tim, no? Di po na siya kabot mong centimeter, no? Na ang atong mga dipinuhunin sa business tech bukod kay pagkakaroon sa atong district engineer John Polkaskulini ipatala tayo niya o personal, no? Para mo assess o tanaw aming maong sitwasyon dito sa National Highway, no?
2: Mga unsang orasan na, Ray? Mga unsang orasan na namatikdan nga may us-us, Ray?
4: Karon na ning buntag tips, no? Mga sayo sa buntag, kaginang sayo sa buntag. Kung niya ato lang balikon o kinikatahibaw, no? Nga makagira ng motorsiklo, ang makagira, no? Ang motorsiklo, no? Kung niya wind gear yun, no? Tungkol kay ang mag-adap ka po sa motorsiklo, na mag-i-add ka to na pong shooter. There is a by left side. Kung di kang pinta ka, sa may pagbilaran. So left side, ang mag-i-andra, mga nakinanglan nga mag-amping tungkol kay ang shooter is gamay na po, no? 1 meter ang shoulder tip.
2: Balik ko na to, Ray. Motor, Ray, makaagi, anak karon motor.
4: Una, motor yun ang makaagi. No? Motor yun ang makaagi. So, ang the rest na mga tricycle o four-wheel tapahap ng mga sakyan, at na agi sa diversion provincial road tips.
2: Wa pa kay nahinabi nga mga DPW officials, Ray, unsay initial nilang findings, nganong naingon na na siya? Sinkhole or unsa ba?
4: Hindi pa maghahatag atin, no? Pero sa matod sa mga residente direct, no? Sa Forum de Press sa Tagidon, kining mga pong portion sa kalsada, dunay langob ba ni?
2: Dunay langob? Uy.
4: Yes, dunay langob ba ni? During the 2013 na earthquake, kaya nga portion po sa kalsada,
2: na damage niya. Nakuha na siya sa 2013 nga earthquake, naun sa naray nga kalsadahan na naguba pod?
4: Naguba ni. Doon ay portion na niya nga naguba. Doon ay block na niya.
2: Mm-hmm. Awa ba'y drainage sa nandapita kaha rin, no? Kaya basin og tungod na ng kusog nga uwan, no? Na ay nahumok lang ilaw man na rin, nakasood ang tubig sa ilaw.
4: Well, ang kilid sa shoulder, no? Nga itong ganyan, paon ang drainage. Covered drainage siya.
2: Covered.
4: Yes, so hindi kining makita na to dire, no, sa may side sa may Caltex kita, sa edge sa Caltex. So naunlak yan.
2: Unsa mapila kataas na rin, kanang portion anak nga na murag ni unod rin. Duha ka blocks ka na?
4: Panabana tek ko, pero bisan pa ang mga mutanaw kag mga 10 meters ikan atong usos na kada maklaro gyud, no?
2: Atong palo apo na with DPWH ug ngano na rin, no? Salamat kayo, Ray Tuta, sa maong breaking news gikan dito sa may lungsod sa Baclayon sa Barangay Tagihon sa National Highway, mga kaigsoonan karsada. Mi unload na. Wa po ni maguba hinoon, wa ni mabuak, pero ni unload, ha? Ni unload mga kaigsoonan. Ngano ka ni sinkhole or unsa ba? Ato nang i-follow up pa mga igsoon. Ray Tuta, salamat kayo.
4: Yes, salamat.
3: Breaking news sa inyong malagan.
4: Siklo regyo makaki sa maong kalsada.
2: Okay, kamudha mga motorista, motorsiklo na.
4: Progress Tagihon Baclayon, Ray Tuta sa Primo Forever.
3: Breaking news sa inyong malagan.
2: Mga motorista nga motorsiklo ra ang sakyanan makalabay sa maong National Highway, dunay iskina diha, mga kaigsuonan nga maka left na, no? Munang magkuan lang, guide lang to the motorist, kay tanawon pa na og ngano na pasabol ba yun na og di og unsa nang us-usa mga kaigsuonan, tungod baka nas kusog nga uwan tong bag-o do, no? Nabasag na overwhelm nang yuta anak ba ah, ni humok, ah, mao manay kontra og kursada, mohumok ng ilaw, ah, og langob na mga kaigsoonan, basin og nilihok ang langob. 39 minuto sa mga kalabay ang alas 8 sa kabuntagon sa itong pagpadayon mga kaigsoonan, mag-isigota. Kabahin ining atong panahon karon taliwa sa nasinati na ito nga El Nino o panagsa nga mga pagulan mga kaigsoonan din sa Bohol, igo ba ang matigong nga tubig sa mga dam aron na masiguro mga kaigsoonan ang supply sa tubig sa mga umahan gawa sa uwan. Unsa pay gisaligan karon sa atong mga dam aron dili ta mahugtan og tubig. Og dili ta mahugtang pagkaon. Og ipaabot mga kaigsoonan kining grabe nga epekto sa Super El Nino unsa kahay posibleng mahitabo ani sa ato ang mga dam mga kaigsoonan. Naa pa bay tubig ning atong dam? Ato ning isgutan karong nga buntaga mga kaigsoonan. So niya uban ato mga kaigsoonan karon sa ato nga studio ang ato ang mga tinugyanan sa National Irrigation Administration Region 7. Uban nato karong buntaga si Engineer Evaristo Borja ang sa Engineering and Operations sa Department siya ang HP mga kaigsoonan Engineer Beverly Joy Pukot. Where is she? Hello Engineer, on Stripe no? Okay. Ang itong acting head sa BIIS Engineer Alan Revita ang acting chief sa Engineering Section niya Region 7. Where is Alan? Adi Musod, ha? Adi kaigo. Adi kaigo. Kaya shy siya sa camera na to, no? And there are still two personnel here. Ma'am, you are?
5: Jarlene.
2: And this guy here? Kenneth. Okay. Everybody is on board. Mga kaigsoonan, ha? So, langoy na ta sa tubig sa dam niya na to. Yes, good morning, engineers. And welcome to our program, Inyong Alagad. I'm Bung Bulye, sir. And thank you for coming today, you know, to give us information. Kabahin nining ato ang state of our irrigation din sa lalawigan sa Bohol. But before anything else, Engineer Evaristo, ato ang mga preliminary, ato mga greetings, ato mga sukin. Tagpamina, we are listened to by our listening audiences karon worldwide, Engineer.
6: Okay, good morning, Sir Bung Bulye, sir. Pag-invitar sa National Irrigation Administration aron mapabati po nato ang atong mga programa sa atong mga constituents o mga listeners nato na nagpaminaw sa DYRD News Worldwide Program aron buntaga. So, dagang salamat uban sa among in behalf sa amo ang regional manager nga si Engineer Bong Bilimanto o sa amo ang imo manager nga si Engineer Marite Soria. So, niya may karong buntaga.
2: Okay, thank you so much. And Beverly, engineer.
7: Okay, so maayong buntag, no, Sir Bong Bulye, sir. Og sa tanan nga naminaw karong buntaga og sa mga bulanon nga labi na ang mga ga-online karon sa atong mga online viewers, no, maayong buntag.
2: Salamat kayo mga engineers, no. I suppose mga civil engineers mo engineer or okay? Okay, pareha to kayo ta, no? I'm also a civil engineer. So, pulos na mga engineer di ane karon, ha? So, isigota ni og MM, mata-mata, ha? Dinis atong atong lamanon karong buntaga. Yes, atong gi hatagaan yun og portion ang niya karong buntaga. Aron atong padayag ng mga bulanon, kung sa ka-secure ang atong food production, dinis sa lalawigan sa Bohol, with the intervention of NIA, kanang itong mga irrigation system na ito din sa itong lalawigan. Before trying to talk about unsa na ang itong irrigation system na ito karon, pwede ba ta masayod sa itong lalawigan sa Bohol, what are these places nga doon na tayo mga irrigation facilities under NIA? Engineer, Iba?
6: So far, sa tanang mga municipalities na ito yung mga irrigation gawas lang yun sa ito ang mga municipal diri sa Corelia o si Katuna o Panglao, Baclayon, Albor, so Dawe. So, tanan ana, sir, ana atay mga irrigation facilities, mga communal irrigation o national irrigation system, kantong dagko nga mga reservoir na to.
2: Mm-hmm. Pero ang major na to ani karon ato mangog na nadungog kanirang kanang bayungan kanang malinaw Mauban na ang mga dagko na ito, ng mga irrigation system na ito.
6: Mga mga dagko na ito, mga natay lima sa kasystem sa Bohol Integrated Irrigation System. So naapot ay mga bagko karon nga katong na additional nga na inauguration part din na po yung mga ongoing public construction.
2: Okay, katong bagko itong yanin ni Presidente?
6: Yes, sir.
2: Sa Mabini ba ito?
6: Mabini, Kayakay.
2: So, Kayakay. So, all in all, pila ka tanan ni ka irrigation system nga bagko na ito karon? Atong kung ito lang isigod, malinaw, marag, asa man yung malinaw sa kuani?
6: Sa Pilar.
2: Bayungan, asa man eh? Sa
6: San Miguel.
2: San Miguel. O, so, pamiuban, nga marag dagko.
6: So, na sa kasi.
7: Kapayas, so, si naa sa Kapayas Dam.
2: Kapayas.
7: Sir Bong sa Ubay.
2: Kapayas sa Ubay, okay.
7: Yes, o naapod sa Talibon. Stress na to nga naa sa Talibon.
2: Talibon, o mga magko na eh, no?
7: Apil na sa itong mga major dams in Bohol.
2: In Bohol. Ang kinatakan ane, kani bang malinaw?
6: Bayungan.
2: Bayungan nga nasa San Miguel, no? Okay, mga ni dako. Kamusta man nga to ang ginganlan, ha? Gawas nga mga musta ko at itong pag-anhin ni Bongbong Marcos nga dunay na pulpog bitaw dadyon nga hollow block na. Wala na mapulpog ron, engineer, na restore na?
6: Ah, restore. Completely.
2: Completely na? Ligo na? Nga naman tuod to, engineer? Nga naman to nga?
6: So far, murag, di kay may ka-explain tanang kay murag anong time, murag, pa, dili pa na mo nga time. Pero, tingali, kantong uban, murag, sa kadugay nga kuan nga wa gyud na wa ma kuan kay sa una magong panahon una magud ang irrigation facilities og trabaho. So rain or shine unya murag na murag na vegetative na pod, so tanan magian og mga hayop or ubang mga farm facilities dito para kuan kanang mga machinery bitaw
2: kay hollow block ra man tele to, no, gawas kon so, sulid to kay murag.
6: So muna nga, katong nga time, so muna nga itong gitagaan yung pagtagad ato. So before to nga mga isyo, so nanatoy aksyon kaya nag-conduct na mag-inventory ang atong national o regional team at itong atuan ko na.
2: Sulbad na nakaroon, namun to?
6: Napatay ko, murag 2027 nga program po.
2: Para sa?
6: Para itong
2: repair?
6: Repair gihapon.
2: Okay, sa mga nauna nga mga dam nga nangaguba na, no? Kay na mga
6: so,
2: guba
6: mga. So within sa Kayakay, mabini Kayakay gihapon to, sir.
2: Mabini Kayakay gihapon to. Okay. So kani kamusta man yung mga ginganlan nato nga mga major dams? Nagsige pa ba ni og supply tubig?
6: Yes, sir.
2: Unya as designed. Yes, ang ilang output mo ba gihapon wa ba maigtuhi perfectuhi ning El Niño?
6: So akong ihatag ni Ma'am Joy since Ma'am Joy mo ay
2: nag- Okay, yes, Ma'am Joy.
7: Okay, sir. Bong, so karon ari to maguna no sa atong Malinaw Dam. So ang elevation nato karon sa Malinaw Dam naa sa 151.96. Then ang iyang spill elevation 152. So as of today, kuwang na lang taog 4. Mga 4 cm na lang para muawas ang atong dam.
2: So, sa dam na
7: sa Malinaw Dam.
2: Sa Malinaw.
7: So before pa pod nga mo spill siya, Sir Bong, atuan na siyang ihagbong sa ato ang Bayungan Dam. Atong i-divert,
2: ipasa
7: na to ang tubig since mas habog man ang ato ang Malinaw Dam kaysa Bayungan Dam, nga diferensya 100 meters.
2: Ang iyang so, elevation?
7: Yes.
2: Okay. So, pila ka ang kilometer distansya nila?
7: 26 kilometers.
2: Okay.
7: So, kaan, by gravity lang.
2: O, so may nag-connect ka ng duha? Tubo or dam po?
7: Concrete. Kanal. Concrete na main kanal. Concrete kanal. Na kanal.
2: Unya, along the way, pwede mo gamit itong mga malabian ng mga lungsod?
7: Yes.
2: Sa mga farms?
7: Yes, Sir Bong. So, pagkakaroon, naghagbong tagtubig no at 10 cubic meter per second sa ato ang Bayungan Dam. So for Malinaw Dam napaputay ongoing ron nga kuan ang ato ang upstream area nasa Pilar og Alicia naapatay mga daghan dihang gipatubigan
2: by pump.
7: Sa ato ang mga kanal, sa ato ang mga kanal.
2: Kanang giingon og upstream ninyo, meaning ubos ang malinaw ang supplying water sa level
6: higher level. Sa base sa service area na sir. So ubos gihapon siya kay gravity man tanan na ato ang distribute sa tubig, pero ang kinaubusan malay gitawag na tog downstream
2: okay.
6: Part sa service area na ay midstream sa tunga na
2: aha,
6: ang
2: okay.
6: Pinakaduol sa part sa damo na upstream.
2: Upstream. Okay, so but everything upstream the middle o kaliwa tanan habog yun ang malinaw.
7: Ah, yes, mm-hmm. Bong. Inya ang ato ang downstream pod nga area karon sa atong Malinaw Dam, nag ongoing harvest na ta.
2: Okay.
7: Ongoing ang atong harvest.
2: Lagtod pagkasulti, the area served by Malinaw Dam, wa mapiktuhi aning El Nino.
7: Yes, sir, Bong.
2: Umuisgot
7: yes.
2: Ka sa tubig supply yes. Na to, sakto ang atong supply na nabita.
7: Mm, yes, sir,
2: wata Bong. Magrasyon, dili pras kurinte. Wata magrasyon na
7: na. Wala. Enough ang atong tubig.
2: Gisagi ka ng tubig nga, puno man, hapit na naman mo awas. Katong uwan ron, mo ba to ang nakakontribute?
7: Usap po to, sir, Bong, but gikan sa atong duha ka dagko nga river, sa atong Pamaksalan River and Wahig River.
2: Muna yung maog na gikan. So, wa mapiktuhi ang atong river sa El Nino karon.
7: Wala, sir, Bong.
2: Kanang Pamaktalan, gisam ni gikang Rivera?
7: Pamaksalan River.
2: Pamaksalan.
7: Naana siya, sir, Bong, naa sa Pilar.
2: Pilar kaya po na.
7: Babaw na sa ato ang kaan siya, ang atong main source sa atong
2: so, reservoir. So, na bagang makunglasang diha?
7: Oo, naa.
2: Kaya gikan manis kahoy ng tubig na to, no? So, okay. Ang bayungan, nagkuha po siya karon og 10 cubic meters per second supply from Malinaw. Tungod kay ang bayungan sa Ubay, kuangan sila supply dito?
7: Sa San Miguel.
2: San Miguel?
7: Kuan, Sir Bong, naka-design na gyud ang Malinaw Dam nga mo divert siya tubig sa muhatag siya tubig sa atong bayungan dam inigabot sa elevation 151.6 meters.
2: Okay.
7: So naka-design siya during feasibility study pa lang muhatag yun siya og tubig sa ato ang bayungan dam.
2: Kaya di po muhatag, mapuno yun siya.
7: Mo, awas lang.
2: Sobra yun ang tubig sa supply anang napita.
7: No? Nya, pagkakaroon, ang atong mga dams gatigom yun, gatigom taog tubig. Kaya ang ato ang bayungan dam is naana sila sa ongoing harvest naman god ang okay. Ato ang bayungan dam. So, ang ato ang bayungan dam, nag-store karon og tubig. Nag-store.
2: Para sa sunod
7: nga para
2: cropping.
7: Sa next cropping.
2: Cropping nga. Inigkuhan nila, inigdaro nila. Tingdaro nila po.
7: Inigland preparation po.
2: Inigland preparation nila. Naay tubig ang bayungan.
7: Yes, Sir Bong. Ina, nakaschedule taana sa November 2.
2: Ang
7: mag-release og tubig ang ato ang Bayungan Dam and Malinaw Dam. Para sa next cropping.
2: Next cropping. Mm. Enough ba ang maong tubig para sa next cropping? How many towns served by that bayungan?
7: Three towns. San Miguel, Trinidad, and Daguhoy.
2: And Daguhoy. Mm. So, enough ba ang ato ang i-store nga tubig na for the next cropping? Kaya, ang next cropping laba, murag na diha ang peak po sa El Nino. El Nino. Ang evaporation and everything.
7: Yes, Sir Bong. So, ang among mga giplano karon is nag-program rata og area nga kaya rapod sa ato ang na-store nga tubig sa atong dam.
2: Pero sa ato ang bana-bana, ang that full, ino na to, puno nga bayungan dam, puno nga bayungan dam, makaserve din na sa tulo kalungsod.
6: Kaya.
7: Yes, sir.
6: Ang iyang design sa water storage sa atong reservoir is kaya na to ang kuhan. Makakuhan pa ganit sa second cropping. Basta mapuno ang
2: basta bayungan. Ang pangutan na mapuno ba?
6: Pagkakaroon o kuaning El Nino, so murag possible nga dili gyud makaspill. Pero kaya na to masustain ang next cropping.
2: Ang next cropping. Joint force na sa yes. Malinaw nga i-feed o ang bayungan nga ilang own source dito.
6: Yes, sir.
2: Atong dapita. Ang factor sa evaporation tungon sa init, nabatay data na o pila ka liters per minute per hour ang mo evaporate tungod na yung kainit na to. Hindi ba na siya ma-factor nga makadaot sa itong supply sa ito ang dam, ang kainit ron?
6: Wa may correct data parte anang sa evaporation gikan sa mo ang reservoir o sa mga dito na sa ito ang yung mga rice fields. So may data na. Pero besa mo ang experience na yun sa among water level, maka-assure ni nga kaya na mo ang among giprogram nga area, sir.
2: Kaya. So, nakaagin ang putag El Nino tuloy sa una, no? So, makasustain na yun siya ang tubig na to, no?
6: Yes,
2: so, unsa may morag mga rest areas karon, no? Given the El Nino, kinta, kung itong i-factor in ang El Nino, with all these dams na to and irrigation systems na to, unsa may mga vulnerable areas nga posibleng maapektuhan? Served by niya. ang mag-isigot ka aring malinaw survey malinaw marag kaingon ni Jeron puno ang atong dam so why problema no bayungan na puno di problema so asa man ang mga problematic areas ka ug naa manggaling
6: sa ubay ang Elias race na to kay tungod kay naa patay ongoing repair tungod antong na ay kuan so gadro down ta permanente sa tubig so wa gyud ta mag impound din sa part po sa kapayas kay ang kapayas is naputay ongoing repair sa gate valve karon karon sir pero naa na ginahine nagabot target for completion pa ang kapayas is December so kana nga time nga December tungod ato kung gidraw down pod kay dili mapud ta makahimo og repair nga o replacement sa gate valve og naa poy sud ang
2: tubig onay tubig
6: reservoir kay lisod man to kay naa may pressure
2: na pressure oh, okay
6: so mana nga ato gyung ipahubsan ang tubig so ana nga time nga December ug atong tan-aon ang forecast sa El Nino mao na nay peak na so basin pagkahuman sa pag-replace nato sa gate valve wa na poy ulan nga mapasuod nato sa reservoir so mao na yung mga critical nga area sa ato ang mga system nga possible nga nay affected jud ang ato ang mga service area
2: ano kaning ubay kapayas kana murag tungod kay ga-repair ta
6: oh ga-repair ta
2: ug pa nang repair wa problema
6: oh kay gani karon nang ato na maganing i-drain ang tubig tungod kay nahadlok tas pag-abot sa time schedule nga mag-repair basin og dili pa ma-drain ang tubig so ang katong pag-replace nato target date sa replacement dili nato mameto nga kuntong kay ato pangikinahanglan mahubsan so
2: nausik ang tubig karon
6: ang pagkakaron ang atong gihatagan po pagtugot ang Ubay Waterworks sa Wasco na mo kuha sila og tubig dito sa Kapayas Dam na ilang ipump nganto sa ilahang sa kalanggaman nila nga reservoir aron makapundo while nga atong imbis nga atong usikan ang tubig ato sang ipasod nila dito
2: potable ba dai siya nga pwede man atong imbutang sa water system
6: kanang ilahang kwang kay i-filter man
2: lang i-filter
6: sa,
2: nila
6: sa before sa distribution gid nila ngadto sa mga household
2: so kanang Kapayas rainfed lang na nga reservoir or duna na siya gipasahan po na siya gakuha po nag tubig sa malinaw or bayungan pasapasa
6: naa sa
7: bayungan naay part pag sir sa ang atong bayungan dam muhagbong pug tubig sa atong Kapayas Dam
2: sa ito pa malinaw, hagbong sa bayungan, bayungan to Kapayas.
7: Mao nang gitawag na siya, Sir Bong, o Bohol Integrated.
2: Bohol Integrated. Pero kaning Kapayas, wag nila kagulingong. Why is like a gulingong source of water?
7: Napod, Sir Bong.
2: But not enough sa pagpuno sa kuan?
6: Makapuno magyod basta normal ang panahon ng sige kuan. Pero kung taas na yun ang gap sa ulan, so mahitabog yun siyang ma-apsan o sahay sa kuan. So manang kinahanglan na po siyang pasanggi kan sa bayungan.
2: Okay, so malinaw, ipasag bayungan, bayungan to Kapayas. But ang tulo, doon ay kagalingon pong mga sources of water, no? Pero ang kinadak-an nila, kaning malinaw nga source. Pero kanang Kapayas karon nga gipasahan, ang tubig na mausik lang kay ga-repair mo. So munang kwaon sa water work system sa Ubay. Gikuha na ba nila?
6: Wa pa, magpadong pa. Kaya padong pa sila yung muragi pang install nga para sa ilang bomba.
2: Pump nila, no? Pila ka cubic meters ng tubig sir kwaon ang bulyo mo na
6: may kakuan o unsa ka kwan ang ilahang power sa ilang pump na ilang gamito
2: ang supply ang kwaon nila ang karang nasa dam sa Kapayas
6: depende sir og as long na apay available tubig nga ilang madro padong sa ilang kwan okay pa wa okay. Pa kwan no
2: so pagkakaron kaning Kapayas area sa Ubay dili ni sila ka next cropping season dili ni sila ka pananom kay sir di mo makay tubig ha
7: yes sir Bong based sa ato ang system management committee meeting no last week ang atong Kapayas Dam is wala tay cropping schedule no natay resolution ana sa ato ang irrigators association nga no cropping for Kapayas Dam kay since na ay gate valve nga repair nga naka-schedule sa December
2: pila na sila kalungsod or areas nga covered ang Kapayas Dam
6: sara ka man sa Ubay lang.
2: Ubay lang. So pila ka ko ana pila ka sa kung humay na nga dili nila ma wadaan ta anak tungod aning way cropping season sila ana. Next cropping.
7: Okay so pagkakaron supposedly kanang Kapayas Dam maka-irrigate ta ana og 800
2: hectares.
7: Yes Sir Bong. But tungod lagi kay naay gate valve repair so ang atong the last cropping nag nagprogram ta og 118 lang hectares anang mga kuanan mo nigi program nato, but ang naka-irrigate gyud is niabot siyag almost 300 hectares. So ang uban is ning pugos gyud sila og tanom, so kuana siya diha man puy uwan-uwan rain fed, so mao na siya ang kuan dili wala na hurot ang 800 plus nga ma-irrigate since ang atong source sa tubig is gamay lang
2: gyud. Gamay lang kay ga-repair ta. So next cropping, the whole 800 hectares, jamo gyud na?
7: Yes, Sir Bong. But atong gi-convince ang atong mga farmers, mga irrigators association, nga mutanom og other crops. So since na ay forecast sa pag-asa, no, nga El Nino, atong sa mga meetings na to, IE meeting, sa mga General Assembly, sa atong mga farmers, ato yung gi-convince sila nga kung pwede mutanom sila og corn, kamote, balanghoy, kanang dili kayo mag-need og daghang tubig. Oh, so nag-convince ta ana sa atong mga farmers para dili pod masayang ang umahan.
2: In terms of production ani 800 hectares, pila ka ni ka humay nga sako ani engineer og kanang on the average nilang maharvest ani nga mao'y mawa na to ay the next cropping season.
7: Ang mga estimated 4 tons, Sir Bong.
2: 4 tons, so 4,000 cubic sa
6: tuwa. 4 tons is 1,000 kilograms. Manay kuan siya sa per hectare.
2: Per hectare. Na,
7: per hectare.
2: 4 tons per hectare. Total na ni sa 800. So 4 tons, oh. So ang 4 so, tons
6: average na to.
2: Mao ni mawa na to.
6: Manay kuan og dili gyud sila magtanaw og rice. Pero mana lagi ang matud pa ni Engineer Joey Pokot. So natay mga livelihood program ang nga atong gikuan sa mga farmers na to na instead nga rice. So ato silang gi-encourage nga ni coordinate with the provincial government office DA na mo-provide og mga support nato labi na sa mga seeds o fertilizers para gyud nga ang atong service area nga for rice dili gyud yon nga zero gyud ang production na gihapon sila ima kuan. Ato nang
2: mais ka musuko lang mais og init, no?
6: Hindi ra taas man siya kuan resistance sa init ang mais.
2: Okay, mga pila ka ni ka farmers sila ang murag maapektuhan ani engineer. Nakas mga gatos, sobra?
7: Naasa mga 1,000.
2: 1,000 ka-farmers?
7: Yes, Sir Bong.
2: So, 1,000 ka-farmers, og dili sila mananom og laing crops na aron. Magutman aning next cropping. Muna tanawunon de yun, no?
7: But karon, Sir Bong, na ay, ang ubang atong mga farmers, yun, no? Ning tuman sila sa atong giingon nga mananom og other crops. So, naatay mga farmers karon nga ning harvest og watermelon. Naabot tay daghang farmers nga ni harvest og eggplant.
2: Okay, may na lang sagang-sagang ginagmay while waiting mahuman ang repair, but by December mahuman na ng repair. So the next cropping posible na makasugod na pagbalik og pananom og humay, no? Okay. So other than these areas, Kapayas area, napo bay problematic, vulnerable nining maigo sa El Nino na to karon.
6: So mao to ako ang mention kaniha, Sir, kantong sa Ilaya. Nga ang Ilaya is to be started pa ang ato ang rehabilitation works din na sa atong programa na, so nasa minimum og mga 8 months construction period ang atong repair. So out of 300 plus hectares na anay 265 ang operational nato pagkakaron, so part ana is naay laing support kay left and right man ang Ilaya. So ang part sa right na ay duha ka impounding nga gagmay nga makasupport anang mga 100 plus hectares. So ang another 100 plus hectares mao na siya'y kuan vulnerable.
2: Asa napitag lang, sir? Ilaya
6: San Pascual
2: Ubay gyapon.
6: Ubay.
2: Okay, San Pascual Ubay naay mga 100 ka na 100 ka
6: mga plus hectares ang
2: hectares
6: vulnerable gyud.
2: Vulnerable ano, no?
6: So mala gihapon the same with sa kwa nato sa niya nga atong gi encourage gihapon ang mga farmers nato nga dili na lang gyud ta mo focus sa rice kay dako man og water requirements gyud ang rice. So mo na nga atong ikwan sila other crops gyud ato gyud sila gi encourage sana nga magtanom.
2: Kanang naa sa San Pascual engineer tungod na sa El Nino kanang miniminos ang ilang tubig.
6: Dili, tungod na kay naapo tay
2: repair. Repair. So daghan din ang gipang repair na to, sani edad na nang iyong mga pasilidad na
6: kay okay, repair naman. Okay, naman po, taon na po ninyo kuha niya, nato yung problema nga, murag na ay nag-leak sa kuhan. So muna among gidraw down yun ang tubig kay among yung kuhanong tong asa tong leak, muna na ikuha repair. So,
2: mm-hmm.
6: Dili ka pwedeng mag-store yun sa reservoir. Anyway, so, pwede man yun gihapon, mapundo, pero di maguna to makuan o kung sa'y pasibo.
2: Or yung pasibuan, mapuno sa dyan, ma-overwhelmed ang ito ang kuhan. Anyway, so ubay, murag kanunay ubay ni murag vulnerable aning dapita karon, no? Kinadak ang lungsod. But the major bulk of ino na to supply o bugas asang dapita nga served by your system? Pilar?
7: Naasa pilar, sir.
2: Nasa pilar. But so far, ang pilar karon no problem. No problem ang atong panubig. So, ma-sustain na to, no? So, ang pait, huwag mo na yung maigo. Kaya na diha ang major source of humay na to, no? 4 minutes or 5 minutes after 9 o'clock, mga kaigsunan. Engineer, mupost agamay kaya itong paminawon sa ning usa ka kanang caller na to. Karon unsa po yung iyahang mga... Hello, good morning.
8: Hello, good morning, boys.
2: Sir, may buntag.
8: Musaw-saw tagamay, boys.
2: Nakaalaman, no?
8: Labong na yan ang taga niya, boys.
2: Okay.
8: Kibaw ka, boys. Kanang example, kanang 800 nga hectares nga irrigated land area. O karon kay na may incoming nga El Nino, sakto itong ingon nila, boys, nga mukonsentrate sa 300.
2: Mm.
8: Kay 800 hectares mga tayo ang irrigable area sa Capayas Dam, Kindahay.
7: Yes.
8: So, adto sila mukonsentrate sa 300. O niya, ang 500, kumbinsihon nga laeng crops. Correct, yun na, bais?
2: Mm.
8: Kay, huwag mo concentrate sa 300, mudako man ang abot sa per hektar anang 300. Kay, kung init, bais, mutaas pag-adzo ang ane. Basta na ito, big.
2: Basta na ito, big.
8: O, kay ang photosynthetic rate, kay mutaas pag-adzo.
2: Mm.
8: So, ang humay, dili, tahupon.
2: Mm.
8: Kay reverse mag-uni, bais, huwag taliuan ka-adzo, tahupon ka-adzo, humay mo na nga, daghan ang mga area nga magtubo ang humay pero ubos ra gyapon og ani kada hektarya.
2: Kanang tahupon og tahupan pareha ra ba na, sir?
8: No. Kanang tahupon ba sa nang kunya mo isod ba?
2: Kanang tao nga tahupan murag wesod, anak dai.
8: Ade. Kanang tahupan nga tao de, kam na bias kanang anting-anting ra.
2: Anting-anting din.
8: Lahi na bias. Tahupon meaning nay uhay, aw nay lugas nga wa jamoy isod.
2: Wesod.
8: Tungod kay kuwang sa tubig anang pagbusog bitaw nito ang pagbusuwak.
2: Mm.
8: Kaya critical magunang humay bias duha raman.
2: Mm.
8: Kini ramang lansoking kanabang magkultibar ka sa imong basak para tanuman ha. Mm. Muna yung lansoking 1.5 liters per second per hectare.
2: Mm.
8: Ang sunod na best critical ka dyan na po kanak na pumubusog na.
2: Mm.
8: Kanak itong mulingin ang humay na pa doon na ubusuwak kanak lang na ito big around dilit taupon.
2: Mm.
8: In between anak, kinanglan nga init jud.
2: Mm.
8: So muna nga adto ta sa 300 mo concentrate kay mura may maego sa tubig kay di man kaadyo ang uwan daghan.
2: Mm.
8: O so, pero ang kibawa ka ba ang problema good nga ni ang atong mga mag-uuma daghan ang mga filosofo pag ito karoon bais
2: daghan pang di mo dawat sa kabaguhan ah.
8: Kalendar bais
2: ah.
8: O kay magpasilabi jud ang murag masilos sa uban nga nakatanom, nga sila dili.
2: Mm.
8: Bisan pagod og naay alternative crop nga inigbalanse punta sa income, mumama ora sa income sa nakatanom og humay.
2: Mm.
8: Dili gina sila ana bias kay ngano, cultural kuan ato ni weakness.
2: Mm.
8: Lahi ba sa Vietnam bias sa siyem ta ingon ngano maning Vietnam nga 30 mangil nga mo produce humay.
2: Mm.
8: Turkey and Vietnam komunista man sila, bais.
2: O kung sa'yo sultis gobyerno, sunod na nan.
8: Oo, oh, may yung crafting calendar, aning dapita, dismilitaryas, dungan sud mo ana og trabaho.
2: Oo.
8: Oh. Oo, so, maprogram nila taman-taman ang tubig, bais.
2: Mm.
8: Kung sa'yo dito, og na ay farmer nga dili itang schedule nga magpa-divert tubig sa isang basak, kung sa'yo madakpan, ilan ang iprosesyon, bais.
2: Hmm?
8: Oo, oh, iprosesyon na nila nga, ayaw mo sundog anong tawana kay maldito ni.
2: Hmm?
8: Ang sa ato kay bali mabais.
2: Oh.
8: Ang atong iprosesyon kay kanang mga mabuutan nga adto.
2: Ayay.
8: Mga santos, mga santas nga buutan na mga adto. Sa ila balihon nila. Mo na nga jamoy farmer nga magamang-amang og pa tubig sa dang basa kun dili itang schedule.
2: Kaya
8: so ato dig ma-program good guys.
2: Kaya ko i-appeal nila giok.
8: So yun na nga mo bitaw na guys nga ang kining mga technicians unta nato sa municipal agricultural offices ang the best way na guys number one kung unsa tong mga area nga di na job abtan sa tubig ba sa timpo nga tingbuswak na kintahay kadtong mga area ha kinahanglan gito nga na ay sakto nga inputting guys kaya bang meetingon dito sila ba aron dili bitaw sila magsikasilos
2: tinod
8: nga kibaw ka na guys ang epektibo ka dyong muhimo na guys kini mga religious leaders mga pastor
2: kana
8: mga pare Maoy
2: mo
8: convincer na bayes.
2: Ang pait mong godane ug mo concentrate ang niya nga kanirang iriyaha mo i-irrigate. Na may uban nga pambuslutan nila ng kanal kay aron makakuha pun sila mo na
8: problema. Mao lagi na nga og ato jud nang kanon bayes kay example nga 800 ang hectares ang irrigable area. Are ka diri sa 300 nga nasa upstream.
2: Effective siya nga ma-water ni mo.
8: Oo.
2: Mo-produce siya saktong yield.
8: Okay, total. Kadtong 500 gitos ubos, makasipsip mo ito gamay kaya mulik man sa tubig.
2: Oo.
8: Di ba? Kay, mabataw na yung konsa tubig, mulik man sa ubos. So, makabuhi. Yapon yung mga sweet corn, mga melon, mga... Sa kamote, God.
2: Salamat kayo, Mr. Koler, sa imuhang mga inputs po. Yes, I understand you are from agriculture and niya po. Okay, thank you so much. May bundag. Okay, so engineer, kanang giingon nga mo konsentrata tungod kay nihit ang tubig. Oh. Okay bas mga farmers?
6: Ang mga farmers, amog yung gipasabot kay...
2: Isabot ba sila?
6: Naiuban nga murag... Lisod-lisod dawaton unta para nila kay mo dito sakto tong gingon sa colors. Thank you colors sa kuan nga mo opinion nga. Kay kami murag mao gini atong kultura gid siguro sa mga bulanon nga maghisgot gid mi og other crops. Murag rice ra gyud
2: ang rice gusto ba nila.
6: Wala nga murag pro nagkikalayon man puta sa ubang mga agency so nagtinabangay LGUs, provincial government o mga abang agency nga maatagan yun atong support tabang ang mga farmers na kantong affected yun kay dili na mag yun may kahatag inbiyan sa amo ang giprogram nga area kay damur nga maproblema ta
2: og mayingon mo dili kahatag ang inyong pasilidad secure ba wow, ba yung mga mabuslot na nang yung di kahatag na ba saktong gate
6: naman po na, mga control. Yeah, na po ang atong mga irrigator association mga member po sa farmers nga mutabang po na to anang po
2: kaya tendency anak katong galaway nga silingan nga beyond 300 na ba silingan na kayo mukawat man nagtubig nga abre anak saan na
6: maginay lakong kuha na to challenge na kay posible yun ang mahitabo. Kaya minsan man gani sa normal nga panahon, may experience kaya po na nato, sir. Ngayon na na.
2: So, dahi problema nato, no? So, dapat, katong 300 lang, moray makaya, epektibo nga ma-irrigate nato. Moro na to itong suportahag tamataman, karo mudaghan ang harvest, no? Pero dili na na ang mahitabo. Posible, ana, nga tanan, magkakuan. Mabijak sa lang tanan, gamay ilang harvest kay ang tubig mabahin naman.
6: Mabahin na, makikin na yung mahitabo. Rumanagin ang naiki-close monitoring with the NIA.
2: So inyuhan na nga, kuan sir, inyuhan na nga karga-abaga nga lihok nga pagpasabot na ng mga farmers.
6: Yes, sir.
2: Okay, so...
6: Pinaman na nga itong mga institutional development officers o mga operation units sa itong mga system. So naagin sila nag-kuan na ito. Gakuan sa meeting sa mga
2: okay, sa John Rambut si Hinoon, sa John Rambut maingon mo balhin ta, no? Sa John Rambut po na istorya ho, no? Pero ang tao po anak magdoduha mo dyan, makasapi ba po may anang balhina? Unsa, no? Unsa man. Other than encouraging nila, sir, nga mo balhin ani nga crops for the meantime, nga watay klarong tubig, wabay lang support pa makuha nila, subsidy or something like that,
7: sa ato ang Kapayas Dam Sir Bong, na atay mga livelihood programs nga ato ang gihatag. So naatay gihatag sa atong Irrigators Association nga rice retailing worth 150,000. Inya naapod tay squash noodles production.
2: Oh.
7: No, 150,000 gihapon. Adto gihapon ni sa Capayas Dam.
2: Katong katong dili ma ma-irrigate karon.
7: Oh, yes.
2: Repair mo.
7: Oh, yes, sir, Bong. Okay.
2: So dili ni permanent nga intervention. Karon ra ni nga wa mo mag-irrigate anang iriha. Or continuing
7: ni continuing ni sir Bong.
2: Continuing ni program. So bisan pa og ang ilahang rice field ma-develop tungod kay balik na ang tubig na to, nagihapon na.
7: Oh, nagihapon, sir Bong. Okay. Ina naputay fertilizer retailing 150,000 ang worth. So naputay gihatag no sa atong mga cooperative nga naa diha sa farm, naputay farm input assistance nga worth 300,000. So mao ni ang atong
2: kanang farm input din na magamit ron kay mo man sila'y cropping sa next cropping.
7: Vegetables. Vegetables.
2: Okay. So naa na ba na? I mean, kana siya nga programa ha, onboard na siya.
7: Yes, sir Bong.
2: Bisan pa, ugwa pa ning intervention karon sa atong pag-repair sa gate, ba, sa gate na to, no? So, dili na bago nila. Karon nga, tabang is over and above their production. Diba? That's over and above their production sa ilang kahumayan. Okay? Karon kay udyamo naman sila kahumayan, anya the same package of help nga naagya po na to. So murag wa mura. Murag wa jamo mo kay next cropping kay dili makani sila ma-irrigate na kay mag-repair man ta. So why bago ana kay moro man naghapon.
6: Pero kani mga programa ha, bag-o gyud ni nga kuan tungod ning ato lang gi anticipate ang kuan sa
2: una. Ah, bag-o na siya.
6: Ning continuing ni sir po.
2: Continuing, okay.
6: Napamay laing mga other programs po sa niya. Gani ang atong farmers, naamantay mga program po sa niya, natay subsidy na ihatag nila.
2: Nahitag, okay.
6: Kanang operation and maintenance. Sa una, murag, kung manghinlo sila kay ang operation o maintenance ato mang i-kuan nila. So, karunaan na sila yung subsidy. 500 per hectare. Ana. So, tamlan lang sila ang usak hectare. So, na 500 ana nga.
7: Bayaran sila.
6: Bayaran sila, hatagan sa niya. O canal clearing na apoy subsidy o concrete o line o earth canal, so na apoy pila ka meters ana nga kuan nga na.
2: Okay.
6: 1800 murag.
2: Pagka karon ang mga farmers nagbayad gihapon ba sa tubig? Wala mo na irrigators irrigation or something like that. Wala na.
6: Gawas tong moabot ka og 8 hectares.
7: Above 8 hectares.
2: Above 8 hectares. Na pa mo abot og above 8 hectares nga. Gi-carp na man kaha nang mga yuta, 5 hectares na may ibilin.
7: For malinaw dam na apa sir Bong.
2: Oh, so wala na mag-carp. 'Di ba? Ang carp 1 per 5 hectares sa man ang carp. Ah, yung na pa may 8 hectares ato pa wala na mag-carp, ha? Oh. Wa mag-carp na siya. Anyway, mo abot kag 8 hectares, pabayro na ka.
7: Yes.
2: Below that
7: free.
2: Yeah.
6: Since 2017 nag-start na ato ang irrigation.
2: So ang maintenance sa ato ang mga irrigation facilities ani engineer funded by the national government. Dili coming from the irrigators or farmers bayad whatever. Ang maintenance nato sa ato ang mga
6: ang maintenance sa atong canal on niya gyud
2: ang. Niya gyud na. So dili na coming from the farmers. Okay.
6: Ang sa CIS sa atong communal irrigation. So mao gihapon pero kung naaman sila naman to sila mga subsidy sa maintenance, so pwede to ila pong kuhaan o kuhaan. Basta ginagmay lang, pero dagko na, so i-shoulder din na sa niya. I-program na po na to for repair.
2: For repair? Okay. Kaya basta magkadugang o board din nila, no? Wapad na mo sila abot karon
6: ron. Ito lang gagmay nga, kanang gagmay-gagmay lang, mga gubala binagmay, mga awan, baha, mga kuhaan, tumbahang kahoy, o ngayon mga bagyo. So basta kaya lang, pero tanaw man po na mo sa niya, i-validate man po na mo ang extent sa damage. So dili na pod kaya mura matoy sakto tong imo sir nga may maka board hatag na hinog board din nila so mo nang amo yung i-program po repair po next year na pod.
2: Okay, so ubay ang atong natutukan karon sa atong istorya nga murag mo ay vulnerable aning El Nino, no? Tungod pod anang inyong intervention nga repair. The other parts of Bohol, wa bay problema
6: naa sa Talibon, napod sa tubig, o napod tay mga impounding diha nga kanang murag lisod bitaw pod kanang ang kuan sa uwan, ang pagbisita sa uwan yung dapitan, murag lisod-lisod bita po, sir. So, maunay among usapod sa kuan. So, para karon sa program na mo, okay man. Hinoon, na naman po tay cloud seeding program po nga, gani naka-schedule man to this
2: so,
6: week.
2: So, mag-cloud seeding ta, it is for Talibon and
6: Murag, murag province-wide.
2: Okay.
6: Province-wide.
2: Pero nakinahalag tubig ron, ka ng mga area, kaya malinaw, kay hapit na makamawas. Unya, di po mo kinahalagang tubig, kaya gi-close mo po ninyo agapayas. So di mo makihalag tubig ka ng napita.
6: So ang atong cloud shading po, ato pong isuspend basta. Nga rin po ka, sige kung kay ga-draw down, mangani talabi na sa malinaw.
2: Oh.
6: So, kaya ang malinaw po, dili po ta pagkakaroon, dili po ta maka-store o kanang maximum level sa tubig. Pero kaya naaman tayo ongoing improvement.
2: Tinood, o.
6: Mananga, di po pwede nga atong kuan kay maglisod man pagtrabaho.
2: Pagtrabaho o puno, krakayo ang atong mga dam, no?
6: Yeah, kanang atong improvement karon murag almost murag mo times to sa atong existing design sa water storage.
2: Ganong karon man pud mo ga repair sir ng ating El Niño man.
6: Adugay na na pero ongoing pa ongoing naman na ongoing na.
2: So wa pa si El Niño ga trabaho. Dugay din na mahuman?
6: Dugay sa.
2: Ngano man?
9: 3 years.
6: Dako-dako nga trabaho, dako-dako nga trabaho.
2: Dako-dako na mausob og gate.
6: Dili gate lang ang sa malinaw, lain na kay atong patasan tong yang spillway bitaw.
2: Ah, patasan.
6: Dugan na to tapos naghimo patag auxiliary spillway nga. Napay lain ka divertan pud sa
2: to. Patasan to store more water.
6: Oh.
2: Ah, okay. Sumao na di ay.
6: Okay, ang nahitabo sa malinaw, muuwan lang nang straight og dagko mga duha ka adlaw.
2: Puno na.
6: Puno na.
2: Sayang ang tubig.
6: Mag-spill la kay di naman po na to makaya o paagi sa kanal nga katong atong ihatag sa bayongan. So mo lang atong itanaw nga kuan nga kinahanglan yon siya nga sayang man to.
2: Ang kanaw padong sa bayungan gidak-an pod.
6: Maro maghapon na, maro gihapon na.
2: Di po na ka, lamay dagdako po na rondali ra mo awas tong inyuhang malinaw.
6: Ha? Kinahanglan po na og kan. Kinahanglan na po nag feasibility study na additional.
2: Rondali mapuno tong bayungan ba? Gikas man daw. Pila man di ay diameter usa man siya open canal na
6: naga.
9: Open canal.
2: Dako ba pong kanawa? Pila ang width ana?
6: Pila lang width? 4, 5? 4 meters.
2: 4 meters? Ah, dako depot, ha? Dako depot 4 meters. No, ang deep ana?
6: 2 meters.
2: So, maon ang kanawa, ang gahawad og tubig sa bayungan coming from Malinaw. Oh, nindot, no? Nindot.
6: Ang kumansan, gamit po sa...
2: Sumoto ang bayungan, mo inyong gisakaan o kuan ron? Ang Malinaw. Gisakaan ninyo, karon daghan siya ma-store nga tubig, no?
6: Kaya siya mag-uidako kayo og source.
2: So, lakot pagkasulti with this El Nino and with your intervention pag-repair karon, murag mukunhod guning ato ang supply, anong ato production rong panahon na.
6: Maginay
2: pa. Kaya ang tubigon, giingon ni mo, uwan rin gisaligan po itong ilang dam dito, naapiktuhan na po doon.
6: Ay, noon, pagkakaroon, ang ilang cropping, gani late man sila pag-crop, kuwan karon kay tungod sa late po itong uwan.
2: Hmm.
6: So, makaya ra gyud pagsustain ang kanilang kuan ang next cropping na pod sa ato ang second dry.
2: Ang tubigon maka next cropping pa sila?
6: Depende ron sa kuan sir kay kuan pa ron ang ilahang is stayed sa ilahang humay na pa sa vegetative. Kay late sila nakatanong dito.
2: Late sila no. So possibly maabsan po na sa kainit . Ang level nila karon sa ilang dam?
6: Karon taas-taas kay murag 1 meter la below the spillway level pero ang ato magong kuan sa tubigon gamay ra siya watershed area.
2: Mm.
6: Yeah, hinay po diyang yang kanang source of water mo nang dali ra po siya mukunhon. Yeah, malagi so, na sa akong ginaingon nga murag ang pagbisita sa uwan diyan dapita murag tagdugay.
2: So okay, so vulnerable na siya ba? Tungod na ng init kayo ron, no? Labi na ubos na siya, init kayo, most likely dili na ka next cropping.
6: Usa po na sila sa atong gihatagan sa mga kanang kuan nga programs ng atong mga mo alternate sa kuan ba sa dili lang mo.
2: So kani mga farmers ka mapiktuhan karon. Other than normal nga mga interventions nga gihimo ninyo, do na tay mga bag-ong mga hatag tabang ba nila karon magmaigo ni sila aning El Niño.
6: Katong atong mga program sa kuan so naata ni kuantan link sa atong mga kuan sa atong other agency sa DULE, sa DSWD, sa ato ang sa DE, sa apat sa Land Bank. So ato lang gi kuan nila gani sa ato ang system management committee meeting, ato po na silang ipang-invite ng mga agencies so, na makatabang po sa itong
2: okay. Farmers. Lakto't pagkasulti, sir, no? Nahibaw naman ta doon na yung impact ng El Niño karon, no? Nahibaw ta nga doon na po yung impact ng inyong mga repairs karon, no?
6: Yes,
2: so, kung ano yun ta, ato na yung giandam na.
6: Yes,
2: kung asa posible na sila maka, asa posible matabang na to, o kung sa posible maduulan nila, kaning maapektuhan ang mga farmers,
6: yes,
2: no?
6: Sir.
2: Okay, muna yung importante yan, kaya ang El Niño, mabasa man na to, no? Ganos ano sila kutob, hopefully makabalik ta after El Niño o human na po ng inyohang repair. human na po itong inyuhang pag-extension sa inyong spillway, daghan na tagtubig na. So,
6: 2027 ang kuan.
2: So, we will expecting more harvest by 2027 ani with all the repairs ninyo, nawa na si El Nino, so supply of water na to, kuan na siya, stable na. And we'll be expecting more harvest in next year after this repair. Salamat kayo mga engineers niya. Parting words na to, engineer na sa mga listening audience, kabahin ning ato ang as a government agency task to irrigate our farms, engineer iba.
6: Okay sir, again salamat sa DWRD pinagin mo sir Bong sa imong programa nga nakapaabot mi sa mga programa sa niya o mga sitwasyon sa atong mga irrigation system karon. So

0: bisan pa sa atong gihimo nga unsay mga maayo nga mga lakang para makuha na to ang epekto sa El Niño, pero namang iuban nga murag lisod gyud pag dawat lisod nila sabton ang sitwasyon. So hinaot ko nga sa kanunay ginagin ni atong programa mapasabot na pagyapon nato sila.
1: Okay. Beverly?
2: Inya, sir, buong muad lang po ko, no? So, salamat po kayo sa gihatag nga oportunidad, no? Sa DYRD o nining programa. So, ako lang i-grab ang opportunity, sir, buong magpahibaw kog balik sa schedule sa atong patubig, sa ato ang Malinaw Dam, November 2, o sa Bayungan Dam, November 2. So, sa tanang naminaw karon, no? Nga mga Irrigators Association, mga farmers, tanan, I hope nga mabutang na ninyo sa inyong mga kalendar nga maunang pitsaha mag-abri ang ato ang mga dam. So
1: ganong gitungol mo po nag November tong kalag-kalag mo po na kusik matuo ba kalana niya kalag-kalag.
2: So mauna sa ato ang kuan na nakaset sa ato ang cropping calendar. So ako lang ipahibaw, sir Bong, no, nga basta uban nga wala kay bawag asa ang atong opisina, no. Ang address sa ato ang Malinaw Dam naa sa Poblacion Pilar.
1: Okay.
2: So ang atong Bayungan Dam, no, naa dito sa Kalangaman Ubay, ug sa Kapayas Dam naa gihapon sa Barangay Kalangaman Ubay, sa Talibon naa sa Barangay Zamora Talibon, ug ang atong Binliw Dam naa sa Binliw Ubay. So katong mga naay mga tuyo sa opisina, no, o welcome mo kaayo og welcome mo nga mo bisita sa atong opisina sa inyong mga concern. So maura to, no, og maayong buntag.
0: Sir Bong, nakagay ko i-apas, marag na ko i-nalimta, no? So, katong base sa gingon ni Ma'am Joy nga, November to, kalag-kalag. So, approve na sa meeting with the farmers. So, sila po yung nag-kuan.
1: Gabuot na, kanang may i-release.
0: Dindugang nga, kuan, pinagini sa atong ilinyo, no? Sa ato ang intervention sa niya. So, naatay atong inam na to, ilinyo action plan. So, ang gihimo sa niya karon, so, labi na sa mga vulnerable area, i-adapt na ta ni bagong technology. So, naatay gipang install na karon, naatay mga programa nga pag-install og solar power pump. So, pagkakaroon sa Bohol is naatay mga 20 plus nga atong gipang sites, mga locations nga atong gipang butangan. Then, ang uban na is ongoing. Then, ang mga almost 20 operational na karon, sir. So manay usa sa mga aksyon sa niya nga atong mapahatod mga suporta ngadto sa mga farmers nga maglisod gyud og tubig. Kay bisan pa og init, basta dili mahuro tong groundwater, so naa gyud sila mapahimuslan. So usa na sa atong mga intervention sa El Niño.
1: Salamat kayo, Engineer Iba, Engineer Beverly, no, nining kahigayunan nga mahinabi kamo karong buntaga, ug daghan tag nasayran kanyo, daghan pa natag isigutan, sir, no. Pero adi na mutugot ang panahon kay na lang segment nang mo sunod, no. Og salamat na lang. Og hinaot nga with the help of NIA, with the intervention, with the presence of NIA, mos mudaghan pa ang atong production dinhi sa atong lalawigan na sa Bohol, sa mga humay ug uba. Humay ra man ang atong gi-irrigate, sir, no?
0: Dili tanan, sir.
1: Tanan,
0: dili
1: tanan
0: lang kay humay lang. Ah. Basta other crops atong mga vegetables, tanan, pwede other crops. Ah. High value crops pwede na. Wa na ta mag-focus lagi rice lang.
1: Ah, rice lang. Oh,
0: tanan nga crops.
1: Okay. Thank you so much sa mga kaigsoonan ng atong mga tinugyanan sa National Irrigation Administration, Engineer Evaristo Borja ug si Engineer Beverly Joy Pocot. Mga kaigsoonan pasabot o kabahin sa niya karon, taliwa nining ato ang giatubang El Niño. Hinaot nga ang ato mga farmers musanong, no, sa mga programa o mga direksyon sa niya para rapunin nato sa ato ang lalawigan sa Bohol o para rapun nato ning mga farmers. Once again, thank you so much, Engineer Borja and Engineer Bocot, sa inyong pag-anhi karong buntaga. 29 minuto sa manakalabay ng alas 9. Mga kaigsoonan, Amumang Galyares coming up next. Humanin ng pipilaka pahinomdom. Stand by.

0: sinahang lang sa pinto, aniya natin sa buhol ang kompletong natipaligya o salamin. Alturas Glass.
1: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: IATF. Inyong alagad ta forever.
1: Balik na sa itong tulumunan ninyong alagad mga kaigsuunan. Ang adlaw nga Miyerkules, matag Miyerkules mga kaigsuunan. Kanunay na itong mauban ang ato ang galyares sa ospital sa ilahang segment mga igsuon nga amumang galyares. So today, niya nasab mga kaigsuunan and she's back mga igsuon. Maragiming nga ako aniga. Pila ka Wednesday nga wa siya din sa itong tulumunan mga kaigsuunan. So another round of information nga itong mag-gather karong buntaga with galyares personnel mga kaigsuunan and our co-anchor today. Ang nagpabilin nga gwapa mga kaigsuunan nga Galyaris talent. Oh. Ninya Dulce Pagaran, good morning. Welcome to inyong alaga.
2: Sa akin, charot. Okay, good morning, mamumang buntag Bohol. It's good to be back. So welcome sa laing edisyon sa atong tulumanon ang amumang Galyaris, amumang dekalidad, atong prioridad. Hatod kaninyo sa Governor Celestino Galyaris Memorial Medical Center, dinhi sa DYRD, inyong alagad with Sir Tibbs, will you, sir? So ako gihapon ang inyong kaabag karong buntaga, Miss Dulce Ninya Pagaran, anda muhat tag ug mamahitong danong impormasyon mahitungod sa inyong panglawas ug kalambuan. So sa dili pa kita mosulod sa atong main topic karong adlaw ha. Ani ang una ang mga atong mamahitong danong pahibalo ug kalihukan gikan sa GCG-MMC alang sa pagsaulog sa Pink October o ang Breast Cancer Awareness Month. So uban sa atong tema nga kung sayo dali maayo. Ang Galyares Medical Center nag-awhag sa tanan nga makig-uban sa atong mga giandam nga kalihukan alang sa pagpalapad sa kahibalo sa iyong pag-ila o pag-atiman sa breast cancer. So ani ang atong mga schedules for the month of October? So that would be tomorrow first is on October 8, Lay Forum, 9 in the morning diha sa GCG-MMC OPD. Then there's this pink lighting ceremony at 6 p.m. diha sa flagpole area sa GCG-MMC. So on October 11, there's another lay forum at 2 in the afternoon sa Activity Center sa Island City Mall, kini sa pakigtambayayong sa Alturas Group of Companies. And October 19 hangtod 23, there is a breast surgery drive pagahimuon sa AmbuSurge ug OR Complex sa GCG-MMC. And of course, every Thursday sa whole month of October, there is this pinkle ball Galyares pickle open play every 7 p.m. sa gabi sa Pickle Lab. So napin na ba kaning mga pickle sir? Wala pa. Okay, sige. Pohon. So and another is the every Monday to Friday of the whole month of October, there is this breast cancer screening consults. So good 8 in the morning hangtod 4 p.m. kada adlaw, except holidays of course, diha sa breast and tumor clinic sa GCG-MMC. Ug ang maayong balita, mga kaigsuunan, adunay libreng ultrasound ug mammogram. So take note of that, okay? So mga kapamilya ug suking tigpaminaw, ayaw na ninyo hulata nga adunay sintomas nga batio, no? Magpakonsulta og mangutana na bahin sa angay nga screening para kaninyo. So awhaga usab ang inyong mga minahal sa kinabuhi nga magpa-check up na karon dayon. So anyway, karon mosulod na kita sa atong sentrong hisgutan alang sa pagsaulog sa National Mental Health Week. So sa paspas o puno sa stress nga panahon karon, no, kinahanglan nun nga dili na to kalimtan ang atong mental health. So ang panglawas sa huna-huna ang maayong pang kuan sa atong panghuna-huna o pagbati, no, sama ra ka importante sa atong physical nga panglawas. So aron paghatag ka nato og masangkapon nga kaalam o katinawan bahin sa mental health o unsaon pag-atiman sa atong kahimtang sa huna-huna, kauban nato karong buntaga si Mr. Christopher Lawrence Memes. Mr. Memes, maamumang buntag kanimo, welcome sa amumang Galyares.
3: Maayong buntag mga ka-Galyares og sa atong mga suking tigpaminaw. Daghang salamat sa inyohang imbitasyon, Sir Tibbs. Maayong buntag ka, Ma'am Nins.
1: Maayong buntag. Yes.
3: So maayong, daghang salamat sa taga-DYRD sa imbitasyon, no? Karong orasa. Aron ipahigayon kaninyo mga suking tigpaminaw ang mental health. Timely kayong imbitasyon, Sir Tibbs, Ma'am Nins. Kay yes. Karong buwan na. Yes, okay. So karong buwan na, nag-celebrate kita sa Mental Health Month. So, kahibaw ka, Ma'am Nins, Sir Tibbs. Kanunay ta makadungog anang words nga mental health.
2: Yes.
3: Pero kasagaran sa atong mga suking tigpaminaw, wala sila nasayod unsa ng mental health, di ba? So karon akong ipasugyot kaninyo tanan kung unsa ang mental health. So ang mental health mao kini ang kahimtang sa tulo ka aspeto sa ato ang panglawas. Mao ang kahimtang sa atong huna-huna, pagbati ug pamatasan. So kini makaapekto kung unsaon nato pag-atubang sa stress atong kinabuhi sa mga kadaadlaw-adlaw, mga problema o relasyon sa ubang tawo sa o sa atong adlaw-adlaw nga buluhaton. So nganong importante man ang mental health ma means? So mo ni kanunay mga pangutana sa mga tao, no? So importante tungod kay mao kini ang kuan kana mao kini ang sama sa kaimportante sa physical health. Kung okay ra nga mangayo ka og tabang, okay ra jud na siya. Kay kung dili okay ang ato mental health, ang physical health nato maapektuhan na siya. So usa sa mga importante nga mga pamahayag sa mental health mo ang importante kini kay mo okay niya nagdumala sa atong stress ug mga problema si kanabuhi, di ba? So pag-control ug pagsabot sa atong emosyon, sa atong pagbati, sama sa kasuko, kasubo, kalipay ug kahadlok. Og ang mental health nagatabang pud nato sa pagdesisyon og husto sa paghunahuna sa mga sangputanan sa tumang problema sa buhat og pakigrelasyon sa atong mga pamilya sa ubang tao nga himsog og positibong pamaagi og pagtuon og pagtrabaho nga maayo bisan adunay mga kuan hagit sa kinabuhi, di ba? So pag-atiman pud sa kaugalingon, kung maayo ang atong mental health, maayo pud ang atong pag-atiman sa atong kaugalingon. So unsa man tong mga pananglitan or mga examples nga maayo ato mental health? So usa ana makahandle ta sa stress sa atong adlaw-adlaw nga mga problema or mga stress, di ba? So ma means ang stress normal ra gid na siya nga So normal ra na siya nga ma-experience sa mga tao labi na kung naatay problema nga na-experience. Kay ilang ingon nga ang tao ra nga walay stress katong tao na nga wala na daw naginhawa. So, di ba? So,
2: 6 feet under.
3: Yes. So, maski dato, maski guwapo, guwapa, nagyun na sila yung stress. Na-stress
2: na kayo. Tao na yung problema.
3: Yes. Mm-hmm. Mood siya na, sakto yun na siya. So, sunod, ang kuan, pag-control sa, ay, makapahayag sa emosyon sa hustong paagi. So, sa imuhang emosyon, makahatag ka o kanang dili siya palabi or grabe nga emosyon nga pag kuan nimo sa mga tao. So ug naa kay maayong mental health, mapahatag nimo ang imong emosyon nga dili sobra kasuko. Ug makahimo ka nga maayong desisyon, dili lang magdesisyon nga ura-urada, makahuna-huna ka og unsa nga dapat desisyon para sa imong stress ug sa imong mga problema, di ba? So ang saktong naapoy mental health, maayo makikommunicate ug makigrelasyon sa ubang tao, di ba? Sa uban. Ug makapadayon sa trabaho ug adlaw-adlaw nga responsibilidad. Ug kabalo pud mangayo ug tabang kung kinahanglan. Mm-hmm. Kay kung naa kay saktong mental health, makahibaw ka nga ikaw naa di kay problema. Mm-hmm. So busa mangayo ug tabang kung manginahanglan. So unsa man ang mga unsa ka na makaapekto sa atong mental health? So daghan ka ayo makaapekto ma means usa ana ang problema sa pamilya o relasyon. Relasyon sa friends, sa imuhang neighbors o ubang tao. Problema sa eskwelahan o trabaho, di ba? Makaapekto na siya labi na ang financial nga kalisod. So kinsa man diri ang dili magproblema sa kwarta? So siguro ang mga kana gining mga dato magproblema po na sila, no? O kung saon paggasto sa ilang mga kwarta. So usa pud nga makaapekto sa tong mental health mao ang kakulangan sa tulog o pahuway nga numan. Ang saktong pahuway o tulog, maugin na siya makahatag o ligon nga panglawas o panghuna-huna. Yes, rest. Then, usapod nga makaapekto ang sobra nga stress, di ay ma-means. Kay, mayunta, normal ang stress. Pero kung sobra na kini nga stress, nga dili na yun makaya nimo, mao na siya makaapekto sa imong mental health. Usapa, ang pagkawala pod sa usa ka minahal. So, kanang mamatiyan tag mga inahan o mga kuan, kauban sa trabaho, kauimuhang uyab, uban pang kuan, kauban sa pamilya, makakos na siya og trauma nga dili maayong kasinatian. Then pag inusara o kakulangan sa suporta gikan sa uban, kay dili man ingon nga kanang ang tao ligon gyud ang tao, pero naagi usahay nga maninginhanglan pud tag suporta or tabang sa ubang tao, di ba?
2: Yes.
3: So physical nga sakit pud, physical nga sakit sama sa pag mga na-experience sa mga babae karon nga physical nga madapatan sa ilang mga bana, mga bata nga na physical pud nga nakuanan sa ilang mga ginikanan or ubang pang tao. So dugay ug dugay pud nga mga problema sa panglawas. So makita nato ma'am means no nga katong mga makaapekto sa mental health, mga negative nga mga sitwasyon, sitwasyon sa kinabuhi. So mga timailhan nga basi naglisod ang usa ka tawo sa iyang mental health, mahimong makita una kanunay nga masulubon o walay gana. So ang masulubon normal experience ra pud na siya no, pero ug kanunay na grabe na nga makaapekto na sa imong pang-adlaw-adlaw, kana siya, usa na siya kasimptoma nga naa kay mental health issue or condition. Ug sobra pud nga kabalaka o kahadlok. Mahadlok man ta, kay for example, na ay kanang mo threat nimo kada sa imuhang life. So of course, as a response, mahadlok man gyud ta. Pero kung mahadlok ka nga wala nay rason, or grabe ang kahadlokan na siya o sana siya sa simptoma nga naakay problema or kanang nakasinati na kaog problema sa mental health, nya dali masukusan o mausab-usab ang mood sa usa ka tawo nga mukalit lagsapot nga way rason, mukalit lagkatawa nga way rason nga matingatang katawa man to siya. So ni usab-usab ang iyang mood. Usa pa, kalisod sa pagkatulog katong giingon ganina og sobra pud nga pagkatulog kay di man pud siya sakto og sobra atong katulog no, kay meaning there is something wrong with you or naa kay mga problema nga imong gilikayan. O pagkawala pud sa paggana sa pagkaon tungod sa sobra nimong ka problema kaguol, dili na ka makahunahuna og kaon, mura nag imong ginapasagdan ang imong kaugalingon, then sobra pud sa pagkaon. Yes, problema pud na siya. So, paglikay sa pamilya or detachment sa imuha mga friends, usap po na siya nga, murag sudden nga detachment bitaw nga, na used to na imong friends o imong families nga close mo. Then suddenly, nikalit lang ka o kawala, ay ka-detach nila. So, naay something wrong po ni mo anak, no? So, usap po ang kalisod sa pag-concentrar or concentrate. Dili ka makakonsentrate, di ka, kung di ka makakonsentrate, meaning dili ka makadesisyon o sakto sa imong mga problema o sa imong pang-adlaw-adlaw. So pagkawala sa interest po sa mga butang no nga, sa una ganahan ka ni mga butanga pero karon dili na tungod kay naa di kay mga problema. Diba? So kato siya mga
2: Of interest nimo sa the usual activities nimo, like you're used to have to go out and have fun, then nakalit lang kagawala. Okay, yes.
3: Oo. So kung kita na ay problema sa mental health pud mamin, dili pud na siya ingon nga buang, diba? We don't use buang sa amo ano, kay ang pulong nga buang man good, gigamit na siya isip insulto sa mga tao ug mahimo kini makadugang sa stigma sa usa ka tao. Mabito na nga ang tao mahadlok mo duol sa mga doctor, psychiatrist, psychologist ug sa mga nurse kay tungod if mo duol sila na mo sa mga psychiatrist, ingno na sila sa mga tao ug buang man siguro na siya kay ni duol na madayon ug doctor.
2: Yes.
3: Okay. So dili na siya angay nga mao atong gamito no, mas angay gamito nato ug respetado pud or non-stigmatizing nga termino mao ang tawo nga adunay mental health condition o tawo nga nanginahanglan og mental health support. Diba? So, importante, dili tanan ni ini automatikong mapasabot nga adunay mental health disorder. Apan, kung dugay na kini, nakababag na sa adlaw-adlaw na itong kinabuhi, maayo nga makigsulti ka sa usa ka mental health professional. Mangayo ka o tabang kay. It's okay not to be okay. Okay ra gyud siya kung gibati ka o problema. Mo na nga naamid diri karon mga sa taga sa Galyares, nga willing ug andam jud mo tabang sa mga tawo nga nanginahanglan. Okay, so kanang mo na nga ang amuang sa Galyares, ang amuang naming mga schedule dira, naming mga psychiatrist, psychologist, psychometrician ug nurse nga willing mo hatag ninyo og tabang, and then we extend pud our kuan pud do among health services sa mga nagkalain-laing mga lungsod nga per invitation na yung mga munisipyo nga mo-invite diri ka na mo nga mo pahigayon mi og mental health consultation. Mao na nga makita mi ninyo usahay sa lain-laing lungsod sa Kandihay, Anda, Tubigon, Clarín ug uban pang mga municipality. So kami nagapasalamat pud mi sa mga LGUs nga strong pud ang ilahang kuan kanang ilahang suporta sa kuan sa programa sa mental health mamnin. So okay, mo to siya no.
2: So what else? Do you still have something to add on?
3: Mauna to siya. So, okay. If ever na mo yung mga pangutana or gusto mo magpa-appointment, doon lang ka mo sa Galyares OPD ato sa door 4, pangitaa lang si Sir Chloe. Kay, mo na ilang tawag man ako, Sir Chloe.
2: Ah, okay.
3: Yes, kay Christ for Lords, for taas na siya kaayo. So, Sir Chloe na ila itawag okay. na. Kaya na siya, pa-short siya sa akong name.
2: Nickname. Okay, nickname. Sir Chloe, yes. Wow. So, kana aron magimasadya nung atong segment. So, naalang ko ika ng mga three questions nga, more facts and fiction. You just answer me if it's a fact or a fiction, then you can explain further, okay? Mm-hmm. So, first statement. So, ang pagbaton o crisis sa mental health o depression kay timaan ra sa kahuyang sa personalidad o kakulang sa pagtuo o pag-ampo. Fact or fiction?
3: Fiction, okay. Because ang depression manggod, dili na siya ingon nga naka-depression ka tungod kay wala ka or kanang
2: naka-personal.
3: Oh, naka-kay personal. Although, depression tungod kahuyang, na kay naka-kay kahuyang murag unsa na siya kanang
2: weakness or sama weak ka o personality.
3: Yeah, weak ka personality. Dili pud siya tungod nga ana tungod manggod na siya kay sa problema then naingon nga tungod kay wa kay pagtuo sa Ginoo.
2: Oh yes.
3: Kay nang magmanang nagdepression ka. Mm-hmm. So dili na siya sakto no kay dili na to gamiton ang relihiyon para gamiton nga rason nga maong nasakit ang mga tao kay ang tao nagkalain-lain man og relihiyon ug pagtuo. Mm-hmm. Busa dili gyud siya ingon nga maoy rason nga tungod kay wa kay pagtuo sa Ginoo mao na nga nagka-depression ka. Mm-hmm. Pero ang tao nga nagka-depression tungod nagka-depression siya tungod sa iyahang sobrang kabalaka, sobrang ka mga problema pero dili siya ingon nga tungod na kay problema huyang na ang tao. Okay, okay. Kay kita mubati man siya tag problema. Mm-hmm. Pero mao na nga ang atong lawas manggod depende gyud na nato kung unsaon nato pag-manage sa stress okay. og sa problema.
2: Okay, so that was a fiction. So dili kini tungod sa kahuyang sa personalidad or kakulang sa pagtuo sa Ginoo. Yes. So second statement, sir. Ang mga bata o mga batan-on o adolescents pwede gihapon nga makasinati og problema sa mental health.
3: That's
2: fact or fiction?
3: Yeah, fact.
2: Okay.
3: Dako gyud na siyang fact. No? Okay. Karon mas daghan kog pasyente nga mga batan-on nga
2: age
3: na ako'y teens? Age gani mga teens okay. na 11, 12 gana. Murag kuan siya baka nang sana mabalaka ta.
2: Mm-mm.
3: Kay sa mga nagproblema ron sa mental health, nagkaubos ang ilang edad. Mm-hmm. I mean ang pasabot is ang ilahang ang mga bata ron ba nagkabata na ang naay problema sa mental health niya. Okay. Kaya nang karon
2: they're more prone of it because of exposure siguro
3: yes.
2: no. Of, mga
3: kay,
2: social tungod, media.
3: Yes, then tungod po na sa
2: pressure sa eskwelahan yeah, siguro.
3: Sa family, sa eskwelahan, sa society. So dako kaayo og kanang kuan kanang gamit ang society or community no para matabangan nato ang mga bata. Dili lang ingon nga ang ginikanan ra kay sana kanang manginhalan og komunidad para mapadako nato ang bata, okay. Di ba?
2: Yes. It takes a community to raise a child.
3: Yes.
2: Okay. Okay. So ang importante no is kani mga batan-on is we have to listen siguro paminawon jud sila. Dili lang sila basta-basta ibaliwala ang ilang pagbati, no.
3: Oo.
2: If natin kita being parents, if natin mabantayan siguro nila. Kay usually the mga shooting karon ng mga bomb threats, no, they're really on their adolescence years. Usually kanang that's not normal. That's not dili gina siya mo ay sakto.
3: Yeah, daghan na kaayo bitaw mga batan-on no nga nagkuan commit og mga anak bang
2: mga crimes no. Crimes, nga pala nila mura it's normal. Okay.
3: So ang ako masulti lang anak pod no sa mga ginikanan, ayaw ineglect ninyo kung unsay isulti sa inyong mga anak. Kay kanang ilang insulti nimo mo na siya basin mo na siya warning nga nanginihanglan na inyong bata og tabang
2: okay.
3: Ayaw ninyo tagai og cellphone diretso para mo hilom.
2: Okay, so third statement, sir. Ang pagpakonsulta og pagpangayo og tabang sa usa ka mental health professional or therapist kay timaan sa kaisog og pag-atiman sa kaugalingon. Fact or fiction?
3: Fact. Okay. Sakto gyud na kay meaning ikaw atong gisulti ganina og naa kay good mental health makahibaw ka nga na is something wrong nimo nga mangayo jud og tabang kung dili na nimo kaya.
2: Okay.
3: Diba? So sakto na siya. Mo na akong giawhag ang mga nagproblema sa ilang panghunahuna no nga di ta mauwaw di ta ma guol kung magpa-check up ta. Sakto na siya nga magpa-check up ta. Ako pong ipahiga yun no nga, sa una mang good, grabe ang stigma sa mental health.
2: Mm-mm.
3: Karon, nakita na mo ang trend nga, na destigmatize ni gid siya.
2: Mm-mm.
3: Tungod kay daghan na kaayo og nagpa-check up. Mm-hmm.
2: Awareness, education, yes, sa mga tao nga, this exists. You know, yes, this and this can't be handled by kuan lang, kanang non-professional ko mga mm-hmm tao, they should get consulted, di ba sir?
3: Yes, ma'am. Yes. Muna siya nga, sakto gyud ang inyong desisyon kung kamo mangita og tabang kay dili man ta makatubag sa ato ang mga dili nato matubag ang ato mga potana og di ta mangayo og tubag sa laing tao labi na sa mga professionals.
2: Okay, sir Tibbs, do you have questions?
1: Yeah,
2: mental health, sir.
1: Mental health. So I am mentally in a challenge, you know, with our topic today. Okay, I understand that Lawrence is a psychologist.
3: A mental health nurse, sir. Steve.
1: Mental health,
3: yeah,
1: nurse.
3: Yeah, sa Galyares ng hospital na to.
1: Okay, so sakop ka ni Dr. Bueno.
3: Ni Dr. Bueno, ako ang nurse nga nagdumala ron sa ato ang psychiatry or mental health clinic, so, under ni Dr. Joy Bueno.
1: Ikaw, Silby, ang silbing first responder anang mga...
3: Yes, sir, Tibbs. Ako una ang mustorya sa mga tao, okay, na nanginihanglan o tabang.
1: Assessment. Wa pa ka matakde?
3: Wala pa.
1: Wala pa.
3: O hopefully tagaan taog saktong,
2: yes,
3: kuan.
2: Kaisog
3: sa panguna. Kaisog nga. Dili po ta maabot sa ana ang problema, no?
1: Kay vulnerable man ka, ana.
3: Oo,
1: when you are treating this kind of people, ang ga-treat ma vulnerable sa, no?
3: Tinuod yun na, Sir Tibbs, kay ang ilang problema o ikaw na ang kay kaluoy po sa mga pasyente, no? Mura ka o mo-share na sila sa imong mga problema, mo-feel po kanila, mo-absorb na nimo ang ilang problema.
1: Sa imong na-experience, o sa kasagaran?
3: Kasagaran ka ng mga kuan gyud, mga karon mga batan-on man gyud ang ato pa, no?
1: Kasagaran.
3: Mga kasagaran mga problema nila isa eskwelahan.
1: O sa pasabot sa
3: eskwelahan. Kaya naman uban bully, nay usaha napoy bully sa school, napoy mga batan-on nga tungod ang ilahang parents is wala kaayoy attention sa ilaha.
2: Mm.
3: So, ug ako silang interviewhon man gud, dili kina sila mo-open.
2: Mm.
3: Tungod kay naaman ilang ginikanan nga uban nila, so madlok na sila mo-open.
1: So,
3: mao na ang amo na silang interviewon nga sila ra usa.
1: So, bullying sa school o ang parent-child relation?
3: Yes, kanang nay uban neglect or kuan.
1: So, mga bata ka, wa mo pa nang issue finances ana, adya mo pa?
3: sa mga bata, wala pa man ko ka sinati okay nga naa sila problema sa
1: mental health tungod kay way kwarta wa. Sa mga bata,
3: sa mga bata wala pa, pero sa games ug sa love life naa gyud pod na sa tips. Yes.
1: Na
3: ay mga nag-commit og suicide tungod kay gibiyaan sa uyab or nagkigbuwag ang uyab niya nga na. Natin nga na nga mga scenario, no, nga mag-uol gyud ta nga.
1: Okay. We identify the problem. Unsay intervention nga most effective nga intervention? That specific case, no, bahin na ng mga bata na to karon. Bullying, parent-child relation, love life, unsay best intervention ana other than ato nang iampo laman.
3: Okay. So sa Galyares, Sir Tibbs, naaman tay psychology office. So if ever nga naay bullying or kanang kuan sa family pod, natay psychologist nga mauy mo counseling sa bata. Then if ever nga makita sa counseling sa psychologist nga ang bata nanginihanglan og tabang nga tambal, so i-refer na nila diri namo sa psychiatry para ma-starta na sila og tambal.
1: Okay.
3: Ngana. And then, monitoring po na. Then, so, amo pong i-appeal ang family sa treatment.
1: So, there are two or three things. Now, one is reaction to the situation, which is atong i-treat.
3: Yes.
1: But, ang atong response ana, nga dili na na siya, kanang dili na siya maigo ana ba? Meaning, unsay buhaton nga malig-on ang iyang system, nga dili na siya ma-feel nga gibuli siya, dili na siya madali-dali o ka-stress ba? Treatment is just that is a reaction to a situation, no?
3: Mm-hmm.
1: But the response atong gitan-aw unsaon ato nga ang bata strong enough na nga musukol anang butanga.
3: Ato na silang i-therapy. Therapy ra man gyud na, Sir Tibbs. Wa man gyud tay
2: lain.
3: O counseling na gyud na siya. Kay mo sa through counseling man gud, ana nato masuta kung unsa gyud ang problema.
2: Mm-hmm.
3: Then kung ma-open na og unsa ilang problema, ana na isulti kung unsay best or saktong paagi nga i-manage sa bata ang kuan ang problema.
1: Usay kasagarang mood of bullying nga murag ma-feel nga makuan sa. Usay common.
3: Kuan na ako'y na sample ato is katang sa school nga tungod kay kanang unsa na di ko na sila dato ngana something like that or napoy uban kay kanang puro sila bright mura sila nagkuan ba nagkumpetensya tungod sa school. Naingana pod. Oo. Pero kasagaran gyud is kanang nay ubang bata mangod nga power tripping bang uwa sila bitay lingaw sa ilahang kuan sa ilahang school mang trip og laing estudyante.
1: So
3: kana sa school man ato pagunchud sa school atong kasagaran ila man i-refer diri from namin tigaw dance counselor or sa school no so ato pong tagaan og kanang kuan atong school guidance counselor nga muhatag pud sila og intervention kay kami mo support man ni if ever nga dili nila kaya so mo na nga kami amo pud silang kuan non tabangan ang mga taga school ug unsaon pag intervene ana so karong kuan naapoy kanang unsa na nay kuan ang province ron nga kanang activity nami activity pagabuhaton inaka Friday about na siya sa school nga mga kuan mental health incidents ba like anong mabullying
1: na nindot kayo na ninyo ato palauman pa na siya kay tinuod ako na major issue na siya
2: coordinate with the local government
1: everybody is almost murag nag nakuan na luja na og unsaon ni ba hopefully we can force together no force together atong mga resources
2: like una LGU, the DOH
1: unsaon ni siya no and to come up with effective solution to the problem
3: collaborative kuan gid siya sa teams no dili lang ingon nga kami ra mismo ang kuan kay kami within hospital ra mangud ni so need gyud pod nga ang community mo tabang
2: sa the most of the days ang mga bata nagyu sa school no yes. That's real talk yun, di ba? So, okay. How can we, di ba, address those problems is you should reach out to the schools itself. Ano mga bataan?
1: Paabot ka rin ang panahon na.
3: Yes. Muna nga, sa collaboration na mo, naagid ang kuan school. Okay. Mo kuan tabang po. Okay.
2: So, sir, para sa mga pamilya o mga tigpaminaw nga gustong magpakonsulta o mangayo o giya bahin sa medical health, unsaon man nila pag-access sa mga servisyo sa GCGMMC?
3: Okay, so, ang atong mental health consultation services no sa Galyares, sa una, Monday ra na siya o Wednesdays. So, karon na, dungagan man atong psychiatrist. So, duhana na atong psychiatrist, si Dr. Joy Bueno o si Dr. Dana Natasha Barameda. And then, naapod tayo hospitalist sa psychiatry nga si Dr. Kahe. So, tulunan na sila ka-doktor. Sa una, Monday ra na Wednesdays. So, ang kuan, karon bag-o na nanatay Tuesday, Thursday o Friday. Depende po na siya sa availability. Tungod kay usahay ang mga munisipyo, mo-invite ka na mo nga mo at sa ilang lungsod nga datumi mo conduct og mental health every Thursday o Friday. I mean, di na siya, di good ingon nga, tanang every Thursday o Friday. Naray higayon nga kuan, every Thursday o Friday. So, katong mga gusto magpa-check up, muduo lang ta diri sa Galyares Hospital, nga magpa-appointment. So, nga nung, nahi mong punta na
2: sa outpatient department.
3: Sa outpatient department. Nahi mong punta na nga nung, may online. So, dili, wala, close na mo siya sa online tungod kay gusto na mo nga o magpakonsulta mo, amo mo interviewon una. Kay nahi uban, mamiss ko, anbitaw siya, mamiss deck, imbis nga, dili siya for psychiatry, ni adto siya sa psychiatry niya di unta siya para sa psychiatry
2: okay, yes.
3: Mausik ang ilahang kuan ba so mo na nga interviewon sa gyud namo na sila okay. And then kanang mo na siya morning ra gyud mi 8 a.m. to 12 noon.
2: Ah, okay. Wala may afternoon sessions.
3: Yes,
2: okay.
3: Kay tungod sa limitado po ang space na to sa hospital, muna nga morning rapod mi. Og, naami limited rapod nga patient. Okay. Tungod kay ang pag-check up sa mental health or sa psychiatry, dugay siya tungod kay problema man ang ato ang pag-akwanan, pag-storyaan.
2: Anyway, so thank you. Daghang salamat Mr. Christopher Lawrence Memes sa pagpaambit sa imong oras ug importante kayong kaalam alang sa ato mga kaisunang bulanon. So og diha ko tubang atong tulumanon karong adlaw atong hinumduman ang pag-atiman sa huna-huna ug pagbati kay kabahin sa tibuok nga pag-amuma sa atong panglawas. Dili ka nag-inusara og okay ra gyud nga mangayo og tabang. Ako gihapon na inyong kaabag Miss Dulce Niña Pagaran nga nagpahinumdum nga ang ang pag-amuma sa panglawas, kabahandianon sa tanan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod nga edisyon sa Amumang Galyares, Amumang Dikalidad, Atong Payordad. Ang pingkanunay Bohol!
1: Salamat kayo, Lawrence and Ninya, Amumang Galyares, mga kaeksunan. Tuma social media causes dopamine depletion, no? Oh, salamat po sa tuang mga textures nga ni pambit sa mga huna-huna. Karubutaga, kabahinan nga tuang mga isyu karon mga kaeksor. May buntag ni George Kaloyong. Nga naminaw na to Brando Santisas o ni Randy, ni Valentino Salo, Becerra Migrino, Maribik Marinas, may buntag Edward Guyano, Lito Maghinay, Lydia W. Arat, may buntag ni Chofilo BC, sa uban pa na itong mga nasa social media karong panahon na, good morning sa lahat, no? Dudong Plaza, may buntag ni Inday Bonobi, Angela, ni Doris Kaloyong, salamat kaayo sa inyohang pag-ubanan ni itong tulumanon karong ni Edmond Ponte, ni Ray Andoy, salamat bro for texting and listening to our program. Muna man tayo oras, mga kaigsunan, ako na lang magpahinomdom, kanunay kita, mga kaigsunan, nga magtanaw sa atong panglawas, maminaw ta og Miyerkules na ang Amumang Galyares. Ug manapod, mga kaigsunan, dinhigi hapon sa istasyon nga nagmahal sa mga Bulanon, walay lain ang numero 1 DYRD. Daghang salamat kini si TIBS, ang friend mo forever.
0: IATF, inyong alagad forever.
4: Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet sa sakit ng ulo o lagnat. Dito na sa magaling, magpagaling Biogesic. Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Giselle!

0: Orlando, verify drinking water. Life together.
1: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
2: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tayo ko ng mga trending spots!
8: Beach trip or island hopping? Maparty.
9: Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang ba ka? Make it happen with Enervon Z Plus! Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
7: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
11: Unilab quality yan!
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
14: Adiway arde, ang aong tipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
15: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY arde ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
16: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DIY arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
17: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tipaminaw sa DIY arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
18: Ang istasyon sa katawhan.
19: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
20: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba o sa kapagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan o sa kapagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot? Pagpagkabana? Dili o dili mga sano ug sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna ug pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita ug napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ming mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
21: Mga igala, kumusta? Ing adlaw laing oras sa among pagpakiguban kaninyo nin tulumanon, pagpakamana bulanon, maghatod kaninyo sa mga kasayuran, may tungod sa mga kayuhan nga gidawat sa katawhang bulanon, ubos sa pagdumala ug pagpadagan ning atong lalawigan, gipaningkamutan nga maserbisyuhan ang tanan ni Gobernador Ares Aumentado ug ingon man usab sa mga kaubanan, busa ang katawhan nga kanayon. Salamat provincial government, gobernador, salamat sab. Sa ngalan, usab sa paimo, Provincial Information and Media Office, ubansab kanato nining Mount Tulumanon, si Attorney Filipina Asoy Pulio o si Sir Mark Anthony Fernia. Dire sa studio, sa CBN, sa DYRD, dire sa Master Control, mga kaigsunan, uban ka namo karon sa Engineer Gilbert Tulop, dire sa Picas Lawak, samtang dire sa video Jeric Ihok, ubansab ka namo mga igala, alang sa katunhayan nining aton Tulumanon o sa inyong pagsaksi, pagtanaw nining Mount Tulumanon, pagpakabana bulanon. Sa gihapon, ako si Loloy Tutas, kumusta, may buntag ka ninyo?
22: May buntag ka natong tanan, mga kaigsunan among mga bulanon, atong mga bisita diri sa lalawigan sa Bohol, atong mga kaigsunan gawas atong probinsya sa Bohol o gawas atong nasod nga Pilipino. Sa makausapa o sa kanunay, atong yung gipasalamatan ng labaw magagahom, nga karong buntaga, niyan usab kita, nakaatuban kaninyo nining atong programa, pagpakabana bulanon. Uga kami usab nang hinaot nga kamo usab din sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, tagsa-tagsa kabuhatan, kunahin ka man karon, gitagaan ka mo o kalagsik o kapiskay sa inyong panglawas. Maayong buntag ka na tong tanan.
21: Bro,
22: maayong buntag diha, Engineer Tulop. Gilbert, og sa ato ang mga tigpaminaw og nagsunod nining atong programa pagpakabana Bulanon.
21: Diha na sa inabalakang mag-uuma, bro. Kay sige na mag-uwan niya, gwapo iyang mais, bro.
22: Yes.
21: Unya tagsandangaw paghibugon, bro.
22: Ah, lab kanila bang mais kun duna nay bunga?
21: Oh.
22: Daghan kay nang gitawag nila kanang old bitaw nga mo ko andi na sa iya.
21: Paspasag ulan.
22: Paspasag ulan. Mo udlon ang iyang puso, no? Manang walagi, di gyud ta katagna ang panahon.
21: Unya og bago pong nagtubo, bro, kanang tagsandangaw paghabugon. May yelo man sad, bro. Basta paspasan lagi.
22: O niya, og humay pod, og maupay bagong pagsubwak.
21: Pagsubwak.
22: Ah, matahupon pod ang resulta. Pero, according sa ato ang taga Department of Agriculture, no, na di man kuno kanang ato ang klase sumaya karon, lahi na kuno. Kaya di na kuno ma-singan anak kanang
21: dali madaot.
22: Dali madaot. O doon ay mga uwan-uwan mo survive na siya. No?
21: So, maulagi na, bro, nga. Paan? Kining panahon, parehara po nagtaho, bro. O masubraan kay adidaan mas doktor nga minus-minus eh. O panahon po, bro, o maarangan, sakto po itong gikinanglan para sa mga...
22: Tip lang, nag-anon lagi.
21: Ha?
22: Pirmi lang ato ang i-sell-sell sa itong alimpatakan nga kining... Subraan.
21: Subraan.
22: Makadaot yun.
21: Oh.
22: O, kana bitang subraan ni mong inom. Daot man ni mong kinne.
21: O kulangon sa.
22: O kulangon sa. Murag mangaway ka kay.
21: O kulangon tagkurinti kay ini burnout, bro. Wala may burnout. Wala naman.
22: Wala may burnout.
21: O, salamat.
22: Wala. Salamat. Salamat sa ato ang mga service provider, sa electric service provider na to, no? Wala may burnout. Tinaot pagpadayo eh.
21: O.
22: Kay daghan ng reklamo nga nangaguba ilang mga appliances ito sige burnout yan labi na og why pahibaw sa ato ang mga service provider
21: kalit
22: ato iniga on sila toy nang buto tong ilang kuan
21: nya og mo burnout pug kalit, bro, samtang namagoy balay, bro, nga ansuo ang ground floor inigtindog na to sobra og gamay ang atong barog mapakog man ta na, bro.
22: Wala gi
21: mapakog
22: ay naot nga kuan
21: salamat ha salamat salamat
22: do na lang ko isgutan ato shout out kag ang ato ang mga players, no, kay kagabi eh nakahigayon ta og tan-aw sa ato ang Governor's Cup dito sa Kalapit in tan-aw ra gyud ko kay hibaw ka pants kay ko og basketball. Oh, kay sa una gud mao to ito ang giingon nga ang hilig kog basketball. Ang basketball mo ay hilig lang.
21: Manlupa na mula ini
22: dribble. Oh, amot lang. Unya, nindot kayo ang atong duwa kagabi og nagsubwak ang mga katawhan nga nananaw sa ato ang Governor's Cup. In fact, dinha ang ato ang mga kadaguan sa ato provincial government, dinha si Governor Aris Amintado, dina si Nanay Lucille Lagunay o diha si BM Nathaniel Binlod, no? Una ato mga mayores dina, diha ang ato ang mayor sa Inabanga si Mayor Dexter Angkla, diha si Mayor Michael Doria, diha si Mayor Yu dina sa Kalapi o gatong Vice Mayor, dapay daghang mga Vice Mayor mga kagawad. So nakita gid dato nga kun unsa ka intense na ang duwa kagabi sa ato ang gipahigayon nga Governor's Cup. Unya, congratulations di ay sa ato ang nanaog kagabi labi na sa Inabanga kinsa nakakuha na sa third kwan sa ilahang kadaogan sa under 20, no, nga nimidaog sila sa Batok sa Dawis. Unya, muraga nindot kay itong duwa kay intense gid kay ang duwa unya na kuan lang ang Dawis murag na low moral pagka mga third o fourth quarter nga bingat na sila maayo sa taga Inabanga kay do or die na to kay best of three series naman ang nitabo. So congratulations na sa ato ang mga players sa Inabanga, di nakadawat sila og 50,000 pesos sa ilang premyo og 500,000 pesos worth of projects, no?
21: Project. Sa lungsod na to, bro.
22: Sa lungsod.
21: Sa lungsod na to.
22: Sa lungsod. O, di ay, 1 million day ang third na sa Inabanga. O niya, ang fourth, gitagaan og 25,000 sa team. Ang team, og doon ay worth nga 500,000 nga projects para sa Team Dawis. kining dawis sa una ning champion man ning dawis.
21: May kampiyon eh.
22: Pero kagap ka kuan medyo daghan na nangawa nilang mga player. Ng mautong murag medyo di na kaayo. Kuan na kaayo mo nabot lang ka.
21: Nausab ang ilang exhibition sa airport bro. Nausab ang ilang airport. Okay, basit na pagbuhan sa. Kay kini ko nung team bro. Dependis pares man po na.
22: Oo.
21: Magkakaharmonya na.
22: Usahay po ng coach magbagot-bot.
21: Oh, na din na.
22: Ingog mga katong dahil coach ako nang hinabi sa una. Dili sa lain tong team sa kanil to, no?
21: Lain tong team.
22: Muingon mga coach nga, gahig-on yung mga player. Ganun man, ingog practice, di mag-practice. O yag di paduwaon. Muingon po doon. Ganun di mo kupaduwaon yung mga coach. Wala na ah. Kining coach usahay, ugwadaan kagpailob isa yung mga player. Medyo ikaw po i-blame mo nung mapilde.
21: Okay, nga nung inini ang...
22: Yung inani ang imuhang gikuan sa imong mga team, no? Why rotation, daghang yung agikapoy na ng player, uban, why puli-puli?
21: Why puli-puli?
22: So, anyway, nindot kayo ang mga duwa kay nagihapon ang disiplina sa atong mga batanon nga gipairal yun ang disiplina sa atong mga batanon regarding ining duwa nga basketball. Congratulations dawis niya sa second game mo akong gihuwat kay kani naging nataw man ta sa mountainous terrains of Cirebol mountainous terrain of Cirebol Yunes
21: kasi awan ra bana usay bro Isbolones
22: Isbolones nindot kayo ang duwa kay medyo intense gyud kayo nga diriyot gyud na diriyot gyud nga diha na time nga natabla unya gamay na lagi kuwang magparihas ang ilang score sa last dying seconds, no? Ang kanini ang between Cirebol Yunes and Calafe, no? Katong duwa, third game nila to. Unya nindot kayo ang kuwang kay ang score bro is 80 sa Calafe, 79 sa Cirebol Yunes. Bula pag sa Cirebol Yunes. Oh? Ang last 19 seconds, ang murag 18 seconds, no?
21: Ayahay to kay seconds. Pero
22: wa good mo kuan. Congrats na lang sa Calafe kay kita gid nato nga wad-wad gyud maayong mga player. Sa game 1, ang Cirebol Yunes ning daog batok sa Calafe 86-74. Then sa game 2, Cirebol Yunes daog 88 versus 81. Kagabi eh, ang score is Calafe 80 o niya Cirebol Yunes 79. Mo ni kung ganahan gud ang mga player, bro. Kanang wad-wad gud nga. Kanang ba? Pero sports ang kuang gud. Kanang way ingog gubot-gubot ba way ingog sinikhana eh. Basta kay duwa lang. Nagid ang imuhang concentration sa duwa di kay mangita kag lain pa.
21: Napay sa tiil sa piron, bro.
22: Na sa piron.
21: Inom-dom lang tapula ng
22: subwak yun ang mga katawhan nga nananaw sa atong basketball nga klaro yung kaya nga malingaw nalingaw ang atong katawhan
21: sa ato ang
22: Governor's Cup, no? Although daghan man kong mudaot nga ano nga kaning atong probinsya ko, no? Kasi giragduwag basketball para ko ano wa man nila makita kung unsa yun ka importante ang sports pod sa ato ang mga katilingban, no? Kaya uguno na o ni mo kining mga bata karon kunwa dili na nimo tagaan og lingaw sa ilahang labi na sa ilahang gusto nga sports to anas da plane ga sige tuplok sa ilang cellphone o mga gadget, no?
21: Wa na takay balog asa na taman ang giunahuna.
22: Yes, unya mao na ni ang kasagaran labang mga batan-on karon, no? Naay mga duwa nga mga brutal kaayo ang duwa nga murag tudluan kag unsaon pag mamusil og tawo sa hay. Mao na nang naa ang mga bata nga magkita na ganing pusil silang ginikanan.
21: Ya
22: duwa gi bully dito sa eskwela, nawa na. Pero kung involved gani ang bata og usa ka sports, no? Nga iha gi ng passion ang naa nga klase sports niya imong i-develop bitaw.
21: Atagi gayon.
22: Makita nimo ang disiplina sa bata. Lami kay disiplina ang mga bata kung ma-involve og sports. Mabita na yung ako, believe ko sa amo ang lungsod, no? Sa Cirebol Yunes, bro. Hapit usang lungsuran, tanaw og duwang basketball.
21: Nakalingkod.
22: Mo
21: Muntan ako, pa siguro bro, nanggi ka na.
22: Oh, watuwa na, nanggi baon to. Kaya doon yung di nakalingkod, no? So inani ka, nindot ang atong sports nga gi-develop sa atong provincial government, labi na sa gisulti sa atong governor, nga kining atong sports sa basketball, iya gining gituyo para sa mga kabataan-unan nga to give way, kaning bang dili malulong sa mga binuang nga mga bisyo, plus daghang ga-scout sa ato ang Governor's Cup, daghang nang gi-scout dito nga mga coaches sa ubang mga eskwelahan, labi na sa mga kauluhan ng mga eskwelahan.
21: Ito dito na nambong.
22: Ito dito na mananaw na kay gustong mag i-recruit ang atong mga kabataan-unan, which is break na sa ilahang kinabuhi, no? Kay og mga player kung kang mga prestigious schools dito sa kauluhan, labi na kaning Ateneo, mga San Beda, kanang
21: mga Arellano,
22: sa UAAP og sa kanang Tsingan anang usa. Kana sila bro, ang ilahang mga players din na pinangga kayo. Nya, mura na nagkananggi, ginaygi, nananay kundo, nanay auto service, o nya, napag-ganay sweldo.
21: Daghan ganitang nadunggan bro, kana mga player, bisis mga kababayanan sa volleyball. Nga doktora ang uban bro.
22: Yes, kay tungod kay scholars na sila sa mga eskwelahan. Nya, tagsar kakaso. Nya, ang ilahang gipakadakan na ang sports.
21: Ang sports.
22: Mauna na idaghan kayong kuhan. So, hopefully, makita din sa ato ang mga katawan kung unsa nga nindot ang maong klase sa ato ang gi-develop kay developmental ning ato ang gipahimo nga Governor's Cup, no. So congratulations kalape nga inyog yung gibarugan ang inyong lugar nga dili masagmuyo ang ito ang taga Kalape tungod kay kung daghan ang Sirbulyones, mas daghan Kalape gahapon na nanaw.
21: Nanig ko daan, bro.
22: Ilamang ko rin.
21: Sila may gunit siya, bro.
22: Sila may ilamang korte. So, deserve kayo ito nga nindaog yun ang Kalape. Although, crucial kayo kay 1 point ra ang score. No? Ang biya. Nga, bula pag ito sa Sirbulyones. Nga, kaduhag yun, attempt og shot. What? Muli ka. Apil ang ring muli kay mo. Ina na ka-intense ang itong duwa.
21: Usara ka punto ang Liga o de Prensya, bro. Klaro kayo. Pareho sila kabilidad.
22: Yes.
21: Nalaisipiat sa namang yun na. Di man nakalikayan.
22: Yun niya. Karong Huybes, duwaon ang Game 4 dito sa Sirbulyones. O niya, napoy duwa sa under 17 Tagbilaran versus Ubay kani nindot sa ning duwaan ni okay, ako may tabo kay puros Tagbilaran versus Ubay kay puros ni mga maayong laki sa under 17 mao ni mga bata pag yun kaya kun sa manok pa ni bro mga sunoy pag yun ni
21: mga walo ka buwan pa na bro
22: unya paspas kay ni managan ya mura ni ating mura ni kabayo ng managan no so ana sa

0: sa ato ang PCDO. Kay coordination meeting kani nga sa atong pagsingabot nga himuon nga usa ka kaning ato ang barangay service caravan nga atong i pahigayon na sa Kalituban din na karong October 16 no din na sa Tubigon at Talibon nga isla sa Kalituban. So na dito'y coordination meeting kay dako-dako po ning isla ha. Unya atong ipahigayon ang barangay service caravan din na. So tuwa dito ang ato ang taga LGE nga maoy nag spearhead ani nga agency o ang ato ang PCDO personnel mga personnel nga tuwa dito po mo akit kay kita man ang sekretariat. Unya ga sigil taraw sana-sana karon ang atong office regarding aning paghimuon nga ato ang cooperative culmination program karong October 22 dinha sa atong cultural center. O nini ang nagdapit ta og daghang nagkadaiya nga mga agencies, national agencies, unya ato ang mga cooperatives kinsa mga compliant sa ato ang CDA nga murag 200 kapin nini almost sa 300 na ni nga ato aning gi alalayan sa atong PCDO para ma-compliant nini ang mga klasiya sa ato ang cooperative. Ug doon na siguro tayo mga recognition labi na sa matong mga kooperatiba kinsa nahimo ng mga billionaires, millionaires co-op. So mana, bro, ang ato ang pahigayon. Unya karong ano sa abatong ito ang manay pahigayon nga sofa, no? Friday, October 9, ang ato ang State of the Province address nga ihatag sa atong governor aron daghang mahibaw ang atong mga katawhan kung unsa na dagan sa atong probinsya sa Bol, kung unsa mga programa, kung unsa mga accomplishment nga nahimo so far sa paglingkod sa atong governor gikan sa 2025 o karon nga 2020.
1: Ikatulo nga sofa ni bro.
0: Ikatulo
1: nga sofa ni yes. Governor, no?
0: So, money ni ang atong inganyuhon ang ubang mga katawhan nga pagpaminaw ng sofa aron makahibaw mo kung unsa na dagan sa atong probinsya sa Bol kay sayon man ta nga daghan kayong murag disgusto aning ato ang pag kaning ato mga turista o unsay mga programa gagihimo himuon sa atong governor regarding aning pagsulbad sa maong mga isyu no ato ang mga isyu aning kabahin sa ato ang tourism o nya ano sa anay ni magsugod ang ubang mga programa para sa turismo labi na kaning pag-open sa ato ang Wilshire Crossing.
1: Ini Butanding bro.
0: Oh, Butanding. Oh. Unya sa atong environment unsay mga gipanghimo sa ato ang provincial government regarding aning pag matuto sa ato ang mga kaning ato ang mga kalikupan no. Kay sayang kaayo nga kita na himo tan geopark, UNESCO geopark,
1: global bro.
0: Global.
1: Oh, global.
0: Oh, global gyud eh. Dili ingog.
1: Unya the only in the Philippines.
0: The only in the Philippines. So daghang mga programa nga gipunting nato dinhang dapita sa ato ang pagka global kanang geopark no nga dunay daghang mga programa para ma-preserve gyud nato ang ato ang mga kalikupan dili lang ta magsige og kaning singan ani kaning develop kun dili magsubay gyud tanan natong development sa geopark labi na ang ato ang mga kadagatan no nga karon maingon lagi tag og hunahunaon nimo bro tungod sa kadaghang tao sa tibuok kalibutan daghang muka og isda unsa na ini tabo sa atong mga kalikupan no unya asa naman unya daghan pong maingon nga daghan naguba na natong mga labi na ning atong mga mangroves no og ang atong probinsya sa Bohol wa gyud magkawang kita mismo ang mga trabahante ang atong mga employees sa atong provincial government naninguha
1: naning kamot
0: nga mabalik nato ang atong mga mangroves nga daghan tag mga programa karon mga nga mangrove planting. Okay bro, imo bro
1: is good magag mangrove planting bro.
0: Mm-hmm.
1: Lungsod sa Itape bro.
0: Yes.
1: Oh, matod paspay mo bro. National Cooperative Month 2026 kick off with mangrove planting in Itape. Sa champion sa Governor's Cup Itape karon po pag kick off bro Itape so kini magong pagpananom og bakaw no

0: dependis plano, inon talang anak pagkasultiha. Pero daghan man po'y gasugyot, bro. Mm. Nga anong manay, tinod-on, ritsog, pananom, arong magdungag tubo, kuno, bro.
1: Yes.
0: O, diba?
1: Usap po na, kagahapon,
0: kagahapon,
1: diba doon na tayo ipanghisgutan regarding sa itong mga basura, sa itong mga kadagaan, itong mga baybay, no?
0: Baybay.
1: Karon, nagahisgut na punta o kabahin aning ato ang mangrove planting, no?
0: Mangrove planting.
1: Kay, uguno na on, kunin mo, doon ay mga lugar, gin, no? Huwag tanawin bitaw ni mo, labi na ning mga seawall.
0: Oh.
1: Kung na, kanya sigurong seawall, kung na imugin ang hunanahon, gastos kaya na sa gobyerno.
0: Oh, gastos.
1: Kanya, pila na katuig, maguba na sa
0: na. Guba na sa.
1: While, ang atong solusyon, kung ato na tamnan ang mga mangroves.
0: Oh, kasahon ba?
1: Kasahon na na.
0: Lungsod por lungsod.
1: Lungsod por lungsod nga.
0: Kasahon na lang.
1: Siguro, doon na may intended nga para mga resorts, no? Hmm. Dili lang na tulilabtan. Kung dili kaning niagin nga kaning mga lugar nga bakante ba?
0: Bakante.
1: Daghan kayong mga bakante. Tanawar ko nga ito ang mga kalsada, no?
0: Oh, kalsada.
1: Nga daplin sa mga baybay. Oh. Nangakankan.
0: Oh.
1: Naganam nung kadool ang kuan. Kaning
0: tubig sa
1: tubig kalsada. Sa dagat. Nga usay gani. O kanang kanang bitong June bida ka na San Juan, makita ni mo, labi nagtingtaob.
0: Oh, Hunyo 24 na, bro.
1: Oh, oh. Inig lambas about. Mm. Tuwan as karsada.
0: Mabasagod ang ligid sa trako sa bro.
1: Usahay, pasahiro. Oh. Murag sa bligas dagat. Bitaw, muna ito ang kuan nga, ato ang hangyo, ito alang nang ipaabot sa itong kuan nga, ang provincial government, wa magkawang, o mga measures nga gihimo, o mga planting materials. In fact, na ay dagang planting materials nga, pwede na to ibang tanong man na. The only thing is, kakugi lang din ha sa maong mga barangay, sa maong mga lungsod.
0: Oh, total, lungsod po lungsod raman.
1: Yes.
0: Oh, ang baybayon sa lungsod, nga maunang lungsod, di harap po muli. Oh.
1: Yes.
0: Oh.
1: Unsa may koan, yun, no?
0: Kasa itinuig.
1: Itinuig. Bitaw nga, nga naman dilimanin na to.
0: Kasaho na lang na to.
1: Tibuok lungsod, tibuok barangay, magtanom o bakaw, kasang mangroves diha sa ilang mga dapit, no?
0: Mahimog, no. Ugamoon.
1: Kay, kun imo halang yung tanaw, no, pilay gasto o magsigi kag gamag pyro naman, siwol. Magama kag siwol, pila na ka kanang lugar nga gamag siwol kay aron di maguba ng karsada, bakaw na lang ang tayo pang tanong. Ano, aron mo sagang sa baon ba? O niya, o doon ay bagyo, dili ka penetrate kaya nang gitawag o storm surge. No?
0: Mahimugod, bro, kay doon na tayo na hinumduman, mubalhin tas lang punto, pulong tanom. Lila, bro, usa ka adlaw. Gismil, kapunuan, kawayan, ano na himuman.
1: Yes.
0: Oh, di ba?
1: Tinood. Bisan sa Garcia Hernandez, diha na ata.
0: Diha gapon.
1: Oh, diha gapon to'y programa nila nga nagtanom o kawayan. Kawayan. No?
0: Dinaghan.
1: Dinaghan.
0: Oh. Niya nagtuo man ko, bro, nga dali itanom ang bakaw kaysa kawayan. Kaya ang kawayan, suot-suot, mga kalibunan, kabatuan. Lukso-lukso. Ang bakaw, bro, kay...
1: Anarakas kalapukan. Labi nag mga lapok-lapok nga area.
0: Lapok-lapok.
1: Na nindot kayo na sa bakawan, no?
0: Dali, ramahuman.
1: Dali, ramahuman. Pwede ganit lang kabatuan. O ga, lagay, kursunada, ganyan mo tanong, anong kabatuan.
0: Pwede. No?
1: Anong kabatuan, mga kanang nara din na, mga bye-bye. Kay kami... proud to say sa diha pa ko sa Department of Agrarian Reform, no, doon na may gitamnan din na sa Santa Fe Albor. Tanawa karon nindot na kayo ang tubo sa mo ang bakaw.
0: Oh, bakaw.
1: Doon na pa ilain. Panahon sa una, nga murag medyo daghan ba may og ito amo ang provincial head, ganahan kayo magtanom-tanom. Between Lila and Luway.
0: Naami
1: gitamnan din. Pero gamay-gamay ra gyud hinoon, ara ka siguro nakaabot og 500 square meters.
0: Pero dagko na ang sanga
1: ka, dagko na kayo.
0: Dagko na sanga.
1: Oh, dagko na kayo.
0: Oh.
1: Oh. Ana ba nga pila ka tuig mulabay?
0: Mulabay.
1: Mao ni lamit kay tanawon-tanawon nga usa ka daka nakatanom din ang dapita. Lamit kayo bunonaon ba? Kani amo ning tinanom. Yeah, proud ko kayo ana nga mulabay gani ko nang dapita. Mao isulti gid ana ko sa kong mga kaubanan. Kami gatanom ano yung bakawa.
0: Kami. Sa ito pa, makita yun ninyo ngayon, samtang galabay-labay mo. Oh, makita.
1: Yes. Tinood.
0: Dabi o gidungan-dungan, patukan hi ay bro, purlongsod ang pagtanom.
1: Dawa na. Puno na ito bakaw. Ano ko ay. Dawa na yung problema. Unta. No? Umalig dili man mo, wa magkawang ato provincial government regarding anong pag-suporta sa ato ang mga pagpananom o mga bakaw o ya kaning ato ang mga, in fact ang atong gobernur karon dunay plano, no, dunay iyang directives nga kanang between Binabista and Hitafe, dunay lugar din na nga katong nasunog sa una nga gi-refarest na unta na sa DNR niya nasunog,
0: nasunog,
1: no, daghan kayong mga government lands pa din ha. Kaning murag di na pwede patituluhan labi na 18 degree slope na gani, no, di na na pwede patituluhan. Muna tamnan na to og mga kuan, mga kahoy nga kaning fruit bearing trees, siya rog dili ka mapura og ka og nangka o ates og mga unsa pa din na
0: bayuban di mga bunga, bro. May nungdanon kayo para sa tao. Sa uban bitaw ko nung nasod, bro, aton lakbitan ha, doon ako'y higalang nakaadto Singapore. Ang ilang ipananom, bro, di man kining makita sa atong kabakildan nga mga usahay kataon o magbuhat kamalig. Nangka,
1: yes,
0: klase-klaseng variety sa nangka.
1: Maligi.
0: O man ay ilang ipananom.
1: Kaning-kaning ato ang kaning og maligi na, dugay na tangga si gigisgot bitaw. Nga kaning mga island sa ato ang mga kalsada, na may island, no?
0: Oh, naman.
1: Na may kanang para kuan island din na. Kung tamnan mo nag-fruit trees, bro.
0: Oh.
1: Pertindahan na sigurong mga on din nas tungod. Ayaw lang pamaligya. Guapo. Kaon lang kada sa
0: tungod. Guapo, raba pandesinyo, bro. Kini mga
1: fruit trees. Kaning mga rambutan, no?
0: Oh. Imo po ng kurtihan.
1: Oh. Kaning mga rambutan, imo nang itanong din na. Arong, warong barato kay
0: madugayan ni ato mga island, bro. Bugang ipananom, bro.
1: Di man kay nga to ang island tanawag butangan na na ni mog mga kanang mga flowering plants, di kayo ta mo appreciate anak kay di man makaon ang buhak,
0: di man makaon.
1: Oh, ug na to ang kanang mga islands di butangan nimo og kanang butangan ni mo kanang seedlings ug nangka o kanang ates,
0: buungon
1: o kanang rambutan, mangustin
0: kay mahal ra pag dugay ang nangka ug buungon, bro.
1: Oh, unya ang mga katawhan di na ka mo minister pag mo import kag mga inanang klasiha sa mga kaning prutas dito sa Mindanao, kilala man din na
0: usahay mangod, bro, ato lalang kubo na, di lang nato ipur probinsya. Usahay mangod ang Pilipino, bro, hilig og buwak, bro, inumdum ka sa una sa
1: inumdum
0: ka dahil yes. COVID pati bagjang nahalin, bro, kay kuno buwak. O tanawa nanginang nagkwar nakasapi man ang kabaligyas buwak, bro, nakasapi man. Pero ang punto god, daghan may kapanapian, pero mo lagi ni hilig maguntag mga tanong-tanong, poor eyes only, bro. Kanang, sa Singapore, man good, bro, poor eyes and stomach only. Oh, paras mata, makalingaw man ang mga prutas, bro, ibutang si Kadaplinas, kalsada
1: tinoon
0: na mungingi ang bunga.
1: Daghang,
0: makalingaw man na.
1: Kaning imong tanaw, no? Kung prutas atong ipangtanong sa mga Daplin-Daplis, mga kalsada, imong mga kuan, mabalik mga langgam. Di ba?
0: Oo, lagi.
1: Mabalik ng kanang atuang mga, kanibang atuang mga, kaning putjukan? Kanang kuaan na to, og honey?
0: Okay, maniba man na.
1: Maniba?
0: Maniba na.
1: O, yeah. Tanaw ni mo sa whole world, no? Importante de kayo ng honey? Kaning dugos?
0: Dugos.
1: Oh, importante de ng dugos. Kung kayo, kuaan na nga, daghan kayong, kaning wal nga dugos lami kaya na para sa bata mangipon ng bata daw hindi ko ano gawas ng ipon, no, ha,
0: daghan
1: og kagamitan kun antong kwan fruit trees ipang tanom kaysa kanang uban ana man puy uban nga gatanom og mga mahogani, pero ang mahogani way makaon
0: and the place kalsada sa ato, bro, personal nga tanom sa Tagias, yuta mga bugto man po ng kurintig na bagyo, bro, kay mga lubi man po
1: napoy uban kanang tik ato sa amo sa Serbolones mulabay ka sa amo dagang kayong tik nga kuan
0: na kay mudako man mudako subo lagi ni lain-lain man gud og tingali kagustuhan ang atong term nga gamiton, lain na kagustuhan ang mga lumulupyo sa usa ka naa sa Daplin sa kalsada o kaha pang gobyerno ugun sa ipananom sa the police kalsada, bro.
1: Yes.
0: Laing nasod, bro.
1: Umalagi. Kay dunay unsa matong lugar ako, dunay nabasa na ko, no? Ilahang mga kilid-kilid sa kalsada, ang ilang ipang tanom, mga protris, no? Mm. So, why kanang ang ilahang mga tao dito pirming prisko gikaon nga mga protas. Oh. So kita siguro nimo mga puwa-puwag suhot ilahang mga kuan kay priskong protas ko imong ipang kuan. Yeah. Wapoy, why kawat, bro?
0: Ha?
1: Uy, kawat kay bastante man sila pangkaon. Kay gugot mon ka na may prutas kilit-kilit. Mm. Di pareha karon nga apel man linggana yan eh, sa simbahan ni kawat.
0: Wapa ba yole?
1: Lagi uli na nadakpan pero mao lagi. Ah, gina ni ba? Tanaw na gud mo. Ato laning i-appel na to sa tong hisgot siguro, no. Ngano nga daghang moso gud ning kawat.
0: Mm.
1: Kay minumdo ko mga bata sa una. Mangawat gani mga prutas man kay gusto mong kaon.
0: Oh.
1: Mm. Ug daghang man sanitas bitaw.
0: Oh, kanang man sanitas, bro. Oh. Si baon man ang mga antulihaw.
1: Oh, si baog antulihaw. Oh. Kani yung kuan kaning lansichang.
0: Oh,
1: bulol.
0: Oh, bulol na.
1: Mm. Ay, alam mo man kanon ang kuan man sanitas niya muturok man bisan asa.
0: Oh, muangay nagkasagbutan, bro, basta maka ibabaw na gani na sagbot.
1: Mm.
0: Manambok.
1: Oh. Oh. So, ngano man nga dili man na nato may ipangtanom siguro ning atong mga kasagbutan ng daghang langga mangmalik.
0: Oo.
1: Mga, di ba?
0: Mao lagi na nga sa paghulagway lang nato sa uban nga mga lugar. Murag nakabinta ang ila, bro.
1: Mm.
0: Oh, ang kunon lang nato sa ato nga ang ipananom ko sa ato, bro. Mga buwak mangun taga patuhon.
1: Mao na na nga nahunahunaan sa tong gobernur. Usas iyang mga gi karon nga mga palisiya, no, kaning uban nga mga idol lands, kaning government lands iyang gi kuan ang DNR kun asa dapita nga makatanom tag mga fruit trees. Kay sayang kayo, no, kining ato ang provincial government dunatay mga nursery, daghan tag seedlings labi lang mga fruit trees. Mo na gani ka sa tuang makaas dinas makaas dina sa Bilar, dina sa Balilihan. Oh, daghang similya para fruit trees. The only thing is, what do you mean, naning kamot nga mutanom? Ung namang galing mutanom, pila ka individual, kanang mga yorag kuan dito. Mm. Unya, siguro, kanin bang mangayog tanom, mangayo o mga seedlings, no? Daghan man tag mga seedlings, no? Ato ipang tanom din na. Dinha sa to ang mga bakante nga mga lote. Mabita na itong usahay pirming ikuan nga. Kun wakay yuta, kun wakay, di wag yung kay titulo para sa imong yuta, why not use sa imuhang kanang kilid-kilid mga kuan lang. Mm. Kay kaning ito ang probinsya sa Bol, perteng da kuha pa kay itag mga idol lands. Daghan ba ta kayo? Nya, sayang kayo, nga, usatas mga kusog mukaon ng mga prutas laba. Pero gikan og laing dapit ang ato ang mga prutas. Mm. Nanong wa gyud ta mo produce.
0: Naisinggit sa dao,
1: bro. Mm. Oh. Mm. No. Oh, kanalan ko an Lansunes, no?
0: Ay, ang isinggit.
1: Mm. Kamigin. Kamigin. Yan lang napay gataban pa nag-zoom. Zoom gikas Kamigin kay ron gyud ingnon nga tamis.
0: Oh.
1: No? Oh, yes. Mo na ato ang mga kuan, mga nga matinga ka kanang mangustin, no? Kanilang mangustin, mahal kayo ang kilo. No? Mm. Ya, pwede raman ta mo produce ana unta diri sa atong lugar. Kay mahinumdom ko sa una daghang gabaligya og mga seedlings diha sa Ubay. Nay daghang gabaligya og seedlings mo sa mangustin. Mahal ba pud ang seedlings? Limonsito. Mm. Dali mabuhi. Oh. Daghan. Hopefully mo ni drive sa tong provincial government, pinanguluhan sa tong governor nga ning inganyo sa ato ang mo ni iyang gi nakigtagbo na siya sa taga DNR diri sa atong lalawigan sa Bohol para gyud makita nato asa ta makatanom og mga fruit bearing trees, no? Unya kani atong mga mayor, wa tagsar gyud mayor hilig og kaning pananom og kaning pananom. Di, ang gusto ko si mayor, sa karang mayor, Karsada, Farm to Market Road, Oh, madas diskurso. Tanawan ning atong karsada, gamon ta ning kuan. Pero nya inig-abot dito. Inig-abot nga inig gama na farm to market road, padong day siyang uma. di na farm to market road. Road to my farm.
0: Farm to market road.
1: Bayan. di na may farm to market road lagi. Daghan na ba ng mingon nga road to my farm. Na daghan lugar din na laba nga to aging makita nga to road to my farm, no? Ya, yeah, simentado pa, no? Ah, mana?
0: Di man daw ta nang dinagko nga kalambuan. Pero ang ginagmay sa nga kalambuan ro pasama ini atong gisgutan. Mga prutas ipananom sa dapis kalsada. Ato nang isipon nga ginagmay kalambuan. Pero dako man pud kayo man. Kanang uban ng mga Pilipino nga dunay
2: mao lagi na bro nga kanang uban ng mga Pilipino nga dunay mga parente sa laing nasod, no? Dunay mga parente sa laing nasod adto dito makakat-on ug unsay angay unta dinis Pilipinas.
1: Kanya usay pud kay di man pud ta makatanom pud ang ilang tanong pud. Doon natin yung caller, mga kaisunan. Ito ang acknowledge ni. Mayang buntag ni mo din na, sir.
2: Caller, mayang buntag.
1: Hello? Ha? Away ko.
2: Ang mic lang di.
1: Sorry, abi kong kwan. Ato sa inyong acknowledge din ni Adiri sa ito ang Facebook Live, no? Di si Sofia Saragabiasa. Oy. Mayang adlaw ni mo din ha, ma'am. Unsay oras. Mayang oras din. Sa Texas, no? Si Angie Remo may buntag Bohol, Edward Goyano, good morning Sir Hilbong ug Sir Loloy. Rinaldo KTB watching from Dallas, Texas. Oy. Pareha sa Middle East sa Riyadh. Ila Katunga Island sa kalsada kay dates ang ila gitanom. Oy.
2: Gitanom, bro.
1: Dates mura ni kana bitaw lami kay kanon nga.
2: Oh,
1: murag kaning buyo bali ba? Purma.
2: Ito makakopya si ila, bro.
1: Oh, ta. Ingon gid siya nga dito sa Middle East, sa Riyadh. Just imagine desert na nga lugar pero gitamnan nila. Ang ilang mga island din na sa karsada, gitamnan dates, no? Salamat kay sa imuhang input sir, no? Inani. Amo ni itong gisilgihan na to o hisgot nga kun kaning mga ato ang mga local officials. Kun doon lang ba nang ni drive gun nga magganahan sila sa ilang lugar nga dili mag kana mga gipang display din nga mga prutas nga gikan dagud sa ilang mga lugar nga gipang inganyo nila patanom nindot kayo hunona o no na sayang kayo ang atong provincial government wa magkuwang og suporta
2: nganong man similya
1: naisimilya the first thing napagadtay kanang suwil laboratory nga ipa-analyze na ang inyuhang mga yuta din ha sa mga kalungsuran, ipa-analyze na sa atong suwi laboratory. Pero mahibawaan na to kung sa ipang nanonaman ninyo din.
2: Tungod bro, pagpangusog sa probinsya sa Similia, abili mo, ang mga nursery bro, basta way kaugalingon tubod, way supply, butangan o pumping units bro.
1: Yes. Kaya tanawa
2: na ito makaas. Na ikaw galingon bro.
1: Makaas. Makaas sa bilar. Wa na kinahanglan ng kanang daghang bomba. Kay tungod kay na ang gasubay na sa kanang tubigan nila din na.
2: Tubigan.
1: Mao lagi.
2: Pagitunan lagi.
1: Mao na sayangan ta ba nga usay mo ingon nga way suportar nga tong gobyerno. Dunay suportar. Pero wa lang ninyo itap ang maong suportar sa gobyerno. Nya og mo ingon na laban diretso blame nga way nahimo ni nga tuang kwan. Way nahimo pero naapirme gasuportar ang atong gobyerno. No?
2: Kay kun ang Similia bro sa probinsya, isugod lang nato ni Gubares. Sa unang tuig paglingkod ni Gubares, so gitanong pa na bro sa mga kalungsuran.
1: Wala.
2: Gabunga na bro.
1: Oy siguro ko na ni Rod. Na buhong tagkaong nangka ni.
2: Ugi baka kita na puy na maligyan.
1: Sige
0: kita na po yung namaligyag prutas sa kamigin.
1: Yes.
0: Musinggit na po. Lamay nga prutas.
1: Patabanan pa na itong somo. Somo, hantik. Anong mga ikaw ang ganila nga? Gika, ganilang buhol. Nga kining hantikat, daghan, tagipang tanom nga mga prutas din. Ito, okay. Tawa. Prutas gikan sa buhol, gadapag hantik.
0: Gadapag hantik. Mga aliwang.
1: Ale. Na supposedly, diba? No? Atong ato alang hangyo aning kuan nga. Kun moingon mo nga why supportar ang atong gobyerno, naapirmi na. Naa ang atong provincial government nga gasuportar kun unsa gyoy haom ninyong itanom dinha sa inyong mga lugar. Naatay nursery, naatay soil analysis laboratory. Unsa pa imong sinahanglan? O labi na karon nga moingon bitaw nga unsay mga measures nga gihimo sa ato ang provincial government o kaning mag-il ninyo.
0: Oh.
1: Naa gani ato ang sulban na na nga gikuha na na sa atong gobernador gi dunay board ana nga dunay kanang usa ka tingnan ani usa ka grupo nga gastudyo gud ana bahin anang pagsulbad og mga inana no. Sayang kayo.
0: Sayang. Gaandam ang probinsya pero bantay bro ha. Ang mga yuta sa kalungsuran gawa sa testingan ng yuta ha, eksaminon. Bisag dili eksaminon bro, itaghap-taghap lang. Mutubo kining mga similya na naas nursery paingon sa kalungsuran.
1: Yes.
0: Bisag kun kita butanta inato ba?
1: Kinalaan, sa diha pa ko sa department sa una, sa diha pa ko sa Department of Agrarian Reform. Dunay usa ka consultant no, UN consultant nga niabot diri sa Bohol kay nagkuan sila og kabahin sa Agrarian Reform Program kun unsay atong gihimo sa atong gobyerno ug unsay mga gipangtanom nato sa ato ang mga kayutaan no. Si kuan to siya Dr. Maritzi. Maritzi ang apelyido no. Hinumdong gyud ko niya na inpiro. Taga-piro to siya.
0: Taga-piro.
1: Ingon siya nga, we planted 10 million mahoganis.
0: Kadagan.
1: Oh, 10 million mahoganis. Kaya ga-refarish kuno sila sa ilang lugar.
0: Mm-hmm.
1: But yun, sad to say, sa 10 million ilang gitanom, only 1 million na ning tubo.
0: Mm-hmm.
1: Oh, kay lisod yun kuno ang klima sa ilaha. Onya, pariha-pariha na biyatang klima sa piro.
0: Oh.
1: Pero ingon siya nga, I discovered here in the Philippines kay gakaon siya pakwan.
0: Oh,
1: pakwan ba?
0: Okay, pakwan.
1: Oh, gitutho niya ang iyang liso dito sa ilang bintana kuno. After pila ka days, diha na ning turok
0: ang pakwan. Turok ng liso.
1: Ingin ani siya ka, wow, so Philippines is so blessed nga ngin ani mo ka kuan ang inyohang lugar nga gitutho ra ng mga liso. Na motubo ra diyan.
0: Turok ra.
1: Ingon nagisiya kita siya mahong gani pagbuak sa kanang bunga.
0: Bunga. Bunga.
1: Gatuyok ag bunga murag helicopter bitaw. Ang bunga pag tugpa pa mag-abot pag mga pila ka days, to na ning tubo na. Seedlings na. Pwede na ipating nimo no. Yun na nataka.
0: So, ito kuan. Pagbulahan ang Pilipinas.
1: Oh, unta, supposedly.
0: Bro. Bulahan.
1: Kuan. Ang ato lang is, ang atong drive sa itong probinsya, kaning ato ang mga local governments, kaning itong kuan, nga nung wag gyoy kanang inclination towards aning mga butanga. Kay, kaning atong mga politiko, hindi, sad to say ha, kaning uban lang ha, dili po ito makaingog tanan, kaya may galantaw po kayuhan through agriculture. Ganahan yun ang kalsada.
0: Kalsada, bro.
1: Kalsada, building.
0: Bisig din na nga itukuran.
1: O yeah, kanang, kuhan, kanang, welcome to.
0: Manya kanang mga kalsada, bro, nga dugay ranggit, sugda na iabot na lang walo ka buto, eh, guwapa at tanduga. Nahinaykan lang na ila.
1: Nahinaykan. Doon na po yung mga kalsada, nga guwapo pa. Natuan, gi, bubuan. Labo na na ay mga kalsada na nga hugmak. Wa tarunga. Galibog ta. Galibog ta. Nganog yung inani ang atong realidad sa tuang dagan diri sa atong kaning atong kuan sa gobyerno no. Pero more or less kita diri sa atong provincial government wa gyud magkawang ang atong suporta para
0: sa pananom na idagan si Milia bro.
1: Similya. Kay gibuhian naman ni Gobernador Arias sa second term niya nga miingon siya nga let us revisit our agriculture sektor kay tanawa kita karon pata magnihit og pagkaon unya ang ubang probinsya gasugod nagpingit tungod kay og muigo gining El Nino na kita ginato nini ang ingon na gyud ang kuan nga hapit tibok kalibutan apektado ning El Nino asa man ta mo angkat og bugas pananglitan gyud og grabe ni nga El Nino
2: ang resort bro og naya tong kwarta pero anay magpapalit
1: unsaon man nimo nga naingko umpod sila og El Nino
2: man sila ang ama pug maglugaw-lugaw sila bro
1: mainumdum ko ato sa una nga 1978 ba to nga katong El Nino first time to nga 8 months nga wow tuay ga paligid og sa kalsada og kanang punuas buli nga
2: pinutol-putol
1: giputol-putol niya butangan og kuan ipaligid gigudud sa kabaw kay inana landang
2: gihimong landang
1: oh landang lang lagi pangkaon sa mga katawhan kay gapingit yung mga tao tung panahon na kay ganihit yun ang bisan ang mais
2: usagod ka buli bro ah kay sa ako lang lolo napulo kapuno ang buli gitumba bro
1: oh just imagine pila ka tuig lang usa ka buli
2: dugay kayo
1: mayon ka 100 years usa pa na magproduce og landang
2: landang
1: oh
2: muliki na gud ang lawas ana bro ang iyang tindog muliki na
1: na yeah kutay pa labaw yun magamag landang kay nakakita ko magamag landang lubkon mo na
2: iya
1: aligigon niya isipare tong labi na kanang bahian
2: tunawon sa tubig bro
1: bahian ang kanang
2: buli
1: Hait kay nang spike nang buli sa kuan kanang iyang bahi
2: kanang iyang bahi hait kay
1: na so ina na ba managang ta
2: wa na ra ba po buli ambot sa ubang probinsya ambot sa ubang probinsya
1: sa man pagkuang atong panahon na daghan kay gitumbang buli
2: sa amo lagi kay hinano man ang akong lolo ang amahan sa akong lolo pa igatanong bro walo nga tus napulo kabuli kayo sa na may mga lima ka tawo napulo muhangyog nung duke oh may makaon manong ako punta tay hindi kada og atsa oh isugot po kay mga atsa po sing ana puro ait
1: mo lagi dia wa man gud ka experience nga to ang mga katawhan kaniadto no
2: kita nakasinati
1: talabi na nitong mga bag-on yung henerasyon no na naman gud mga McDonald's na mga Jollibee ha na dali na kayo nang kwarta basta naay kwarta lihok kwarta palit no pero kadtong mga panahon na bisa pag nakay kwarta wa kay mapalit no kay way bugas ga crisis gud ang kuan adto
2: ang bugas
1: kay ang kuan pa to dili pa to NFA RCA
2: pa to
1: Rice and Corn Authority
2: ginantang
1: matong kuan to pero wa kay mapalit
2: ginantang
1: mahinumdum lagi ko adtong mga panahon na nga dihay kani bang magbarangay kani magbarangay ni maghatod hat kang barangay sa Birhen maghatod na ganig barangay kanang Birhen atus Picas Bay gapakaon man ang kuan gapakaon man og kanang
2: abutan sa Birhen
1: abutan sa Birhen pasalamat in town
2: pasalamat
1: niya sus daghan na nabat bro nahugno ilang pantaw kay tungod sa kadaghan kuan kay na may kaon iba ka kung sa regi ka, landang nga po. Nilugaw landang ha. Ina na kadagahan tao ning sabat sa kuan. Kay gutom yun.
2: Naipaagi unta po sa landang bro. Nga mahimong biko. Isagol po na o ganang binlod. Wa man po'y binlod.
1: Oh, sa may binlod. Sa may binlod. Ito nga wadya mo. Landang na yung pure.
2: Pure landang.
1: Ayaw gani kay na asukar. Anay ka nang ginugay.
2: Diha pa man po'y pilkonsom.
1: Mo totoo. Mo gito nga. Kanang hugno ilang pantaw. Tungod kay daghang nanabat o barangay. Ina na ka kanang makita nimo og unsa kalisod itong panahon na. Niya mo na gi ato ang gi likayan nga mahitabo patong sa una. Galibog gitabo ko ato. Gamay ra man ta puy tao sa Pilipinas atong panahon na. No, mga 19 sa tong tuwa bro. 1978
2: siguro na dapita bro.
1: Basta kay ang baka ato namo sa una bro. Hasta na ginang kanang imuhang ha? Wapapod. Tinood ka, engineer. Ang kantong mga baka sa una, bro, patay ang sagbot, gikaon. Muna daghang mga hina sa una. Hinason mito ng mga
2: arong kakubang.
1: Subing itong kalangkuhan. Mato'y kanos baka. Daghang ipang hinas tungod kay patay ang sagbot. That patay just imagine, sagbot. 8 months.
2: kuan man na 8 months bro sa nugbo nga humay mga tulo or upat man na katinga ni.
1: Just imagine. Di motoga ang mga baka anong daghang hinason mga kakugnan kay ron tubo tong kuan. Tubo to in taong mga kugon nga bag-o. Kay ang mga baka ang gawas na tong gusok.
2: Ang likod po sa baka, bro. Wanay mo kabayo.
1: Sakit na sa lubot.
2: So, sakit na. So, muna ang katong mga panghitabo sa kanhi ay, bro, maghatag na to karon og mga pagtulunan.
1: Yes. So, muna nakita na sa tong gobernur nga kinahanglan ready ta og duwa magkawang ang suporta sa atong provincial government. So, waman naman tayo oras mga kaingsunan. Mahingon na lang kung nga salamat sa inyong pagsubay ni itong programa, pagpakabana Bulanon, may buntag ka na itong tanan, o sa kanunay, Abanti Bohol.
2: Dagan salamat sa mga higala sa inyong pagsunod ni Ning Mount Tulumanon, ng inyong mabati, gikan sa Adlong Lunes, hangtod sa Adlong Bernes, alas 10 nga ito sa alas 11, antak na sa sayong kautuhon ang oras, sa ngalan sa pangagamanan ng lalawigan sa Bohol, ubos o pinangluhan sa itong talahorong gobernador, gobernador Aris Omintado, o mga kaubanan, o ang katawhan mga higala tungod sa serbisyo nga makatagbaw nga ipaabot sa panggoberno. Mingon, salamat provincial government, salamat gobernador Aris Omintado. Sa ngalan sabsapay mo, uban ka na to ang mga tagdumala, si Atty. Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Sa mga tagdumala sab, diri sa Estasyon DYRD. Uban ka na mo, karon mga higala, si Engineer Gilbert Tulop, diri sa Master Control, samtang diri sa video, Jerick Ihok, uban sa akong kauban, sa di pa may manindog, hinumdumi, pagserbisyo, alang sa katawhan organisado. Maayo, may buntag, kaninyong tanan.
3: Inyo napati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana Bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsta na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa chance manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Kasyali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
12: Alang na itong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Gitanyag sa Departamento sa Patigayon ug Industriya o Department of Trade and Industry, Bohol. Kining tulumanon, negosyo o konsumerismo. Usa ka programa nga maghatod og nagkadaiyang impormasyon kabahin sa Patigayon nga may kalabtanan ang mga micro, small and medium enterprises o kasayuran kabahin sa katungod og responsibilidad sa mga konsumidor. Pagtubag sa reklamo batok sa mapahimuslanong negosyante o guban pang serbisyo ning maong ahensya sa gobyerno. Negosyo o konsumerismo sa DTI Bohol. O karon, ani ang inyong makauban sa kahanginan?
5: Trabaho, negosyo, kabuhayan, kaya natin yan.
6: Igala, kumusta? Maayong buntag. Welcome na usab sa itong programa DTI Bohol Negosyo o Consumerismo. Ning adlaw nga Miyerkules, lain na usab nga Miyerkules, mga higala, unya unang Miyerkules sa buwan sa Oktubre 2026. Maminaw na usab kitag mga importante mga kasayurag impormasyon. Ilabi na mga serbisyo nga gitanyag sa DTI Bohol. Karong buntaga ito makauban ang atong tigpama ba sa DTI Bohol o sa Consumer Protection Division, Sir Migs Aboyabor. Good morning, sir.
7: Good morning, Sir Allen. Good morning, kagatong tanan. Labi na kato ang mga kaigsuunan within the province of Bohol.
6: Okay, unya sa atong mga nagpaminaw online, sa mga nag-view nato sa Facebook Live, no? Mayong buntag o mayong pagpaminaw. Tutog lang mo may gala sa itong agtakna sa itong programa o doon na sa mga buti pa abot. Mga pangutana, pwede mong i-text, itawag sa itong mga linya, sa itong mga telepono para ma-address usab ang inyong mga pangutana sa itong resource person, karong buntaga si Sir Migs Aboyabor. Good morning, sir. Pag-usab, unsay mga importante natong ipaabot sa itong mga suking tipiminaw sa atong programa karong buntaga.
7: Okay, so maayong buntag ka natong tanan again og Happy Consumer Welfare Month celebration, no? So every October of each year, sir, we celebrate the CWM celebration. So for today's ato ang discussion is we'll tackle on the transaction being transacted online. Kaya mao mang na pinakauso karon after the pandemic we had. So all of our business transaction shifted to online. So mo nang ningawas ni nga balaura kanang sa tuig nga 2023 og kani gitawag nga RA 11967, which is the Internet Transaction Act of 2023.
6: Okay, so unsa may mga significance ani sir nga kining ni ang balaod, no?
7: Okay, so ang nahimo ni nga balaura para mahatagan og gahom ang departamento nga mo abri og usa ka bureau o sa opisina nga gahandol sa mga matters o mga online transactions. So kaning balaura nga RA 11967 naghata og gahom sa DTI para buksan ang usa ka departamento nga gitawag og Department of Trade and Industry E-commerce Bureau.
6: Okay.
7: So ang E-commerce Bureau naghatag og pa-focus sa mga establishments o consumer nga ning tap og mga e-commerce platform sama ani mga Shopee, mga unsa pa diha kanang which is karon na po Timo ug uban pa. So even mga online transaction nga gibutang sa Facebook agi filter ni tanan para mamahimong usa ka rehistradong business nga officially nga ning adapt og regulations as to consumer protection.
6: Yeah.
7: Okay, so at the end kanang gitagaan gyapon og kanang focus ang pag paghatag og kanang protection sa tumang mga konsumidor. Kay mo magyun ay purpose nato no sa isip kanang usa sa duha ka kalo nga gihawiran sa Department of Trade and Industry as to first da as to enabling business environment naghatag pud ta consumer protection. Mm-hmm. That is why CPD exists because of this matter. So sa Internet Transaction Act of 2023 gihatagan og dakog focus nga gaingon nga magbuhat ang DTI usa ka bureau nga mo-handle og kanang mga concerns matters on internet transactions. That is why nata gitawag og DTI ECB or the Department of Trade and Industry e-commerce bureau. So kani ang yang tahas is kanang mo promulgate og mga balaod as to online transaction.
6: Mm.
7: So ang gatahas pud ang kanang ang balaod nga mo gamha og kanang badge nga kanang mo reflect as to the genuinity of kanang business as to the transaction matter.
6: Mm-hmm.
7: That ensure kanang consumer protection lagi hapon no. So mo nang naa tay gitawag og kanang DTI anang trust mark.
6: Okay.
7: So kanang DTI trust mark medyo nahimo ni controversial nga matter lately, but I do hope nga kanang i-open mind lang ato ang mga kanapalantaw ba kay kana wala man puta maghimo og kanang balaod para lang sa arong ingnon lang.
6: Mm.
7: Kundili kanang nagtagad gihapon ni sa ato ang development. So development nga inclusive, dili lang kanang para sa mga nagnegosyo.
6: Oh.
7: Kundili sa tanan, especially sa mga apektado nga mga sector nga gitawag na to og mga consumers.
6: Unsa man din ang DTI Trust Mart, sir? Pwede ba nimo ma-explain?
7: Kanang DTI Trust Mart, sir, is a badge nga gihatag na to sa mga establishments nga ning nanuktok sa DTI para i-confirm ilang kaugalingon nga they are a legitimate business store doing online transaction.
6: Mm-hmm.
7: So, kanang makakita ka na nga kanang naay ka ng opisina ka nga DTI-ECB, which is maoy ga-manage anang Trustmark Fund, kanang badge para kanang maoy mususi kung kanang legitimate pa po ang business nga hatagan ana. Yeah. Tungod sa balaod nga RA 11967, kanang gitahasan po nga departamentuha nga maghimo og database online.
6: Mm.
7: Para maoy guide sa mamalita if ever they will go into online transaction. Kay, di ba, kanang, because of this online transaction, daghan na kaayong mga panghitabong mga reklamo nga naila daw sila.
6: Mm.
7: Nga kanang ni-order sila online, nibayad sila, pero walay naabot niya mga kanang produkto or servisyo nga ilahang gikuha online.
6: Mm.
7: So, napay uban niya, nakakuha og products, pero not the product intended as to what they purchase, no? So, kana maingon na ba, so dagang mga bugos, dagang mga, in fact, kanang, although naunhan ta sa naputay kanang burag matawag na tuog, unang na-exist anisikat ng sa PNP cybercrime.
6: Okay.
7: Oo. But then, we have to take note nga, there are kanang even legitimate kanang business transaction or from the legitimate seller, nga naa sila legitimate nga kanang papers, nagyapoy dili na to makuan ba nga makahimog gihapon o ganang dili maayong buhat nga medyo kanang dili kanang positive or which is disadvantage sa kanang consumer.
6: Yeah.
7: So mao nang kanang para pod kanang dili pod ma hatag tanan pod sa PNP cybercrime kay mas bugat na magkailang tahas ang PNP cybercrime is more on kana mga fraudulent activities, mga scams.
6: Mm.
7: In which mga transactions nga personally nahimo without any proper documentation. So kung may kag-scam, sir, kanang gi-entice ka ba nga to purchase this one, pero ipakitaan kag mga fake kanang documents pero wala gyud na siya exist.
6: Mm-hmm.
7: So other, in the other hand, sa Bureau of E-commerce kanang those business transactions nga involve to business nga naay mga legal papers pero naa gyud mga kanang dili gyud malikayan ba nga kanang makabuhat gyapon og mga kanang misrepresentation bitaw. So sab ilabi na nang pagpadayon sa o paghimo sa pagpadagan sa kanang gitaw og warranty sa usa ka produkto kay kanang mobaliban sila kay wala kun warranty ang product siya. Although it is given nga nagyon na siya warrantable nga 6 months period even without any warranty card. So mangingon ana, so kanang exist ang bala ang legally ang business pero there are sa as to the operation na ay kanang mga kana unacceptable kanang operation that is disadvantage to consumers mo na siya kalainan ana sir.
6: Okay.
7: So I do hope matagaan na to ng tagad. But then although nagapay confusion sa consumer side, di maghihapon mawala tong gipagawas nga balaod ni sa to ang kanhing presidente nga no wrong door policy.
6: Mm-hmm.
7: So bisan pag dili amo ang kanang jurisdiction, ginadawat gihapon nato kay although we have to understand nga pagdawat nato sa balaod nga sa kaso nga dili DTI ang proper agency to handle the case, ato na siya i-forward to the appropriate agency. Mao na no wrong door policy kay dili ka ma-disappointed baka magawas ka sa opisina nga gasakit imong dugahan kay wala dawata imuhang kanang kaso. So at least in the way patagaan natong advice and then ma-channel na to in a proper way nga kanang ato ang hihatod ang problema sa sakto nga kanang ahensya. So going back sa anong gitawag na itong Internet Transaction Act, kanang motong ning exist ni siyang ECB or the DTI E-commerce Bureau, which is makita na ninyo sa website kanang www.trustmark.dti.gov.ph para if ever mo do online mo para dili gyud mo mailad nga sakto gyud og legitimate ang inyohang nakatransaksyon, kana be sure nga naa siya sa database nga nakabutang sa online.
6: Okay.
7: Kay og wala dito, ayaw na lang.
6: Mm-hmm.
7: Di ba kay naman jud tay mga gikinahanglan nga mga product or service nga kana bang gi-offer ba on that kanang given nga business anang owner or the business mismo, so kita nga consumer nga kinahanglan mo palit kita. But in protection of our own kanang well kanang dapat pud nang assure nga ang ato ang gi-transaction is legitimate nga dili pud ta mailad. Especially nga kanang the value of our money really give us the emphasis nga dili ta magpaka kanang magpaka kuan lang magpaka loose lang para just to think aning tansak na ta nakapalit na ang sure ata and nakanatay sure nga product ma receive niyo na na. So kana unta kanang before ta mo purchase para malikayan nato na mga kanang reklamo nga ato ang mga ma experience ako kanang while doing this transaction online, be sure to check and verify usa ang imong supplier.
6: Yeah.
7: Kung naabas siya sa list sa database nga gi-declare sa DTI ECB. So again, ato mo sa www.trustmark.dti.gov.ph para ma-evaluate ninyo and ma-verify kung ang inyong katransaction is legitimate. Ingon ana.
6: Okay.
7: So unta kanang ato ibutan sa ato ang pangisipan niya dili lang because ni exist sila sa Facebook or any media account or any online kanang e-commerce account legitimate na sila. So unta tagaan ninyo og kanang muhatagan itag mo check ta sa Facebook nga wala na to kaila sa no?
6: No.
7: How much more sa kanang
6: nag-engage ng mga
7: engaging ng aning makas ka ng makahatag na to og satisfaction as to what our personal needs is asking for. Ngayon, ana, so, kanang, dili lang ta magkanang makinipok ito nga, kanabang, ah, kanang makita, abita na to ng kwartaha, o mawala ni, o binuangan ta ni, makita dili lalim magpapangita og pangwarta sir.
6: So we have to mapod na hinungdan nga di pod mo undang ang mga kuan mga scammers.
7: Okay, di maga nagani ba niya makahimo cho pag kanamaot kay lisod pod papangita jud kwarta. So pero at the end it is still a decision sa kagalingon sa tawo, pero kita nga para di ta ma-involve pod ana sa decision sa tawo nga pagbuhat sa dili maayo. Kita po dapat i-protect po na ito atong kagalingon. So, dili lang ta magpaka kanang loose lang kay tungod na ang DTI and other appropriate agencies nga mutabang kung kanang naanay mahitabo nga dili ka nga dili ka na accepted sa ito ang norm ba. So, mao na nga ato sa proteksyonan even in the engagement of our business transaction.
6: Correct.
7: So, sa to apong mga higala nga naa sa business sector, kana aya pod mo pagdumili sa pag kanang pagkuha sa inyong kagalingon o trustmark badge. Kay that trustmark badge is the protection of yourself kanang para ma situate pod og naay mataga kanang naabay kanang secondary nga kanang element nga mo ingon niya, yes, this kanang this business or ikaw nga nang negosyo is really a kanang legitimate business operator. So ingon ana, so bisan ba gani og personal na to nga mga atake sa kinabuhi sa di ba kanang kinahanglan sa mo na ay mo witness nato para mo ingon niya tinuod og kanang legitimate gyud ang iyang gibarugan sa kinabuhi. This simple sa pag pagpadaga na to sa negosyo, dapat na isamuan niya mubarog nga masulti nga imuhang negosyo online is legitimate. So busa, please kanang advocate sa pag embrace kanang gitawag na itong trustmark nga gi-implement sa DTI because of the law itself say so. So dili ni na mo gamagama kung dili balaod mismo nga gi-approve sa House of Representatives and the Senate. The House of Senate nga aprobado po sa ito ang gipalingkod niya presidente. Ingon ana.
6: Okay. Sa di magimalik kayan kung mabiktima sir unsay mga himoon no sa mga mabiktima kung mabiktima gyud og mga online scam nga mga baligya unsay angayan iyang buhaton isip consumer.
7: So ato pong i-clarify nga kanang usually manggod yan ng og ang nimpurchase is usa ka business operator nga nimpurchase og kanang produkto or service sa usa ka business. So B2B ang tawag ana, business to business transaction sir. So sa ato ang da normal nga kanang case manggod kung mo walk in ta kanang usually dili mi ka accept ana kay ang ato arang gidawat is katulang mga kanang business to consumer transaction B2C. So kanang however kaninga kanang the Internet Transaction Act of 2023 ga allow nga even this is a B2B transaction pwede kaayo. So bisa pag ikaw usa ka negosyante nga nabiktima sa imong kapwa negosyante, you can still lobby your concern with the Department of Trade and Industry E-commerce Bureau. Ingon ana. Kay kung kuan man good sir kung usa ka ni purchase o business kanang product or service nga in the nga gigamit sa imong business, yeah, ang imong gipalit sa business kung kuan na kung imo na ilabi sa kanang tao ka ba nga mo dool kanang dili mi mo dawat anak kun dili mi nga mig ato ka dayon sa barangay. Okay. Ipatawag sa barangay.
6: Okay.
7: Pero sa kaning gitawag na to nga RA 11967 nga gamandato na to nga online transaction na gani, pwede ang B2B. May advantage niya.
6: Okay.
7: Okay.
6: So, hangtod pod asa taman sir ang responsibilidad sa mga online platforms, Facebook, TikTok, Shopee, Lazada.
7: Okay, thank you kayo sa pagpangutana sir. So, the which means validity of the trustmark. The validity of the trustmark kanang usa na katuig sir. So,
6: okay.
7: It is renewable every year. So, kung ni-renew kag December or patana to karo kay nag-process pa man ka, nag-comply pa kas mga documents ba? So, na may mga documentary requirements po na, which is ma-check po na mo sa online. So, kanang imo na i-comply. So, kung na-approve ka December, so next December 2027, mo renew na ka na. Pwede na mo i-renew para sa ato ang business name registration 3 months before the expiration.
6: Three months. Okay.
7: So, kung na-register kag December, so 3 months before, pwede na ka ma-apply. Pero it doesn't mean nga, for example, ma-apply ka ahead of time, ma-apply ka kanang September pa, 3 months before, in-renew ni mo na next expiration September na, no. It will retain the date of your kanang registration.
6: Yearly ba, sir?
7: Yearly ang kanang kaning trustmark badge,
6: okay.
7: Sir.
6: Okay. Nabay mga fees?
7: Naay mga bayron nun, depende sa imuhang kategori.

0: ganun ang may bayad because ang DTI mismo kinahanglan po mo pagawas o resources para ma-validate kaya how true you are.
1: Murag diba? Ko kuan sir ko nang sa Meta nga na ay blue badge.
0: Mm, pero diba? Ko na ingon na sa Facebook
1: magbayad man pagka ana.
0: Abitaw okay, yun ana. So mubayad din ita ana
1: for, no? Just for, to kuan for security or magpailang legit.
0: Legit yun ka. Oo. So mubayad din ita ana nga that is as to social kanang sa nang lineage of our kanang personal life. Mm. So how much more as to this nga business na ni. So, nag-involve na ni Oga ng kwarta.
1: Pero affordable, mabagayo niya.
0: Acceptable na. Basta, more or less, kung macro ra ka, kanang micro ra ka, kanang smaller than small kanang business, murag dako na siguro ng 300. Yeah.
1: Yearly pag yun.
0: Yeah. Kanang that matters, kanang that money nga, imong ibayad is very kanang kuan na kasi siya acceptable na sa to ang kanang level of affordability which is mas secure na imong ngalan as to validation sa DTI nga ginahimo kung you are really kanang accepted so mabutang imong ngalan sa roster of kanang business nga nagdo online legitimately
1: madubli pag imong ROI ana gay kung daghan ay maka-search nimo nga legit ni adto ta adto na dari nga mo kuan order
0: yes. Musalit unta pod nga ato pong although na atay gitawag og kanang mag-canvas gitauna so part of the canvas kanang we have to understand nga mumahal gyud ang usa ka negosyo nga kanang ning comply og mga legal kanang impediments para mo withstand sa iyahang negosyo. So dili po ta nato na ika mingon ba nga mahal man na ana kanang usual mahal in the sense nga there are other possibility nga gi embrace sa operation para mas secure ang protection sa consumer.
1: Okay. Last sir, before tamo kuan, kay hapit na pud ang atong oras. Unsay mga pinaka-importanteng warning signs nga kinahanglang bantayan sa usa ka online buyers?
0: Ay, usually man gyud ang og online og kanang una na as I've said, katong trust mark nga kanang badge, og wala na na siya karon, ya mag-online ka, ayan lang palit. Kay kanang as to the legitimacy of that business as I've said nga atong gi-discuss karon is in question. Kay lanong mang every year na siya, lanong renewable man na every year, di man pareha sa business name nga 5 years, is because kani mga panghitabo, dili na siya nato hold sa itong mga kamot.
1: Okay.
0: So, bisan pa og registered na ka, pwede ka i-take out sa list. Once nga na-ay reklamo ni mo, o nga matud-an nga ning violate ka sa consumer laws or mga consumer-related laws, ma-take out ka, mawala ka sa lista sa database, so matawag ka o ka ng illegitimate. So, dili ka kanang wala ning claim ni bubang nga, maayo ka.
1: Maayo ka.
0: So, kanang 1 year ang prescription ani, kanang unta nga mo embrace po ta.
1: Okay, so hinaot nga na sabtan no sa atong mga suking the webinar, ilabi na sa atong mga consumer maingon man ngadto sa atong mga MSMEs no nga nag-engage og online businesses mga higala ang ayangan nato mga katungod no ilabi na karon nga gisaulog nato ang consumer month mga kaigsoonan consumer welfare month imon lang siguro nga hinapos nga mensahe sir sa atong mga suking tigpaminaw.
0: Okay, so kita mga kanang tungod ani nga balaura kana ato ang tapuson nga og di gyud malikayan nga naa jud tay ma complain kay wala ta na satisfy sa atong gipalit o na problema sa atong gipalit ka produkto o serbisyo, again, kanang pwede na online tanan. So, di og taga bien unido ka, di na ka mawag tagbilaran para
1: mugastog pliti.
0: Mugastog pliti or even lagi, ganing na pinakaduol nga negosyo center, mugastog yapon ka na kaya mamasahe man ka.
1: Correct.
0: So, what if given niya na among internet connection sa balay or even sa imong cellphone, kay,
1: data.
0: Kanang wala mag-even yan, elementary doon, sir, na-adjure data, sir.
1: Oh, God.
0: So, kung nakay data, mabayad yun ka. So, i-maximize lang natin ang availability of our kanang

0: sense of having this kind of kanang kuan ba nga natay data. So online, so pwede ka magpaabot sa imuhang complaint or any question or inquiries sa Facebook sa DTI. So i-add, like and share ng DTI Bohol na Facebook page para ma-scatter po niya na po'y kanang dili lang kaya ito lang tamog check sa ito ang wala magdala lang kag magchika-chika lang ka ba. Kung dili, makakutlo po tag maayong impormasyon sa kabahin sa ito as consumer o nagnegosyo ka, kabahin sa imuha as a business operator. So, okay. DTI Bohol.
1: Okay, so daghang kayo salamat, Sir Mig, sa mga importante o mahinungdanong mga impormasyon nga gipaabot no sa atong mga suking tigpaminaw karong buntaga. Magdungog-dungog daw sab kita mahigala hangtod sa sunod nga adlaw nga Miyerkules sa atong programa sa DTI Bohol Negosyo o Consumerismo sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa DTI Bohol sa atong Provincial Director Ma'am Vierna May Ligan o sa tanang mga gawani sa DTI Bohol. Kiniusab si Alan Deodora, kauban ni Sir Mig sa Buyabor. Nagkasalamat, may buntag, keep safe, God bless us all.
2: Inyong nabati ang programang Negosyo o Konsumerismo sa Bohol. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa iyong pagpaminaw o pagpagigil.

0: Kining Sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
1: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako day ang gipatumar akong amahan ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Embara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
6: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Marie, uy? Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata ah.
5: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
6: Dugay, ragyud mi gaplano anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
5: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
6: Mo ba Mare? Sure ka nga libre?
5: Oo, oy, higayon na jud na nimo Mare.
6: Salamat kayo Mare ha. Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
7: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
8: Pagbuta na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pagbuta na, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
9: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises og special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya og mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
7: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
10: More water, more life. mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
12: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
13: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
15: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
16: Ang istasyon sa katawhan.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
17: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
18: Magpakabana.
17: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
18: Magpakabana.
19: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo ug sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlaw. Panalangini ang mga butang among pagahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma ug kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
20: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang busy mayor, vice mayor attorney Adam Rolson Hala, first gentleman and first district representative Congressman Babay Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw sa mga higala sa tuang 16th sangguni ang panlungsod city councilors ug atong mga kaubanan atong mga city hall employees sa tuang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran, ilabi na sa tuang mga department heads, office heads, and our chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimacha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Humayagala maayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Mga higala, dagan kayong salamat no sa iyong pakigunong, pakiguban, ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities natong ihat unyang tataod mga higala ning ato ang programa, and of course sa pagpakauban nako no, dagan kayong salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug asa man mo nahimutang karong mga orasa, again no, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre risad nako makalimtan mga higala sa pagtimbaya ning ato ang 15 ka barangays ning ato ang syudad sa Tagbilaran, ulabi na sa mga 15 ka kapitanes sa mga Tagbilaranons nga naminaw nato karong adlaw. Hello, no? Kamusta man mo og maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, mga higala, no? mayong adlaw usab sa to ang tigtimo na tong programa nga may nag-insure mga higala nga madungog ta sa kahanginan ug makita ta sa tong Facebook page sa Sir Gilbert Tulop, no? And of course, sa to ang team behind niini ni ato ang pagpahiluna ni ato ang programa nga makapa-air ta sa to ang program and also sa to ang Facebook page. And yes, no, naka-air atong programa sa, as I mentioned kaganina, naka-air atong programa sa to ang DYRD station via radio, no? Hello, hello sa to mga listeners na to, no? Sa kahanginan, maayong adlaw usab kaninyo. And of course, kung din usab, naka-live ang ato ang programa mga higala sa Facebook page sa DYRD Bohol ang Kasaligan, and especially sa itong mga online viewers na to, no, nga naminaw o nagtanaw sa itong programa. Hello to Ma'am Faith Karaan Kapuno and also to Ashley Dote, no, nga nagtanaw usab na to karong adlawa o naminaw sa to ang matag-adlaw nga programa. Hello, hello, maayong adlaw kaninyong tanan. And also naka kadpunta no sa itong official official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is October 7, 2026. Yes, no? Adlong Miyerkules, mga higala, ug katulong adlaw na nato karong semana huna sa tuang pagpanerbisyo diha sa tuang buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungod kay laing adlaw na usab mga higala, laing na usab nga adlaw at ang pag-aisgutan kabahin sa mga katikaran, programa ug serbisyo sa tuang paggamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ug later, mga higala, no? Aduna po tayo special nga mahinabi sa itong programa kabahin sa mga katikaran o programa sa lambuhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. Labi na sa itong mga pet owners, no? O mga pet, ato ang mga animal lovers na ito, no? Nga ito ang pag- bagaalimahan jud ug maayo ang ato amoyadaiyang mga pinangga nato nga mga pets, no? Kay usa pud ni sa nakahatag nato papawala sa to ang stress, no? Ko aduna tay mga pets nga gialagaan, so nindot pud ni siya nga pamaagi mga higala, no, nga aduna pud tay giampingan, gialagaan, kay mura pud himuon pud nato ning mura ato ang igsuon or baby, no, nato ang mga pets nato. So mga higala, kung unsa nga to ang ipaambit natong programa ug i-share sa ato ang mga suking tigpaminaw, so stay with me, no, until the end of our program. And yes, no, sa mga itong mga kaigsunan nato nga naminaw sa ito ang radio, and of course nagtanaw nato sa ito ang Facebook page sa ito ang DYRD Bohol ang Kasaligan. Mga higala, mangumusta sa taninyo, no? Kamusta? Kamusta yung tibuok adlaw? I hope you are all good, you are all fine, no? Kamusta man mo? Comment na sa ito ang mga online viewers nato, no, nga nagtanaw o nakiguban nato karong mga orasa sa ito ang programa mga higala. Kamusta yung tibok adlaw, no? I hope you are all good, no? Og salamat sa pakiguban ka na ko. And yes, no? So, di na ta magdugay mga higala kaya ito nang ihatod ang ito ang mga kadiriya, mga information na ito and announcements sa ito ang buhatan, no? Sa ito ang City Agriculture and Veterinary Office. Mga higala, na diri sa PICAS Lawak or should because Lawak or via phone patch lang mga higala, no, ang ato ang special guest na nga mahinabi sa tong programa ang ato ang officer in charge sa City Agriculture and Veterinary Office, walay lain kundili si Dr. Carl Leonard Pradera. Hello, Doc. Maayong adlaw ug welcome sa tong programa ang imong pagtimbaya sa tong mga suking tigpaminaw. Doc Carl? Murag nawala si Doc Carl mga higala, no? So anyway, atong tawagan balik si Dr. Carl, no? And yes, no, iyang buhatan ang atong mahinabi ni ato ang programa mga higala. So ato ang mga online viewers and listeners, please mabinaw ta sa ato ang matag-adlaw nga programa, ilabi na sa ato mga pet lovers na to, kay para ni ninyo ang ato ang isibya sa ato ang programa. Doc Carl, hello, maayong adlaw ug welcome sa atong programa, imong pagtimbaya sa atong mga suging tigpaminaw. Doc Carl?
13: Yes, good morning Madam Kim ug sa tanan nato nga suki nga tigpaminaw sa atong programa karong buntaga. Maayong buntag kanatong tanan.
20: Yes, daghan kay salamat Doc Carl, no, sa imong panahon ug oras nga imong gihatag diri sa ato ang programa para makapaambit sa atong magdadaiyang mga programa o serbisyo ay labi na aduna tay maayo nga balita or announcements sa ato mga pet lovers and pet owners nato ni ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Doc Carl, unsa man ang ato ang isibyan atong programa nga atong yatod sa ato ang mga online viewers? Yes, marag na putol si Doc Carl, no? Kaya doon ay special nga information si Doc Carl. Labi na, ito ang rabies vaccination nga nakaschedule karong buwana. Doc Carl, unsa man ang ato ang announcement kabahin usa sa mga kinato ang rabies vaccination nga nakaschedule na ito karong buwan sa Oktubre sa ato ang matag barangay ni ato ang syudad sa Tagbilaran. Doc Carl?
18: Hi, Doc.
20: Docking?
13: Yes. Hello, Madam Kim.
20: Yes, Doc Carl, go ahead.
13: Okay, madungog ra ko.
20: Yes, loud and clear, Doc Carl.
13: Okay, so once again, no, mayong buntag ka natong tanan o sa mga suki nga tigpaminaw sa atong programa karon. So, I would like to inform everyone, no, sa atuang nga mga responsible nga mga pet owners, mga for parents, diri sa dakbayan sa Tagbilaran nga padayon, no, ongoing ang atoang regular nga routine vaccination program or kanang pagpamakuna nato batok rabies for the month of October.
20: Yes.
13: So atoan ang gipost sa atoang social media page sa ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office ang schedule sa rabies vaccination para sa buwan sa Oktubre. So ako alang basahon, Madam Kim, no? So,
20: yes, go ahead.
13: So karon is October 7. So karong adlaw dito sa Barangay Ubuhan alas 2 hangtod alas 5 sa hapon. And then on October 8, 2 to 5 p.m. dito sa Barangay Kugon. October 12, 2 to 5 p.m. dito sa Barangay Poblasyon 1. October 13, 2 to 5 p.m. dito sa Barangay Tiptip. October 14, 2 to 5 p.m. dito sa Barangay Talofo. October 15, 2 to 5 p.m. dito sa Barangay Buoy. October 19, 2 to 5 p.m. dito sa Barangay Daong. October 20, 2 to 5 p.m. dito sa Barangay Poblasyon 3. October 21, 2 to 5 p.m. dito sa Barangay Mangga. October 22, 2 to 5 p.m. dito sa Barangay Mansaksa. October 26, alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa Pales dito sa Barangay Poblasyon 2. October 27, 9 a.m. to 12 noon dito sa Barangay Buol. O Oktubre 28, alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa Palis dito sa Barangay Kabawang.
20: Wow, pag ganindot, Doc Carl, no, sa to ang announcement, of course, labi na sa to mga pet lovers regarding sa o pet owners na to, no, kabahin sa to ang rabies vaccination, Doc Carl. So, may na-ask ko, ano na ba tayong mga reminders sa to ang mga pet owners na to, no, nga mo-avail sa to ang rabies vaccination nga nakaschedule na to sa to ang matag-barangay na to ang syudad sa Tagbilaran. Doc Carl?
13: Yes, Madam Kim. So, mga gentle reminders lang, no, sa ato ang mga for parents nga gusto mo avail sa ato ang routine nga regular vaccination service diri sa Tagbilaran. So, please take note nga ang inyong mga iro-iring nga inyong pabakunahan, please make sure nga healthy sila or himsog sila, free from any illness. So, wala siya magluya, himso, kusog mong kaon, ingon ana, no? Apparently healthy sila during the day of vaccination. Unya, ang ato ang pagpamakuna sa rabies, at least ang inyong mga iro-iring, at least 3 months old siya, pataas. Unya, sa mga bae or female ng mga pets, dapat dili siya buntis or wala nagpatutoy o mga puppies or kittens. And of course, dapat ang inyong mga pets ng iro-iring, wala na siya makapaak sood sa 14 kaadlaw. Now, with regard sa specific nga venue sa kadunggi pang mention ng schedule, palihog i-coordinate ang inyong mga barangay officials kaya sila mismo maoy nasayod o asa dapita sa maong barangay pagahimuon ang maong vaccination.
20: Well, thank you so much, Doc Carl, no, sa pagpahibalo kabahin ni Ana, no, nga to ang mga gentle reminders na to, no, sa to ang mga suking tigpaminaw, labi na sa pag-avail sa to madadaiyang mga programs, labi na sa to ang rabies vaccination, no, nga paghimuon sa to ang matagbarangay. And yes, Doc Carl, aside ani nga to ang mga gentle reminders na to, nga to ang gi-share o gi-inform sa kahanginan, naabatay unsa may aside dalo nila, Doc Carl, aside sa to ang pet nga pagadalo, nabasalay unsay tawag ani, nabay mga requirements nga angay dalo, Doc Carl?
13: Yes, so inikadto lang nila sa maong nga mga barangay, no, Madam Kim, kung asa sila gusto mo join sa maong activity. So i-encourage lang nato ang mga pet owners nga ilahang huktan, no, either i-cage nila or i-leash nila ang ilahang mga pets, mm-hmm, para dili maka-cause og any untoward incident during the day of vaccination.
20: Yes, daghan kayong salamat Doc Carlo sa pag-atag og additional information sa ato ang mga pet owners nato, no, kabahin sa ato ang naka-schedule nga rabies vaccination. And Doc Carlo, ba kailaing i-announce or i-inform or ihatagan og update ang ato ang mga suki di paminaw ilabi na sa mga dadaiyang mga activities nga na-accomplish nato dias nung buhatan sa Cavo. Doc Carlo?
13: Yes, Madam Kim, no, so thank you. Aho alang gi-invite, no, giawag na to ang tanan nga mga for parents, mga pet owners, diri sa Dakbayan, sa Tagbilaran, and even outside Tagbilaran City. So save the date kay karong umaabot October 10, no, 10-10. So dili lang na sa Lazada or shopping, but kanang October 10 Sabado, nata ipahigayon nga Pet Wellness Day, no. This is actually part of the 60th Charter Day celebration sa Tagbilaran City. So usa sa mga highlight activities nato diri sa sudat is kanang gitawag natong Pet Wellness Day.
20: Wow.
13: So during sa atong Pet Wellness Day, Madam Kim, karong Sabado na ni siya, naatay tulo ka major nga activities. Una, naatay pet blessing. So naay blessing sa mga pets, no? Iro, iring, basta any form of pets, basta pets kayo muna ninyo. So naay blessing alasay sa buntag, no. So ang venue ani is ngadto sa Cyber City. So kaning Cyber City is atbang diha sa ICM. So dito pagasugdan ang pet blessings, alasay sa buntag. And then after sa pet blessing, will be our pet meet and greet, no. So sa pet meet and greet, so giawag nato ang tanan nga mga pet owners diri sa sudad o again diri sa entire province sa Buhol nga mo celebrate kauban nato sa maong kalihukan, Madam Kim. So
20: wow,
13: kaning sa pet meet and greet, so naay pa contest ani kaning gitawag nato fashion show awards. Unya na po yung special awards. So sa fashion show awards, mamili ta o kinsa ang pinaka nindot or best groom nga pet, kinsa ang best dressed nga pet,
20: wow,
13: no, o kinsa ang owner pet look alike, no. So part na sa atong fashion show awards. Unya na po tayo mga special awards nga ipanghatag. So kauban na ani ang most friendly nga pet, most popular pet, most sociable nga pet, healthiest pet, o kaning most behaved nga pet. Now, so naray gamay, so wala tay pet run ani Madam Kim, pero naray gamay mag walking ra together with the pet owners ug ilang mga pets dito sa venue sa Cyber City. Wow. Unya na tay mga gi-invite ka judges.
20: Wow.
13: Now after sa pet meet and greet, so naatay libre nga mga veterinary services, no, nga ma-avail sa ato ang mga pet owners diri sa Tagbilaran City. So please grab this chance, labong libre ang ato ang pet registration. Dapo tay libre nga microchipping. Unya again, naaga po libre nato nga rabies vaccination o deworming. So kaning activity, so magsugod ni siya alasay sa buntag hangtod alas 12 sa palis, no. And because this is part of the 60th Charter Day celebration sa Tagbilaran City, so we are blessed and grateful, no, sa partnership nato sa atong partner in progress ang Island City Mall na mao'y partner nato para mahimo mas malampuson ang maong programa, Madam Kim. So for those who are asking, no, kung kinsa interesado nga mo-appeal sa pet fashion show or kaning pet meet and greet nato, wala ni siya registration. So tanan nga willing or gusto nga mo attend, basta kay inyo halang ng kustuman or suotan og mga nindot or unsaon ninyo na pagdala ang inyong mga pets. So everyone is welcome to join and participate sa ato ang umaabot nga kalihukan karong Sabado pohon, Madam Kim.
20: Wow, good luck and congrats in advance, Doc Carl, sa inyohang activity pohon, no, as we celebrate the 60th Diamond Jubilee nato sa to ang City of Tagbilaran. And of course, mapasalamatan no sabta ni Mayor Jenia, Vice Mayor Attorney Adam Rel Sanhala for their support, no, sa to magdadaiyang mga activities kabahin sa to ang 60th Diamond Jubilee celebration. Doc Kyle, before ka na ko let go, ang imo mga pahinapos, ang mga nga mga mensahe nga imong ipag itimbaya sa tumang suking tigpaminaw. Doc Kyle?
13: Yes, Madam Kim, no. So una sa tanan, dako jud namong pasalamat ni Congressman Babayap, ni Mayor Jane Yap, ni Vice Mayor Adam Delson Hala ug sa Yap Hala administration sa walay puas nila nga suporta sa tanan natong mga programa sa agrikultura o sa veterinary services nato. Apil na kaning atong umaabot nga Pet Wellness Day. So grabe kayo ang suporta, no, sa atong administration sa tanan natong services. And with that, we are very thankful, no, sa maong suporta. So padayon gahapon, ongoing ang atuang mga routine nga services mahitungod mga veterinary services. So naagihapon ang atuang purok base or barangay base na pagpabakuna, pet registration, no, then regular po ang atuang pag-address sa kanang mga stray dogs or natagaw nga iro. So naga po yung regular nga dakop diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Now, aside from our regular routine veterinary services, so padayon po ang pag-implement nato sa atuang mga programa o serbisyo kabahin sa agrikultura o sa pangisdaan, no? So naagihapon tayo mga libre nga mga seeds and seedlings nga ipangatag sa atuang mga urban farmers o gardeners diri sa Tagbilaran City. Unya naagihapon ongoing ang naagihapon tong atuang insurance sa atuang mga farmers and fisher folks. So kung kinsa tong gustong magpa-insured nga mga farmers o fisher folks, so palihog lang pagbisita diri sa atuang buhatan, ang City Agriculture and Veterinary Office nga nahimutang diri sa Barangay Tip-Tip duol sa Slaughter House. Now very open ang atuang line of communication sa Madam Kim. So muna ay mga concerns or clarification, so kung sa panang uban, so please do not hesitate to message us through our Facebook page, ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office. So padayon ang pagpaningkamot sa amuang opisina na makadeliver ta sa atuang mga serbisyo para sa atuang mga mag-uuma, mangingisda, sa mga animal raisers nato, and of course atuang mga pet owners with the support of Yap Hala administration. So magtinabangay tang tanan para sa healthier and more safe na Tagbilaran City. Daghang salamat, Madam Kim.
20: Yes, daghang salamat, Dr. Carl, sa imong panahon ug oras nga gihatag diri sa atong programa para makapaambit sa inyong mga kadikaran programa sa inyong buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. Huwag niyong puntuhan mga higala, alin na usap kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa nangalong natawhan karong adlaw, October 7, 2026. Taga-barangay Dao, happy birthday ni Teresita Hau, Orisita Gambuta, Oseta Calcaben, and Leyema Biyap. And also to Osita Castillo and Panfilo Cordinillo. From Barangay Kabawan, happy birthday ni Sergia Kabutay, Sergia Homerito. From Barangay Tip-Tip, happy birthday ni Teresita Argao. From Barangay Manga, happy birthday ni Priscilla Enriquez, Rosalia Aguaviva, Norman Ramiro, and Rosario Pabulario. From Barangay Ubuhan, happy birthday nila ni Sergio Dote, Roberto Salao, Nestor Sandulan. From Barangay Taloto, happy birthday ni Marcela Usik and Edgargo Cabrera. From Barangay Buoy, greetings going out to Narciso Zambrano, Sarhia Utuhan, and Josefa Lumukso. From Barangay Kugan, happy birthday ni Sarhio Espejo, Pepe Ribusa, Sarhio Cuaco, Benedict Mark Borja, and Maria Bueno. From Barangay Poblacion 2, happy birthday ni Apoleo Castaño. From Barangay Poblacion 3, happy birthday ni Sarhio Castro, Maria Rosario Hangos. From Barangay Poblacion 1, happy birthday ni Rosario Buma. At from Barangay Mansasa, happy birthday nila ni Rosalino Quinio, Rosario Bancore, Roselio Soy, Rosario Nariaga, and Ramilo Sarabia. From Barangay Buol, happy birthday ni Sergio Pinaso and Rosario Lade. From Barangay Dampas, happy birthday Sergio Apayor, Rosalia Candampog, Edgar Candampog also, and Marisela Duterte, Rizalde Zaholga, and Mayor Norlita Golosino. Happy birthday sa mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan, sa Tagbilaran. Usa ng kauban sa buhat sa pagpanerbisyo nga nagsaulog sa ham sa langadang natawahan karong adlawa. Happy birthday ni Jerry Cinconiguec, Aranzado, Rinan Umergera, Dulauto, Sergio de la Mente, Espio, Rosario Mahinay, Lagura, Aniling Hinabi Inting, Jonathan Cajes Rayson, Marshall Michon, and Arnel Au. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosan Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babayap, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And yes, atong mga sukinig paminaw na nga nagsaulog usab sa lang adlaw natawhan karong adlaw nga wala to na mention sa tong programa. Happy happy birthday kay ninyong tanan. And I would like to greet also to Ma'am Lourdes Razonabe, no? And good morning, greet ko sa ug advance happy birthday sa iyang anak nga nagsaulog sa iyang adlaw natawhan ugma October 8, anak ni Ma'am Lourdes Razonabe. Happy advance happy birthday. Yes, sa tong mga sundi paminaw, daghang kaayong salamat mga higala sa inyong pakig-unong, pakig-uban o pagpaminaw kabayong sa mga updates, programs and activities nato sa tong pagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments nato ang dakbayan sa Tagbilaran. Ug mag-uban-uban sa kita mga higala ugmang adlaw sa sasamang takna sa istasyon atong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Anob, maingon na lang kaninyo, serbisyong from womb to tomb gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Baba Yap, our 16 sangguniang panlungsod, City Councilors, our Chief of Staff, Ma'am Kathleen Teromocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, Esenso pa more.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
21: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
21: Magpakabana.
22: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
23: Senior citizen baka og adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
3: At sa Panginoon.
2: Una po ay sa Panginoon.
4: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Ngalay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
7: More water, more life.
8: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD Worldwide ang radio sa katawhan alas 12:09.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
6: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
7: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
8: Alturas Group balita sa ugtong tutok.
4: Igalamay nga ugtong kini si Ray Tutas ang maghatod kaninyo sa mga balita karong ugtuha sa Alturas Group balita sa ugtong nga tutok. Ninigadlaw karon nga Miyerkules, Oktubre 7, 2026. Ako buhatod ganinyo sa mga balita din sa tundapit sa kauluhan og sa gawas kauban sa technical department. Karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa tundapit, gigatag ng pasakan og kaso sa kapulisan ang 18 anyos nga babaeng estudyante nga giilang suspect sa online bomb threat sa tulo ka universidad sa Tagbilaran City. Samtang Bohol Island State University andam mo tabang o mo kopirar sa gipahigayong investigasyon sa kapulisan kalabot sa online bomb threat. Sirado sa mga sakyanan gawas lang sa motorsiklo ang National Highway sa barangay Tagihon, Baclayon. Human kini mi unload ang bahini ini. Sa kauluhan, kapin sa usa ka katos ka mga lugar sa nasod ang gipailaw sa state of calamity tungod sa epekto sa El Nino sumala sa Office of the Civil Defense. Sa gawas, hapit na maabot sa 3,900 ang ihap sa mga kaso sa tipda sa Estados Unidos samtang nakigbatok ang Pennsylvania sa kinadag-ang outbreak sa nasod og nagdeklarar ang New York og disaster emergency. Mao gitong mga higalang at mga uluhan na mga detalye nini og ubang mga balita human lang sa mahinumugikan sa Alturas Group Companies.

0: Sa atong balita sa kaunuhan, kapin sa usa ka gatos ka mga lugar sa nasod ang gipailaom sa state of calamity tungod sa epekto sa El Nino kini sumala pa sa Office of the Civil Defense. Ano ang report gikan sa kaunuhan?
1: Mahigit 100 bayan at lungsod sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino. Ayon sa Office of Defense, kabilang dyan ang 5 probinsya na province-wide ang deklarasyon. Yan ang Isabela, Cagayan, Camarines Norte, Dinagat Islands at Agusan del Sur. Binabantayan din ng OCD ang posibleng pagdami ng forest fires at ang magiging epekto nito sa kagubatan, agrikultura at sa mga komunidad. Wala pang naiuulat na nasawi kaugnay sa El Nino. Pinabibilis na ni Pangulong Bongbong Marcos ang paghahanda ng mga ahensya ng gobyerno. Inulong niya kahapon ang kanyang gabinete para pag-usapan ng sapat na supply ng tubig at enerhiya. Pati ang pagtitiyak ng kalusugan at kaligtasan ng mga Pilipino sa gitna ng banta ng El Nino. Ayon sa DOST, nasa strong El Nino ang kasalukuyang kondisyon sa Pacific Ocean at inaasahang magpapatuloy ang kabuuang epekto nito hanggang sa unang kalahati ng 2027. Anila, hindi ito otomatikong nangangulugang pare-pareho ang magiging epekto sa lahat ng lugar sa bansa. Sa ngayon, paparami raw ang mga probinsyang nakararanas ng tagtuyot hanggang maging lahat ng probinsya na sa Marso.
0: Nagsalamat na Jimmy Integrated News. Sa itong balita sa gawas, hapit na maabot sa 3,900 ang ihap sa mga kaso sa tipda sa Estados Unidos samtang nakigbatok ang Pennsylvania sa kinadakang outbreak sa nasod o nagdeklara ang New York o disaster emergency. Detalye nini sa Fox News.
2: Good evening, I'm Bill Malugin and this is your Fox News report. The CDC is reporting nearly 3,900 measles cases across the country, making it the worst year for the virus since 1991. Pennsylvania seeing the biggest outbreak, with cases surpassing 1,000 and 5 confirmed measles-related deaths. The surge prompting neighboring New York to issue a disaster emergency. Convicted Fort Hood shooter Nadal Malik Hassan will be executed by firing squad. President Trump approving the recommendation by Defense Secretary Pete Hegseth. Hassan, a former Army psychiatrist, killed 13 people and wounded dozens more at the base in 2009. It'll be the first U.S. military execution by firing squad since World War II. A 22-year-old British man is the 7th person arrested in the investigation into the suspected terror plot targeting the RAF Fairford Air Base in England last week. Meanwhile, the U.S. has removed all of its B-1 bombers from the base, President Trump citing threats linked to Iran. Violent clashes between student protesters and police in France leading to thousands of arrests and hundreds more hurt. The students are demanding more education funding and better learning conditions. Today marked the largest turnout yet, with the protests spreading to more than 40 different cities. And more than 120,000 cases of Gatorade are being recalled due to undeclared dyes. The recall affects 28-ounce bottles of the lemon and orange flavors with dates between April 2027 and June 2027. In Washington, I'm Bill Malugin. Have a great night.
0: Salamat sa Fox News at ang tibayon ng mga papaminaw ni City Jesus Head Dr. John Turalba sa mga staff diha, sila Ma'am Ruby, Ma'am Donald, si Ma'am Christine, sa mga boys diha, mga papaminaw ni Aster Doy Sabas diha sa Habitat Village sa Buol, ni Doc RR at ang higalang dentista diha sa Luway. Doc, mga papaminaw, salamat kayo sa kanunay og ni Konsehal Bibot Budlong o ni Konsehal Bunal Plong Ringka. Bago itong mga higalang, naglangkom sa itong mga balita sa Alturas Group, balita sa Undong Tuto, kawaban sa Technical Department, Engineer Gilbert Tulop o Eric Iho. Kini si Ray Tutas ang friend mo forever. May ngunto.
3: Pati ang Alturas Group, balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.

0: Baga po yung umiinom. Nung nakatik ako ng BTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. BTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
1: BTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsa na, no promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamiligay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa chance manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
14: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
15: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
16: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DIY Arde, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
17: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY Arde. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
18: Ang istasyon sa katawhan.
19: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Maayong adlaw, maayong buntag, maayong udto, maayong gabi, maayong palis, maayong kadlaon, mga kigsunang bulanon. Anian na usab ang inyong tingog sa kababay niyang Janet Limbilirojo. Welcome sa atong tunga nga taknang tulumanon. Kasayuran alang sa mga bulanon. Kining atong programa, this is on behalf of the Provincial Government of Bohol. Nga gipanguluhan ni Governor Ari Sementado o ni Vice Governor Nick Besas. And of course, atong inahan sa probinsya, Provincial Administrator P.A. Aster Caberte, mga kigsuunan, unyagi pahiluna kini sa kahanginan, pinaagi sa atong Provincial Information and Media Office Kunpay mo, ubos sa pagdumala nila ni Attorney Filipina Soy Piolio o ni Sir Mark Anthony Pernia. Kumusta, mga kigsuunan? Miyerkules karong adlaw. Wa man naguwan sa labas o sa gawas labas. No. Kuan, wala naguwan but kanang kuan. Murag di may ang panahon, no?

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Baleleng Proud, EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dadaa ang inyong pamilya o mga higala. Kitakit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
5: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
6: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.
1: Higit ng presidente na mapalawak pa yung pagtutulungan ng dalawang bansa sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan, security at people-to-people ties. Inimbitahan ni Singaporean Prime Minister at Minister for Finance, His Excellency Lawrence Wong, si Pangulong Marcos. Nakatakdang magpulong ang dalawang leader para paigtingin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Palawakin ang kooperasyon pagdating sa digital technology, green economy, smart infrastructure, artificial intelligence, at renewable energy.
2: Malakas naman ang ating bilateral relations pero patuloy po itong dapat palakasin kahit pong malakas na dahil marami pong mga global events na kinakailangan silang talakayan at pagpulungan. Tayo po ang chair ngayon ng ASEAN, sila po ang chair next year, isang Singapore po ang chair next year, kaya po sigurado yung mga pinag-uusapan po ngayon ay yung iba po sigurado dyan matatalakay pa rin sa isang taon.
1: Trixie, dadalo rin si Pangulong Marcos sa 24th Forbes Global CEO Conference. Ipepresenta ng Pangulo ang mga investment opportunities sa mahigit 470 business leaders ng Singapore at ng buong mundo. Inasang magkakaroon ng one-by-one dialogue ang presidente kay Forbes Immediate Chair and Editor-in-Chief Steve Forbes.
3: Aaten po ang Pangulo sa Forbes Global CEO Conference. At para ma-i-promote ang Pilipinas at magkaroon ng maraming investment opportunities sa ang mga larangan, digital technology, artificial intelligence, advanced manufacturing, infrastructure, energy, healthcare.
1: Nakarang taon, papalo sa $9.27 billion ang economic trade ng Pilipinas at Singapore na nakatuon sa electronics, semiconductor-related products, petroleum at digital components. Sa unang anim na buwan naman ng 2026, galing sa Singapore ang pinakamalaking foreign investment commitments na inaprobahan ng Philippine Board of Investments sa halagang 3.15 billion pesos. Bibisita rin ng Pangulo sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute upang mapalawak pa ang kaalaman ng Pilipinas pagdating sa nuclear research, safety at regulation. Makatutulong ito sa long-term planning ng Pilipinas para masiguro ang energy security ng ating bansa.
2: Mahalaga po yung safety dun sa kanilang pag-aaral. Hindi lang po basta nuclear energy, siyempre importante po sa atin yung safety. Inaasahan po natin na makakatulong yon sa ating bayan kung sakali man na pumasok tayo sa nuclear energy para sa ating mahal na bansa.
1: Trixie, sabi ng Embahada ng Pilipinas dito sa Singapore, may 220,000 na mga OFW dito sa Singapore at 60% sa kanila ay mga skilled workers. Kaya naman pumapangalawa ito sa mga pinakamalaking OFW remittances na nakaraang taon nga ay pumalo sa mahigit $2 billion. Sa mga oras ito, Trixie, ay nandito tayo sa isa sa pinakaabala at sikat na retail belt dito sa Singapore. Ito yung Orchard Road. At mamayang gabi, inaasahan natin yung pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At yan naman ang pinakahuling balita mula rito sa Singapore. Balik dyan sa studio, Trixie.
4: Okay, Clayzel, bukod sa inyong mga nabanggit na agenda ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan nga sa Singapore, may mga lumabas na balibalita na a-attend rin po ba siya sa F1? Clayzel? Clayzel, go ahead.
1: Trixie, mahalaga yung pagpupulong ni Pangulong Marcos at ni Prime Minister Wong dahil matatapos na yung chairship ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon at ililipat na ito sa Singapore. Kaya naman, importante yung magiging coordination at alignment tungkol sa mga priorities ng Pilipinas at Singapore sa ASEAN. Yan muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio, Trixie.
4: Okay, maraming salamat, Clayzel Pardilla.
5: Accessible na sidewalk at mabilis na biyahe. Ito ang aasahan ng mga motorista at kababayan natin sa Maynila. Dahil malapit nang buksan ang isinasagawang rehabilitasyon ng DPWH sa Dimasalang Bridge. Sa pag-iinspeksyon nga ni Secretary Vince Dizon, napansin niya ang mabilis na pagsasaayos nito at maaari pang mapakinabangan sa papalapit na undas. Si JM Thompson sa sentro ng balita.
6: Baguhin na ang kultura para iwas mura. Ito ang naging pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon pagkatapos ng kanyang naging inspeksyon sa Dimasalang Bridge ngayong araw. Mabilis kasing natapos ang malawakang rehabilitasyon ng tulay sa Maynila kumpara sa mga proyekto ng ahensya noong mga nakaraang taon.
7: Ang maganda dito, kakasimula lang nito noong June. No? So, 4 na buwan pa lang mahigit. So, talagang sinalenge ko yung ating district engineer at saka yung kontratista natin. Nabilisan to.
6: Aspalto at sidewalk na lang ang kulang at tapos na ang ginawang tulay na malapit na ring buksan sa publiko.
7: Pero sabi ko sa DE natin, tsaka sa kontratista, kahit na hindi pa tapos yung sidewalk, once na tapos na tong daanan ng sasakyan, magbukas na tayo. Kasi lalo-lalo na mag-uundas na ang North Cemetery, nandun lang. Eh, kung lalampas to ng undas, eh, kawawa talaga yung mga kababayan natin sa katutak ng traffic dito.
6: Ayon sa Kalihim, hindi lang mabagal kundi hindi pa maayos sa kakagawa ng ilang proyekto noon. Pero ngayon, isa ang Dimasalang Bridge sa magiging standard kung paano dapat ginagawa ang itong proyekto.
7: Pakita din natin sa mga kababayan natin, pagbabago, makikita din natin sa bilis at ganda at ayos ng mga proyekto.
6: Nauna nang ginawa ang southbound lane ng tulay noong nakaraang taon at sinimula naman ang northbound lane nitong nakaraang Hunyo.
7: 56 years old na po itong tulay na to. Ang daming mga tulay natin sa Pilipinas, ganyan na yung mga edad.
6: Sa loob lang na mahigit 4 na buwan, nakita na ng Kalihim ang mabilis at maayos na rehabilitasyon ng Dimasalang Bridge.
5: Inaasahan na bubuksan na itong northbound lane ng Dimasalang Bridge ngayong darating na October 20 na inaasahang makatutulong sa mga motorista at publiko ngayong darating na undas.
7: Kaya naman pala eh. Pwede naman eh. Di ba, basta tututukan nga ang gagawin ng tama, sisiguraduhin, hindi bababuyin yung proyekto, hindi nanakawin yung pera. Talagang pwedeng gawin ng mabilis, maayos.
6: Tuloy-tuloy naman ang mga aksyong ginagawa ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa para tiyakin na mabilis at tuloy-tuloy ang pagsasaayos ng mga infrastruktura na magbibigay ng ginhawa sa ating mga kababayan.
7: No, sana dumating yung panahon na hindi na ako kailangan pumunta pa, magalit, magmura, kasi tinan mo, papagod na ako. Namumuti na yung buko sa kakamura ko at sa galit ko, di ba? Pero hopefully magbago yung kultura.
6: JM Thompson, para sa Bayan.
4: Mga kababayan, bagamat wala ng bagyo at nananatiling maaliwalas ang panahon, posibleng ulanin pa rin ang ilang bahagi ng bansa dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Ang iba pang weather update, ihatid po sa atin ni Pag-asa Weather Specialist John Manalo.
8: Magandang hapon po, Ma'am Trixie, at ganoon din sa mga nakasabay-bay sa atin sa kasalukuyan. Ito pong Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay patuloy na nakaka-apekto dito sa Visayas at Mindanao. Kasama din po yung probinsya ng Palawan. Ibig sabihin, sa mga binanggit po natin na lugar ay may karagdagang mga kaulapan na magkocontribute sa pagtaas ng bahagyan ng chance ng mga pagulan sa mga binanggit natin na lugar. Samantala, dahil naman po sa northeastern yung wind flow, ito yung hangin na associated sa amiyan. Pero hindi pa po kasi nag-onset yung amiyan. Posible na by 3rd or 4th week po na October tayo mag-onset ng amiyan. Pero magsigunod pa man, ay meron na pong mga northeastern yung winds na nakaka-affect particularly sa Batanes at Cagayan. Ibig sabihin, ay chance din po sa mga pag-ambon at kabawasan ng bahagyan sa temperatura doon sa pinagkit natin na lugar. Dito naman, sa Metro Manila, at sa nakikirang bahagi ng Luzon, ay dense po yung mga kaulapan, pero posible naman yung mga localized thunderstorms or yung mga panandaliang pag-ulan, lalo na sa hapon at sa early evening. Po tayong minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Response. At para sa update natin sa mga dams, at yan po yung ating update mula dito sa DOSB Pag-asa. Mag-ingat po tayo.
4: Maraming salamat Pag-asa Weather Specialist John Manalo. At yan ang update sa mga oras na ito muli sa pabago-bagong panahon maging listo dahil ligtas ang may info.
5: Sa gitna ng maagam-agam ng posibleng water shortage o pagnipis ng supply ng tubig dahil sa banta ng El Nino, tiniyak ng pamahalaan na nakahanda ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para maibsan ang epekto nito. Si Jake Mikulob ng IBC News sa sentro ng balita.
9: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
10: Yan ang babala ng Pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
11: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong naring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
10: Ito ang water refilling station sa Barangay Culiat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
12: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Noong ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
10: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
13: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
10: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DENR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng Pag-asa nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
5: Mahigit 28,000 na magsasaka na sa Cagayan ang nahataran ng tulong sa pamamagitan ng bayad pinsala o indemnity claims na hatid ng Philippine Crop Insurance Corporation. Malaking ginhawa umano ito sa kanila dahil kahit papano ay naibabalik ang mga nalugi sa pagtatanim, bunsod ng matinding init. Si April Racho ng Radyo Pilipinas Tugigaraw sa sentro ng balita.
14: Hindi na po problemahin ni Nanay Lori mula sa Cagayan kung saan huhugot ng pera para sa abono sa susunod na cropping season.
15: Pambili ko ng bini at saka yung abono at saka medisina, ma'am.
14: Si Kuya Judy Mar naman na ibalik daw kahit papano ang nalugi niya sa pagtatanim ng mais dahil sa matinding init.
16: Medyo mahinang ani. Tapos may balik din yung mga bono na nagamit. Laging bagay ito.
14: Ilan lamang si Nanay Lori at Kuya Judy Mar sa mga bagsasakang apektado ng matinding tagtuyot dito sa Cagayan. Kaya naman ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Region 2, hindi na nawawala ng mga kliyente na kumukuha ng indemnity claims o bayad pinsala. Sa katunayan, umabot na sa 295 million pesos ang nailabas nilang pondo para sa mahigit 28,300 na magsasaka.
17: Pero marami pa kaming sinesettle ngayon dahil dun sa drought. Alam mo yung dumating sa ating pangyayari ngayon, talagang kakaiba ito dahil ngayon lang nangyari ito sa Region 2 na ang dumating sa amin from July to September na notice of loss o claims for rice and corn lang ito, inabot na ng 65,000.
14: Sa ngayon, nagdodoble kayod na ang PCIC Region 2 para mabayaran ang natitirang 60% na nag-file ng indemnity claims. Nais kasi ng ahensyang matulungan agad ang mga apektadong magsasaka na makarecover. Patuloy namang hinihikayat ng pamahalaan ang mga magsasaka at mangingisdang magparehistro at kumuha ng crop insurance para maprotektahan ang kanilang kabuhayan mula sa pinsalang dulot ng kalamidad at peste sa mga pananim. Mula rito sa Cagayan para sa Integrated State Media, April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Bukod sa pagbibigay ng ayuda, nakatuon na rin ang Department of Social Welfare and Development sa patubig at pangangalaga sa mga pananim ng mga benepisyaryo nito, lalo na ngayong humaharap ang bansa sa El Nino. Ang kwento ng mga nabenepisyuhan niyan sa Bicol, alamin po sa sentro ng balita ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
18: Nagsimula ng maghanda si Tatay Dante na benepisyaryo ng Project Lawa at Binihi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol dito sa Legazpo City dahil sa banta ng Very Strong El Nino. Ang strategiya niya, maglagay ng sapat na daanan ng tubig na mabilis na susuporta sa mga pananim. Ang pinagkukunan kasi ng supply ng tubig para rito, direkta sa bukal mula pa sa paanan ng Bulkang Mayon.
19: I-maintain namin yung pagpasok ng tubig dito. Dapat malinis palagi yung waterways. Tapos yung mga, hindi naman kasi naubusan ng tubig yung river. Marami ang tubig sa river, hindi yan, imposible yan mag-ubos yan.
18: Sa tala ng DSWD Bicol, mayroon ng 178 established law sites at 185 established binhi sites sa 6 na probinsya ng rehiyon. Sa ilalim ng programa, nakatuon ang Project Lawa sa pagpapalakas ng water access sa pamamagitan ng small farm reservoir, water harvesting at iba pang water conservation measures. Habang itinataguyod naman ng Project Binhi ang food security sa pamamagitan ng communal gardens at climate resilient crops. Dahil dito, umabot na sa 9,000 benepisyaryo ang servisyuhan kung saan nasa 78.3 million pesos ang naipamahaging pondo. Bukod dito, nakaposisyon na rin ang standby funds at stockpile ng ahensya para sa maaapektuhan ng El Nino.
20: Ang Field Office 5 ay meron pong kabuoang 353 million po na standby funds and stockpile. So, of Bicol Region's warehouse capacity na umabot po ng 502,000, meron po tayong 308,000 family food packs na nakastore.
18: Sa pamamagitan ng Project Lawa at binhi ng DSWD Bicol, mas napapalakas ang akses sa tubig at food security ng mga benepisyaryo upang mas maging handa ang kanilang mga taniman sa panahon ng tagtuyot. Ang maagang paghahanda rito sa Bicol Region ay pagtalima sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagtibayin at pabilisin ang pagpaplano at pagtugon sa El Nino. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Isang 1,000 pamilya sa 3 barangay sa Liloan, Cebu ang nakinabang sa libreng 10 kilong bigas sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program ng pamahalaan. Ayon sa ilang benepisyaryo, dagdag tulong ito sa pang-araw-araw nilang pangangailangan lalo na ngayong mataas ang presyo ng bilihin. Si Adrian Cabase ng PTV Cebu sa sentro ng balita.
0: Inilunsad sa Liloan, Cebu ang bagong Pilipinas Rice Program. Umabot sa 1,000 ang mga benepisyaryo sa barangay Poblasyon, Katarman at Tayod na nakatanggap ng 10 kilong bigas. Bahagi ito ng bagong Pilipinas Rice Program na pinatutupad ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng bawat bayan makikinabang. Sa ilalim ng programa, nakatakdang makatanggap ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng 10 kilong bigas bawat 2 buwan.
21: Og nang hinaot ang atong presidente nga makahatag niyo kahupay sa kalisod sa kinabuhi sa tanan pong giatubang sa atong mga kaigsuunan. Dako sa kay matabang nga naay food security ang atong mga kaigsuunang Pilipino kay mao man kini.

0: pangangailangan ng kanilang pamilya, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
1: Pinamahal kayo ang bugas, wala dyan may, may makapalit ba nga? Ang amo taong mapalit, naarataon sa kanang inanang mga bratuhon, mangita ng taon may bratuhon niya. Nindot kayo ang programa sa gobyerno, kaya nihatag yun sila o libre ba? Nga, murag dili na may mga hasol ba nga, nanay-libre niya. Na salamat jud kay sa gobyerno Kangkong og sa diri sa Liloan nga nakahatag sila jud diri dapita.
0: Hindi naman dito matatapos ang paghahatid ng bigas sa Liloan. Tinatayang aabot sa 8,000 benepisyaryo sa lugar ang target na mabigyan ng bigas ngayong taon. Kaya inaasahan pa ang mga susunod na distribution. Patuloy namang isinasagawa ang rice distribution sa iba't ibang lugar sa Cebu sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
2: Ginawara ng arrival honors sa Malacanang sina Polish President Carol Navrotsky at Polish First Lady Marta Navrotska bilang bahagi ng state visit nila sa bansa. Kooperasyon sa iba't ibang larangan at sektor ng napagkasunduan nila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lalo pang magpapatibay sa ugnayan ng dalawang bansa. Si Gabriel Yegas sa sentro ng balita.
3: Mainit na sinalubong ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Palasyo ng Malacañang sina Polish President Carol Narowski at Polish First Lady Marta Narowska. Dito ay binigyan nila ang Pangulo ng Poland ng arrival honors bilang bahagi ng 4 na araw na state visit ni Narowski sa bansa. Lumagda rin sa guestbook ng palasyo si Narowski bago ang kanilang tete o tete. Ilan sa mga napagkasunduan ni Pangulong Marcos at Polish President Narowski ay ang mutual legal assistance in criminal matters. Layon ng kasunduan na magkaroon ng kooperasyon ang dalawang bansa sa pagsugpo at paglaban sa krimen. Ipinahayag rin ang kahandaan ng dalawang bansa na simulan ang negosasyon para sa isang extradition treaty. Sa naging joint press conference ng dalawang leader, binigyan din ni Pangulong Marcos ang patuloy na modernisasyon ng ating sandatahang lakas sa pamamagitan ng pagbili ng S-70i Black Hawk helicopters mula Poland. Palalakasin din ng dalawang bansa ang kooperasyon pagdating sa agrikultura at food security. Ganyan din sa sektor ng Information and Communications Technology, Space Technology at Digital Connectivity sa pamamagitan ng isa sa gawang Polish-Filipino Economic IT Summit. Nag-usap rin sina Pangulong Marcos, President Narowski tungkol sa usapin ng South China Sea, pati na rin sa sigalot sa Europa, partikular sa digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, habang pinagtitibay ang paggalang sa rule of law at kapayapaan sa buong mundo.
4: We reiterated our shared commitment to upholding the rule of law in international relations and the peaceful resolution of conflicts.
3: Nagpasalamat din ang Poland sa suporta ng Pilipinas sa hangarin nitong magkaroon ng mas permanenteng partisipasyon sa mga pandaigdigan talakayan tulad ng G20 at ang paglagda nito noong Hulyo sa Treaty of Amity and Cooperation. Inimbitahan din ni Narowski ang punong ehekutibo na bumisita sa Warsaw para lalo pang mapatibay ang relasyon ng dalawang bansa.
5: Uy.
6: B-Y-R-D.
7: Balita,
8: balita,
7: Pilipinas.

0: GTX 500.
1: Yo si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng GTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang GTX.
2: Okay.
0: GTX 500.
1: Sinubukan nila ang GTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: GTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
4: Ako day si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Monang ako dahing gipatumar akong amahan, ug sulod sa pila kaadlaw, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasagdin yung amahan nga magluya ha? Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede po ni kanatong tanan.
5: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
9: Si Ramirez po, baka manalo ka! Sa Ginuma na, Hinebra na! Ginsanalo promo na! May 5 winners ng 1 million cash! At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay!
10: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
11: Tingnan ang ilalim ng Shell Yoke Cup
12: para sa Seth Manalo!
13: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
9: Cash alley na!
14: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
15: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
16: Balita og impormasyon, kipaminaw sa katawang Bulano.
17: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
18: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang Adiway arde radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
19: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang Adiway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
20: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway arde sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
12: Ang istasyon sa katawhan.
21: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
22: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
23: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Higala ko mas tagmaing adlong Miyerkules kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome! Welcome and welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man, o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman. October 7, 2026. Laiswatan po na sa mga itong paghahatag at pagtagad and this time mga itong letter sender o sa kanagngalan og Marga. Bueno, standby Marga, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, stand by, Marga. Dinis ang suwat. Siyempre, nigyapon sa tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

sa among papanag-uban ni Owen. Nakabaton mig lima ka mga anak ate. Dili ko makapangayo og tabang sa kumaginikanan. Tugod kay galisod pod sila. Busa ako na lang kining ihilak. Dala ang mga pag-ampo. Nga unta, magbag-o na si Owen. Apan wag gihapon siya kausaban ate, bisan lima na ang among anak. Masapta na ako siya nga na siya katawag o katsyat ng laing babae. Tanan, giluom ko lang sa akong dughan. Kay dili ko gusto nga maguba ang akong pamilya o magdako ang mga bata nga way amahan ate. Pero siguro, sukdon gintas kahitasan kung asa tataman ate R. Hatagan taniyag pagsuway para mas ligunan pa ang atong pagtuo. Ngato kaniya, 2023, Pasko kanto ate. Panahon unta sa kasadya o kalipay. December 24 sa hapon. Gipatawag ko sa kaugangan para kuhaon ang iyang gipamalit ng mga pagkaon para sa among Noche Buena. Gihatagan pa ko niya o pinaskuhan ng cash ate. Kay base na apay gusto ipapalit ang mga bata ng mga pagkaon. Buutan kaya ko ugangan. Sa mga pagkulang ni Owen, iyang mama ang gapuno ate. Palangga niya iyang mga apo. Masakit na siya ate, apan dili mi niya kayang pasagdan. Usahay, makadawat siya sa iyang pensyon, bisan gamay iyag yung ihatag nga rekanamo. Gikan sa kong ugangan, may diretsyo ko pa uli sa balay. Apan wa gihapon, nakaabot si Owen. Humana man ta iyang duty. Gani wa siya duty sa Pasko kay nagparilibo siya ate. Nagpasalig siya. Napalitan niya ang mga bata og lamian nga pagkaon. Chicken Joy, spaghetti nga mo ay paborito sa mga bata. Naghulat mi sa iyang saad. Apan gipanggutom na lang ang mga bata, wa gid siya miabot ate. May nalanggani kay dala nako ang mga pagkaon gikan sa kugangan. Apan gipangita gid nila ang gipromise sa ilang papa. Murag gikumot ang akong kasing-kasing ate. Naluoy ka sa mga bata. Alas 9 sa gabi wa paghihapon miabot si Owen. Nanawag ko sa kugangan apan akip sila wa masayod kung asa si Owen. Dili matawagan iyang phone ate, alas 9 na sa gabi. Mahinungdan nga nangatulog kadyot ang mga bata. Una na mo, dawaton ang Noche Buena. Gipangita ako akong bana ate. Apan naadtuan ko na lang ang tanan niya mga higala, apan wa sila masayod og asa si Owen. Hangtod sa siya higala, naluoy ka na ako. Kini ang nagsulti nga, milakaw si Owen. Gidala sa iyang babae. Nangadto ko na sila sa Surigao ate, kay taga dito ang babae. Dito ko nung magpasko. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingan. Naluya akong kalawasan. Gatulo ako mga luha. Ate, samtang gabaklay ko pa uli sa kong mga anak. Grabe na akong hihilak sa dalan. 30 minutes na lang. Magnatsiwena na. Dala na ako ang cake kagihatag sa kong higala. Wa ko nagpahalat as kong mga anak. Nagikan ko naghilak. Insakto ang alas 12 sa gabi, gipangpukaw na ako sila ate. Para sa among gamay na salo-salo sa Noche Buena. Samtang lipay kaayo ang ako mga anak, ako naghilak sa tago. Labi na sa dihang gipangutana ko nila kung asa ilang papa. Gignan ako sila nga. Nag-overtime. Kay way karilibo. Nangaon ako mga anak. Kumansa kasaba sa palibot, nangatulog sila pagbalik. Nanghugas ko sa ilang kinanaan ate, gihipo sa mga pagkaon. Sadyang nahuman na ang mga trabahoon, gusto ko makatulog, apan di ko makatulog. Mara kong malumos, kumuhigda ako ate, gatulo ako mga luha, way tingog ang ako paghilak. Kaya di ko gusto nga makabante ang mga bata. Nakatagpilaw unta ako apan nakamata ko sa dyan nihilak ang kauntulog katuig nga anak.
Human ako na atiman, naghihikay nilang podayin ko sa pamahaw. Pagkasayad sa kuugangan, hilabihan niya sukuwa ate. Ake pa mga igsuon ni Owen. Ate, sobra kasakit. Ila kong itambagan nga magpakaligon ko para sa kong mga anak ay gagmay pa kini. Matagkaroon og unya, din ako mapugnan nga makahila ko ate. Ilabi na kong dadaan ko sa kuugangan o pagkaon. Na mga higayon, nga makahuna-huna ko mag-suicide na lang. Habang gihuna-huna na ako ang akong mga anak, gagmay pa sila. Mag-unsa na lamang sila kung pati ako mubiya kanila. Busa mas gipili na ako nga magpakaligon ate ug dawaton ang tanan. Sa tinuod lang, lisod ang mamahimong single parent ate. Sa lima ka mga bata. Apan kung dili ko mangitag pamaagi mamatay sa gutom ang akong mga anak. Dili ko gusto nga moasa sa tabang sa akong mga in-laws ate kay sila pod may kaugalingong problema. Grabe ang akong struggle para mabuhi ang mga bata. Bisag unsa nga paagi, basta legal o tarong lang. Di na ko balibaran. Ate R, way lugar ka na ko ang kakapoy. Naalam ko'y madala nga pagkaon para sa mga bata. Tulos ako mga anak ng eskwela na sa elementary ate. Ang isa kinder. Ug ang tulo ka tuig, maong kamanghuran. Di ko pwedeng mo surrender. Di ko pwedeng kapuyon. Nilabali kong maunsag akong kaugalingon basta mahatag ko lang ang panginahanglan sa akong mga anak. Doon ay mga higayon, manglabada ko, dalaon ko lang akong tulo ka tuig ng anak ate. Mamaligya ko, uban-uban po siya. Kalisod sa kinabuhi at yor. Apan, naningkamot ko. Dili lang magutman ang akong mga anak. Nakakaton ko nga mamahimong amahan o ginahan sa akong lima ka mga anak. Mubangon og sayo ako ang mangita o kwarta. Ako ang mag-atiman kanila. Ako tanan ate. Kaya ako'y gisaligan, kundi akong kaugalingon lang. Sa tinuod lang doon ay mga higayon nga, ma-breakdown ko ate. Labi na kung wako'y laing mapasudan sa ila kundi tuyo or asin lang. Naagay mahigayon nga wagid ko'y makuhaan o kwarta. Usahay maglugaw ko para naalanggi masulod ilang tiyan. Sulod sa tulo ka tuig nga nag-inusara ko sa pagpadako o pagbuhi sa mga anak. Kini ang mas nagpaligon ka na ako isip inahan. At tung una usahay mangutana ang ako mga anak kung asa ang ilang papa. Apan sa kadugayan, naging normal na sa ilang nga wala ang presensya sa ilang amahan ate. Tulo ka tuig, sukad may gibiyaan ni Owen. Wa na ko'y pagbati, nga kasakit. Wa na po'y gugmang ato kaniya. Giligon ko sa panahon, sa mga pagsulay. Nagkaingon ko sa kong kaugalingon nga dili na nako siya kinahanglan sa kong kinabuhi. Mabuhi na nako ang mga bata, ilabi na kay dagko na sila. O sa kaadlaw, human sa tulo ka tuig ate, may balik si Owen. Apan, wa siya mag-inusara ate. Kundili, dala niya si Dayan, ang babay, ngayang gipili. Ang babay nga kaniadto akong gihunauna nga hinungdan sa pagkaguba sa among pamilya. Gidala ni Owen sa Dayan sa among panimalay ate. Matud niya, dinhi na daw sila mo puyo. Sa tinuod lang, wa ko nasakitan para sa akong kaugalingon. Nasakitan ko para sa akong mga anak. Nakita na ko sa mga mata sa mga bata nga nasabta nila ang tinuod nga sitwasyon sa among pamilya. Kabalo sila kung kinsa ang babae sa kinabuhi silang amahan. Wa sila tingog. Wa sila miduol kong Owen. Wa sila miamin. Mitanaw lang sila sa ilang papa o sa babae nga kauban ini. Nakita ko nga dako na ang tiyan ni Dayan, buntis kini ate. Wa ko nang itagubot. Wa ko nasuko. Wa na ko sila sukmati. Isa ra kong giingon. Dili ko pwede mo hawa. Kay katungod na ko nga mupuyo, bisan pa man og sa inginikanan ang maong
Luna ate. Di lang may maghilab tanay. May balhin ang ako mga anak o katulog sa akong kwarto. Ako ang namili. Gihatag na ako ang gamay ng kwarto sa ila. Way labot ang mga gamit kay ako. Ang mga gamit ate. Wala may panumbalingay. Magluto ko para sa amo, magluto po sila para sa ila. Ang tanaw sa mga bata, estranghero si Owen sa ilang kinabuhi. Matod ko sa kong kaugalingon. Matira ang matibay. Wa po ko'y mahimo ate, kinahanglan po kong mapakaligon. Kaya wa ko'y kabalhinan nga balay. Usapa hinatag naman tong Luna sa kuugangan. Apan mga upat lang kaadlaw, gikan sa ilang pag-abot ate, kalit nga milaya si Owen. Ako dalababati, gagasigig bakho si Dayan sa pikas kwarto. Sama sa iyang gibuhat namo, gibiyaan usab siya ni Owen. Matod ko sa akong kaugalingon, amanos. Tingali mo ang hustisya sa ilang gibuhat ka nako. Gusto na kong palayason si Dayan ate. Apan. Isip ko sa kababay. Di na ko tuyuan maluoy po kung nga doon kaniya. Unsa ba'y angay kong pag-abuhaton? Sa matag karugun niya nga, mo-attempt ko kasako nga doon kaniya. Igo nila siya muhilak. Buntis siya. Huwag mo kaniya kong problema sa pagkaroon. Unsa ba'y angay kong pag-abuhaton? Sincerely yours, Marga.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsoonan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hiyan nga, day, taliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Doon nga nun yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling. Lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayo na akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Isa ko sa NANS user, ang gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga say, isa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pagkustin nyo, dred sa kapangin, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
5: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Salamat kanimo mo, Marga, sa imo papadangat imo suwatang po ni atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Kalami, huwag kagwapo, gid si imong bana, no? Gagidagid niya ang iyahang babae di as inyo. O niya, gibiyaan, pag yung kanganihon. Pasko pag yun, pastilan, OMG. Well, talag saon po ni iyahang bana nga si Owen. Anyway, atong hisgutan ang problema ni Marga. Kao po na to, syempre, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene captures na natong mga suking tigpamina o tigtanaw sa itong live.
0: And of course, ang atong URP professor, Cap Jun Jun de Asis.
2: Yes, maswerte ang adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Masaw kapag dipinsan ni Cap Jun sa mga lalaki, no? Nga pareha kang Owen. Masaw niyo magdispensa ang pareha kang Owen Cap.
2: Di mahubog, magiging malimot magiging sa
0: akin. Ah, nahubog di ay ito siya.
2: Pero,
0: idala magiging niya sa kanang Pasko.
2: Balag magkinaon sa palanggao yun mga babae.
1: Simbako.
0: Bahalag daghan.
2: Isa rin yun yung bawaan ako aning sulatampo ni Mamarga.
0: Mm-hmm.
2: Ikaw, wala ginahigugmaan ng gidala ni Owen sa imong balay. Pero si Owen, higugmaan na niya.
0: Isa tingalan si Dayan.
1: Si Dayan, no.
2: Ikaw, Marga, wai ka nahigugmaan ng Dayan. Pero si Owen, nahigugmaan gina ng Dayan.
1: Maglagot ka na. Nahiwi akong nauma. Babamino sa story kay Ginoo ko. Ang kabaga lang yun.
0: Lagi.
1: Ang kabaga na sa nawong ni Owen. Lagi mga lalaki
0: pero
1: na kaya
0: nga na. Abin ni mo, DJ Nobs, kalinggingon ba ni Marga? Isip po sa kainan, as a single parent, daghang kayo makarelate.
1: True.
0: Kailan bitong, bisan o ka nang gahilak na ka, di ni mo ipakita sa mga anak mo, tago ka, hilaka ka taman, and then, pagawas ni mo, wapa na pag ka, muragwala na hitabo, di ni mo isultihan ang mga bata sa mga problema.
1: As much as possible, di ka mapakita nga maluya ka sa tubangan relate sa mga anak. Di ba? Sakit kayo na, ma'am. Kanang, lisod magpugong sa imong emosyon niya. Pero wa kayo laimahin mo kundi magpakaligun ka. Kaya na yung mga bata ang nag-rely sa imong
0: mga. Kanang sa panahon nga nakinahanglan ka, amot, kung doon na yung mga nakaagi, no nga, pagtay mo ilang personal nga gamit sa cellphone, giprindan na lang para mapalit. Yun, know, kanang mga inanang kalisod sa usakainahan ba? Nga, naagian.
2: Para lang gini si Owen po, no? Kundinado ka, Owen, sa retired playboy ng organization.
0: Di ka kapasar.
2: Di ka kapasar.
1: Ay, nako, kagol.
2: Sa'yo lang kira ang sakit na gihatag ni mo sa bata nga gisaada ni
1: mo. Diba? Nya Pasko pag yun.
2: Pasko.
1: Grabe. Grabe nga trauma.
0: Basig na dalag isa sa babae ba nga kanang
2: usahay masabtar naman po ng lalaki at tiki ka na ang lalaki manggod huyang o kasing-kasing.
0: Mauna di ha.
2: Ngano,
0: pero bahalag huyang o kasing-kasing. Nili huyang o baruganan.
1: True.
2: Ang akong pangot tana ba? Nga nung gipanganak man me, nga mga huyang kasing. Nga nung dali, ramang ginta matintal, Dan.
1: Ay,
2: dili na lang tayo nga na, no? Nga nung, dili mo gudang mo gusto,
0: sa ato pa, aminado, git mo nga, ang mga lalaki, dali ramang matintal.
2: Pati nga, mo ganun akong pangutana, nga nung, nga nung
0: ipakataw mo nga mga easy boy.
2: Nga ni ba?
1: Samo ka.
2: Lisuda, ni, uy. Dili na mo ni gusto, tinood lang, mga palangga
1: ko. Lisod yung lugar ka, Cap.
2: Dili na mo ni gusto nga mga kalalakihan.
0: Dili ka kabalibad sa mga kuan pagtintal.
2: Nga matintal, may dili ka na mo gusto yun.
1: Yeah.
2: Nga nang wat, amig panimuot, mamutong sila.
1: Mawadag panimuot.
0: Maday ngun anak di ay, mawadag panimuot.
1: Nahubog lang,
2: mawala bitaw isa ko, panimuot bitaw.
0: Labi na makainom, no?
1: Ay, nako.
0: Pastilan.
2: Mugi na yung pinakalisod nga, struggle sa mga kalalakihan. Tinood lang.
0: Mawa
2: ba? Hindi ka nang...
0: Mawa ba? Nadigil makadili.
2: Siguro kini si Owen. Actually, luoy kay si Owen.
0: Wow. Ah, okay. Di hanggang itang duhan murag kuan. Murag duhan.
2: Luoy siya. Kay kabalog ko sa struggle niyan. Gina-fight mo na ni Owen. Good nga, dili magingingani.
0: Ambot lang. Morte ang kadapita, ex. Mutuo pa siguro ko nga, usay, ang lalaki matintal. Pero kanang, luoy si Owen siyang ibuhat mo. Di ang kadapita mo. Di na kita mo kasinabot.
2: Luoy siya kay nga naman. Kanang huyang sa kasing-kasing ba?
1: Ay, nako.
2: Huyang siya ba?
0: Okay.
1: Anyway.
0: Ikaw, Dejinobs.
1: Kung ako si Marga, akong pahawaon si Dayan, ma'am.
0: Yeah.
1: Kay unang-una, kanang
0: kinsa ka man.
1: Oh, di ba? Sa may katungod ni mo nga naa ka din. Human ni mo gi uban akong bana, no? Ganawadan ko bana tungod ni mo. Nya,
0: gabi kanang, ang mga struggle.
1: Diba? Di lalim nga kanang siyan. Muna-muna siyang ginhawa. Bisar unsa nga trabaho iyang gisudlan kay Shara isa. Nya, karon mo balik. Nya, gibilin sa imo. So, cargo ni mo si Dayan. Di ba dili? So,
2: imuha dahil ng balay. Dili man.
1: Hoy, bisan pa. Kay naay katungod si Marga. Kay siya may kasado. Oh, so, siya may legal wife.
0: Siya gipakaslan. So, nasa yung mga anak.
1: Biskan pang muingon ta nga, kanak nga kuan, hinata matag sa ginikanan ni Owen, pero sa ngalan nga kasado sila, siya ay naikatungod dito.
2: So, amo niyo patulgo na.
1: Uy, nasa pamilya iya, dito siya magkuhan, magpatapang.
0: Uli siya sa ila.
2: Uy, konsinsya ninyo
1: nga. Uli pag to ni Owen kang Marga, kanang center sa mga kuan?
2: Hindi ba, gamita
1: sa... Pinaangkan?
2: Gamita sa inyo, kasing-kasing.
1: Uy, simbako kaya.
2: Pariya ba yung mga babae?
1: Di ko ka dare. Pero, buta na gini si Marga, ma'am. Kaya, ako to, ginoo ko. Pag hawa pala ni Owen, replyaso na ko, kuan, ginoo ko.
0: Pero ang issue din ha, kay Miss Kayan ang awagyo, maghilaka ang masyang atubangan.
1: Na. Digit, pwede bang padala si Marga kay
2: Marga,
1: nga,
2: maluoy, man.
1: Maloy-loy. Huwag mag-isa na looy kang Marga nga.
0: At some point,
1: mga anak, lima kabuk, anak, imagine.
0: O, pero tanawin pita na to. Tungkol sa gihimo ni Owen, grabe kaligon si Marga.
1: True.
2: Basig idadaan ni Owen o katabang si Marga. Kay looy kayo.
0: Ayabag na. Basig ibinlan, gibilin niya kang Marga kay kabaw siya at imanon niya ang si Dayan.
1: Kaya hay na lagi.
2: Posibilidad niya katabang ni Marga si Dayan.
0: Na.
2: No?
0: Kasi sa pagkatabang ng mga anak kay man.
2: Wala ninyo naapas ate ang panguna-una po ni Uwin.
0: Ang burot lang.
1: Uy, simba ko niya, buros. Buros.
2: Ang ending katabang?
1: Ka, pang ending ana, si Marga ang mahimong katabang. No? Kahayahay ba?
0: Oh, kay mga anak ba ya? Uy!
2: Gusto ni Uwin, yung iyang duwa ka kinikog ma, magtinabangay.
0: Uy, si Uwin nas ila.
1: Karang
2: gitawag na itong unity ba? Unity.
1: Huwag yan ang i-allow.
2: Cooperation.
1: Huwag yan ang i-allow ka po ay siguro mubalik na po sa suyo Owen. Ano po
0: idala na yung baing
1: aburos? Si Bako, gihin mo na niyang center. Ang
2: mga kapag... gitawag, engineer ay, sa nako. English pa nga, united as one.
1: Yun sa tubangan kay
0: imagine upat ka adlaw lang gibilin gibiyaan dayon sa to planado na to daan
1: planado baga kingdom si Owen no kung kinsa man mga ingani kinaiya ni Owen on tatagaan mo taas ang kinabuyog dali nga kamatayon amen maglagas
0: sana kunin kana ni Lord
2: dili oi
1: maglagas guyauna
2: dili ninyo dili nato maingon din niya ihapak ang tanang mga sayop sa Owen kay ang pangutan na dayon kinsa may nagtintal kang Owen
1: dana po balik na sa dana. Ni okay no tato nga.
2: Ang lalaki, kanang huyang ragid ba niya?
0: Bigaon gining mga lalaki.
2: Ati manon si...
0: Bisag unsaon silang ati man silang asawa. Bigaon gid na.
1: Sarunsaon gid. O dili makontento, di gid.
2: Dili ba kaha nga naluoy lang si Uwin kang Dayan, mao nga giati man
0: niya. Wa siya naluoy sa iyang asawa nga grading pag-antos.
1: Imagine, ianakan lima kabuk anak niya, ikaw ramabilin. Simbakul,
2: naluoy siya sa duwa. Naluoy si Uwin sa duwa kabinuhan.
1: Na.
2: Naluoy. Na posibilidad nga...
1: Naluoy oroy.
2: Maluloyon lang yun si Owen di ay sa mga kababayanan.
1: Kalagot. Lagot kipaminaw niya ang statement. Magka.
0: Huwag man siya masulti. Tingnan na lang siya kaluoy si Looy. Huwag man siya masulti. Kay... Bisa kung saan naman siya laban diba? Kay si Owen. Huwag magay pulos nga tao.
1: Tinuod. As in,
0: ang,
1: di na ko ma-imagine nga na yung mga lalaki nga kaya o nga nga binuatan. Ang kabaga lang git sa nawong. Ambot asa na nila gipalit.
0: Okay na git. Abi ni mo, kanong panahon na bito, di man git lalim ang kanabitong lalaki nga mangitaglain. Pero, ibutan mo na ito sa lugar.
1: True.
0: Bahalag nang kita kaglain ang pingi po di mong pamilya. Ayaw po biyahe. Ayaw po masakit eh. Ayaw po ka na bang imo na lang gin pong giabandon na.
2: Yes.
1: Oh, sustento, sustento po.
0: Oh.
2: Ayaw biyahe. Ayaw i-abandon na. Maunay gihimo ni Uwin kang Dayan. Ma. Dili niya dapat i-abandon na. Giupan na lang si isa kabalay para isa niya pakuli.
1: Kole niya na arang do.
2: Naara ta nang dili sa
0: maglungsod. Unabi po ko, depende sa sulo sa pagsinabot. Na ko kay ila ba?
1: Di
0: sa sinugdanan, duha ka tuig sila nga wag atingog sa embana, pero naduga imi gina sila bantayan pag inyang anak sa ikaduhang babae.
2: Mo na gitawag nga understanding ra mangulo.
1: Wow.
0: Pero talaga sila ng babae. Ako, believe ko sa mga babae.
2: Patience, Ramanguna.
0: Patience, bitaw. Abin mo?
2: Walang tinuho niya gugma.
1: No, simba ko.
0: Pero depende gid sa babae, ha?
1: True.
0: Niagi sila bungol for 2 years. Pero after 2 years, ni give up. Murag ni, kuha na lang gid po.
1: Murag yan na lang gidawat.
0: Gidawat na lang niya nga. Na namagid na yung anak na. Namagid na siya lain. Pero ang...
2: Nangibabaw gid ang gugma.
0: Nangibabaw ang iyang kuhaan ba? Kanabang... Tungod na lang kay amahan sa mga anak. So, iyan na lang gidawat. And, dili ba na ilisod, no? Kaya siya pa usahay mo bantay sa bata o ibilin siya, ha?
1: Depende siguro na sa kinaya sa tao, ma'am. Kaya, kung ako, dili ko, kahayahay ba?
0: Basin og katong.
2: Ano dili man timanon nimo nga bata man?
0: So, depende siguro sa sitwasyon. Kay basin katong akong gi-mention kaganina, palangga mo guna iya mga anak, palangga niya ang asawa.
1: Na, okay ra.
0: Palangga niya ang kani si Owen kung iyan ta nakasala siya, naga siya pasaylo gipalangga gihapon niya si Marga, gipalangga gihapon niya mga
2: yes,
0: anak. Dapat. Giatiman gihapon. Dapat. Kala siguro di kay katanto ma.
1: Diba? Pero iya yung gibiyaan totally niya.
0: Yes.
1: Ibutho ra si diyan nagdalag buros nga bayi.
2: Yes, hey,
1: kaya ay ba?
2: Pero wala bakaha nga nila kaw to si Owen kaya nangitag kwarta.
1: Hmm. Nga nagilak-ilak naman si Dayan.
2: Basig pagbalik niya, oh nana.
1: Mura ba, karma po ng babae ba? Kung sa'y gibuhat ni mo sa ako, ah, nabuhat na po sa'yo mga karon.
0: Amanos na gali sila.
1: Yes, diba? So wala giigong rason si Marga nga iyahan ng tabangan. Kaya siya rin na magwa na yung pamilya bayhana.
0: Oh,
1: kaya hay bag siya'y mag-atiman ana. Nga hindi man siya'y nakapaburos ana.
0: Di ipalayas
1: niya. Kaya siya'y obligasyon ana. Si Owen ang naiobligasyon.
0: Pumbot hunahunahon, Giyod. Di dapat mo po yung Dayan diya ka. Diba? Diba? Ngalan, kung tarong pa siya kutok.
2: Yes,
0: kung tarong pa siya
1: diba?
2: Kutok.
0: Diba? Yes. Siya mus- dalon pa lang siya sa balay, sa asawa siya.
1: Mabalibad siya.
2: Yes.
0: Dapat lang. Dili. Pero basin lagi og nadala siya sa mga saad o panumpa. Kaya usay ka ni mga lalaki, sweetie. Kaya ni
1: mga siya. Mayo, istorya. Mayo, mo atik-atik. Pero lahi na dahil
2: yung mga tumong. Huyang o kasing-kasing si Uwin.
1: Bawlan
0: lagi mga huyang o kasing-kasing.
1: Mga huyang pugot utok.
0: Unsa may imong ikatambag kang kuan Marga be? Ikaw katambag siya.
2: Eh, yes, siyempre Marga. Kanang babaye manggid ka, kabalo manggid ko nga kanang
0: huyang ka kasing-kasing pareha kang owe.
2: Palangga ni mo imong bana, no?
1: Palangga
2: po ni mo imong ugangan.
1: Wala na rin yung backup oy, nawa na gyud ko.
2: Babaye manggud na. Imagine na kung ipahawa ni mo na kanang muabot sa punto nga maglaroy-laroy na.
0: Oy.
2: Nya nagburos
1: ra man. Imagine ba siya kang Marga nga si Marga gani babae po biya naka pero naabandon na.
2: Ay mas bayo Marga kun kanang magsabot-sabot na lang mo.
0: Na.
2: Puyo na lang mo sa isa ka balay.
0: Kay kung dili pa lang bitaw.
2: Hey, duha man mo gibiyaan para yamo mo kahimtang.
0: Kung dili pa bitaw.
2: Kinsa man tinabangay?
0: Kung dili pa bitaw buntis, gisikan si Karan.
1: Tro, gidomog
0: na. Na. May labot ang bata sa tiyan. So,
2: di ate,
0: palayasan na lang.
2: Ang point na ko, kinsa man na magtinabangay, kapareha naman sila na gibiyaan.
0: Hindi sila pwede
1: magtinabangay. Hindi sila pareha kap. Kaya nga no, si Dayan Kabit. Ano?
0: Siya so, asawa.
1: Siya'y rason ang anong koan.
0: Nag-anto si Marga. Nganong
2: masuko magkakang Dayan, nga si Dayan, biktima mang gyapon.
0: Sa imong bana.
2: Sa imong bana.
0: O sa mga angay buhato ni Marga, palayason si Dayan? No. Gagibiktima po sa iyong bana? Or iyan na lang tabangan? Balita man lamang sa Pigas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
4: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na nangutana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, pangita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanog pamahaw, Nance Super Plus Capsule o UA. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and New Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and New Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule og New Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong gidaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ng paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh. Stay young and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba yung kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang.
4: Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Gugrimind Capsule? Kasi ka niya nakaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, biyong Remind Capsule.
4: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

Galit, of course, no, thank you so much. Sa mga mi appeal kagahapon sa Medical Mission di Asmit Sayap. And today, diritas Kidapawan sa may Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon, Kidapawan City. Ugma, diatas Bansalan ha, sa may LSV Hotel, sa Via Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. And pagka October 9, diatas sa City Mall Event Center sa Coronadal, sa may City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. Pagka October 10, sa Jensan, sa Barangay South Gym, in front of Public Market, General Santos City. So kita kids, alang sa atong medical missions, libreng check-up, libreng masahi, at na payadaghan nga ma-avail ninyo para sa atong medical mission. And of course, sa matang palit sa produkto, entitled ka na mo appeal sa atong Nance Million Bonanza Season 7, diyan ang atong Grand December 23, 1

0: simbahan sa Opol Misamis Oriental. God bless kanunay from Gina Kimno.
1: Ati Arlene, grabe ka lively sa inyong programa. Dili gyud kapuyan maminaw samtang nagtrabaho from Marvin Alcantara of Bayugan.
0: Shout out to Clarissa Montesili watching from Don Andres Ipil, Zamboanga, Sibugay.
1: Hi to Roslyn Torres Villanueva watching from Don Andres Ipil, Zamboanga, Sibugay.
0: From Paolo Vergara, hi Ate Arlene from Dina, Zamboanga del Sur watching from Calamba, Laguna.
1: From Elena Castro Mendoza, pa shout out Ate Arlene sa kumaigsuon sa Tipolo, Plaridel, Misamis Occidental. Solid listener sa imong programa.
0: Shout out to Leonora Cambalon watching from Quezon City Metro, Manila.
1: Ate Arlene, gikan sa pagbangon nako alas 4 para magluto, pamahaw kamo na gyud akong kauban hangtod molarga ang mga bata sa eskwelahan. Dili kompleto akong adlaw kundi makapaminaw sa 97.7 Radio San Siro. Ayan, Marites Hortilano.
0: From Mark Brian Alivio, Ate R, pa shout out sa akong kaugalingon ug sa akong mga kauban diri sa opisina diri sa Iligan City. Bisan busy kaayo filing sa mga papeles na minaw gihapon mi aron dili dukaon.
1: Hi to Rica Ramirez watching from Zamboanga, Sibugay.
0: From Crisanto Pontillas or Pontillas. Wala gid tay makuha nga tarong nga tambag aning Cup John usahay. Pero makakuha tag maayo nga pagdiskarte. Pero mitaw sakto gid pirmi si DJ Novog, Ate Arlene, balance ra kaayo mo paminawon. Greetings from Panabo City.
1: From Teresita Salmorin, shout out diri sa Batangan, Valencia City, Bukidnon.
0: Sige lang gid kog hulat sa inyong mga advice labi na bahin sa gugma. Usahay makahilak, usahay makatawa, keep it up Ate RDJ Nosog Cap June from Tonton Katso watching live diri sa Hingoog City.
1: Hello sa inyong tanan diya sa studio na arag gid ko pirmi na ka-tune in samtang naglaba og uniform diri sa balay. Makapawala sa kakapoy inyong mga tingog watching from Bugo City, Cebu from Elena Rosales.
0: Hi ma'am, pag-greet sa Mendoza family og Rivera family diri sa San Francisco, Agusan del Sur. Naami karon nagtapok sa balay na mina og nagtan-aw sa inyong live from Carol Repala.
1: Ayan. Okay, DJ Novs, ay imuhang final nga tambag para kay Marga sa sitwasyon karon.
0: Again, Marga, para nako, kinahanglan nimo nang ipahawa si Dayan. Kaya unang-una, dili gina nimo obligasyon. No?
1: Correct.
0: Obligasyon na siya ni Owen niya. Kahayahay ba ni Owen og ikaw magsalo sa ihang obligasyon? No? Kanang
1: bag... Kabuutan! Di kaya sa iyang bana, no?
0: Ma-imagine lang bitaw nako, ma'am, nga, kanang the moment nga gidala niya si Dayan sa panimalay, mura kung ako siguro to namugno na siguro ko.
1: Correct.
0: Diba? So, grabe ang pagtimpi, ang pasensya ni Marga ba nga. Imagine nga, iha na lang gitugutan ang kanang sitwasyon nga. Sige, dara mo. Ako, dari, iya ta. Bahala gisa ta ka ba ni Malay. So, kanang kondisyon, dako na kayo nga pabor sa ilaha nga gibuhat ni Kuan, ni Marga. So, karon nga gibiyaan ni Owen si Marga, I mean si Dayan, wala na siya rason para magpakabuutan pa.
1: Correct.
0: Diba? So, naman ko na ikaw, sarag wala gina yung pamilya lain ang kanang si Dayan. So, dili pwede nga ikaw magkargo. Dili pwede nga agi-agiyon kanyag hilak. Kay dili siya victim ani nga sitwasyon.
1: Ikaw ang biktima.
0: Di ba si Marga ang victim, ikaw Marga ang biktima ani nga kahimtang. So ayog sugot niya gano, agi-agian ra kag hilak-hilak. Hala ko maghilak siya pasagda eh, igna nga deserve niya maghilak, mirisi. Lagot kiko. Lagot yo na naon ba nga? Hello.
2: Ikaw ba maghilak-hilak? Di ka maluoy pa sing unsa ra sa dalan.
0: Dili kap, di gid ko maluoy kay ngano, imagine kung ako si Marga lima kabuk akong anak gibiyaan ko sa kumbana.
1: Tungod sa iya.
0: Pasko pagyud ko gibiyaan niya. Muna mo ka na bitang ma-remember maguna nimo ang kanang mga panahon ba nga ikaw ra isa nagpugong ka sa imong kasakit, nagpugong ka sa imong hilak kay para makita kasi imong mga anak mo okay ra ka. Dili na lalim nga kaagi sa usa ka inahan kay ako pud ka titi
2: po sa mga mukha ina, no? So dapat magdinabangay mong duwa.
0: Dili pwede kay dili tapad dili sila pareho kaagi kap kay si Dayan mo pa naigihang anak si Marga lima ka buok. Lima ka buok gibiyaan na siya nga nana mga bata nagkadipo-dipo in town si Marga. Dili lalim nga ikaw ra isa lima ka buok. Imagine lima ka buok. Lisod kayo na lisod may magatimag isa ka buok bata.
1: Actually kung sa inuya ka lang sa sitwasyon bidaw sa realidad makadungog lang ka sa ngalan sa babae sa kabit si mumbana sa puto na gani ka pag kauban ni mus balay.
0: Diba? So believe ko sa kabutan ni Marga.
2: Hindi makauban malipay nga makalingkawas sa sila kay nanay kuan ng ilang kuan.
0: Kaya yeah, I never. Bahala ko ako'y kauban sa panimalay. Basta di lang na kumakita ng naon sa kabit sa kumbana. Kaya hay ba? So, dili niya deserve kay basin niya mapatay no siya ug mapabilin siya diya. Kay basin niya makadugay mahiluan gyud na siya. So, kung ako si Marga, dili pwede nga kanunay lang siya magkapabuutan kay ngano. Dili ta masanto sa ana. Kanang bitaw malabi ta kabuutan niya to the point nga ang imong katungod, ang imong kuana na ko

0: kabaka nang nag-overstep na sila. Dili pwede nga magpabiling ta magpakahilom pakabutan kay again di ta masanto sana Marga. No, panindugi mong kaugaling kay di ilalim ang imong kaagi. So nalig-on na ka sa panahon, dapat masamot kang magpakalig-on. Karon nga giingana ka ni Owen kay kana bitong gibuhat ni Owen nga gidal-an siya anang babae, gibilin pagit sa iya hamrod. Dako kay nang insulto kana sobra-sobra na gyud, grabe na gyud ka.
1: Salbahisid kay nga tao.
0: Grabe ka salbahis. So lami na gyud kay siya ana ba. So again Marga, di nimo siya obligasyon, dili ka angay makonsensya og hilak-hilakan ka. Igna lang gyud nga deserve niya maghila kay iya man ang pinili nga kinabuhi. Iya man gipili nga mooban kang Owen. So karon nga nabiyaan siya. Oh, karon nga nabiyaan siya. Wa siya mahimo kundi atubangon po na niya kung unsa man ang ihang kinahanglang atubangon kay iya man ang consequences nga buros siya karon ka sa anak ni kanang, I mean buros, giburusan ra siya ni Owen o gibiyaan siya. So iya hapon ang struggle si Marga, humana na siya ang struggle. Nakalingkawas na siya sa iyang kasakit kang Owen, no? Nakalma na siya, nadawat na niya ang nahitabo. So karon si Diane na po dapat ang mag-anto. So pasagdain na siya
2: ang atubangan.
0: Ay dili, dili pwede nga mandamay, dili pwede nga salon. Hayahay kay siya, no, kinsa man siya para salon. Okay. So kukay ko. Triggered match. Medo ay sa kanunay kiniangin yung DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
1: Sige, dipensahe ang imuhang Owen.
2: Yes, Ate Arlie. Actually, si mga pinalangga ko, si Owen, gikundin na ginato na sa itong kapisana.
1: Very good,
2: no?
1: Very good, very good. Pakpak.
2: Diligid na ito madawat nga kining na isa kabinuhat nga pasagdan ang mga kababayenan.
1: Correct.
2: Okay. Kining mamugiday atong
1: mga moto ba
2: moto
1: nga
2: dili gid kinahanglan pasakitan,
1: no, dungagan lang
2: dapat ang wala gi pasakitan niya mga kababayenan. Kung ikaw kani ha mga boys paminaw mo ha, kung gusto mo magdugang sa inyong hinigugma, siguraduha ninyo nga kaya ninyo at imanon. Kaya ninyo og panggaon.
1: Saktri.
2: Ikaduha, siguraduha po ninyo nga di mo masapon.
1: Kay baga pa atong
2: nawa. Once masapon na gani ka.
0: Wala patay.
2: Pagkapasakit na ka sa imong kapikas o partner sa kinabuhi. No? Owen ha, kung kapaminaw ka, magbago ka na. Malapit ka ng
1: sintensyahan.
2: Sintensyahan. Sana humaba pa yung buhay mo para ma-realize mo na mali yung ginagawa mo. Sa imo ha, Marga, kinira ko yung ka-istorya. Kanang luoy man pud kaayo gud na si Dayan.
1: Wow.
2: Pareha ra mong gudbog gibiyaan ni Owen, no?
1: Sa pareha sila biniyaan, pareha
2: sa luoy.
1: Pareha mong
2: biniyaan, pareha mong kaluoy. Namo gyud panultion nga kining kung kinsa tong nagpailom.
0: Uwe.
2: Kung kinsa to ang kanang
0: antud karon siya lang niya pud magpailom.
2: Kung kinsa to ang nagpasaylo bulahan.
1: Ay,
2: kunya kanang dili na mo gyud makabalo si Dayan sa imo ha. Kung imong ipakita nimo kaayo, di naman asa kabalo sa imo ha. Natay panultion nga ang labaw nga makagagahom mao'y mo balo sa imo ha.
0: Seryos, gamitan na lang dai tagi nga na lagi.
2: Ikaduwa mo gud ati. Nagyapon tay panultion Dayan.
0: Bako.
2: Nasa Proverbs, no? Kung ato mabasa ang Proverbs, ato lang idiretso ka kanang pag kuan ati. Katong kung nabutang mo po sa Proverbs ha, kaya ato basahan. Kaya marami ito magsayop sa'yo.
0: Basahan na po ta.
2: If someone throws a stone at you,
1: throws a stone at you, gilabay kag bato.
2: Oh, gilabay kag bato. Uh-huh. Labaya o tinapay.
0: Ay, di pwede. Di pwede. Labayan po bato. Mas dako nga bato.
2: Dili magunta makay.
0: Kaya kay ba?
2: Ang ako manggod ang ako manggod Marga, wa tay mahimo anak kay mo ini nakasulat sa balaan kasulatan.
1: Ayahaya gud.
2: Mao nga ko gahulat ko kinsa mulabay bato sa ako para matuman na ako ni ang gibando sa ako ah, nga labayo na ko og pan.
0: Og labayon kag bato.
2: Nagana nagluprid ya gitigom na ko diri. Binangkal kay para bulahan pud ko pohon, no?
0: Ayog la. Ay sakto ka.
2: Sa gihapon kin si kapeng on diri ko gapo dili pud ko pangit. Pero isa lang ako siguro mapagbalak ko.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, dili na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangiyang pula-pula sa kung mata. Trofo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sigutan. Tungod sa Megaman.
8: Ako si Edward Pasagdan, nagahingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang ako kagalingon niya, panunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabay ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika, kaya naatan na. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ni Buhang. Ako gibate dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Kadi mo DJ Nova, thank you Cap June and thank you Marga. Sa imo papadangat imo swatampo ni aton tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Kinala ko kasulti nga kanimo. Doon ay mga panahon nga pwede tayong muhatag pa sa ilo pero depende sa sitwasyon. Para nako, tama na tingali ang imuhang mga naagian nga mga kasakit sa diyang gibiyaan ka sa imong bana o bani dayan. Pero kanang paghatag og chance nga mag-uban mo sa kabalay, gibiyaan siya sa imong bana. Nga pagkawagi po angot sa imong bana, diha pagit sa inyong balay, gidala. Madalal na kagilak-hilak or kaluoy. Para nako, normal man na nga maluoy ta, normal man na nga mubati ta, sige bati isa sa kababay, pero depende sa sitwasyon. Kana manggod, gidala sa inyong balay, kabit sa imong bana, gibiyaan, gibilin sa imo, amang usin siya, anak. Normal, sobra na po't kaayong pagyatak sa imong pag-asawa. Tarong nga pag-isulti, prangkahisidayan, mapauli sa ilaha, tagaan ni mo pamasahi, ipapauli sa ilaha, pasagding ayang gikanan o iyang mga parinti o iyang mga kaliwat, mga higala mo at imaniya, dili ikaw. Kay bisag kinsa ang nasa imong sitwasyon, muingon gyud, gawa nagkasaktong utok kung ikaw pa yung atimaniya. Dili gyud, tarong, nga ikaw pa mismo ang muatiman sa tao nga nagpasakit nimo. And respeto na lang po sa imong kaugalingon, Marga. Again, papahawaa sa inyo ha. Kay nasayod ko, doon na po na siya pamilya nga ulian niya kung wala niya siya sa inyong balay. Thank you so much sa imo papadangat imo swatampo ni atong tulumanuan. Manghinaot kong nahayagan ka sa pagkakaroon. Pero standby karon taod-taod. Alang sa itong Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis, musunod galing ang Malong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. May nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka. Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
3: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Nag-inom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
2: Kini si Dr. Jan Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Gala alang sa ating health education program ng adlang Miyerkules. Of course, it's Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome, welcome again sa tuwang non-health education program.
0: Thank you so much sa mitambong sa medical mission kagahapon sa Mid-Sayap, Cotabato. And karong mga orasa, nagpadayon ang ating medical mission diri sa Kinapawan sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kinapawan, October 8, Bansalan LSV Hotel, via Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur, October 9, Coronadal sa City Mall Event Center, sabay City Mall of Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato, October 10 sa Jensa sa Barangay South Gym in front of Public Market. Hinumdibi atong NAS Medical Mission, libreng check-up, libreng masahe, libreng mga products, no? Doon ay mga products ngayon atong mga giveaways sa NAS products. And of course, ang iyong mga entry pwedeng ma-appeal sa atong NAS Million Bonanza Season 7. Diyan karong December 23 na ang atong grand draw. Kinsa ka mo daw kung tag 1 million pesos, isa sa Visayas and isa sa Mindanao. And layan pa nga, tag 50 mil pesos na pulo sa Visayas and na pulo sa Mindanao. Kung syempre, alam sa inyo mabangutan na text lamang sa itong text line. 0917-159-5812. Tapos mo na ako, 0917-159-5812. At ako, si Nelia Haliasgo, nagpuyo sa Barangay Kalipay, Hinguog City. Ang akong gibati, ming sakit akong puson, padulong sa akong puerta. Sobrang sakita nga akong gibati, dili ko halos makatindog. Tungod kay may bukol ang tuong sides akong matres. Napasagdan lang ginto kay wa may kwarta nga ipadoktor. Nang labay ang bulan tuig hangtod niabot ang 2017. Halos maluyan ako kay way undang na ang akong dugo ning ninihigayuna. Mauto nakahuna-huna ako. Ugang akong pares nga ipasulay ko sa Cervicare og Nance Herbal Capsule. Mitake gid ko ATR og tagduha ka stab. Salamat in town sa labaw makagagahom. Mihinay ang akong dugo. Mao nga hangtod karon mao na kini ang akong gina-maintain ate. Tungod kay ni arang-arang nang akong paminaw og hinahinay na gud nga mibalik sa normal ang akong panglawas.
1: Kay Ma'am Nilia, daghang kayong salamat no, sa iyang paghatag, sa iyang sinatian sa pag-inom sa ato ang product sama sa Cervicare Brand Herba Capsule ug ang Nance Herba Capsule, mga kanans. Okay, sa iya na ay bukol ang iyang tuo bahin sa iyang matres, mga kanans. Then, naano sa mga discomfort na nabatsyagan sama sa magsigi siya og bleeding or magsigi sa dugo-dugo, mga kanans. Isa sa na ay mga symptoms, mga kanan, sa naay mga bukol-bukol sa matres sa mga kababaihan is yung unusual or mga spotting-spotting, mga kanans. So kung dili siya maagapan, mga kanans, yung magsigi-sigi bitaw siya na spotting-spotting, mga kanans, there is a possibility na pwede mo ubos ang iyahang hemoglobin, mga kanans. So once na mag-ubos ang iyang hemoglobin, mauna yung pasyente, luya na, kapoy, sometimes lapsik na ang iyahang physical appearance, mga kanans. Kay tungod, ubos naman ang iyahang hemoglobin, mga kanans. So mauna ko ba, no? Makaingon pag naay mga problema sa matres, na maingon sila na lapsi ang naay mga problema sa matres. Kay tungod po daan na sa pagbagsak sa iyahang hemoglobin, mga kanans. So isa sa ato mga angay pagabuhat, mga kanans, of course kinahanglan nato ma-stop muna yung bleeding niya kay para dili na magsigig gawas ang ato ang pula na dugo sa mga kababaihan para dili na magubos ang iyahang hemoglobin, mga kanans. So dako kayo ikatabang sa pasyente, mga kanans, so mas nindot sa karon labi na naana ang ato ang vitamin C or yung tawa-tawa C, mga kanans. So, yung vitamin C with tawa-tawa sa mga kanans, dako kayo ikatabang, lalo na kung magsigkag bleeding na bleeding, mga kanans. Kaya ito, ang tawa-tawa na as a property para ma-improve ang ati ang atuang clotting factors. So, meaning to say, makapa-stop siya sa na yung mga bleeding-bleeding, mga kanans. So, pwede im nun, one capsule, two times a day ang pag-inom, mga kanans. And then, yes, maayo po na isabay ang pag-inom sa Nance Herba Capsule, one capsule, three times a day, lalo na pag naakay mga bukol sa imuhang matres, mga kanans. Okay? Then, Cervicare Brand Herba Capsule, one capsule, 3 times a day ang imuhang pag-inom mga kanans. Continue lamang yung pag-inom sulod sa 28 days mga kanans. Then after 28 days, yung Cervicare brand herbal capsule, pwede na lang dayon imnon 1 capsule 2 times a day. Then non-herba capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom hantod, mawala, malusaw ang bukol sa sulod sa imuhang matres mga kanans. And then sa mga pagkaon, please lang, bawal mo na yung mga vinegar, yung mga aslom-aslom, manggang hilaw, dili sa pwede mga kanans pag na ay problema sa matres mga kanans. And then yung mga pagkaon na mga genetically modified organism or yung mga GMO para dili ma-aggressive yung bukol ni mga kanans. And then iwas muna sa mga pagkaon na mga sagol ng mga change hormones para dili magkaroon ng mga hormonal imbalance. Lalo na sa imo na akay bukol sa matres, so meaning to say na akay hormonal imbalance. So dili na to gusto na mas matrigger pa ang imuang hormonal imbalance. So sa pag-inom sa non-herba capsule, Cervicare brand herba capsule, ug sa ato ang vitamin C with tawa-tawa mga kanans, dako kayo ikatabang kanimo aron makuha nato yung kapagsig sa ato ang panglawas mga kanans.
0: Bayon mga igalawa naman tayong oras sa atong Health Educations program ng adlaw nga Miyerkules. Hangtod na lamang ug mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nans again usbon nako, Nans ug UAID. Ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na pod ang ato ang non-herba capsule kay yes. Para mas makahatag pod siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Na murag dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-herba capsule. Karon ang non-herba capsule gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka nang nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. So, Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natin Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with tawa-tawa mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang nga panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag ini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 mm-hmm. ang atong Remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang yes. makainom kita o coffee every morning. Pero,
0: yes.
1: pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits ato ang panglawas.
0: Mm.
1: Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: No, wala ilain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan,
0: mm.
1: sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans,
0: mm.
1: and then sa mga lulo, lola,
0: mm.
1: mga panakit sa lawas, mga pamaol, wala ilain. Mm. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan,
0: mm. na
1: pinapagbugnaw ang panahon, mga
0: and
1: kanans.
0: And syempre, ang atong Nans eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
3: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Grupo Bernaldez Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya nakong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Basagdan, nagahingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, panunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsabag ako gibatik. Noon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuanto ka dito sa butik, kay naatan din. Unsabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, rajid nga yung trabaho, pag tumarog, Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong ibuhan. Akong gibate dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Usa ka makabuhay day. Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sab ko ka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga balig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag gana ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery og para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto mababaagi. Kini si Mario Pinduko, usa ka runner. Brow! Cloud EXL Coffee Mix User. May buhay sa EXL, makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
9: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod nato og suga. Wa pay hassle, nakasave pa ko.
10: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission. Whoa!

0: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
1: Ang builderware na gabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store na gabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, og tingting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adto karon ang builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 og 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makat tabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako dahing gipatumar akong amahan, ug sulod sa pila ka adlaw nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa uban pang mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng...

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bulanon.
2: Adiway arde, ang aking pipaminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
3: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD ragyo, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
4: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
5: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
6: Ang istasyon sa katawhan.
7: Tak na sa Bohol Light. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: Ania na ang makalingaw na programa.
10: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagbuminog, kaninjong tanan, mga kurima. Welcome na sab, dito sa to ang programang Balong Daguri. Yan, kumusta, og? Manginaot lang tanganaan mo sa kakondisyon sa panlawas. Agarong adlaw, adlaw karong Merkulis, bay? Paspasa, October 7, 2026, mga kurima. Og atong tigmo 3,100. Giduot ang waipurol na pikas ang flood control. Way bastusay. Ang magbinastos, pipiong simo. Pabot ang sabo atong gandam karod lawang ha. Nasayod ba ka mo? Ah, nasayod ba mo? Nga, maa. O nang ligaw-lingaw siyete. Number 7, og pabuta may gala ang duha para makumplito mga kurima. Okay, magsugod na ta, dito ang pagpinaguman.

Okay, iba tayo ang tamay gala, dinis ito ang papinagubahan. Musta man? Kumusta ang pamahon-pahon, paniunti? Okay, dinis ito may gala sa mga tubag. At tubag na kulong kay nag-shopping na long. Gikan ni Rolly Salvacion, Subida Sing Sing Burunis, Balamban Cebu. Sana all shopping. Oga balo akong tubag kay nag-eskwela na long gikan ni Rolly Salvacion, Subida Sing Sing Burunis, Balamban Cebu. Oga di abriod. Long tubag nag-jogging na long gikan ni Rolly Salvacion gyapon. Subida. Ama kang nag-jogging Rolly Subida. Lang tubag kay nag-ihaw nagbaboy panghatag buksog baoy. Aga lang tubag kay nang laban na gikan ni Rolly Salvacion ang Subida Sing Sing Gurunis Balamban Cebu. Aga di abayod ang tubag kay hubag hubag kang ati long ang hubag kang ati tilini Rolly Gapon edi bunti loli. Basta hubag ni bunti loli. Aga balang tubag kay nakatulong ukot sar. Grabe naman na naku ang magbaba ni mo te. Lang tubag imutig mo kay nagmusketero og tabla wana human na lugar. Oo sunod ang nang mahimong karton bito kay magmusketero tabla. tubag lang bitsil og asin ayan o sa may timplahan ni mo. Okay, ang tubag lang kay nagluto na og manok tinibuok agoy lami ama na pagkaluto gitukoy ang iro ay hayahaya mas iro magpairo-iro lang. Ang saktong tinibuok ang manok ba katong nga green green ang sabaw. Oh, wa ko ay tinae ba? Tibuok man kaha. Anong kwaan pa mag tinae? Tinibuok, tinibuok. Ay, nagkwaig blahibo pa. Aga, balaw ako ay tubag anang imong digmo. Nagsulod o kwarta sa pitaka lito sa Balamban. Dayon, nang tubag si mong tigmo kay panting at ibak kay napikas ang kanal sa lubot. Uy, lito Balamban. Mula kinikalainan sa una o karon. Sa una, magpanti para mataguan ang lubot. Karon kay ang panti na may taguan sa liki sa lubot. Siyala na minira. Dali ra ba kay magabok tong tungod sa buslot? Oh, grabe, tinagka-acidic, no? Una, magkaputol tong tungod sa kwa sa lubot. Bangag sa lubot. Lang, akong tubag kay nag-change oil, nagsakinan na. Rolly Salvacion, Subida Sing Sing, Balamban Cebu. Oga di abriod, Kuya Bog sa Langgam, Lito sa Balamban. Aga, ang uban kay makita Kuya Bog sa Langgam kay ilang buhi o no? O, labi na may galas gawa sa nasa. O, ilang buhi o, himo o nilang pet. Dari sa ato, makita Kuya Bog ah, i-deep fry man ka. Nang tubag sa tigmo kay naghungit og bata gikan daw kang lito sa Balamban. Og tubag tigmo balong kay lansang Alan Pasinabo Barangay Pantaw Calatrava. Kumusta man mo diha? Og may hapulaw ang tubag taong gituli mamunang walay purula Jolene Picuri nang talak at talalak Santa Catalina Negros Island. Kumusta mga taga? Mga talalak. Talalak. Long answer kay naglunap Julianix ng Dawis Buhol. Oy, kumusta mga taga Dawis? Oh, diyan sa may AA Villa. Kumusta mga taga AA Villa Dawis Buhol? Dayon, akong tubag kay nag-cheese oil og sakinan gikan ni Rolly Salvacion.
bago pa gani ka nag-juice oil, juice oil.

0: Okay, Dorito Miguel, sa unang pasiyaw. Gikan daw kang Salik Miguel Las Buhol.
1: Kanang bayhin?
0: Oh.
1: Manguyab gani ka bay, duha ka buok?
0: Ano man?
1: Kayo, manguyab kang isa ra ka buok, ikaw may sig awayon anak ko, magsimog away, sigag awayon. Og duha di ay, sila man duha magsig away ba? Og usaon na ni mong panguyab, sige magkag-awayon anak. Pero duha o ni mo, kana sila imong duha ka-uyab mo masigig away. Bito, no? Mo nang duhaan niya. Ha? Duha para sila mag silang duha magsigig away. Long, tubag kay Lucky nga gituli long. Lisod pong ba, ituliyon ba? Lucky nga ni. Aga akong tubag long kay Tubo. Tubo na sa Taytayan. Oh. Way nga address. Dayon na akong tubag long. Naggaling og mais sa bato kay Iduot ang galingan. Bato nga way purol para tuyukon og. Ano to? Mabuag ang galingan nga flood control. Marisa ng Mabinay Negros sa Pio to. Aga di apagidlong tubag anak kay Apultahan. Gikan daw kang jury sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Balo ang tubag kay Planka Fuse Wire ang gamit giyon Lutgardo de la Victoria. Nang sikatun na Street Cebu, Barangay Dayas, Piotr! Wa, pagkidgap. Aga, akong tumaglong. Nag-ipo og bungas mangga, Ruli Salvacion, Subida Sing Sing, Gurunis Balamban, Cebu. Dayon, akong tumag. Nangihi, Juvi ng Bugo. Ay, kumusta mga taga? Bugo si Bo. Ayaw pangihi. Kay dunay nang li-li. O galang tubagtig mo kay nang hingog mo pidot bandihado sa Bugo. Anong bandihado? Murag bandihado kadako imong na. Pidot bandihado. Akong tubaglong batong magalingan. Og mais kayo magaling mais sa bato. Itulod man tuyo kong mabuagan. O flood control. O Marisa nga po ng Mabinay. Kumusta ang Mabinay Maris? Dayon na siyagit si Tikla. Ang ngib ba? Potong malibay. Tumoy rami na sud. Ang siyagit rami Tikla. Lang tubag imutig mo kay nag-charge yung cellphone. Bandihado sa Bugo. Ayan. Binagog si Nilo. Nilo nga butay. Dayon tubag lang nagtaon ng butonis lean ng Niloan. Kumusta mga taga Niloan? Aga tubag sa tig mo kay injection nga gamit sa doktor para sa pasyente from Julita Suficiencia, Cebu City, Philippines. Dayon long tubag imutig mo kay atako og billiard sa at bula atako og bula sa billiard iyok hanlulukay sa may Bugo iyok hanlulukay og balaw ang tubag tao nangihi giablihan ang sipar siyang karsunis dayon niagas ang flag the control Arsenio Padayaw Bakay Mingla Nilia. Long payong na. Gikan daw kang ibib ng dumagito. Di, pagyod. Remote control. Lean. Ng Sikiho. Long ako tubag kay Ahos Orloy Agidukduk. Sa dukdukan Marlin ng Buhol. Computo. Uwa ay pagyapon mga kurimo. Og balong ang tubag sa tigmo kay manumano nagdahi nagsursi o si Eric ni ng Sikatuna Street, Cebu City. Wap, aga po, Drake. Aga, balong. Ang akong ang tubag anang imuhang tigmo. Nagtahi, nagsursi Eric yapon. Okay, sana ilabay, Eric. Dayon balaw ang tubag kay nanguha og kumpay sa Bakalong gikan ni Rolly Salvacion, Subida Sing Sing, Balamban, Cebu. Wa pagit gihapon ba? Og tubag long kay babay nangihi Alan Pasinabo, Barangay Pantaw, Kalatrava. Dayon tubag na ko sa imong tigmo balaw kay nana Nanod og motel, hika ni Rolly Salvacion, Subida Sing Sing Gapon, Computo. Wa ay paghihapon. Ang tubag balong kay nag-ilis og sinina, Rolly Salvacion. Og tubag long kay nag-utan og pulos kamunggay, gisubakan og manok bisaya, hika ni Rolly Salvacion. Lamia na ba ay? Nam nam. Kanaan ko sa manok Bisaya ka na bulanon pag yun. Oh, Bisaya na bulanon. Long tubag kay si Rotso Alan Pasinabo, Barangay Pantaw, Kalatraba. Kalang si Rotso mor ng gabas, no? Long sundang Alan ma Pasinabo gepo. Aga balaw akong at tubag anang imuhang o tigmo pala. Ayan, ikaw pala.
2: Ako lagi pala ani sa
1: katus balaw niya tug Manila kay tihon kayo ng Itis Plaza. Tigala ang tigbantay kinamay ni Mama. Ah, ikaw pala.
2: Oh sir, ako'y pala ni Sir Nick Kauman.

Kansusin, Sikihur. Kumusta man mga taga Sikihur? Dayon, ang akong tubag, ang lang sa imuhang tigmo. Gate na lang. Gate nga di remote. Computer. Mantin ang gate nga di remote. Unya, maluba, mawik ang battery na. Di kasuod ba? Aga balong akong atubag anang imuhang tigmo. Lipstick. Gikan daw kang aning Sikihur. Wap agi hapo. Aga akong tubag lang sa ibang tigmo. Butones og ohales. Gikan daw kang asusing sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Aga ikaduhang lingaw-lingaw may gala uno or number one. Pa abot na yung usa para magkumpleto. Aga balong ako ang tubag anang imong tigmo. Akong tubag anak balong sa imong tigmo kay unsani. Okay, akong tubag long o sa tigmo kay long tubag anak kay kutsara o tinidor. Gikan ko nung kang waning sa Buhol. Kumusta mga bataga Buhol? Naggunting o panaptong long. Gikan daw kang juvie nang bugo. Wap agi hapo. Og ang tubag anak long sa imong tigmo. Ang tubag anak long kay Panchon. Piotr. Wap agi kuan ba? O, kanabitong pansyon nga Bluetooth. magbutang punta sila o kuhan dahil sa kuhan, Wi-Fi. O, just minteryo. Di po laayo ng mga pata. Akong tumaglong doorknob. Kituplokong manayahan. Murag, waipurul. Kanang nagsiwil. Akong tubag balong anang imong tigmo. Pusil. Computer. Payong manalong. Juven Buhol. Aga balong akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag ana balong kay push button nga sakinan. Wap agi hapon. Dayon. Ang tubag long kay hubag. Computer. Waay pagi hapon. Aga di abajud bay. Akong tubag lang kay G. Lucy. Diyoban ni kay G. Unya, Lucy din. Kasi pitagbasa, kiti makasala. Tarong nga po ninyo. Agalaw akong tubag kay Yabe Ogsakinan. Gikan daw kang Nuno. Lasi Sikiho. Kumusta mga taga-Lasi? Mga taga San Juan. Larina. Ang sapat ng uban gani. Ha? Aga akong tumaglong. Ana imuha.

Naralang ang unom ka. Lungsod sa Sikior. Sikior, San Juan. Lasi, Maria Talingting, Ognarina. O ka nga. Lamat kayo. Sabing feedback na ito sa listeners. Akong tumag. Long, sa imo ang digmo kay doorbell na lo. Computer. Wap agabon. Og ang tumag ana balong kay shit gan. Pyo okay, dito tayo gala sa lain pang pasihaw. Gikan daw may gala kang Yuhan sa Bohol. Kanang may balong. Ay, on saman bay. Kabantay ko ni mo bay. Successful kika bay. Pero daghamang kikaguya bay. Aw, na-successful ko gumika mas bay bay. Kaya nagbatol mong kuan ng panultihan nga. In every success of man, there is woman behind it. Matag ka lang po sa laki, doon ay nagpaliyong babae anak. Mau ba? Oh, sa isa lang gani ka babae gani. Na successful na ka? Sa mo ito ng daghang ka babae di, sobra-sobra na imong pagka-successful. Una, kamang wala ma-successful, daghanain yung uya para maka... Oh, magbaton tan in every success of man there is woman behind it. Gikan daw kang Yuhas Bohol. Dabi, ikaw Yuhan, pila man po imong success pod. So ang tawag ni Mos Byro success. May daka kay success dito ba ya? Kasi klase lang porma. Lang akong tubag anang imuhang tigmo on off on off switch gikan daw kang atutos mabinay. Kumusta man mga taga mabinay og ang ako ang tubag long anang tigmo nimo kay push button push button yapon. Dayon ang akong tubag long sa imong tigmo kay toothpick computer wap aga po og akong tubag balong sa imong tigmo ang tubag ana kay nagpusa og sinli sa tuyo. Pyuto. Kana bitaw magpusa og sinli mo pisik pikit sa mata. Di malasa po ng mata. Mata ikaw di malasa ng mata. Akong tubag daw. Kay nagkapon og baboy soy-soy sa buhon. Kumusta mga taga Bohol? Og ang akong tubag daw. Anang tigmo nimo nang hingog mo. Ako nang hingog mo ka nimo. Dayon tubag daw. Asa imuhang tigmo kay clutch og brakes sa sakyanan. Pyoto! Wapagin niya po. Dito may gala sa ito ang nasayod baga mo. Nasayod ba mo mga silingan? Unit of electric current. Oh, so wala pa masayod ha. Pero katong kapang-eskwila may gala electrical o electronics. Murag kabalagi din eh. Ang unit na may gala sa electric current, mao na may gala ang ampere.

0: si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati doon ko ng usahay, ang akong bibti mo, saka doon, hindi gusto nga mag-insin ko kay mga para sa iblad nga kapaliton sa bukita kay madlok lagi ko. So, pagpaminaw aning sa sinceli at si Aileen, dagan magkayo og mga testimony nga mga ayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad na several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin, o dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang product. So, si Dina Adelianosa, agoy ko diri sa Purok do, yes, poblasyon Gidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to my gala, mga kuring mga dristuhan ang pagpunag-uba.
6: Nang, oh, namo simento diri nang.
5: Nabuang ka? Nag-grocery mani, sari-sari store mani. Dili mani siya kuan, dili mani hardware.
6: Ay, sorry na God. Kanya namo'y Megaman.
5: O ka na, na'y Megaman.
6: Nabuang mani ka? Nga namo'y Megaman, nga di man mabuti ka.
5: Mawala gina. Muna uban, maingaw ka sa permit, business permit. Ibutan lang yung Megalag, ang sitawag ni General Merchandise. So, para pwede. Isang onsa na. Lang akong tubag, anang imuhang tigmo. Ang tubag, ang longkay. Nag-abli og aparador. Or honos, gikan daw kang Janine. Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Ang akong tubag daw sa imuhang tigmo, bintana. Pyoto! Speaking of bintana, Doc, Oh, di man ko katog anang gabi idok gumikan sa kaigang dok. Murag di man ko ginhawa. Oh, ang imong buhaton, kapatag gabi ay ka matulog, ablihin imong bintana. Ah, sige dok. Pagkaugma. Oh, kumusta man? Ay, lami kay akong tulog dok. Ay, pero? O si pero, nahurak mo na kong butag gawat dok. Ay, imong mong ipaablihan. Bayari ito na. Ay, katos balong may galang. Oh, doon na si anak nag-eskwila. Tay, ipaato kasi sa akong maestra dito, tay. Hindi ka balong kay bukit daw nagdako. Huwag ka balong, basta kayo naibalan, sir o ma'am. Niya bay man, mayong adlaw, sir. O sabay, sir. Nga, ma'am, ang ko. Ay, sorry kay ma'am. Abi man ka, abi man ko na kong sir ka, ma'am. Ay, ma'am. Loy po daw. Abi na kong sir ka, ma'am. Sa eskulahan, may ayaw yung pangitid sa eskulahan. Malimtan pa kasi first honor, second honor. Pero huwag magkaiti ka na sa eskulahan. Hindi ka malimtan. Parahan sa kong classmate atong grade 3. Nagkaiti ay. So, karoon, naminyo. Polis na iba na. O di ikin, malimtang na nakaiti siya may gala. Katapos ang ibili may gala sa kurimao numero 8. Ah, number 8. Watay oras, salamat kisa magdaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
7: Way balinay, DYRD, kanunay.
8: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausab ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richly Water, mutanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanang ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richly Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di as Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mo doon mga higala, o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Clee Orcolio. Salamat o maing hapon.
9: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
10: Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
12: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sa dagna, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots. Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
16: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
15: Let's do this!
16: Pag Enervon Z Plus na!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Loni Tabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ako. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pagkaabot og tulo kaadlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
18: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Mga pinangga, si Doc Bry kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
20: See a long rain journey.

0: Las Fuerte Dayon!
1: Zinc may help shorten cold's duration by 2 to 3 days with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCL Corphenamine Maleate Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Mo nang ako day gipatumar akong amahan, og sulod sa pilakaad law, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, Jude. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy
5: ug sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: balita ug impormasyon gipaminaw sa katawhang
8: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
9: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
10: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD Number 1
11: Ang istasyon sa katawhan.
10: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
12: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laong nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol. Alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon, takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Og garon, ani ang inyong makauban.
13: Sa Bohol, tayo ay
14: ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga amo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
15: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panlalawigan SP Bohol in Action. Garong adlaw nga Miyerkules, Oktubre 7, 2026. Mag-uban-uban usab kita mga higala sulod sa usaka oras nga tulumanon. Maghatod sa labing uwahing mga pangitabo dinhi sa itong lalawigan sa Bohol. Uban usab sa atong mga kaubanan sa sangguniang panlalawigan nga gipanguluhan sa atong Vice Governor Nick Besas, uban sa mga provincial board members sa 1st District, board member Lucy Lagunay, board member Mutia Tirol, board member Benji Arcamo, sa 2nd District, board member Jessel Ray Omentado Villamor, board member Tomas Abapo Jr., board member Fernando Iping Isabilla. Sa 3rd District, board member Tita Baha, atong senior board member. Mayingman si board member DJ Baliti, board member Greg Hala, o board member Nathaniel Binlod. O ngatos atong tulo ka mga ex-officio member, presidente nato sa Philippine Councilors League, Bohol Chapter, board member Joanna Cabalitinitay, presidente sa Sangguniang Kabataan, board member Lawrence Birangkla, o presidente sa Liga ng mga Barangay, board member Romulo Sipidusa. May mga to sa itong kugihan o gabti kanunay ng SP Secretary Sir Bonnie Kirog, no, sa tanang mga legislative staff assistant, sa tanang mga kawani sa Vice Governor's Office o sa tanang mga magbubuhat, no, sa mga buhatan usab sa itong mga bukal. Maayong hapon o welcome sa itong tulumanon SP Bohol in Action mga higala. Karong hapon na atong mga pagpanimbaya sa atong mga nag-view sa Facebook Live, nagtanaw sa Facebook, nagpaminaw sa mga radio o sa online, no, mayong hapon o mayong pagpaminaw ninyong tanan o sa inyong magipang buhat, mga gikabisihan karong mga orasa, ang uban pa ingon na mga manggawas sa mga opisina kay pasado alas 4 na pod, no, og sa tanang mga kuan, mga nagibuhaton ang inyong mga gibuhaton karong hapuna, no, samtang nagpaminaw dinhi sa tung dolomanon mga higala. Update gikan sa buhatan, gikan sa tung Vice Governor Nick Besas, no, daghan ang mga kining kalihukan nga gitambungan ang atong Vice Governor Nick Besas, diin iyang gipaabot ang iyang mensahe ngadto sa mga taga-lungsod sa Lila nga nagsaulog sa kafiestahan karong adlaw mga higala, Our Lady of Holy Rosary o Rosary sa Municipality of Lila mga higala. Sa iyang mensahe, iyang gipaabot ni Vice Governor Nick Besas ang malipayong pista sa mga kaigsoonan sa lungsod sa Lila o pagsaulog sa kapistahan sa Our Lady of Holy Rosary. Ipinghinaot ni Vice Governor Nick Besas nga magpadayon ang kasadya o ilabi na ang debosyon sa Birhen. Magpadayon nga mamahimong tinubdan sa panalangin, paglaom, panagiusa sa matag pamilya o komunidad diha sa lungsod sa Lila mga higala, no. Niya gitambungan usab ni Vice Governor Nick Besas uban ni Gobernador Aris Omintado, no, ang pipila ka mga kalihukan sama sa distribution sa mga financial assistance gikan sa ngadto sa mga kalungsuran dinhi sa atong probinsya sa Bohol, sama na lamang sa pag-turnover sa 2.5 million pesos nga financial assistance ngadto sa mga barangay sa lungsod sa Anda. Kauban ni Vice Governor Nick Besas, si Gobernador Aris Omintado og mga department, pipila ka mga department heads nga nagpahigayon sa turnover, no, sa cheque. Labi na dito sa Barangay Suba, lungsod sa Anda, giturnover ang cheque alang sa proyekto o prioridad sa mga barangay nga mukabat sa 2.5 million pesos. Giapod-apod kini sa Barangay Kandamong 660,000 pesos alang sa completion sa multi-purpose building. Dito usab sa Barangay Birhen na gitunol usab ni Gobernador Aris Omintado ug Vice Governor Nick Besas ang 500,000 pesos alang sa improvement sa covered court. Dito usab sa Barangay Lundag 500,000 pesos alang sa completion sa ilhang multi-purpose hall o 16 ka mga barangay sa Anda, nagadawat kini og 480,000 pesos o tag 30,000 pesos matag barangay. Giturnover usab, no, ni Gob Omintado og Vice Gob Nick Besas ang usa ka patient transport vehicle ngadto sa Barangay Lundag, usa kini ka pinakalayo nga barangay sa lungsod, diin mao kini ang sakyanan nga ilang gipangayo atol sa pagbisita sa nakalabayng tuig dito sa buhatan sa gobernador. Usa kini ka saad nga gituman, no, sa Omintado Besas administration o karon natuman na. Samtang dito usab sa gibantog nga Kinali Beach sa Anda, gitunol usab ang cheque nga kantidad og 365,000 pesos kauban ang Provincial Cooperative Development Office ngadto sa Anda Hog Racers Association alang sa ilang meat processing project. Din dugang puhunan kini aron mapalihok ug mapalambo pa ang ilang asosasyon, ilabi na ang nagpadayong hagit sa African swine fever. Mapasalamaton ang mga opisyal sa probinsya ngadto sa LGU Anda ubos sa pamuno ni Mayor Angelina Simasyo og sa 16 ka mga barangay captains sa padayong pagtambayayong alang sa kalambuan sa lungsod. Makini ang tumong tuyo sa kanunay nga paglibot-libot sa mga kabarangayan nila ni Omintado og Besas aron madungog ang mga pagpanginhanglan sa katawhan sa mga kabaranggayan o kalungsuran dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, mga higala. Oh. Samtang lain pang financial assistance nga gitunol usab no ni Gobernador Ari Sumintado o Vice Governor Nick Besas, mga higala, na hitabo kini dito usab sa lungsod sa Pilar, no, diin gidala mismo sa lungsod sa Pilar ang suporta alang sa mga proyekto o prioridad o pagpanginhanglan sa mga kabaranggayan pinagi sa pag-turnover sa mga cheque nga gipanguluhan ni Gobernador Ari Sumintado uban ni Vice Governor Nick Besas sa Barangay San Isidro kauban si Mayor Wilson Paho. Kinitibuk ang 3.98 million pesos nga mga cheque ang gipapod-apod alang sa nagadayang proyekto o programa sa mga barangay, lakip ang Barangay La Suerte. Nakadawat kini og 420,000 pesos alang sa renovation sa ilahang multi-purpose building. Sa Barangay Bagumbayan, 400,000 pesos alang sa improvement sa barangay stage. Sa Barangay Del Pilar, 340,000 pesos alang sa ongoing construction sa school covered court. Barangay Ilaod, 338,000 pesos alang sa office equipment. Barangay San Carlos, 310,000 pesos alang sa completion sa multi-purpose building. Barangay Aurora, 300,000 pesos alang sa office equipment. Sa Barangay Poblacion, 300,000 pesos alang sa pagkumpleto sa multi-purpose building. Dito usab sa Barangay Pamaksalan, 245,000 pesos alang sa rehabilitation sa ilahang barangay plaza. Sa Barangay Inaghuban, 230,000 pesos alang sa pag-construct sa Purok Center. Onya, Barangay Lumbay, 202,000 pesos alang sa completion sa school stage sa Lumbay Elementary School. Barangay Lundag, 140,000 pesos alang sa improvement sa common comfort rooms sa Lundag Integrated School. Samtang dito usab sa Barangay Buenasirte, 133,000 pesos alang sa submersible pump o mga materyales para sa water system. Samtang mitunol usab sila si Gobernador Ari Sumintado o Vice Governor Nick Besas sa 630,000 pesos alang sa 21 ka mga barangay sa Pilar, din may dawat og dag 30,000 pesos matag barangay. Giturnover usab ang patient transport vehicle, kantidad kini og 1.7 million pesos alang sa Barangay La Suerte. Kay maukini ang nakita kung unsa kalayo o kalisod at doon kining maong barangay labi na panahon sa emergency. Importante kini nga suporta sa gagamhanang probinsyal, muabot mismo sa mga barangay, ilabi na sa mga lugar nga layo o mas lisod abtan dayon sa mga serbisyo. Ang mga barangay officials, mao ang mga frontliners, sila usab ang buatubang og musulbad sa mga problema sa katawhan. Bisan wa pa kini makaabot sa Kapitulyo, mao nga dili palabyon ang kahigayunan o gihatag ang pagpanginhanglan o mga request alang sa maong mga proyekto. Mausab ang si Gobernador Ari Sumintado o Vice Governor Nick Besas maglibot-libot sa mga suok sa Bohol aron makita mismo kung asa o unsa ang gikinahanglang ihatag nga suporta o programag proyekto. Masiguro nga muhaom kini sa tinuod nga pagpanginhanglan sa matag komunidad. Gipasalig usab sa duha ka mga leader nga magparayon sa pagduyog sa mga kabaranggayan kay maayong serbisyo dili lamang kutob sa Kapitulyo o sa sangguniang panlalawigan. Kinahanglan kini makaabot sa matag barangay o matagamtaman sa matag bulanon. Sa laing bahin, mga higala, dito usab sa lungsod sa Alicia, gidua usab nila ni Gobernador Ari Sumintado o Vice Governor Nick Besas ang barangay kabatang sa lungsod sa Alicia alang sa benepisyo gikan sa investments o galambuan sa ilang dapit. Gitunol sa ilang barangay ang cheque nga 2.5 million pesos diin 1.9 million ini gikan sa ilang sand and gravel share alang sa buwan sa Enero hangtod sa Hunyo. Kini nagpakita nga ang pagpaningkamot sa reforma sa local mining industry aduna gyoy dakong benepisyo og tabang sa katawhan mga higala, no? So sa nahitabo ni mga kaigsoonan nga nakatagamtam og bahin, no, ang mga kabarangayan o ang LGO sa mga minahan or kita sa mga sand and gravel industry mga higala sa tagsa-tagsa ka mga dapit panahon ni Gobernador Aris Sumintado o Vice Governor Nick Besas diin gipakita ang transparency, no, sa mga transaksyon mga higala ilabi na og ang usa ka proyekto or I mean usa ka gikan o gikitaan, no, sa income mga higala sa provincial government nagikan pod ni matag barangay, no, og sa mga lungsod sama aning mining or sand and gravel mga kaisunan. So dako na nga impact, no, ngadto sa atoang mga kabarangayan nga mahatagan pod sila og share para sa mga pagpatuman pod sa ilang mga proyekto og programa sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay mga kaigsoonan. So ingon ana ang commitment, no, sa provincial government inabagan usab sa sangguniang panlalawigan mga higala, no, para sa mga proyekto, no, og mga gikuhaan na mga income sa provincial government mga kaigsoonan. Nagatusong oras do natay 13 minutos ang milabay sa alas 4 sa kahaponon. Kaganihang buntag dunay gipahigayon nga committee meeting sa Public Utilities and Franchises in collaboration with Committee on Public Works, Highways and Related Infrastructure gitambungan kini nila ni Board Member Benji Arcamo, Board Member Greg Hala, Board Member DJ Balite o Board Member Nathaniel Binlod isip chairperson o mga miyembro sa naisgutang mga komitiba mga higala, no? Usa sa nitambong si Board Member Greg Hala, Board Member katuatong na mention, no? May tambong sa maong committee meeting diya sa session hall. Ang agenda ani kuani kining napo ni ka-agenda mga higala ang gihisgutan, no, sa Public Utilities and Franchises ang request sa Bohol Light Company Inc. sa ilang negative certification kalabot sa dispute sa Alturas Group kabahin sa allegation nga memorandum of agreement nga nakaapekto sa ilang electricity service agreement. No, mao ni ang unang agenda. Ikaduhang agenda mga higala, Public Utilities and Franchises, Public Works Proposed MOA between DPWH o sa Provincial Government sa Bohol kalabot sa bulk water supply and sanitation project o request for authority to enter into the agreement. Ikatulo, Public Utilities and Franchises Manifestation ni Board Member Greg Hala kalabot sa proposed Provincial Ordinance number 21-2026 establishing the Bohol Household Solar Power Incentive Program. No? Ato na ning na-discuss. In fact, ato na po nga na-interview si Board Member kalabot ni mga igala sa proposal ni Board Member Greg Hala nga magbugna og ordinansa nga matag balay i-encourage nga mag-put up og solar system, no? Solar power system sa ilang tagsa-tagsa ka mga balay. Giklaro pod ni Board Member Greg Hala nga dili mandatory o dili compulsory sa matag balay nga mo-avail aning maong ordinansa, mo-avail ining maong programa. Kadturang ganahan nga mo avail sa solar system power project, mga higala, or rooftop sa matag Banimay ang ganahan, kay doon naman po'y counterpart ani ang provincial government, no? For example, usa sa provision sa maong ordinansa, mga higala, ang kining ni ang tag-iya sa balay mo'y mopalit sa solar panels, ang mutaod ani ang provincial government, no? Gasto sa provincial government ang mutaod ug ang mga technicalities, no, sa pagtaod ani. Ang tag-iya sa balay igo ra mopalit sa mga kining ni ang equipment sama sa solar panel, no, unya kining ang provincial government na may bahala mga mutaod sa maong solar panels, mga higala. So pinaagi ni ana ang gilantaw nga mo dunay sufficiency sa power supply sa matag Panimay, unya sa kinatibuk-an magka-contribute pod, no, kay kini ipaagi man ig minute metering, mga higala, og unsay power supply nga di magamit, no, sa balay, muadto ni sa kuan ginta, muadto sa ma-share ni ngadto sa system, no, sa kung naasa Buhiko 1 nga consumer, Buhiko 2 or Buholite, mga kaisunan. So nindot ning maong proposal ni board member Greg Hala. Sige lang, kay og natay kay gunan for busy si board member Greg Hala, ato pa siyang hinabion kabahin ni ini, no, kay hisgutan naman ni sa komitiba. Sa laing nga bahin, ang ikaupat nga items nga gituki ang Public Utilities and Franchises Notice of Electronic Hearing regarding transfer of a water permit in favor of Mactanrac Industries, no? Sa laing nga bahin, National Power Corporation Mukabok Diesel Power Plant for Rainwater Harvesting in Mukabok, Tubigon, Bohol. Unya ika unom, no, nga item mao ang water permit application sa SRR Water Refilling Station for groundwater use in Kagawaran, Daguhoy. Item 7, water permit application sa provincial government sa Bohol para sa Lubok River in Tigbao, Lubok. So kabahin ni sa bulk water supply sa provincial government nga punduhan sa World Bank, mga higala, no? Grant ni sa World Bank nga sila'y mupundo aning maong bulk water supply nga makabenepisyo ang mga kalungsuran dinis tong lalawigan sa Bohol, particularly dia sa Lubok, Albor, apilang Tagbilaran City, Cortes, Corilla, Sikatuna, no? Mao ni mga pipila ka mga lungsod nga maka benepisyo, mga higala, puhon sa gi hipno karon nga bulk water supply sa provincial government gikan sa World Bank. Sa laing nga bahin, water permit application sa Ginbuwasco for groundwater sources sa pipila ka mga barangay sa lungsod sa Gindulman. Samtang item number 9, water permit application sa LGU Antequera for spring water sources sa selected barangay. Samtang item number 10, invitation to the ERC public and virtual hearing for CY 2024 UCME true up under ERC case number 2026-118, mga higala. So mani ang pipila ka mga gisgutan, no, sa kining ni ang committee meeting kaganiha nga gipahigayon sa Committee on Public Utilities and Franchises, mga kaigsunan. Og sa Committee on Public Works, Highways and Related Infrastructure, mga kaigsunan. Nagatusong oras, doon na tayo 20 minutos, similabay sa alas 4 sa hapunon, karong mga orasa. At usab nga, pabuton nga, makontak nato si ang ato ang kugihan o gabti kanunay nga espesikitari Sir Bonnie Quirog. Update po ni kalabot sa preparation sa sangguniang panalawigan sa himuon nga special session, no? Karong Biyernes mga higala, dungan sa himuon nga State of the Province Address ni Gobernador Aris Umintado mga higala karong Oktubre 9 adlaw nga Biyernes. So atong paaboton nga makontak nato ang atong kugihan ug abtik nga espesikitari mga higala Sir Bonnie Quirog og makontak nato. Tawag ipag kuan kausa, no? Ato na nang giingnan kagahapon nga mag-update ta og di siya busy karong hapon na mga higala. Unya karong hapon nagpahigayon og kining ni ang tigom, no, ang Committee on the Public Safety, Committee on Peace and Order and Public Safety, no, committee ba ni Board Member Tami Abapo nga gi-preside ni Board Member Nathaniel Binlod. Gahisgot ni mga higala kalabot sa kining ni ang kalabot ni sa proposal nga adunay unsa ning adunay K9 office unit, no, ang probinsya sa Bohol mga kaigsuunan, no. Kay importante ang K9, importante mga igala nga adunay K9 unit ang atong probinsya sa Bohol gumikan kay daghanta og angayang bantayan, no, nga dili maato sa mga security personnel, mga kapulisan og gikinahanglan ang advance nga pamaagi sa security mga higala sama sa K9 dogs nga gamiton ilabi na nga daghantay pantalan dinhi sa tung probinsya sa Bohol unya dunay international airport mga higala, no? So mana mga higala nga si Board Member Nathaniel Binlod dunay proposal, no, nga magbutang gyud ta og K9 unit, no, dinhi sa tong probinsya sa Bohol mga kaigsoonan unya gihisgotan ni inabagan pod ni sa mga resource person kaganiha nga maoy kining ni ang unsa ni maoy may hatag usab og giya kung unsaon pag kung unsaon ni pag pahilo na mga kaigsoonan nga aduna gyud tay K9 units dinhi sa tong probinsya sa Bohol mga higala. So mao na nga gihisgutan, no, ang maong tigom atol sa committee meeting kaganiha mga higala nga gidumala sa Committee on Peace and Order and Public Safety, ha? Usas mga kuan ani, usas mga concern, no, nga kining kanunay musud ning mga kontrabando sama sa illegal nga drogas unya muagi og mga pantalan o mga ports mga higala nga walay wala kayoy mga nagbantay og walay mga K9 units mga higala kay lahi ra man gyud to, no, lahi ra man gyud nga ang tao og ang K9 dogs ang capacity nila sa pag bantay kay train man gud ning mga iro mga higala og unsay ilahang gi train klase nga training ana nga maka-detect sila og mga kontrabando sama sa illegal nga droga, no, tawag nato nga 90 to 95% accurate, no, ang detection sa mga iro ngon nga ni pailawom aning maong klase sa training mga kaigsunan. So makahatag na og kining ni ang dugang security, no, sa atong probinsya sa Bohol. Gawas sa ini kining nagpadayon usab nga hulga-hulga, no, hulga gani sa eskwelahan pa ni sa pagkakaroon mga kaigsunan, wa tay may bao og mahitabo usab ni sa mga government facility, no, mga public places mga kaigsunan. So isip pagpangandam, no, usab na sa gitan-aw nga adunay mahitabo mga kaigsunan nga ma-equip gyud og maayo ang atong probinsya sa Bohol nga aduna na tay K9 unit office, no, dinhi sa atong probinsya. So far sa pagkakaron atong nasayran nga dunay 17, no, ka mga K9 dogs ang atong probinsya sa Bohol, ha. Unya kini sila gipangpahiluna ni sa mga pantalan, no, mga dagkong pantalan sama dinhi sa Tagbilaran City, no, sama diha sa Tubigon, no, Tubigon Port mga kaigsunan. Unya sama po diha sa kining ni ang dito si Tafe o guban pa, no. So mo nay gipistuhan sa mga K9 dogs sa nga gi-handle sa K9 unit sa provincial government mga kaigsunan, no. So ang taga Philippine Drug Enforcement Agency misuporta pod aning maong lakang mga higala, no, nga adunay K9 units ang atong probinsya sa Bohol para dugang security, no, sa ilabi na nga ang PDEA di pod nila makaya tanan og bantay og asa manood ning mga kontrabando, mga illegal nga droga mga higala gumikan kay limitado ra pod ang ilahang mga tao, limitado ra pod ang ilahang capacity, no, sa pag kining ni ang pagdetect aning mga illegal nga mga kontrabando mga higala, no. Unya ang atong probinsya sa Bohol usa ka isla, daghan tay mga entry points, no, nga pwedeng kuan, pwedeng lutsan, no, sa mga illegalista nga mupasod og mga illegal nga mga butang, no, dinhi sa tong probinsya sa Bohol sama anang sama na lamang aning kining ni ang kuan mga kaigsunan, sama na lamang aning illegal nga drugas mga higala. So dako ang suporta pod nga gihatag sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Bohol, no, para sa pag

0: O mga nga itong legalization gimog nga ito sa atong Bohol Cultural Center. No? So, sa di patang padayon, akong praktisa na kudaan ang roll call, may alin. Akong timbayaon ang tagiya sa itong programa, no? Ang sanggunian paluluidyan, pinanguluhan ni Vice Governor Pacifico Nicanor Sarabia Besas Jr.
1: Kompleto.
0: Yeah, akong roll call ane gikan sa ranking ni Bayale, no? So, nagsunod niya.
1: Mao ni mahitabo sa Birnes po ng imong roll call karong adlaw.
0: Oh, mao ni. Oh. Sige, sige.
1: Practice. Sige.
0: Ang atong senior member of floor leader, si board member Tita Bertodaso Baha.
1: Okay.
0: Niya atong next in rank, atong itimbaya po, ng atong assistant floor leader, board member Giselle Ray Aumentado Villamor. Isundan ni board member o assistant floor leader po, si Dionisio Joseph DJ Valmores Balite. Nagsunod po niya, si board member Greg Crispinito Lapura Hala.
1: Okay.
0: Sunod si board member Tomas Dahab Abapo Jr. O makadungo po nila mga parinti ba?
1: Malagi, oo.
0: Sunod niya si board member Fernando Iping Boyboy Estabilia. Sunod niya si board member Lucille Yap Lagunay. Sunod po niya si board member Mutya Kismet Reyes Terol. Ikanapulo, board member Nathaniel Onyes Binlod. Ato silang itimbaya kanan. Sisundan po sa floor leader sa First District, board member Vincencio Benji Buhion Arcamo. Atong kamahan sa mga barangay, board member Romulo Gonzaga Sepidosa. Atong itimbaya po. Atong presidente sa mga konsehal, board member Joanna Cabalit Initay. Last but not the least, pinakamatanon, board member Lawrence Xavier Quizon Angkla. Muna sila tanan ng atong gitimbaya, Len, o ang atong State of the Province address karong business po ni Governor Aris, ato pong gitimbaya, pag-apil, magsugod sa Osaka Misa, alang alas 8 sa buntag. Ato na ni tanan sa Cultural Center, Len, na pag-uman sa misa, doon ay one gamay, snacks gamay. No? Kaya taas-taas sa baning hapin-hapinan ang tiyan kay taas-taas ning sopa sa governor, mga uras siguro ni Kapin. No? So, ang atong session gin mismo, magsugod na 9:30 na.
1: 9:30. Okay.
0: Okay. Kuman ang mas niya, atong snacks, cocktails, no? Niya, session na. O gi ato ning gi hugon-hugon nga mahuman ning mga alas 11 media po.
1: Aigo pa niyo to.
0: Aigo pa niyo to. O ga magpadungog-dungog sa daan alin nga panggaon diyo dapat ang media, no? Taga media. Ang ay butangan ng saktong lingkuranan to. Lamisa kay.
1: basig di mamaog suwat o gutmon.
0: Basin, no? Demo na delikado niya. So, fourth estate na yan. Ikaw pat nga sector sa Katilingba, no? Government, business, civil society niya. Fourth estate media. Diligin na siya ang kalimutan. So, ang atong session, Lynn, usara ang isigutan gyud kadto lang report ni governor ngadto sa atong katawhan o atong mahinumduman nga sa last year dito naghimo sa ceremonial hall fourth floor sa atong kapitulyo o nasinati sa atong executive department nga apike dito apike
1: o oh, gamay ra manggod kayo
0: gamay ra nga kining ikaupat maning sopa ni governor ikaupat nga na tuhig sa iyang panerbisyon nakahuman naman siya tulo so ikaw pat nga tuhig gusto niya nga ma paibaw yun ang tanan bagang bagang sektor sa Katilingban yun yung imbitahon so mga mo gi hugun-hugun mo abot ng mga 400 kapin ng mga mutambong.
1: Okay.
0: So, manay itong dakong event karon kimanaha.
1: Yes. So, sa ato ang so, mga miyembro sa sangguniang panlalawigan Sir Bonnie sa hangtod ni adtong o ni adtong nakalabay nga session last session nato do na paghihapon yung mga board member nga wa diha gumikan kay official leave ang uban nakalib. Karong maabot nga Biyernes ning signify bang tanan nga present during sa
0: sopa? Tanan gyud gani si board member Jami Villamor nga puto punta sa October 11 ang niyahang leave nagpahibaw na siya nga mutambong siya karong Biyernes sa October 9 pa. Og si board member Tommy Abapupod atong paborito nga board member nag-signify po nga mo pakita siya sa online. No? So, we expect 100% attendance.
1: Oo.
0: So,
1: unsay mga kuan Sir Bonnie, mga imuhang mga panglantaw gintang pwedeng ma-appeal ni Gobernador Aris Sumintado sa kining ni ang mga ordinances nato bitaw nga kining ni ang that would somehow maka-apek na naka-apekto or maka-apekto sa atong mga katawhang bulanon kaha
0: dapo gyud posibilidad ana nga iyahang i-announce na ang pagbukas naka-apekto sa turismo na to bayalin kamo mong ginasayot kanang pagbukas sa November man bukas no so i-announce nila ni ang pag bukas balik sa atong whale shark tourism mura magdi po ni kalimod nga na-affected po itong tourism anak
1: correct
0: no? Tingali po diya pong iladlad ang mga iyang programa unsa ano to pagsagubang ang El Nino kay ipabot man niya mas grabe pa El Nino di ba
1: correct So kining mga bahina grabe pod ang kuan ani lihok pod sa sangguniang panlalawigan ginta labi na sa to mga chairperson nga assign aning maong mga komitiba.
0: Kabahin sa ini pong burnout tingali address pod tingali niya kay sige man tawa ka experience ani aging mga semana buwan no. So power and power industry no kung saan ang iya magipakadakaan sa iyang administrasyon ang renewable energy pod no pero tingali doon na sa siya yung mga report kaning mga butanga no kaning mga importante kayo sa atong probinsya tourism agriculture no. So kanang mga aspeto sa pangguberno nga makaapekto gyud sa atong katawhan.
1: Okay, so atong pabuto na lang og unsay mga kuan, unsay mga iladlad no sa atong gobernador.
0: Oh, sure kung maayo pagandam sa atong executive department niya na bayalin kay anad na sila na ikaw pa ta gud eh.
1: Mao.
0: Oh.
1: Pero sa legislative body Sir Bonnie unsa kang mga programa, proyekto nga kinahanglan pagdugang oversight sa SP aron nga masigurong ma-implement ba kay doon na itong mga nadunggan nga kuwang og implementation. Naanay ordinansa pero wapay implementation sa kahay mga kuwanan ni. Gikinhang lang dugang oversight sa SP bahin ani.
0: Kini si board member Mucha Tirol. Kuwi kanang naiyahang mga kuanpod mga katong sa renewable energy nang usog ang board member Jamie Villamor man sa agriculture si board member Lucien Lagunay sa health kay kini health di ba last week lang di ba dakong isgutanan katong bahin sa pagka goot na kayo sa Galyares.
1: Galyares, oh, Galyares, Tagbilaran.
0: Dunay mga gisugyot yung mga pamagi o mga sistema ni board member mo siya tinol. Isip kanhi nagdumala po sa Galyares Hospital nga iyang mga solusyon kita po. Isip mga usa na karon ka legislator o naka matikod ta nga siya, si board member Tirol, gusto yung tutukan itong implementation sa iyang mga pet legislation, no? Sa iyang mga gipanginahan, lalaki pa, gipangamahanan. Pero,
1: gipanginahanan.
0: O nilansa, no? Iyang ginang bias mo po na sila ni Governor Harris, so sa'yo natingali po niya ang pagpaningil kung hain ang implementasyon sa iyang mga ordinansa, no? So, health, agriculture, tourism, tourism kang board member Jamie Villamor po na. Doon ang sabtay bagong tourism code, no? Ubos sa iyang pagpanginahan. So, usa sa mga ditutukan dito sa bagong tourism code katong paghatag og importansya sa mga isla, magdagan kayong isla atong probinsya nga wa pa gani kayo mailhi sa atong katawhan, no? Dito ang pinakadagan ko akong masayop sa second district din atwa sa dito nag representar si board member Jamie Villamor, Tommy Abapo, o si board member Iping Estabilia, no? So, ilan ang itambayayungan nga mahatagan o pagtagad ang mga kaislahan.
1: Kining sa...
0: kung sa... kita sa turismo, dagay percentage ng mga ato sa mga isla. Sa to, Dayalen.
1: Kining sa tourism code, Sir Bonic, ay manipod ang issue karon, no? O, asa dapita sa tourism code na to pwede ma-implement. Kining reklamo, matawag ba ng reklamo sa kadaghanan or pipilara kanang nasa social media nga buhol is gold. Ah, mahal ang buhol. Ah,
0: mo affirm ta na bayalin pero in a positive way, no? Tinuod. Bulawan no ng buhol pero isip usak ka tourism destination. Ako, tigpaminaw, mag-git ko ni mo. Hangtod sa gabi ka ng Tagbilaran by night. Nindot ka yung pagkabat-bat ni mo to bayalin nga. Sa buhol ra ka nga daghan kag masuluyan. Ay dagat,
1: buntod.
0: Sa bukiran, mga kasubaan, no? Daghan, mga simbahan, apil pa ganin na, fake tourism, no?
1: Fake tourism, no? Nalimta na natin, fake tourism.
0: Oo, so, anang dapita mo, uyon ta nga, tinood, sa maong kalidad sa turismo nga, varied kayo, imong mabisitaan, gold yung buhol anang dapita. Pero atong dasunan tong gisulti ni Mayor Benji Oliva o ato pong board member Benji Arcamo
1: duha ka Benji ni board.
0: Oo nga kung mangita mo pumpano nga sudan labi na ayaw sa hotel. Mahal na hotel.
1: sa dili na pumpano imong gibayran ana ang kuana ang ngalan sa hotel. ang tigluto og ang ilang serbisyo.
0: Mga gitawag sa mga sosyal, ambiance.
1: Oh, ambiance. Oh.
0: So, di tamo pali kao pumpano diha nga. Ang ambiance, 1,000 niya ang pumpano 600.
1: Correct. Ah, correct.
0: So, naimo na one check. So, amin sa mga taga-ato po nga mga kuan mga karinderya
1: restaurant po, no? Restaurant, oh. Bisa, so, og di gani, ikaw nila gluto mismo. Ha? Maka-style pagka og unsay glasses imong ganahang luto. No?
0: Okay. Oo.
1: Di ra maabot og 1,600 na basta ikaw magluto. Oo. Oh. Kay pila ra man ang kilo.
0: 1,600 gani luto nimo mga tulog ka kauna.
1: Tulo, oh, tulo. Tinan na kay tulog ka pumpano siguro ana kay ang kilos so, pumpano naman sa 500 to 600 kung amo sa ako masayop, no? Niya sa usa ka kilo mo bato mo abot man nag tulo pod gabuok siguro o dili ingon ana ka dagko nga pumpano.
0: Oo.
1: No?
0: So, tinon, bol is gold, pero sayang pagka bulawanon niya tourism destination.
1: Pero ka ni adto bito tag ako lang pa di share Sir Bonnie, niya gikan yes. Lili pa lang dugay ni adto man tag Davao. Usa sa ilahang mga tourist destination dito Samal Island. Hmm. Nga mura pog Panglao Island.
0: Ha? Nahuman na ba to ilang bridge paingon dito?
1: Ongoing paghihapon ang ilahang bridge. So dito dito ta sa kining gitawag og Paradise Samal. Island, Paradise Island kanang Samal. Entrada gyud sa Samal Island kung asa maoy dagsaanan sa mga
0: turista
1: og sa mga kuan, mga manuroyay nga taga Davao City. Nananaw ta sa ilang Mino dito, pupareho ramang gyud sa mga Mino diri pod sa Panglao kung nakasood man ta mga mahalon gamay nga mga kananan. Nakatry mong punta ana. Maumarag presyo, Sir Bonnie? No?
0: Maulagi, oo.
1: Liman ka. Ang ilaha dito, mas mahal pa ganit dito kay ilhang tulo kabuok scramble nga itlog 250 pesos.
0: Ang tulo?
1: Ang tulo kabuok scrambled nga itlog rin na, ha?
0: So, nahimutang, huwag tagpila man ang usa.
1: Tagguan, si Tinta ba ka ha? Si Tinta.
0: Si Tinta, ako naman ang gibat-bat sa kung kulong sa tuang mantalaang Bohol Chronicle mga duha ka semana ang nilabay. Di kwanta na, dili ta mo makilalis, dili ta makilalis kay mo lagi na, sigon sa imuhang kasinatian mismo dito ka sa Samal Island, maumaura sa dang presyo.
1: Maumaura. So, ang dito, wa may reklamo dito. Mahal dito, pero wa may nireklamo. Gumikan kay siguro, satisfied sila. No? Onya,
0: usapod na.
1: Dire sa to, siguro, mo reklamo kay ang iyang expectation is barato ra niya ang mawalag itong gisulti nila ni Board Member Benji o Mayor Benji reality nga kita mga Pilipino kuno magpakaroon ng nun, yung inigsood niyo dito, kuwang rady mong budget. Kuwang rady mong budget da. No? Ang social media, dali ra kayo mo pindot, no? Post da yun, nung sa imong nasa imong nauna.
0: Marami itong nahimo po kung curious anong napita by Alan kay sa kasaysayan sa Pilipinas ko ang banhaan yun kayo nga mga kritiko kining sa sugbo. Kuya na noon kinang sugbo posisyon sila itong mga isog na sila dito mga panahon ni Marcos banhaan kay ilang mga komentarista sa mga 1970s 80s yan na. Pero karon mo mas banha ang social media sa Bohol, no?
1: Mo maingon kay bisan asa man mo abot ang banha sa social media mga post pampick upon pamanggani sa ubang mga news site sa laing kuan, laing probinsya.
0: So, maghagit siguro na nato sa mainstream media pareha nato by Allen no nga ang ato ang radyo o Mantalaan moy dapat kuan og impormasyon diri sa social media.
1: Correct, kay sa social media mang daghan og kuan na daghang mga fake news.
0: Daghang magic.
1: Daghang magic.
0: Yeah, di man sila ka kuan dia, di man sila ka kapalag kay usab ni mo pag ubag og palitaon pa man nimo tong kinsa to nagsuwa ka na.
1: Mao.
0: Tapo ah, sa mainstream media, Mantalaan og radio, pwede sila makareklamo. Kaya naman tayo itawag og code of ethics, no?
1: Correct.
0: So, mao nang nindot sa kayo nga kanatong sangguniang panlawigan doon na sa programa sa radio na di-handle ni by Allen Verdura. No?
1: Oh, unya kabahin anang mga reklamo social media murag i-raise pod na nga concern ni board member Binlod no. I think murag wa ka adto Sir Bonnie. Nga
0: katong bahin sa kanang mga bato na sinati sa siyudad Tagbilaran katong kanon si Manaha.
1: Oo.
0: Oh, nga unay mga anonymous.
1: Oh, so gi-raise pod na niya nga concern. Mura og i-committee meeting na, wa pa man po i-schedule nga itong nakuan. Nabasahan dito sa SP Secretariat, Sir Bonnie.
0: Katong nasinati sa atong syudad, angay dito by Alin, kakuhaan o nasinatian o ehemplo, adili gini ay magpataka taong post-post kay matrace mang gidi ay bisan pag anonymous ang imo ang i-post.
1: Oh, lagi. Oh.
0: So kuan to dapat og leksyon sa mga atong katawhan, mga batan-on hangtod sa mga hamtong, no? Kuan gid ni leksyon gid ni nga dili gid ta magpataka og post diha kay matrace gid ka.
1: Yeah, correct. Yeah. Kana pong butanga padayon po nang gitutukan sa sangguniang panlawigan pinaagi sa mga board member no nga nahatag pod og igong pagtagad ni ana bahina.
0: For sure.
1: Okay, so Sir Bonnie, daghan kay salamat sa oras no nga imong gigahin sa atong programa karong
0: daghan kay salamat sa atong sangguniang panlawigan ato namang gi itimbaya ang tanan na pinanguluhan ni Vice Governor Nick Desas.
1: Itimbaya sa ito mga itimbaya sa ito mga konstituente dito sa Lungsod de Miao.
0: Oo. Oh, dili na ito. Kalimtan. Kalimtan. Oo. Oh. Kay base na niya makadaog tagluto dito sa langsad ka dito po on. Ang pumunta na o tigtaya. Saan magdaog ko dili tayo.
1: Mauna diya, karon.
0: So, og mauna nga, mangita sila sa, kusaw naman ang 500 ron, na po ba 500 ron nga Ninoy ang dagway.
1: Mura gahinahinay nagka-face out man?
0: Oo, oh, magkipakunawaan, ano, mga buwak na, mga animals na, kuhan. So, saan naman ito na pagkuhan nga, og dili ta kadaw gluto aare na lang nato na ihog sa simbahan ng 500.
1: Pero mangita silag tinud-anay nga serbisyo automatic na ha
0: bisag dili mo lang sad mo tabang ya punta.
1: Correct. Oh. Mas maayo gitong malansad no.
0: Oh, okay. Manok pa ilang sa wang musikat po bakani ito tanah.
1: Kinasikaran, ha? Kinasikaran.
0: Basta na ay, atong duha ka adagan si Alin eh. Ang maguna lang diha si Bay Alin nga atong sul-sultan pohon sa atong media sul-sultan.
1: Okay, so Sir Bonnie, salamat kayo no sa oras sa gigayon ng gihatag. May hapon, Sir Bonnie. Thank you.
0: May hapon.
1: Okay. Mato may galang atong abdik o gagugihan nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog sa sangguniang panlalawigan mga higala. Bueno na pupo sa usab ang atong tulumanon sa atong programa Takna sa sangguniang panlalawigan. Magdungog-dungog tahangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa atong Vice Governor Nick Besas uban sa atong mga provincial board members. Kiniusab si Alan Deidora. Daghang salamat. May hapon. Keep safe. God bless us all.
2: Inyong nabati ang Takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: DJX 500.
4: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Agoy, nabugahat ko. Naapad yung kauban ng pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
6: It's me, your Standing Auntie Melay. Biskarte, bisdak na ko, ana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
12: Oh! Ipawin niyo may tagad yan! Dahil walang aw sa paw!
13: Para mas mahimping ang tulog, ipawin naman tagad yan! Dahil walang aw sa paw!
14: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman tagad yan! Dahil walang aw sa paw!
15: Punahan ang kirot, magpahid na ng paw! Dahil walang aw sa paw!
16: For better life.
17: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales, alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, og moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, og mga finishing materials, alang sa balay, og mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply og mutaod sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass, og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold, the handmaid of the Lord.
1: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, the Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang Pulano.
3: Pulano.
4: Adiway arde, ang aong pipaminaw yun, everyday man doon kumaminaw, kay insakto ang mga balita, way bias ba?
5: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDYRD radio, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
6: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD.
8: DYRD.
7: Number 1.
9: Ang istasyon sa katawhan.
7: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
10: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa tong mga suking tigpaminaw nya tong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw usab sa tuang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Ralson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, maayong-maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre akong pagtimbaya usab ug maayong adlaw sa ato ang 16th sangguniang panglungsod city councilors atong mga department heads, office heads and employees nato sa ato pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Ug ilabi na usab ni Ma'am Cathy Torimocha nga ato ang Chief of Staff ug ato ang City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Maayong-maayong adlaw kaninyong tanan. O syempre, akong pagtimbaya usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa ilang mga pagkaon karong orasa, daghan kayong salamat sa inyong pagigunong, pagiguban o pagpaminaw sa mga updates, programs and activities na to sa itong pagamanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran nga itong ihatod unyang taud-taud. Ilabi na usab ang ato ang mga developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Ug syempre uga sa mangkuto mong sibyan ng programa no, kung asa man mo nahimutang karon mga higala, maayong-maayong adlaw kaninyong tanan. Ug ako pong pagtimbaya sa ato ang 15 ka barangays diri sa siyudad sa Tagbilaran nga nagasuporta usab nato sa atong matag adlaw nga programa. Again, maayong-maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. Og syempre maayong adlaw usab sa to ang tigtimo na tong programa si Sir Gilbert Tulop og si Sir Eric Ihok nga mo'y nag-insure nga madungog ta sa kahanginan og makita ta sa tong Facebook page ang DYRD Bohol ang kasaligan og sa tong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is October 7, 2025, adlaw nga Martes. Yes, mga higala, ikaduhang adlaw na nato karong semanahuna sa ato ang pagpanerbisyo diha sa ato ang buhatnan sa City Government of Tagbilaran. Tuwing ikaduhang adlaw na mga higala, lain na usab nga adlaw ang ato ang pagahisgutan kabahin sa mga katikaran, programa o serbisyo sa atong pagamaan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. O ilabi na usab sa atong mga news beats nga atong ihatod sa atong mga sukintig paminaw. And of course, sa ato ang mga programa, serbisyo sa ato ang pinangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, alang sa mga activities and programs nga gibuhat niya alang sa ato ang syudad sa Tagbilaran. So later atong ihatod no ang mga post Facebook Facebook page post ni Mayor Jane Yap. And of course, ilabi na usab sa usa sa mga inisyatiba ni Mayor Jane Yap no, kini ato ang Tagbilaran Citizen ID Registration, kundi in ato yung napong isibya pagbalik kung asa ang mga barangays na to sa syudad sa Tagbilaran. Nga ato ang gipatigayon, ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Registration. Sa dili pa nato nahihatod mga higala, ari sa tano sa ato ang mga kamustahan, kamusta ta sa itong mga suking tigpamina. How are you? Kamusta yung tibuok adlaw? And I hope you're all good, you're all fine, no? And hoping and praying and ang naata sa kapunay sa maayong panglawas, no, nga wala tayong mga sakit-sakit, no, kini sa man yung mga ubo or sipon nga gagmay nga mga sakit-sakit mga higala. I hope nga maayo atong panglawas matag adlaw. And speaking of panglawas, no, ato ang i-remind ato mga kaigsuunan kung adon mo itay lakon, no, mogawas ta sa atong matag sa tag sa kapanimalayo sa atong magipagtrabahoan, di ato makalimot sa pagdaog payong or pagsuot og jacket nga adunay hood para protection nato sa atong lawas laban sa di nato matansya nga dagan sa panahon kay usahay mga yala, no, muuwan, muinit o pagkaroon gataligsik ang mga puntuha sa mga itong protection ng itong lawas dyan matag-adlaw. Kaya itong lawas may mulihok matag-adlaw sa itong pagpanerbisyo sa itong mga tagsa-tagsa kagipang trabahoan o gilabi na usab sa itong tagsa-tagsa ka mga panimalay. And aring puntuha mga higala, no, na atay special guest nga itong mahinabi para sa itong programa para makapahatod mga katikaran o programa kabahin sa mga impormasyon, no, kini ato ang matag Sabado nga usa ka orientation alang sa ato ang mga kaigsuunan natong mga tricycle drivers and operators, no, kay again kada tuig nato ning paghimuon ning ato ang paghatag og orientation, pagpa-remind nila, no, sa mga rules and regulations sa ato diri sa syudad sa Tagbilaran. So naa diri, no, akong it's my pleasure, no, and of course ato introduce ang ato ang special guest nga naa sa pikas linya ang ato ang head sa ato ang City Traffic and Management Office, way lain kundi si Sir Antonio Samante. Hello Sir Tony, maayong adlaw and welcome sa ato ang programa. Imong imong mga pagtimbaya alang sa atong mga suking tigpaminaw. Sir Tony?
3: Yes, yes. Again, maraming salamat. Maayong buntag kanatong tanan, maayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw. Ato ng pagtimbaya sa atong kagumanan sa Dagbilaran Tagbilaran, pinangulong sa atong Landong Mayor, dan Honorable Ma'am Jenyap, o sa atong Vice Mayor, Honorable Adam Rizal Nala, sa atong mga Napoca Gonzales, atong mga barangay kapitanis, unya sa atong mga department heads, pinaluan sa atong city administrator, Alvin Acosar, o sa atong mga rank and file sa atong Dagbilaran Tagbilaran, maayong buntag na atong tanan, kutub sa mabot sa atong sidya karong buntaga. Atong ikalaga ron, Kim?
10: Yes, dagayang salamat Sir Tony sa imong panahon ug oras nga gihatag diri sa atong programa para makapasibya na pod sa lain na usad nga mga aktibidades. Labi na kini ato ang seminar Sir Tony, no, nga ato ang gipatigayon sa ato mga tricycle drivers and operators nato diri sa syudad sa Tagbilaran. Sir Tony, can you share to us, no, kabahin sa ato ang kini ato ang seminar, unsay purpose ni ini, and I know nga every year na ito ni ginabuhat, and unsa ang mga schedules nga pwede nilang masudlan, and of course tagpila or pila kabuok, no, nga mga tricycle drivers and operators ang maka-seminar sa ito ang matag Sabado. Sir Tony?
3: Yes, daghang salamat. Salamat sa kagayon ng atong itaybaho sa atong katawhan o sa atong mga operators o mga drivers sa atong tricycle for hire sa Dagbilaran Tagbilaran nga kasukod na sa karong tuiga ang atong yearly tricycle drivers operator seminar gasugod na ta na itong aging Sabado. Ato ning pagayimoon karon sod sa nako ka Sabado, starting atong aging Sabado, hantod ni sa December 13. Kaya tungod kay ato maning gibahin, kaning atong 3,000 ka mga tricycle drivers into 10 batches. Mm-hmm. Mao nang tag 300 ra kada among yalaw, tag 300 kada Sabado. Mao nang 3,000 ni kalatanan na po ka batches kutob karong December 13. Now atong gipahibaw sa atong mga drivers o operators nga kanang kinanglan gyud nila tungod kay this is one of the requirements sa atong renewal pohon sa ilang news permit 2026 kay dili man ma-renew ang atong news permit o wa ning usa ka requirements, which is the certificate of completion sa maong seminar kin tungod kay ang uban po mga drivers nang hawa na po na po yung mga operators nga may hire na po duglain nga bago o niya wa pa makaseminar man nang atong ipahibaw sila nga ipa-undergo sila seminar or maibaw sila sa mga duties and responsibilities sa mga drivers, duties and responsibilities nila, unsaon nila nga ato mga pasayro, ato mga sumasakay, o sa ato mga traffic rules and regulations sa atong dakbas tagdaran. Kaya kinanglan kasagaran, wapag yung maibaw nila, binatong wapag makaseminar, maunang atong yawa ka mga operator nga pa-seminar ron yun. Labi na itong mga operators po nga na ay gawa sa ilang regular drivers, na pa sila mga extra drivers. Motong yawag na po sila mga operators nga ipapil o seminar ang ilang mga extra drivers. Kay kasagaran gidiri sa atong reklamo, sa atong complaint section, inipangutan na sa driver nga unsa mga regular driver baka, dili, nakaseminar baka, wala. Ano mawa ka ma-seminar, extra driver lamang ko, sir. Mauna nga atong yawag sila nga apil ang mga extra drivers sa ilang paseminaron kaya aron mahibaw sa kanang na rules and regulations sa atong traffic rules sa Lagbansa Taglaran, nga mahibaw po sila sa mga duties and responsibilities sa mga drivers sa atong mga tricycle for hire sa Lagbansa Taglaran natin.
10: Yes, nagkaing salamat sa ito, Nino. And of course, sa itong mga suking tigpaminaw, ilabi na sa itong mga owners na ito, no? Sa itong tricycle, ilabi na po sa itong mga tricycle drivers. And of course, sa mga operators na ito, no? Nga, ayaw sayangin yung oportunidad, no? Nga, maka-seminar ta kay... Of course, again, part ni siya sa itong requirements, sa itong renewal, sa itong permit, no, for 2026. And dati yung mga dadaay ang mga schedule, so wala dyan siya. Sir, no, nga, wako ka seminar tungod kay nabisi ko, tungod kay naay mga kakulian. So naatay mga dates, no, nga matag Sabado nga pwede ang asa sila available nga pwede nilang masudlan sa pag-seminar.
3: Kani siya kin kuan kanang naay wa may gibutang na to nga unsang nambira sa ilang tricycle seminar for that particular Saturday. Ang ato ani nga kanang naay sa ilang convenient nga Saturday bisag unsang adlaw sa Saturday ha sila mo abel sa atong seminar. Yes. Ato ni pagahimoon sa atong sa Ulog Gym alas 8 hantos alas 12 sa udto, pero mos akong yawak ko sila nga mosaysayo ta mga 7 kay napamay registration na to.
10: Yes.
3: Aron di po malangan, ini kalas 8, maabot na tong atong permiro nga speaker. Mauna magsugod na tadayon. Mauna nga sayo-sayo ta kay aron kanang na ay makakuan pa ta. Sayo ta sa atong registration kay
10: yes.
3: Lima dagan-dagan po ng 300
10: exactly.
3: Kuan drivers akin.
10: True. And of course, first 300 ni siya, Sir Samante, no? Kay ang maka first 300 mo iunahon natong seminar na to ana, then sa next, so pwede na sila po sa sunod na po nga schedule, Sir Tony, tama?
3: Yes, tama kanang na ay depende nila sa ilang kanang
10: availability.
3: Convenient nga availability nila kay wa man na to gibutang from 101 to 300 mao na sa Baduha nga to bisag kinsa basta kay anytime nga kuan makante sila nga anang sa Baduha. Atong Osborne, alas 8 hanto alas 12 ato sa Salog Gym kada Sabado gikan February October 4 hanto sa December 13 ken.
10: Okay. Okay, so daghan kayong salamat again, Sir Tony, sa imong panahon ug oras para makapasibya sa atong programa kabahin sa ato ang seminar alang sa mga tricycle drivers and operators na paghimuon sa Saolog Gymnasium matag Sabado. And of course, again, no, sa itong mga sugdi pa rin na, don't miss this opportunity kay gitagaan dyan ang panahon ug oras, no, kung asa ta available nga pwede tang makakasod para maka-appeal sa itong seminar sa ito ang mga tricycle drivers and operators para sa inyohang roles and responsibilities na to. Plus, of course, usapon ni ka requirements, no? Isa sa mga requirements nga to ang pag himuon, no, para sa to ang renewal sa to ang permit para sa tuig nga 2026. Sir Samante, gamay na lang tag-ura, Sir Sam, no? Mangay na lang ko sa imuhang panahinapos nga mga mensahe. And again, balik ko na to mga reminders sa to mga suking tigpaminaw, ilabi na sa to mga tricycle drivers, operators, o sa ilang extra nga drivers. Sir Tony?
3: Yes, atong itabaw, pag-usap, ang atong yearling tricycle driver seminar ato sa Saolog Gym. Kada Sabado ang sugod atong pisa 4 sa Oktubre antod karong Disyembre 23 gikan sa alas 8 hantol sa alas 12 sa Oto. Atong i-remind sa atong mga drivers and operators nga atong ipa seminar pod katong ilang mga extra drivers nga wa pa maka seminar kay aron po mahibaw sila sa mga duties and responsibilities sa drivers o sa nga magda sa atong mga tricycle for hire sa atong dakwain sa Tagbilaran, Kim.
10: Yes, again, salamat Sir Tony Samante sa inyong buhatan sa City Traffic Management Office para makapasibya sa ato mga kalihukan o mga aktibidades na to sa inyong buhatan. Thank you so much, Sir Samante.
3: Yes, Kim. And God bless you. Salamat o madong buntag na itong tanan.
10: Yes, mga higala, maokad to ang atong special guest nga itong nahinabi sa itong programa, ang atong head sa City Traffic and Management Office, si Sir Tony Samante. O garing po to, mga higala, rinausap kita sa atong news beats nga itong nakuha diya sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Adunay mobile blood donation drive karong semanaha nga gihimo sa City Government of Tagbilaran pinaagi sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Ang kalihukan gipahigayon aron makolekta og dugang dugo alang sa mga pasyente nga nanginahanglan og aron mapalambo ang pagtinabangay sa katawhan. Gihimo kagahapon, Oktubre 6, ang blood donation sa Barangay Kabawan. Magpadayon ang kalihukan karong adlaw, Oktubre 7, adto sa Poblasyon 1, ug sa umaabot Huwebes, Oktubre 9, adto sa Barangay Mansasa. Giawhag ni City Health Officer Dr. Jaya Pundok ang mga kwalipikadong residente nga mo-appeal sa blood donation drive. Ang pwede mahimong blood donors mao ang mga 18 hangtod 59 anyos, adunay gibug-aton nga dili moubos sa 50 kilos, wala nag-maintain og tambal, ug anaa sa maayong panglawas. Sa laing bahin, mga higala, ang dakbayan sa Tagbilaran usa ka opisyal nga miyembro sa Open Government Partnership or OGP Local nga nagsubay sa mga core values nga access to information, civic participation, public accountability ug technology and innovation. Gipahiluna sa City Government ang dakong bili sa tingog sa katawhan pinaagi sa mga mekanismo sama sa CSO Desk, ang naorganisa nga Tagbilaran City People's Council o ang padayon nga feedback mechanisms o bukas nga pagdawat sa mga solusyon at masiguro nga ang mga programa, proyekto o serbisyo mutubag sa tinuod nga panginahanglan sa mga Tagbilaranon. Sa Yap Hala Administration, ilbina ni Mayor Jane Yap, klaro ang paningkamot nga maminaw sa katawhan o gimuon silang kauman sa pagplano o pagpatuman sa kalambuan sa dakbayan. Pinaagi sa OGP ang Tagbilaran City nagpadayon sa pagpaningkamot aron mas mahimong abli, mas responsable o mas makatawhanong syudad. Ugmaog ato mga higala ang atong news beats nga atong nakuha diha sa pagbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug aron punto mga higala, ari na usab kita sa ato ang impormasyon, no, sa ato mga Tagbilaranon kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Registration. Yes, no, for the information of everybody, ang atong Tagbilaran Citizen ID mao kini ang usa sa mga inisyatiba or programa ni Mayor Jane Yap. Kung nakahinumdum ta, ito ang unang paglingkod ni Mayor Jane Yap atong July 2022, ang first executive order ni Mayor Jane Yap ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services sa itong pag-amhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. O kundiin, maokini ang usa sa mga programa o proyekto ni Mayor Jane Yap ang ito ang Tagbilaran Citizen ID. At ang Tagbilaran Citizen ID, mga higala, usahan niya siya kalibre, no? Alang sa itong mga Tagbilaranon nga ni-avail sa itong Tagbilaran Citizen ID registration. O kini, walay gasto ang ato ang pag-amhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Kaya dunay maayong relasyon, no? Ang ato ang na-connect o sa ato ang partner, ang ato ang GCash. Kaya kini ato ang Tagbilaran Citizen ID powered by GCash. And of course, libre na usab kini sa ato mga Tagbilaranons, no, sa paghatag sa ato ang Tagbilaran Citizen ID once nga nakaanhata sa ato mga registration, naka-fill up ta sa ato form na to during sa ato ang Tagbilaran Citizen ID registration nga gipatigayon sa atong matagbarangay diri sa syudad sa Tagbilaran. Ug mao kini ang mga schedules nga ato ang gipatigayon, mga higala, ugma magsugod na ang ato ang next schedule, no, sa ato ang Tagbilaran Citizen ID registration. October 8, wala tay 9, no, October 8, 10 and 11, 2025, 8:30 to 4:30 p.m. sa Barangay Dao, sa Dao Barangay Hall, sa Barangay San Isidro, sa Senior Citizen Building, sa Barangay Kabawan, sa Kabawan Barangay Hall, sa Barangay Bangga, sa Mangga Covered Court, sa Barangay Ubuhan, sa Ubuhan Multipurpose Pavement Center in front of Ubuhan Barangay Hall, sa Barangay Taluto, sa Taluto Covered Court, sa Barangay Buoy, sa Buoy Covered Court. Sa October 8, wala po tayo 9, 10, 11, and 12 at tuta sa Barangay Tip-Tip sa Tip-Tip Covered Court. So nga, bring smartphone, no, with GCash app installed, mga higala. Kaya ito ang Tagbilaran Citizen ID powered by GCash and fully verified ang ito GCash account under sa inyo hangalan. If wala pa tayo GCash account, don't you worry, pag-install lang daan ang GCash. And then natin GCash team nga mo assist ninyo sa pagtabang sa paghatag impormasyon para ma fully verified ang ato ang GCash account. Don't forget to bring ballpen and one valid ID. Ang valid IDs nga ko ang i-mention nga atong pagadalon during sa atong registration sa atong matagbarangay. The national ID, katong card type, e-fill ID, the paper type or digital ID, passport, driver's license, Philippine Postal ID, PRC ID, UMID, SSS ID, Field Health Card, katong bago, HDMF, Pag-ibig Loyalty Plus, and Voters ID. Open ni siya sa tanang mga citizens sa Tagbilaran, 18 years old and above. O nga to, ang mga perks and benefits na to sa to ang Tagbilaran Citizen ID 1 is pwede niya magamit to into cashless payment. 2, pwede na itong magamit kung any ATM Visa machine, pwede niya siyang magamit kung mag-withdraw. Ikatulo is naapot ay mga 14 merchants and establishments nga partner na to sa ito ang Tagbilaran Citizen ID. So, naghatag ni sila ang dadaiyang mga discounts, 5% to 10% discount, pero depende sa ito ang mga partners na ito, mga higala, no? So, ito ang mga partners nga nagpatigayon, mauni sila, mga higala, no? Just Sizzlin V Car Wash, Seafront Grill and Restaurant, 2020 Car Wash Q Hotel, Lugaw ni Bossing, Aesthetica One, Hall & Mexi Asian Fusion, Temper Coffee and Brunch, Nailax Aesthetic Salon and Spa, LTG BQ Beauty Laboratory Cafe, Max Restaurant, and Island Joy Laundry Shop. So mao ka to ang ato ang mga perks and benefits na to sa ito ang Tagbilaran Citizen ID. Ugaring punto sa mga higala, arin sa kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran, yan nagsaulog sa langanong natawahan, karong adlaw, October 7, 2025. Taga Barangay Dao, happy birthday nila ni Teresita Hau or Sita Gambota Joseta Calba Calcaben and Ma'am Leyema Biyap and Osita Castillo and Panfilo Cordinilio. Taga Barangay Kabawan, happy birthday ni Seria Kabutay. Taga Barangay Tip-Tip, happy birthday ni Teresita Argao. Taga Barangay Mangga, happy birthday nila ni Priscilla Enriquez, Rosalia Aguaviva, Norman Ramiro and Rosario Pabulario. Taga Barangay Ubuhan, happy birthday nila ni Sergio S. Dote, Rosario Busnon, Roberto Salao and Nestor Sandulan. Taga Barangay Taluto, happy birthday ni Marcela Osik and Edgardo Cabrera. Taga Barangay Boy, happy birthday nila ni Narciso Zambrano, Sergio Odtuhan and Josefa Lumukso. Taga Barangay Kugon, happy birthday nila ni Rosario Balatero, Floro Waton, Sergio Espijo, Pepe Ribusa, Sergio Kwaku and Benedict Mark Borja and Maria Bueno. Taga Barangay Poblacion 2, happy birthday ni Apoleo Castanio. Taga Barangay Poblacion 3, happy birthday ni Sergio Castro and Maria Rosario Hamas. Taga Barangay Poblacion 1, happy birthday ni Rosario Bumaan. Taga Barangay Mansalsa, happy birthday nila ni Rosalino Keno, Rosario Bancore, Roselier Soy, Rosario Naraga, and Ramilo Sarabia. Taga-barangay Bohol, happy birthday ni Sergio P. Naso and Rosario J. Lade. Taga-barangay Dampas, happy birthday ni Sergio Apayor, Roselia Kadampog, Edgar Kadampog, Marcela Duterte, Joel Salvalion, and Elizalde Sahulga. Happy, happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa kauban sa buwan sa pagpanerbisyo nga nagsaulog usahan. Sa kadaw na tawad kayong kadlawa, happy birthday nila ni Rosario Alan Baldapan Kabulaw, Renan Hormiguera Dolauta, Rosario Cordinuño Bangkore, PO3, Madilin Berenguer, Anilin Hinabi Inting, Maria Rosalina Ferreformina, Sergio de la Mente Espejo, Jonathan Cajes Rayson, Mark Daryl Paligumba, Marcelo Porol Rebuta, Jerry Aranzado, Marshall Mission, Krisha Reyes Telmo, and Arnel Oretao. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jaina, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, Congressman Babayap, and Susi Sanggonyong Panungsod City Councilors, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. O sa itong mga suking tingpaminaw na nagsaulog-usahan sa langkadang natawahan karong adlawa nga wala na mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, gamay na ang oras ang nabihin sa itong programa. Sa itong mga suking tingpaminaw, now, dagan kayong salamat sa inyong pakiguban, pakigunong o pagpaminaw kabayan sa mga updates, programs, and activities na ito sa kapagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyo pa na. Kung mag-uban-uban na punta, mga higala, ugmang adlawa sa samang takna niya itong istasyon ng programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano ba yung na lang kaninyo? Servisyong from womb to tomb and gugma Tagbilaran, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relsanala, Congressman Bobby Yap, our City Councilors, our Chief of Staff, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
7: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Loni Tabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jugagas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa GXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higit.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
4: Bisan asa kadapi, ikan ubay tutag bilara.
5: Okay, mayong gabi ka natong tanan. Okay, daghang salamat, Engineer. May gabi ka na itong tanan. Mayong udto, mayong buntag kung asa man ta karon, no? Sa FB Live o diha sa atong tahatag sa Kapanimalay. May gabi o welcome again, no? Sa ato ang Aris Development, no? Sa matag Miyerkules na ito nga tulumanon. O salamat, no? Sa taglumala, no? Si Kap Alan Mangmang nga gitagaan ta og kahigayonan, no, nga kitay moon board aning adlaw matag Miyerkules, no. So daghang salamat Kap, may gabi diha Kap. Og usab sa ato ang DYRD ang radyo nga kasaligan, no. So karong gabi una magsunan, mas salamat ta, no, nga wa gito maabtig ulan, no, na kaabot kita sa eksaktong oras o eksaktong panahon, no, sa atong tulumanon, no. Og sa ato usad mo, no, nga gobernador, no, kay kinilagi Aris Development, sa atong kagubanan sa probinsya sa Bohol, ang pasalamat ta yung gabi isab nila diha gob og sa ubat nga kaubanan diha sa legislative, no, sa SP, sa atong Vice Governor's Office, no, sa atong department head, no, labi na diha sa BPMO, no, atong kauban si Dok Toting Pulyo, no. May gabi diha, bro. Pahinaot, no, nga naakan og uban kanato og antong kaubanan, no. Dini sa atong pundok, no, si Brad Lito medyo dunay giatubang, no, nga personal nga mga lakaw og si Brad Adi atong presidente sa Ubay of UBBI, toa pa sa Sibilya, no, na so kita lang karon, no, gabiuna mag iskut-iskut unsa may mga kalambuan, no. Atong niaging Huwebes, no, atong i-congratulate, no, ang local government sa Luo, no, tungod sa ilahang mayor, no, nga madasigon kaayo nga nidawat, no, sa offer sa Department of Trade and Industry, no, ang service shared service facility, yung bamboo treatment facility, no, ana himua diya sa local government, no, sa municipality of Luon, no, inabagan sab sa ilahang administrator, no, nga si Doc Lloyd Lopez, no, nga atong paghuman sa lin-

0: 2013 ngalinog, mga 2014, 2015, nagsugod na sila og tanom og kawayan no sa tibuok Luod no. Tanan nga mga kabarangayan nga naisakop sa municipality of Luod, ila ginang gitanuman og kawayan no. Unya karon pila na katuig na po sobra no. So harvestable na. Unya matud pa ni atong Langdon nga administrator no, si Dr. Lloyd sa siya pa'y mayor, yung gipaninguha agad kini no, nga matag barangay magtanong og kawayan. Unya, sakto kayo no, kay sa panahon nga mature na pwede nang gamiton niabot sab no ang mga kalihukan no nga angay o makasuporta sa ilang gisugdan ng mga inisyatibo no. Daghang salamat Dr. Lloyd no sa imong gihimo. Nito sigurong panahon na murag di paklaro unsay padulungan sa bambu pero siguro pasalamat ta nga gi ingon ta nga giubanan ka no sa Espiritu Santo nga initiate ka. Unya daghang salamat Dr. Lloyd kay karon mo na ni no harvest time. Unya timing po no kay ato ni aging bamboo boot camp murag tulo o duha no sa ilang mga inhenyero ang niapil sa boot camp no. Congratulations atong duha or tulo ng mga civil engineers no. Mga pahinaot no nga inyo kaning magamit no. Labi na kay naana moy shared service facility no nga puhon-puhon o ato na yung tukuran diha sa inyo hang sa lugar sa Luo no diha sa Department of Agriculture nga area no. Likod sa ilang motorpool no. Niya kaduha pod timely sad kayo no kay daghan sa atong mga kaubanan no na ay partner nga mga potential o possibilities no nga mogamit no sa mga kawayan no. So tanan gipahaom gyud no, magpasalamat ta sa kita sa ano nga medyo ako kita mura og puzzle no nga gihinahinay og asimbol no. So atong Huwebes no dito sa Luod niya mainiton kayo nga gidawat no sa administration ni Mayor Yul Lopez no pinaagi sa administrator og happy ta nang mga department heads diha no ni atin sa presentation no. So pasalamat po ta sa DTI no labi na sa ilang focal person mo nga si Mr. Caloy Escobilla no. So Loy, maradahang salamat no. Hinaot no nga magpadayon ang atong serbisyo sa atong katawhan labi na sa bamboo industry. Ug atong usbo no diha sa Inabanga sa bamboo whole crop na sa shared service facilities sa Antikira ug hopefully or tingali no na deliver na or na set up na ang treatment facility o uban pang kahimanan diha sa Rizal Batuan no. So daghang salamat Department of Trade and Industry no para sa ato ang bamboo industry no. So mga kaigsoonan no atong makita no ang aktibo na kayo no pinaagi sa pundok sa UBBEI Ubay pinanguluhan sa ilang presidente nga si Mr. Adilo Caverte no nga kogigid kayo unya ang iyahasang mga passion sa bamboo nagbunga na sad no. Sugod dito sa Cebu hantod pag uli niya dire nadagid niya niya gani no iyahang ni-retire sig sayo tungod kay nakita niya no nga hinog na ang iyahang mga involvement ang iyahang pag himo og nursery tanan no sa implantation diha sa iyang lugar sa Sibilya no para sa tanan no. Aron sa ato mahibawan no si Ade do na nay mga 50 kapin ka variety nga kawayan nga available to na sa nursery pwede mo mo order pwede sad mo magpatudlo no labi na sa mga pribado mga kapunungan local government no kay mo man ato ang tumong og tinguha no nga ato ning mapakuyanap sa tibuok probinsya sa Bohol gani si Presi Ade, doon na siya yung mga order, mga deliveries nga outside Bohol, no? Sayo taana, no? Nga medyo busy sa siya mo nung karong adlaw wa siya makauban nato kay to Asia sa Sibilya. Busy siya labi na kay kasige pag-uwan sa ilang lugar, no. So shout out diha, no, President Adi Caberte, no, hinaot brad ad, no, nga kasige kag padaghan sa imong nursery diha, no, kay daghan kita og mga posible potential orders o partners, no, gani atong mga tong huibis, no, dito lagi sa Loon, no, diha na daghan nga mga ato nakita, no, nga mga orders, no, sa mga seedlings, no. Unya pod atong updates, no, sa atong bamboo church sa Barangay Kabawan sa Tabilaran City sa San Vicente Ferrer, no. Karong adlaw nakasugod na ta og humol, no, treatment, no. Wahin noon ma-maximize, no, sa 200 ang capacity tungod kay dagko ang kawayan niya. Ito nakita nga di man tul-ed, so mga uban nagbalik ko, so nasud mga 100 kapinra, pero at least nasugdan na, no, ang treatment, no, niya doon na sa mga pundasyon nga nasugdan na sa og kubkub, no, para sa ato ang Bamboo Church, no, diha sa Barangay Kabawan. So congratulations, no, labi na ni Charlie nga naagid matag-adlaw, naagid diha nagpuyo, no. Mga kaigsunan, kini si Charlie, dili ni Lumban nga Bulano, no? Misyonaryo ni, taga Municipality of Dumalag, sa Capiz. Gani, ingon niya, adto pa siyang unang simana nakauli sa Ilha. Sud sa napu katuig ng Nilabay, no? Tungon sa iyang misyon. Gikan siya ang Manila, bisan asang probinsya niya, pipila ka tuig din hina siya sa Bohol, no? So, salamat, Brad Charlie, sa imuhang misyon o tungod sa imong presensya diha, no, sa San Vicente Ferrer Chaplaincy sa Kabawan, dako kayo og dako kay tagnahimo, no, tungod sa imuhang pagtan-aw, pag-supervise og tanan nga imong gihimo, no. So mahinautang si Charlie, magpadayon ang iyang mainiton nga pagserbisyo dinhi sa ato ang mga katawhan sa Bohol, no. Niya same said, si Charlie is kuan lang, murag ipadagi na siya sa Ginoo, no? Godsend gina siya kay wapot siya kay Bawo nga mo ni mahitabo. Karon medyo nakita niya nga klaro di ay ang mensahe o ang mission sa iya, no? Nga ipatukod, no? Iyang ubanan, iyang isupervise, appeal sa iyang mission nga mahitabo yun, no? Ang Bamboo Church na to diya sa Barangay Kabawan, no? Hopefully, no? Bisan dili pa siguro na mahuman, mahimo na na siyang parokya. Kay karon ang paghimoon, bisan man o wala pa ang simbahan, magtukod ta og chapel, no, diha gyud kilid po sa simbahan. Kay molagi ang existing chapel nga tupad sa Barangay Hall sa Kabawan, medyo apiki na gyud, no, ang problema parking. Nya ang atong chapel nga tukuron nga bag-o nga kawayan gihapon, siguro pupareha ra og capacity, pero ang importante nga doon na say dako-dako nga parking space para sa manimbahay, no. So congratulations na Barangay Kabawan San Vicente Fair Chaplaincy, pinanguluhan sa ilang barangay kapitan, no, kap, may gabi diha kap, og salamat, no, sa servisyo nimo publiko og diha sa panimbahan. Kay ikaw gyud mo ay nangunay po diha kap nga naglead sa atong technical working group, no. Apil na ang atong mga opisyalis diha sa kapilya, no. Para po sa mga kabatanona, no, nga kanunay nagasuporta, nagalihok gyud para sa kalampusan o kalambuan, no, sa ato ang chaplaincy sa San Vicente Ferrer, no. Para nako tingali dili magdugay, no. Mayunta tingali, o dili tingali, no, karong tuiga masugda na ang kapilya nga tupad sa Bamboo Church nga Bamboo gihapon, mahuman, no, kay sigurado magiging sugdan, no, kay nagsugod naman ta og treat sa mga bambo, no, ato nang gihumol sugod ganiha, no. So sa usa ka gato siguro nga bambo murag dako-dako na siyang mahimo, no, sa usa ka kapilya, no. Niya ka ng kapilya nga paghimoon, mao sa nay himuon nga Adoration Chapel no diha sa San Vicente Fair kay mahimo naman siyang parokya no. So Kap, daghang salamat no sa imong suporta, sa imong mga kauban sa konsiho no. Tanan no sa tibuok barangay o labi na pod sa close cooperation o coordination sa atong kapilya no. So wala diha mag makita ang gitawag og separation of church and state no. Kay ang kapitan gin mismo, barangay kapitan mao og nag-lead sa technical working group mga mahimo ang proyekto ng Bamboo Church diha sa Barangay Kabawan no. So sige na mga doon na natay available diha no nga super kinintos kakawayan nga gisugdan na og homol sa tong treatment facility no. So dili na na siya magdugay no niya nagsige na sad og harvest no ang atong mga kaubanan no. So daghang salamat sa atong mga kaubanan niya sayod ta no nga daghan moy nagpaabot, daghan nag nagmonitor no sa development anang Bamboo Church no. So naghinam-hinam na sad ang atong mga partner, mga sponsors no, tanan nga mga naglihok no para sa kalampusan no. Ug salamat no sa inyong mga pag-ampo, sa tanan ninyong mga gipaambit no, labi na sa inyong pag-ampo no, ug uban man sa mga material o labi na no katong nagpahuam, nagpagamit sa equipment no. So mo na kalambuan no sa atong Bamboo Church no, hopefully no, or ang ato sad nga PICAS nga treatment facility ato na sang pagasugdan kay kanang atong treatment facility diha no sa duol gyud sa simbahan dili na paigo no. Kay duhara na siya ka tab, duhara na siya ka luna niya magkapasiti ra na siya og 400 no, kay tag 200 man ang matag usa kanya kun atong kwintahon sa atong pamaagi nga duha ka semana. Dali no, kay gihiskot ta og 80,000 poles, 80,000 ka length nga kawayan atong gikinahanglan no. So dako kay ni siya nga mahimo gani siyang industry ang atong kawayan din sa atong lalawigan sa Lungs, sa Bohol no. Nya duna tay mga atong nakita karon no nga mga tinubdan no, mga source no diha sa Municipality of San Isidro no, sa ilang cooperative. Daghang salamat no sa mga officialist kay ni open sila no nga pwede sila maka supply na to og kawayan no. Dihang napita sa San Isidro, kung ako masayob, doon ay mga 60 ka-hektarya nga planted na. No? So, ready to harvest na. Yeah, doon na pag-in siya ay bagong gitanom. No? Nga, pipila na katuig. Yeah, doon na po siya ay pipila ka-hektarya nga butanganan o tamnanan nila. No? So, ato makita no, nga doon na yun no, ni Haom. Og hinahinay nagnigawas gyud ang mga tinubdan, mga resources no, kung asa ta mangita sa atong mga panginhanglan no diha sa atong simbahan no. So mo toy update no sa atong Bamboo Church no diha sa Barangay Kabawan no, then sakto kayo no kay hopefully sa umabot na Oktubre 26 no. Kuha na lang kadlaw, huwag na ay 20, kayo unsan maroon, 7, Oktubre 7 karon. So, 19 na lang kadlaw, no? O 18 baka, doon na tayo bagong obispo nga itong install, no? Bulanon yun, no? Niya, pasalamatan nga si Bishop Bay Barquez, taon-taon na nga ni servisyo sa Diocese of Borongan City, no? Sa Eastern Samar. Niya, gitawagin siya sa atong Ginoo, pinaagi sa atong Santo Papa nga iuli sa Dris Bohol no. Nya yeah, hopefully no si Monsignor Jing Sako magpadayon nata Monsignor sa ato ang mga buluhato no diha sa social action sa tip-tip no. Daghang kitag plano diha no sa social action nga muabag mo padayon no sa uban nga mga kalihukan sa ato ang diocese no, ang Balay sa Kabus, ang ato ang natural farming o uban man nga mga resources nga available no sa atong diocese nga ato na gina siyang mahimong productive ug matikad no. So mga money ang mga buluhaton no, si Minister Jing wa pa gani unsayin na niya makagawas no sa iyang dakong responsibilidad isip administrator sa atong diocese, daghan na naghuwat no nga buluhaton. Mausa na yung ipaabot ni Mr. Jing kay muman na iyang gitinguha yun, no? Mamahitabo, no? So, ay kabalaka, Mr. Jing, kay daghan, nagpaabot po nga muabag ni mo, no? Daghan ang nagpanikad, daghan na ang nagpakita, no? Sa ilahang presensya, sa ilang pag-ampo, sa tanan nga mahimo, aron muabag ka ni mo, no? Sa unsa may mong plano nga himuon, no? So again suerte sa tanong no? Kay diha na sa atong usa ka missionaryo no nga atong gi-assign diha nga pare no? Si Father Raul naing kamot sa siya og tuwa siya sa gawas karon no aron moabag gyud nato no pagpangita og mga resources no bisan unsa man no? Financial o mga donors sponsors no aron mapadayon o hopefully matapos yun ang ato ang Bamboo Church no. So sa ako nang hato nang gikaingon mo ni siya ay first nga sa tibuok Pilipinas nga Bamboo Church no nga parokya gud no o hopefully no pagkakaron mao pa ni siya ay kinadak-an no o kinatas-an as far as height is concerned is 22 meters ang gitas-on ang height niya ang iyang kapasidad no musod ni siya og 1500 to 1600 ng mga parokyano niya dili magmahay ang atong mga parokyano kay di na sila magpulimag asa mo parking kay atong parkingan ga average na og mga 100 ka kapasidad no nga mga sakyanan nga atong accommodate sa ato ra nang giplano nga parkingan pero naa pay daghan no mga kilid-kilid sa kalsada. Sood pag yun nga ito sa ubang lugar na pwede kaparkingan sood sa ito ang luna sa itong parokya. No? Kanang parkingan, kanang gi-budget yun nga area. No? Kaingong tagod, 100. Pero daghan pa. Daghan pa. Pwede pa na siguro mag-additional o mga 20 at ito sa 30 ka sakyanan. So, dili na maglisod no, ang itong mga parokyano. Daghan nag maikag no nga musimba kay mo lagi mo ni itong kasagaran nga dili man babag kun di mga challenges no sa atong mga simbahan karon no bisan asa ta paingon mao gina ang parking space no pero hopefully no kining atong bag-ong simbahan dili na maglisod o oh, atong mga parokyano kay ubay-ubay gyud no oh, atong ma-accommodate no. So salamat no sa lamdag sa atong langitong umahan kay gihatag gyud sa ato ang luna no nga blessing gyud no timely gyud no ang panginahanglan og ang luna no kay naa gyud dayon no. So para ila gini sa San Vicente Ferrer nga chaplaincy and hopefully mahimong parish sa Barangay Kabawan. Okay? So, usab, magpasalamat to ta, no, sa ito ang partner sa Municipality of Loon Bohol kay sila na po yung host sa sunod nga World Bamboo Day no, sa September 2027. O, anaasab, mahitabo ang ito ang Bamboo Boot Camp, no? Sood sa World Bamboo Day no celebration September 18 2027 unya prior to that mga September 14 15 16 17 upat ka adlaw ang atong Bamboo Boot Camp no nga mahitabo din ha sa lungsod sa Loon Bohol no. So daghang salamat Mayor Yol inabagan sa imo ang konsiho sa atong Vice Mayor o sa tibuok konsiho labi na sa ato ang administrator nga si Duke Lloyd no daghang salamat no nga inyong gidawat although dili formally pero understood yun na to no? So nakaginhawa na ang DTI, no? Pinanguluhan silang focal person nga si Brother Caloy, no? So mahinautang dili na mo pause Caloy, matubuan na og buhok, no? Kay nanay mo host og nidawat, no? Og mo gihapon, no? Magtukod gihapon ta og waiting shed, no? Tingali dili na tigkarol, no? Ang kunsa may naa dito sa loo, no? Naisgutan nga por mag-imbaw pero mas taghan dito ang ano, imbaw, no? Imbaw di ay, no? Ang singin na niya, porma sa ato ang waiting shed, no? Nga himuon sa bootcamp karong umaabot nga World Bamboo Day, World Bamboo Celebration sa September 2027. So nagpanikar na ang local government doon. Then insakto sa ni, no, kay appeal ni sa ilang fiesta celebration activity, no. Kay ilang fiesta is September 8. So taas pa, no, ang higayunan nga pagpangandam, no. Kay doon na pa sila ay napu kaadlaw, no. Unya matud pa ni Doc Lloyd, di ta magproblema, di ta mag-uol kay lahi ang committee sa fiesta celebration, lahi sad ang committee sa atong World Bamboo Day celebration labi na sa bootcamp. Kay kini atong bootcamp inabaga ni in partnership with DTI sa atong mga sponsors, partners, labi na ang UBAI, no, UBBEI, United World Bamboo Advocates Incorporated, no, sa mga mauguy nang ngusog ni ini. Og usab sa ato ang Bohol Bamboo Development Council, no, nga gipunglohan sa atong Halangdong Mayor, no, si Mayor Jess Bahas sa Garcia Hernandez. Maayong gabi diha, Mayor, og salamat sa kanunay nimong suporta, no. Sayad mi, Mayor, nga bisan asa, no, nga kalihukan sa bambo, ma-congress, ma-summit, ma-bisan asa, no, sa Cebu naagig ka pirmi kuyog uban kanamo, no. So daghang salamat, Mayor, no, nga imoging paninguha magbalampuson ang atong tanang kalihukan, no. So at least sayo pa, no, ato nang napahiluna, nahipno, nan gidawat. So ang atong pagpangandam medyo taas-taas ang panahon, no. Yeah, ang registration sa atong bootcamp Marso 2027, no. So mao to katong mga nagplano, doon na tay early bird, no, pre-registration, kay doon na pay discount kung Marso. Ang registration is 20,000. Pero kung Marso ta magpa-register sa bootcamp, 18,500, no? So doon na mo'y 15 nga ma-save, no, nga magamit sa kung asa man yung gamita, no, ang inyong savings. Kay kung di na mo maka-pre-register sa Marso, ari na mo sa mga pipila ka semana o labi na sa hapit na ang September, 20,000 na ang atong registration, no. So at least katong mga gaplano, dako or taas-taas ang ilang pagpangandam, no. Sakto kay tingali doon ay bonus o katong mga pribado o sab ang local government, ting budget pa man ron last quarter, maka-budget na, no, kay daghansa, no, ang mga local government atong niaging bamboo bootcamp kay tungod lagi sa unsa ni kanong proseso, sa protocol, sa standard operating procedure sa atong kuha, diha gay daghang or pipila, no, ka mga local government nga wa gid makapagawa sa ilang budget, no. Pero ambot ang uban giun sa to nila nga nakapalusot man, nakapadangat man, o congratulations, daghang salamat, no, sa Siam ka local government, no, nga diha gyud, no, nagpadala gid sa ilang representante. Dahil uban nga tulo, duha, upat, no. So daghang salamat, no, kay inyo giyong gitagaan og higayunan og naningkamot gyud mo pa-explain, no, sa inyo hang treasurer, sa budget, labi na sa kuwa, no. Kay ang uban mo lagi ambot unsa say ilahang mga basihanan, no, nga wa man makapagawas og budget, no. Pero karong umabot nga 2027, medyo taas-taas ang panahon niya karon ting budget, last quarter of the year niya, next year pwede na, no, mag-pre-register na ang ubang mga kalungsuran, no. So atong giauhag ang atong mga local government unit, no, labi na sa executive budget, treasurer, sa kuwa ato nang hinahinayan o basa o oh, kung asa na to ni makita mabasa base sa ato ang unsa na procurement act whatever no nga makapagawas ta og budget no aron dili ta maapsan no o unsa may mga unsa ini procedures no so at least dako-dako na ni siyang panahon no aron atong matun-an mabasa maka-research makapangutana no aron mahimong official ang tanan natong mga kalihukan. Okay, so at least do sayo pa updated na ta unya ang pagpangandam no so katong siyam nga ni attend sa bootcamp mga panghinaot no nga pwede pa sad sila mo appeal no og balik sa umabot nga bootcamp sa 2027 September. Unya katong ubang mga kalungsuran no nga wa pa sigurado ta no nga dili nimo muubos og 20 no sa tungod sa mga panghitabo sa mga kalambuan no labi na nga hapit na mahuman ang atong tigkarol no adto sa Lubok Eco and Adventure Park no kung makasuroy mo ngadto to ana dito si tigkarol ang pikas na lang niyang pako mo ay wa pa maapte no so just imagine no si tigkarol to ana dito ni pwesto na sa di pa mo singin na ni mo sakay no sa zipline o unsa man sa ilang cable car o oh, cable car ba sa Eco Park makita niyo dito no ang atong bamboo waiting shed then hopefully atong paghinaot no nga matag lungsod dunay waiting shed nga gamit ang atong kawayan no taghana nagplano nga i-replicate no ang ato ang tigkarol no pero depende no depende sa lugar no kay mo lagi sa akong ingon gani ha sa loon ang ilaha dintong forma imbaw no medyo sayon-sayon ang imbaw kaysa tigkarol paghimuon ang architect Irwin no medyo usara ka gakob no nga kuan shell no pikas aping ra no di pareho tigkarol nga medyo labi na kay galupad no medyo sayon unta to kung si tigkarol hintog para pero ang atong gidesign katumang galupad no so nindot sad kaayo no at least si tigkarol buhi nga atong gipakita no pinaagi sa atong kawayan nga waiting shed no so congratulations sab ug salamat no sa atong local government unit sa Lubok no pinanguluhan ni Mayor Hala no diha gid si Mayor gikan sa opening hangtod sa katapusan nga parte no sa boot camp no ug labi na sa celebration sa World Bamboo Day diha gid si Mayor ay nabagan sa iyang ISB o mga department heads no so daghan salamat local government of Lubok labi na sa inyong mendro diha no ma'am among nakita hapit matag adlaw yun no nga nagkahimamata hantod gyud sa katapusan sa atong boot camp na agid ka kanunay og sa imong staff sa imong mga grupo no sa imong opisina og sa uban sad no nga mga department no nga niabag nato daghang salamat nga nagmalampuson ang ato ang celebration labi na ang ato ang bamboo boot camp no so karon mga kaigsoonan ang kawayan medyo ato nang makita no nga hinahinay na no nga ang atong mga pangutana natubag na kung unsa ba ni siya kaligon kung sustainable ba ni so pwede na nato makita no so sugod karon 2026 ato nang sige na masinati no ato nang maobserbahan kung tinuod ba gyud no o unsa gyud ka ligon no garantisado ning ato ang kawayan dinhi sa Bohol nya para sa katong medyo daghang pangutana sila una-una sugdan na ninyo og obserbar no then sa sud tuig inyo sang makita no unya daghan na og tingali no kung mahitabo no mga waiting shed pinaagi sa atong mga partners sa Lions Club diha no shout out sa Lions Club of Bohol no nga naplano sila ilang mga waiting shed na himuon ng kawayan nya yeah, sila na atong bagong partner no sa atong mga kalihukan dili lang sa bamboo planting pero apil ang nursery establishment, no? Suma sa gikauyonan, giplano sa tuniaging meeting, no? So magpasalamat ta sa Lions Club Bohol, no? Ngay nakita sad nila ang possibility, no? Posibilidad sa partnership o ang potential sa atong kawayan, no? So daghana ang nakita sa importansya labi na ang atong mga contractors sa Bohol, no? Ang kapunungan sa Bohol contractors, no? Magpasalamat ta nga naagi sila kanunay, no? Nya nidako nilapad, no, ang ilang involvement, no? Dili lang sa pagpahuam, pagpagamit o paghatag o financial or sponsorship, no, kundi hapit sa tanang kalihukan na agid sila, no, sa atong luyo or kauban ginato permi, no, partnership nato sa atong kalihukan sa bambu, no. So daghang salamat Bohol Contractors Group, no, pinangalohan ni Engineer Billy Rivera, no. Daghang salamat, Bill, hinaot, no, nga madasigon pa ta o magpadayon kay maulagi sa akong gikaingon, atong mahinahinay o mapasabot, mapakita, ma-address, no, ang mga pangutana, mga kahingawa sa atong mga kaigsunan, labi na sa mga technical, no, sa so, mga engineers, mga architects, no, kung unsa gining bambo. So dinhi atong mahinahinay na og tubag, no, og atong usbo, no, siguro sa una siguro, no, diri sa Bohol nga magkapa gawas na ta, no, og produktong tsengin na niya kanang igamit sa atong panimalay, no, nga amakan nga treated, no, doon na i-treatment ang atong amakan, so mudunar na siya og dugay niya mas munindot, no, labi na og insakto ang treatment, no, kaya naanalagay ang ato ang treatment facility na diya sa Batuan, Barangay Rizal, Batuan, no. So magpasalamat ta, no, sa local government of Batuan, labi na sa ilang barangay kapitan, no, kay naa diha sa ila ang amakan nga treated na. Then dili na pod magmahay, oh, mas mudako ang mga merkado o daghan na sad ang magamit niini kay makita nila, no, nga modunar na siya og dugay, labi na og gamiton sa panimalay, sa tanan, no, sa mga resort, no. Then tingali, no, magpagawas ta og lahi na sad tingali nga porma, no, atong hibal-an, no, nga kini kunong diamond mo iligon-ligon nga kuan nga amakan, no, og kasagaran mo unay pag-orderon o gani ang uban, mo order gyud na nila, no. Ang uban sad magpahimo lang, no, na sinati na to na dito sa Barangay Samura sa Bilar nga ang mga katauhan ni Sir Joe mao'y nag-harvest, mao'y naglalis, naglilas, no, naglilas, no, mao'y naglipak, hanton gigama gyud siyang amakan, no. So nindot kayo kuang gito siya kining personalized, no, kay diha man gyud himuwa sa iyang tugkaran, no, niya ang mas tindot gyud, no, ang kalidad labi na og treated na, no. So mo na yung mga kabaguhan, no, sa ato ang bamboo industry din sa Bohol. Then ato sang nasairan nga ato daing bamboo nga amakan sa Bohol, dili lang sa Central Visayas or sa tibuok Visayas, niabot pa ni og sa Luzon, no, ang atong market, no. Puna nga dako kay ang demand ato sa Kawayan, no, nya atong agnihon pagbalik, no, nga atong kaubanan na sa buhat diha sa Department of Environment and Natural Resources, no, nga ipadayon ang pag-agni, pag-empower, pag-inspire, no, sa mga kung wala na NGP program katong atong mga CBPMA groups, no, nga ipadayon ang pagpananom sa Kawayan, no. Kaya atong nakita na karon nga mahimo na ni siyan nga sa atong ginakita nga mahimo na siyang the future of substitute sa lumber, no, the future of construction material is bamboo, no. So mahinaot ta, no, nga ang DNR mo paggawas na sad og mga programa o gani hapit na sa third reading no ang ato ang House Bill no ang parte sa kawayan no. So mahimo na siyang balaod, mas mudako ang manginahanglan, mas mupaspas ang industriya sa kawayan nya mahimo ni siyang beneficial no sa tanan no. Kay atong nakita sa mga niagi natong mga tigom, tapok or pagsibya no nga dako gyud na siya gagamitan labi na sa climate change, slope protection, ining tanan no pagkuha na to sa soil erosion, labi na no sa umabot ng El Nino, ang bambu taas gyud sa resistance no sa labi na inaron nga kuan ating init no nya samot na og magsigig uwan no nya sayo ta no nga ang kawayan is a tropical plant no so haom gid siya diri sa ato sa Pilipinas no pero mas tindot pod no og atong magmanage pareho sa pagmanage sa uban nga mga tanom no kahoy prutas no nga do na gitay regular nga management fertilization limpyo harvesting pruning no kinahanglan gina no kay mo man siya standard man sa tanan no kadang atong pag fertilize nga at least 1 kilogram of compost every 6 months no so dili lang na sa fruit trees o sa tanom kun dili apil ang kawayan no tanan nga tanom fruit trees lubi no mas maayo gani o mas daghan pa or imbis 2 kilos 1 kilo every 6 months no o depende unsay panginahanglan no para nako mas maayo ang 1 kilo every 6 months kaysa 2 kilos per year no kay mo lagi paspas kayo ang pagdako pagtubo sa clamp sa usa ka kawayan no so mo ni nga magpadayon ang ato ang training orientation kung kinsa man tong mga local government mga pundok pribado or mga private no single no mga farmers pwede magpa-schedule lang mo through DTI through UBAY United Bohol Bamboo Advocates Incorporated nya naa diha no si Sir Jerome sa DTI or si Kaloy o bisan dito no mag-inquire lang mo kung kanusa asa or unsay ato ang mga arrangement no aron mahatagan mo mga orientation or mga training no kay ang UBAY sad sa ilahang or sa mo ang side naningkamot sad no nga magsigit ta og schedule og orientation training reach out no sa mga grupo no sa mga local government labi na sa local government no nga ipadayon gyud ang ato ang pagpanom pagpasabot no pag-encourage pag-motivate pag-inspire nga naa na ang kawayan kumpleto na ang teknolohiya tanan no nya hopefully no ang atong partner nga TESDA unta no nga atong malingkuran og balik press ad kung doon ay kay kahigayonan no nagpaabot ang atong provincial director si Mr. Floro Rinca no kay ingon siya anytime pwede ra nato siya mabisita siyang opisina aron mahisgutan no nga ato ang industriya sa bambu dinhi sa Bol doon na natay mga in situ no nga maka sayo na niya tumbaga sa doon na lisensya no doon na nagay dili na murimuryo no doon na nagay papel ang atong mga kaubanan no labi na sa bamboo production no sayo ta no nga daghan ga practice nini pero mas tindot gyud no kung pinasigkan sa standard sa TESDA matagaan kita ni ang mga sertipiko no so ato ning ipahibaw ipahinumdom no ni President Adi Caberte no President Ad ato nang hinahinayan og lihok no kay murag naa na gid sa ato ang unsay ini mga bula no ang atong kakuwangan no pag encourage sa atong mga kaubanan no nga aron makumpleto na no kay nagpaabot na ang atong opisina sa TESDA no so puhon-puhon makigsunan dinhi sa Bohol ato naging ma-establishar no nga doon na nagyoytay mga kaubanan no nga doon na yung sertipiko when it comes to bamboo management no sayo ta no nga doon na tay mga ganahan, gusto, passionate no. Doon na po tay mga kaubanan no nga nagsige na sad og hatag og training no. Kay nakakuha na po sila og mga training no sa Cebu o ang uban no atong bang kaubanan sa Bambuyo no o atong grupo sa Permaculture Bohol no. So doon na sad sila yung mga kasinatian no, kahanas no. Nga muhatag og mga information, orientation og training when it comes to bamboo no. So again sayo ta no nga ang bamboo dili lang para lang gyud sa construction kun dili do na sa pagkaon. So mutubag sa ni no sa ato ang panginhanglan sa so, food sufficiency, food security no. Kay kaabag na to ang kawayan no, dili lang sa pagkaon nga makaon gyud ang dabong kun dili sa tanan ng pagpahimuon no sa pagpanguma trilis no, katayanan sa batong, palia, coral, ads baboy, tanan no, kulungan sa manok, kanling, tanan sa itong mga kahayupan no, partner na ginato ang bambo. So muna nga pasalamat ta no sa Department of Agriculture kay gihimo na ni siya karon nga appeal sa high value crop no. So mahinaot ta no nga katong intern sa high value crop sa matag departamento sa Department of Agriculture sa local government nga tagaan natong pagtagad gamay no kay high value crop na ang kawayan karon no. So kung do na tay focal sa organic tingali no mangita tagpaagi or kung kaya pa no sa focal sa organic nga i-appeal yun no ang bamboo as one of the high value crop. But again, doon na sa ang grupo, no? Doon na yung grupo nga nag-focus good sa bambu. Kaya mo lagi ato nakita, unsa sa kabililhon, unsa sa kadali itanong, o unsa siya mo fit, no? Musibo sa atong panginhanglan, labi na karon sa atong climate change, no? Kaya mo lagi usta ni sa, kanang itawag na itong climate resilient, no? Nga ato ang produkto, crop, o tanom, no? Labi na karon nga kasi nati taghuaw o El Nino nagid ang kawayan mo musugakod gyud no nya o katusad nga ting-uwan no makita asa nato no ang kawayan slope protection, soil erosion ug sa tanan nga kun na gyud ang kawayan labi na diri sa river bank no mga kilid-kilid sa Sapa, Suba no basta protection ang gikinahanglan no. So daghan kita og panginhanglan, daghan kita og kagamitan no sa atong kawayan. Og ako nang usbon nga do na natay 54 53 no ka klase o ka variety no, kawayan available nga naa gyud dinhi sa Bohol unya do na ni nursery na diha sa Sibilya unya congratulations day no diha sa ato ang grupo diha sa Bohol Island State University sa Bilar Campus, pinanguluhan ni Dr. Castil. Dok, may gabi diha, Dok, nga nindot kayo ang feedback no sa ato ang bambusitom, no? Makalipay o makasibot gyud no nga gibisita de gibisita ninyo pirmi labi na sa atong department sa forestry no ang atong diha. Sir, daghang salamat ninyo diha, Christian, John o sa tanang ni Abag no. Sa pamilya sa forestry department no sa Bayso Bilar. Daghang salamat ninyo Doc kay wa gid masayang no ang ato ang mga pasiuna no mga kalihukan, mga meeting no. Nagbunga na gyud no labi na ang suporta sa atong igsoon sa BPMO no si Brad Toting no. So Brad Tots wa gid manghinayang no ang imuhang sobra na po ka variety natuan na dito sa itong bambusitom no sa Bayso Bilar no niya nagsige nagpadayon gyud sila og pananom nagpadayon sa og seedling no atong BPMO niya diha pod sa Bayso Bilar sige sad ang ilahang pagpananom no kay dako-dako sad ang ilang luna nga gitagana no imagine appeal sa tourist destination ang bambusitom diha sa Bayso Bilar no. So inyo na makita no mga kaigsoonan kinsa tong ingon nga unsa magin ang bambusitom no unsa mahitsura ng ubang klase sa kawayan. So atuan ninyo, no? Coordinate lang mo, no? Sa Baiso Villar Campus, no? Na diha ang Forestry Department, na diha pod labi na ang ato ang campus director nga involved kayo, no? Na hopefully ang ilang mga estudyante, no? Ang ESD o ang Agriculture Department kuyog sa forestry na sinati na gid nila ang kawayan, no? Unya labi na, no, nga karon nga panahon na, no, nga sa inyong dapit gisipag-uwan, no, naibog ko gahapon pag adto na Kusbilar kay gikan ko sa Muas Maribuhok pirtigyong inita. Nya pag-abot na Muntus Bilar, nindot kay paminawon ang mga sapa, mga kanal, no, nga nagtingog yun, naghinubra yun ang ilang tubig, no? So, di yun masayang, no, ang atong gisugdan dito nga bambusitom. Nilipang lang yun siya o maka-encourage, no, nga mapadayon na to ang ato ang paghahimuon, no? So, katong uba, no, nga local government, pwede saan mo magpa-set up o bambusitom. Kaya sa ako nangingon, doon natin 54 ka variety, no? Hopefully, no, maka-set up ta sa Ormoc o usab sa Negros, no, sa atong mga kaubanan dito, no? Kay mo lagi bisan asa, no, atong makita na na ang Kawayan Collective sa Negros Oriental na nagduha na, no, nagdubli na ang usa sa atong kauban, no, nga matud pa niya ni franchise kuno siya, no, ni franchise siya sa Kawayan Collective do na sa siya kaugalingon nga buhatan kay ang iyang focus furniture, no, si architect Archie, no. So shout out, congratulations architect Archie. Hopefully, no, makabisita minyo diha, no, for the second time para nako, no. Pero katong uban mahinaot mi nga tagaan sa minimo og higayonan, no, nga makadami ni og bisita diha, no. So si architect Archie doon na nasad siya ay treatment facility, no? Niya gahimo na sad siya, no? Nasad siya ay bodega tanan, no, ang iyang processing facility. Nagsugod na sad dito sa Barangay Palanas, Tanhay City, no? So congratulations, architect, kay paspas ka sa imong development sa diha, no, na nakita sad nato, no, sa tungod sa imong experience sa Kawayan Collectives. Dako gyud, no, ang atong makita, no, nga magmalampuso ni, no, unya hopefully, no, sa atong maabot nga kalihukan. Bisan pa man nga ang NIR is dili na sakop sa Region 7, pero tungod sa proximity, tungod sa accessibility, pwede na to masuroy gyud ang lugar ni architect architect Archie, no. So simple lang nindot gamay pero kompleto, no. Nya nakita gyud na to, no, nga didto ra di iPod sa palibot, no. Gatuo ta nga asa man nato pangitaon ning Kawayan, pero matud pa ni architect na ara dai sa palibot niya nga to sa Barangay Palanas. Wa pa siya mogawas og laing lugar, no. Tanay City pa lang sa mga kabaryohan na ara dai ang source sa bambu, no. So sambot na tingali, no, ug mo sakasaka pa sa dito lapis Pamplona, no, kay mas daghan dito bais og sa uban, no, nga galibot niya nga kalungsuran kay dako pa mas laglugar nga to, no. So congrats architect, sorry lang kay wa gyud ko ka bisita, no. Do na may imbitasyon atong September 28, no. Gani nga ato ang partner diha, no, si former kagawad Sydney Mapa, no, ni uli kagahapon pa, no, kay nakita na ko busy pa siya sa atong kalihukan diha. October 5 ni appeal pa siya og meeting, no, sa ato ang programa diha dito sa opisina ni Mayor Pepe, no. So Mayor Pepe, no, nagkasalamat, Mayor, sa usab, no, sa imong pag-abi-abi nato og usab sa imong suporta sa tanan ng mga kalihukan, no. Batan-on nga Mayor niya, naagyan siya yung kasing-kasing sa pagtabang, no? Kay mo lagi, no, sa atong partnership, sa lain nga programa, diha-diha naagyan siya gi-offer, no, nga dako kayong tabang, no, sa pundok, no? So mir pipi dah salamat no. So balik ta no sa atong dinhi sa Bohol na regarding Bamboo. Ato sa i-congratulate no ang grupo ang Czar Bamboo Group no. Ya sa Buena Vista no. Ang grupo nila ni Sir Hardy Liupando murag 90-80% na, 95% no. Kay naghiskot naman mo og muwa no. Sa inyong partnership na hopefully no dili man ni siguro pagkuan pero ato lagi ni i-claim no nga mahitabo na ni no ang Czar Bamboo Company diha sa Buena Vista no kay do na sila partner do na sila produkto no nga bamboo blinds nya busy na sila og again nagtuyok-tuyok sa kabarangayan kalungsuran no nga duol sa Buena Vista pangita og source niya again na day daghan no sa Buena Vista alone kaya nila mga 100 hectares no nga bamboo planted nga harvestable na no. Unang magpasalamat po ta diha no sa local government of Buena Vista tungod sa abag no sa atong municipal agriculture si Lino Bradlin salamat no kay mas nakita na to nga kuan gyud no magmalampuson mahitabo gyud kay nakita na to nga naa day daghan no nagpahipi nga resources no nga harvestable na taud-taud lang gitanom nga mga kawayan diya sa local government sa munisipyo sa Buena Vista dan daghan pa sa tag nakaplagan no sa mga bisita sigina niya kining silingang kabaryuhan o kalungsuran no nga di aday gyud ang kawayan no so kita di sa Bohol naghilom-hilom ra dayta nya ugwa ning nanggawas ni mga partnership mga kalihukan sa kawayan atong nakita day nga daghan na day nagtanom og kawayan no labi na dire dapit sa Garcia Hernandez ilang Mayor Jess dia sa Dimiao Lila no daghan gina sila og kwan gisugdan diha no labi na dire dapit speakers po no sa Mabini sayod ta diha no sa dito pa si atong kauban si Moisel no nagin sila yung grupo dito sa kawayan niya daghan sa no ang ilang mga inisyatibo no bisan gani no pagbalhin ni Moisel sa Ginulman no nakita nga dunay bamboo furniture no nga grupo nga cooperative no nga kuha na gyud nagmarket na no nagdisplay na regular na ang ilang pagpanday sa furniture nga kawayan no so ato makita no nga ang Bohol is what they good mawahi no kay sa akong among experience no panahon mga tulo upat na katuig pag himo na mo og bamboo processing training matud pa sa ingon ang region 7 awahi kuno sa bamboo no pero karon nga naanata no naanata sa ground apil na ta sa mga kalihukan dili dayta awahi no wa lang nato masayre wa pala nato mag-connect wala nato mo partner no so karon nato nakita no nga nananagyod no nananagyod dili na ta uwahi no sakto ang panahon sakto ang paggawas pag ang programa sakto ang kalihukan labi na pagtukod sa UBBEI no then sakto sad no nga ang DTI no Bohol sin sila man ang secretariat mulagi sa akong iyon sa unahan nga murag pasol nga gitugma gyud nag-abot ra gyud no kay dito masad ko una sa Bohol aw Cebu na Cebu Bohol Bamboo Council nagsugod na pero dito ko na involved sa Cebu una no ug salamat ni Father Vic no nga gitagaan ko kay gayunan nga magkita mig usab sa pipila ka tuig nga mag-abot nagkita mig usab sa bamboo unya pag ingon niya nga kinahanglan rin mag maligon, mupaspas ang bamboo sa Bohol, set up na sa dang Bohol, no? So, daghang salamat, no? Dili wahi ang tanan, dili unsayin na niya, naarag yun, no? Ang pag, unsayin na pag-connect na lang, no? So, mga kaigsunan, oras na masad na to, no? Mingon na lang siguro ta, daghang salamat, no? Sa atong mga suking tigpaminaw, sa atong mga sponsors, sa atong mga partners, o sa ngalan ni Kap Alan Mangmang, og sa atong Aris Development sa DYRD ang Radyo Kasaligan. Daghang salamat og mayong gabi kanatong tanan.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang

0: 500.
1: Hindi kanila ang DTX 500 kasi ako aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
3: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
4: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang diway arde radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
5: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang diway arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Higala kumustag, maayong gabi eh. Welcome sa Blink Light Editions. Para ko ba nga itong tulumanon? Inyong tulumanon ang Plastada Second Portion. Sa gihapon, inyong sulugod sa kanunay, Wing Wing Jimenez Lagura, makikuban ninyo nining laing tungastak na paghatod kaninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon na may labot ang lalawigang bulanon. Labi pa ang kinatibukan sa tercero distrito. O niya, mayong gabi is sa tibuok lalawigan sa Bohol. Labi pa ang 19 ka mga lungsod na mo'y naglangkob sa katulong distrito. Nagilangkuban usab sa 436 ka mga barangay. Tanang katawhan, batag tiguang, tambok o giwang, dunay ngipon o guwaybag ang mayong pagpaminaw, mayong pagparikaysikay. Amping mo sa kanunay, labi pa ining panahon nga gausob-usob. O niya, akong mga mainiton nga pagpanimbaya, pagsaludo, ngadtos atong inahan sa kanunayng panabang nga tinud-anay nga may agis pagpangalagad ang tinuod nga nagpaugmad sa ikatulong distrito. Waylain ang gwapang kongresista, Congresswoman Alexi Bisas Tutor, kauban ang iyang pinalangang kapikas, Vice Mayor Toper Tutor, sa ilang mga anak, mayong pagpaminaw. O niya, ganto po ni Vice Governor Nek Sarabia Besas, mayong gabi niya, VJ, o ni Konsihal Jayan Besas, no, sa tibuok katawhan. Welcome ning atong tulumanon, inyong tulumanon ang Plastada Second Portion. Silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account, maayong gabi eh. Boss Ariel Handayan, maayong pagparikasikay diha nimo. Welcome ning atong tulumanon. O niya, way paglangan mga kaigsuunan ko ni As Picas Linya kay nisaad man ko nga tiwaso na mughisgot ang mga kalambuan sa tercero distrito nga giugmad yod sa atong gwapang inahan kong Alexi ni As Picas Linya ang kugihan kayo nga konsehal sa Barangay Ilawd, Konsehal Jess Madrigal Tagupa. Cons Jess, welcome ni atong tulumanon. Maayong gabi diha nimo.
1: Maayong gabi. Pag-usap Sir Weng, nalipay kong imugyapon kong gi-invite kay lagi naman tay mga mahuman na itong topic pag niagi. So atong timason karon para aware po na itong mga kaigsoonan. So akong pag timbaya no, sa itong mga katauhan sa tercero distrito, pinangunahan sa itong inahan sa kanunayang panabang, Congresswoman Alexi Tutor, sa iyang kapikas sa kinabuhi, si Vice Mayor Christopher Tutor, o sa iyang amahan nga si Vice Governor Nek Besas. Sa tanan-tanan nga mga katauhan sa tercero distrito, lakop na ang ato ang mga mayores, ilabi na sa among pinangga nga mayor diri sa lungsod sa Pilar, si Mayor Engineer Wilson Paho, sa ukawban sa iyang mga konseho, sa tanan-tanan o ilabi na pod no sa atong staff, sa ato ang buhatan sa Vice Governor, sa tanang staff diha na sila Attorney Marge, mayong gabi ninyo diha nilang sir yan o sa Tig Paminaw sa ito ang Plastada Second Portion. Once again, maayong gabi. Sir Weng, atong ipadayon tong atong topic, no? Atong balikon to. Pag-usap kay Murag na dalikyat naman ito na itong naisigutan. Itong ito ang Pabahay Program Turnover, which is ang ito ang gisulti nga ika-300 o 301 ng Pabahay Program na turnover ni Ma'am Alexi. Dito sa ang atong ika-300, Sir Weng,

0: to gihatag ni Sir Gregorio and Iggy Kagadas dito sa Lantang, Valencia, Bohol.
1: Aha.
0: Maya kaning ato ang ika 301 sir sa Barangay Buktol, Hagda, Bohol. Gihatag ni sa atong beneficiary ka si Sir Ernesto o si Ma'am Emma Mira. So mao na Sir Weng, makaingon jud ta Sir Weng na kaning mga pamilya among Sir Weng ang kaning ika 300 ya gipili ni sa atong council nga ang ngayon jud pod nga matabangan nya kaning ika 301 luoy pod ilang kahimtang Sir Weng mao na nga sila may nahatagan adto anang lipaya kung nakita nato no sa atong makaigsoonan sa mga tig social media diha na sa page ni Alex CB Tutor nga page. Nakita na to kung unsay reaction, unsay expression sa beneficiaries. Ang isa sa nagstorya, naghilak na Sir Weng, hilak sa kalipay. Ang iyang nabati, tears of joy ang nabati kay tungod sa wan niya damhang, isa siya sa mga naka-benefits sa kadaghan, sa katauhan daw, na mualig ito, nakita na to, sa kadaghan sa mga paiding hatagan o pabahay program which is sila yun ang napili mauna nga nakahilak sa yahang gibati ang atong beneficiaries itungod lagi sa gihatag na tabang sa ato ang inahan sa kaming panabang ang waypuas o pagpangita o kaayuhan para sa katauhan sa tercero distrito which is ang atong Congresswoman Alexi Tutor.
1: Yes, ngadto sa duha ka mga pamilya nga nahimong beneficiary niining advokasya sa buutan kayo, mahigugmaon, mapinanggaon, nga magtiayon, nga si Congresswoman Alexi o si Vice Mayor Toper Tutor, no? Niadong mga labi pa ning nakaangkon sa ika-300 o ika-301 nga balay, no? Sa duha ka mga magtiayon, duha ka pamilya, congratulations o sa kanunay, walay laing gipahinumdom ang atong inahan sa kanunay panabang unta, kining tabang nga ilang nahatag, magkahatag kini og kahupayan sa dugay na nilang gipangandoy nga makabaton silang maayong puy-anan uban ang ilang mga anak og labaw sa tanan. Nagapahinumdom ang atong kongresista nga ato kining ampingan kay kini nga Pinoy-anan na adinha magsukad ang gugma sa matag-usa sa pamilya. So kaninyo nga mga beneficiary, again, congratulations unya sa atong mga barangay officials sama nimo Konsehal Jess nga kanunay no naga tamud sa inyong tagsa-tagsa ka mga responsibilidad nakigtambayayong sa atong mapinanggaon og mahigugmaon nga inahan sa 3rd District of Bohol kong Alexi kamo ang kanunay naghashas sa mga lumulupyo sa matag barangay kung kinsa gayon ang mas angayan, mas angay unahon nga mahatagan nining pabahay. O niya, gani kining programa sa advokasya sa buutan kaayog, mahigugmaon nga magtiayon kong Alexi, Vice Mayor Toper. Sa una, daghan ang muingon nga, asa kaabot nag 300. Ni anahing lapas nag 300. O niya, naanay, gasunod, kamulo ng panday, hapit na ganing mahuman, nanapoy yes. Gasunod nga, turnover nini. So, niadtong mga kaigsunan na to. Nga nakadawa, congratulations.
0: Nai kami nga kanang tulo kabuok nga ongoing ang ilahang construction. Nga napapay kami dito sa Lubok o sa Carmen. Mauna, Sir Weng, ang kanang tulo karon Sir Weng, ay ka 300, 304, 305. Kala sila is makaingon lang yun ta nga dool na po niya ma-turn over kay sa giyuna na sa ato in charge sa atong pabahay program which is si Sir Luis Byron o si Sir Ray Casinas nga hapit na po mahuman ang tulo kabuok nga pabahay program Sir Wayne. So makaingon ta nga asa naman itong nag-BIBI nga dili ka itong 300.
1: So ni ana no, ni abot na unya sa giingon na po na to ato naman yung nahisgutan nga si Kong Alexi naningkamot nga sa dili pa siya mo human sa iyang termino makumpleto gyud ang 300 ka mga panimalay apan nasayod man gyud ta unsa ning unsa ka lapad kadako sa kasing-kasing nining atong inahan nga nagtan-aw sa kayuhan, nagpangga, naghigugmas katawhan sa 3rd District of Bohol. Niingon na ta Consul Jess nga bisan pag si Kong Alexei Mahuman ang iyang term sa iyang pagpangalagad natong katawhan sa 3rd Distrito, apan ang iyang advokasya wa pa ni kahumanan magpadayon yun kini maong mga programa kay nakita sa buutang magtiayon mahigugmaon nga pamilyang tutor nga gikinahanglan yun is katawhan mo hinungdan nga bisan one init no bisan sa mga pagsuway nga giatubang sa mga hagit nining ilang pagpangalagad why ko kaluya why pagduha-duha nagpadayon ang atong very supportive mahigugmaon mapinanggaon nga inahan sa 3rd District of Bohol sa pagpahiluna pagpadayon sa pagpatuman niining mga advokasya kay kini dako kayo niyang kalipay nga magtan-aw nga ang atong mga kaigsoonan na pahiluna sa maayong pagpahiluna Konsehal Jess Madrigal Tagupa.
0: Yes, tinagi na Sir Weng kay og nagpasagad pa ng ato ang inahan sa kanyang panabang wala ta mga proyekto nga namarug, wala tay mga personal advocacies nga iyahang bisag ilang kong galing kwarta, walay congressman nga nakabuhat ng inana Sir Weng sa panahon pa may mga patamingon nga wa salay agi pero akong nakita gyud lahi ra gyud ang atong congresswoman karon sa mga niaging nahimong congressman
1: kay naay si sila agi karon naman sila agi naay agi mga baglapis nga katong lapis nga pakapin sa una og sabon mopalit og sa kabaritang sabon naay pakapin lapis muagi man pero mao nay gitawag lagi nga naay agi pero hanap.
0: Mao. So, nakita na to, no? Na, asa ta makalang kong nga congressman nga mangita o personal advocacies nga gusto niya nga tamas idyang makaya siguro Sir Weng makaingil ta nga o pwede pa siguro niya hatagag karang na ay balay tanan o mahimo lang yun na Sir Weng nga kitang tanan nga manginahang lang balay o mangayo ta mahatagan pero dili man kay na limited ramang gid pud nga to ang mas atong unahon
1: gid limited ra ang atong resources kunya gitan-aw pod ni Kong Alexei og ni Vice Mayor Toper nga kitang tanan nga kinahanglan man no kitang tanan nga kinahanglan man apan kun nagkinahanglan ta mas duna pagyoy nagkinahanglan kun kita
0: wala.
1: Kun kita angay tabangan na pagyoy mas tabangunon nga angay tabangan mauna nga gipahiluna ni Kong Alexei ni Vice Mayor Toper kining ilang advokasya ug ang mga barangay officials kamo nga naa din ha sa kanang gitawag na to ground area no nga kamo may nakakita kamoy nasayod sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay sa inyong kitagi barangay kun kinsa gyud tong pamilya nga angay gyud unahon og hatag og balay nga mapatindog sa labing dali nga panahon kay ni ay uban nga tunog no dili maayo ang ilang kahimtang sa ilang pagpuyo tungod kay gabok na nagitakilid na labi patong uban nga wa pa in town makapa repair gikan sa paghagaras ni bagyong Odette mao ni nga giuna gyud sa buutang magtiayong tutor nga si Kong Alexei o si Vice Mayor Toper ang kadtong pamilya nga angay tabangan ug ang mo identify ni ini kadtog yung mga barangay officials pinaagi sa usa ka resolusyon nga ilang ipaabot sa opisina sa atong inahan sa kanunang panabang nga nagtumbok nga kining pamilyaha mao gyud ni ang angayng unahon.
0: Yes, tinagi na sa wen naka-isgot man kano katong sa ato ang bagyong patong pagdiaging bagyong Odette. Speaking of that Sir Weng, nakahinomdom ko nga si Congresswoman Tutor na ay bukod sa iyang pabahay program Sir Weng, isa dyan ko mismo sa naghatod at financial assistance sa ato ang isa sa mga scholars Sir Weng Diris Pilar na ninglupad yun ito nilahang sin. Nilupad ang sin, ang formas bahay Sir Weng, di na dyan mapurma. Ningon si Kong atong tayong ihatag na, ipiture na ilang balay, ihatag sa council, kaya atong ipaapil na sa ilahang pilian o kung sa'yo mas agay na hatagan. Pero atong tayong bisang pilian pa, nihatag na si Kong Alexei Cash sa ito nila para sa ilang pamilya Sir Weng. Huwag ko masayo po, nihatag po siya og sin para lang na ipatop kay luoy kayo tong atong kuan scholarship bag kuan man tong time pagkaugma na jun nin chat si Ma'am Alexi dayon nga chat mo sa text basta kay wa pa tumawa tong signal atong time nga tanawon na to og sa tong mga na nahitabo na gitong pag time pero mo kay ngayon sa server nga bisag siya atong time na igo man pud sa kanang naay bagyo wa may gipit tong bagyo pero ang iyang paglantaw iyang gilantaw gitong iyang mga sakop og kasay mas angayan hatagan.
1: Ingon ana si Kong Alexi, maog yun ay trademark ni Kong Alexi. Kinsa tong mga angayang tabangan, unahon yun na niya og tabang. Now, Kunsel Jess, guys, got man tayong pabahay program ni ano man eh, 300-301. Yeah. Nanay, incoming, nga hapit na mahuman, kay turnover na po na, kanan tulo, niya na pagidakang kasunod. At layo pa ang term ni Kong Alexi nga mahuman. Daghan pa rin, napay daghang madugang aning pabahay, no? Para nako, di magyuni maundang ning advokasya ha. Kunsel Jess, gawas ni ning pabahay program. Mangayo ko ni mug updates be kay kining lihok aning atong enhance kanunay panabang way pagkaluya ni kita na lamay hangakon o ginukod ining isang pagpangalagad. Arita, tagaik og updates sa livelihood program nga gipahiluna ni Kong Alexi. Way hunong ang iyang pagpaningkamot nga makapangita og pundo pinaagi dito sa Department of Labor and Employment og ato lang nakita sa mga kabarangayan sa Tibok 3rd District of All, nanindog na ang mga livelihood program og nang lambo na kini. Naman si Sir Binje Busio Dutarot, kanunay nang gahatag na itong impormasyon nga kanunay ang gamonitor, kanunay nagbisita, kanunay nagkigtagbo, kanunay naghatag og updates ni ining mga livelihood program nga gipahiluna, gipalingkamutan gyud sa atong inahan sa kanunayng panabang Congresswoman Alexi Bisas Tutor.
0: Yes, dinaw na Sir Weng, before ko padayon Sir Weng, no? Ang ato ang kung naka-remember ka Sir Weng nga ginatay giturn over nga tupad beneficiaries Sir Weng sa ato ang gikan sa Dole. Kato Sir Weng, wala na to, nakita na to, dili to kada barangay ang atong gipipila to, gipili, gipaningkamutan ni Congresswoman Tutor nga ang ato ang mga association sa matag organization sa matag barangay, mo to iyahang gipangita ang pamagi para mapunduhan kay kanang ilahang, ilang gusto ni Congresswoman Tutor nga ang pundo ang madawat nilang kwarta, ilang ibutang sa ilahang associations, organizations para mas mulambo pa ang ilahang association sa livelihood program. Unya, mao to isa sa ako kumasayo isa to sa mga gipanghatagan niya diha sa katong 300 gabo kag gipang turnover da sagda og wala ko masayo Sir Weng. Unya, gibisita ni Sir Benji Sir Weng ang ato ang Poblacion Norte Women's Workers Association dito sa Poblacion Norte Carmen Bohol sa ilahang meeting para sa kalabot nini ang ilang paghigayon sila og mga plano nga proyekto para sa dugang nilang panginabuhian. So gitambungan ni Sir Benji, iyang gitabangan na ni Sir Benji Sir Weng og unsay mga pwede pa nilang mabuhat sa ilang association sa women. Unya, og nakita pud nato Sir Weng, giatinan pud ni Sir Benji ang ato ang Limukon Ilaya Women's Association. Dito association nito sa Dimyaw, iya pong giatinan Sir Weng kay ilahang proyekto dito, ilamang gagama masla dressmaking. Padayon gihapon ang ilang paghayusa, pag tinabangay napunduhan na siya ni Congresswoman Tutor Sir Weng, pero maya padayon magdid budget tag report, magdid tag updates unsay naitabo na sa tuang labor program og nagpadayon ba ang service. Moto nga gibisita ni Sir Benji ang Women's Association, ang Limukon Ilaya Women's Association. So nasa dressmaking ato Sir Weng, padayon ang ilang pag pangumbate og trabaho ato Sir Weng. So ang atong latest karon Sir Weng, nga giatinan ni Sir Benji ang katong dito sa livelihood program sa Nueva Vida Norte ang Women's Association. Sir Weng, padayon gyapon ilang pagpagama og requirements kay murag mo pa ni ilang pag-process sa ilang mga requirements kay sa kung nahibuan, giorient pa man ni sila ni Sir Benji. So, ni nag-orient sila adto og unsay mga kailangan papel nga i-process o unsay mga kailangan nga pwede na ba ito, nagsabot na po sila, Sir Wayne, o ako ba sa Sir Wayne, nagsabagwahe na nagsubmit ang kaning asosisyon na o title. Kung unsay din ilaha, ay production ba, mabuyan ba, or unsay ba ilahang pwede buhatan sa ilahang asosisyon, Sir Wayne. So, nalipagod na sila, nahuman ang orient, karon i-process na nila ang ilahang mga proyekto, ay ilahang mga requirements nga papeles. Unya, dito po sa kuan, Sir Wayne, Women's Association dito sa Abihilan, Basiaos Senior Citizen Farmers Association, ang ilahang Garcia United Farmers Association, o sa ato ang Abihilan Women's Association. So, gihatag na ni, giadto, gibisita ni Sir Benji, ilahaning egg, ang egg production, na atay mga manukan, Sir Wayne, ilang gipadayon, nga og process. Nana sila na I think nakakuha naman sila, ningkita naman ni sila ni Sir Wayne, kanya gipahigayon ang ilahang proyekto kauban ang sa pagpaningkamot sa ating inahan sa kaminang panabang.
1: Hibaw magyuta
0: ni Moto Software, Sir Wayne, ang atong updated sa ato ang livelihood program.
1: Yes, Consel Jess, sayon magyuta no nga basta kayuhan ng ganis kinabag-an, maog yun na top priority sa atong enhance kanunayng panabang.
0: Yes. Tinuod yun na, Sir Wayne. Pero lami na po muna, Sir Wayne, na og ako, Sir Wayne, og na membro pagamo ang organization sa Pilar as motog anak mo, di bang kumulimod, Sir Wayne, na part dito sa LGBTQ community sa ato ang lungsod, nahimo pag officer.
1: Consel Jess, ikaw kay kuan magyug ka, yes. Very vocal magyug ka nga mi ingon nga member ka sa LGBTQ no sa society, yes, please, no yes. Believe ko nimo kay kanang kuan yug ka prangka unya saludo ko nimo sa akong pagkaila nimo kay bisan sa imong pagkaikaw formal yug ka no sa akong pagkaila kay nakakita na magyug ko nimo personal ga istorya na magyug ta gi kakuyog kay ako tulumanon. Nakita na ko nga ikaw sa imong pagkaikaw, although member ka na aka na bilong nining LGBTQ sa atong komunidad, unya dawat naman ni, di naman ni matago-tago, kay accepted naman ni. Saludo ko sa imong pagkaingon ana, kay formal ka, unya professional ka kayo, makigdeal og tao. Ako lang kang hangyoon nga ipamimbro ninyo si Willie Ramasola din sa inyong kapunungan.
0: Pwede na good ka, Sir Wayne, kung siya may ang supervisor.
1: Dili ninyo himo o Muse.
0: Di, kay, di man siya ngayon ma-Muse, Sir Wayne, kay mas guwapa man ko niya. So ako'y dapat Muse. Wait, so, member man sa Sir Wayne, no? Akong gusto unta is, o ma-member mi sa Dole, pwede man na siya mapunduhan, good Sir Wayne, o livelihood program, business, bisag ang organization sa, Pilar United Gay Society o kitay o na member pa lang limis sa SEC o sa Dole, Sir Wayne, pwede na mo i-dool ni kung gusto man tutor. So balik puhon kaluyan masig ma-process na naman ang papel at ng time nga ma-register digit me as an organization sa lungsod. So pwede na ito, pwede po ma-dool. So ang mga bayot, kayo ba kasi mga LGBT, Sir Wayne, nga talented ba ya kunuhay sila? Ah, kami kunuhay. Talented
1: yes, ya. Yes, tinuod na nakita na to nga daghan ang mga susama ninyo nga gitawag mga ni ining mga alibi pa ni ato mga katigwangan ang terminolohiya nga ilang gigamit no, mga mahuyang no. Lalaki og lalaki ang physical pero babay og kasing-kasing. Sayod ta nga daghan sa mga parehas ninyo nga maoy gabuhi gasuportas mga pamilya. Kaya nasayod ta ang ato mga kaigsunan nga sama ninyo kugihan kayo. So I truly admire and appreciate niya ng imong gi-open up karon sa atong tulumanon nga nindot og ma-appeal ni i-work out na ninyo ang tanan nga mga requirements nga mahimo mong rehistrado sa Security and Exchange Commission. Sayod ko nga very much willing yun si Kong Alexi Mutabang kay kung parehas ninyo ang magamag livelihood. Dali gyud kayong mulambo ngano man. Simple ra gyud ang nakita nako. Magama mo dayon og kana bitong parlor. Hesus, tinuod dali adamo kay ag mga Himaw, basta kang daghan mo mo anhas parlong, magpa-manicure, pedicure, alon, yes, magpa-tina, yes, magpa-riban sa buhok. Dali kayo ang kwarta. So, ang atong gamuna na consultancy tingali, PMA organization, kanabang pedicure, manicure, alot organization.
0: Oh, pwede ka, Joe. Kanya, pwede ito, ito, ito, ito, ito, ito, TBH and Wela Salon. Anyway, ito, makaingon sa survey na, makaingon dito pa sa survey na, kanang na ay, nindot, yun, punta. So, sa mga, kay mo ko nga na, Jay, mga LGBTQ nga, na registered na sila sa SEC, ayaw mo kaulaw doon ni Congresswoman Tutor kay willing ragida siya mutabang basta sa LGBT kay love mong gundi Ma'am Alexi ang LGBTQ Sir Weng. So kay mo ko nga na yung mga LGBTQ nga na member na sa SEC na registered na sa DOLE. So basin dahil po hon nga mahatagan po nagpundo sa Livelihood Program. So mura na makaingag ko Sir Weng nga believe na good ko ni Congresswoman Tutor kay besides si Congresswoman Tutor di man siya mo discriminate na mo Sir Weng. Malbatod, mali pa yun siya.
1: Yes, na himalo magugko kay si Kong Alexi, very professional. Unya, makamaog yun ang murespito. Nakadungog magugka niya.
0: Yes. Bisag,
1: kanunay na siyang gidagmalan, kanunay siyang dauton sa social media. Nakadungog magugka ni Kong Alexi gabinastos? Wala. Tungod kay nasayon si Kong Alexi nga parehas tang tao, parehas tang dunay kasing-kasing, parehas tang masakitan. So, inala nga, ang iya lang, yes, makamaog yun si Kong Alexi, musabot o morespito. Now, Kunsel Jess, sus mong bida, nindota pa unta mo padayon, tas unahan, aram pong paspasa po ning piloto sa orasan ga padagan aning atong orasan. Anyway, daghan patag mga panahon nga mag-uban ta, mag-isgota-isgota. Imo na lang mga panapos, nga mensahe, Kunsel Jess Madrigal Tagupa.
0: Okay, so sa akong panapos, Sir Wayne, so dami, naparaban na tayo sa ka-topic po dito, Sir Wayne, pero sunod na, punpon na lang ito na ito, itopic o padayon, o mag-oban na pita po, o nanapay lugar. So akong panapos, no, sa ato ang mga kaigsuunan, sa ato ang mga kahigalahan, sa mga tigpaminaw diri sa Plastada, second portion, mga yuk may pasalamat ninyo, kay sa kanunay, ninyo nga gi kapaminaw, at least ka mo, aware po doon sa mga nahita mo sa Tercero Distrito, kung unsa ka kugihan, unsa ka maabi-abihon, o unsa ka pinangga ni Congresswoman Tutor ang Tercero Distrito. So, sa tanan-tanan po, nga nag-BIBI ni Ma'am Alexi, atong balik-balikon, kanang Dabuhol Monitor, kanang Willi, kanas Willa Ramasula, nga unta yot, may ma kahinumdum ka, nga parehas sa tang tao o bubiay ka dapat umusulti ka atong ihatag o sakto na information sa tanang mga balikon po dato sa tanang mga mo PM ninyo page sa page nga ning kalat karon nga fake news ni Ma'am Alexi unta accurate inyohang tanawon nga legit nga page inyong lantawon sa Alexi B. Tutor kumbati news updates kumbati cares tanan-tanan o sa katapusan Sir Wayne, permente na itong isyagit sa kanunay tang mukumbate aron ang atong katauhan sa Tercero Distrito muabante.
1: Okay, nakasalamat Kunsel Jess Madrigal Tagupa o niya sa ngalan sa tibuok pwersa ning Tulumanong Plastada second portion. Kaming tanan, kanunay magpasalamat ninyo sa makanunay yung paghatag og suporta nining atong programa o sa kanunay Basta Alexi Kumbate!
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Ubo, blema,

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
4: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bul-anon.
5: Adiway Arde, ang aming pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
6: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
7: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang DY Arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DY Arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Happy Fiesta!
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, jugagas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mga pinanga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
8: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
9: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
8: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
9: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
8: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
9: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
8: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
9: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
10: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
11: ACE Medical Center Bohol.
10: Kasaligan mo.
12: DJX 500.
13: Ang naging sakit.

0: ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumitipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
5: Adiway arde, ang mga pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
6: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang diway arde radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
7: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang diway arde, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa diway arde, sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Impeachment Watch. Pag-analisar ang pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
1: Mga kahigalan, mayong gabi. O aniya na kita sa ika-35 kaadlaw nining gihimo nga husay sa impeachment batok sa atong Vice Presidente Sara Duterte. O kining inyong ubos nga higala, Attorney June Amora, kauban nato karon.
2: Kini si General Edgar Inking, maayong gabi kanatong tanan o maayong gabi nga akong partner si Attorney June Amora.
1: O padayon gyapon mga kaigsoonan ang pagtuki sa Article 2 sa impeachment charges batok sa atong Vice Presidente o kini naghiskot kabahin sa gitawag og dili mapasabot or unexplained wealth sa Vice Presidente uban sa iyang banang nga si Attorney Manasses Carpio o nga kining dili mapasabot nga katigayunan dili makita wala ideklarar sa iyang salen. Usa kini ka impeachable offense kung mapamatud-an kay lagi ang tanang mga empleyado sa kagamhanan labi na ang mga taas nga mga opisyal aduna may obligasyon nga sa ilang pagdeklara sa ilang mga gihuptan nga katigayunan kinahanglan tataw og insakto gayod sumala na sa nahitala sa ilang SALN kung statements of assets, liabilities and net worth. Og sa nagagi mga adlaw ka nitong Lunes kagahapon og karon gipresentar sa prosecution ang ilang mga testigo. Una, ang gikan sa Anti-Money Laundering Council, ang mismo Executive Director, nga si Attorney Ronel Buenaventura, nga maoy mihatag o katinawan sa kinatibuk-an ng mga nahitala ng mga bank accounts, ang mga deposito, ang mga withdrawals, o tanang mga kalihukan sa maong mga daghanang mga accounts, bank accounts sa Vice Presidente o sa iyang bana nga si Attorney Mance Carpio. O kagahapon, nagsugod usab human sa cross-examination ni Attorney Buenaventura ang duha ka representante sa bangko o karong adlaw gipadayon usab ang testimonya gikan sa uban pang mga representante sa ubang mga bangko o katong mga representante sa mga life insurance companies nga anaasab ang mga managtiayong Carpio Duterte isip mga beneficiaries o mismo ning palit mismo sa mga insurance investments. O taas-taas gyud
3: yes
1: partner Ed.
3: Yeah, pinakataas gyud no.
1: Milungtad og mga pitog o siyam ka oras.
3: Almost 10 hours.
1: Oh. Oh, hapit na po ka oras. 10 hours.
3: Nagsugod ug alas 10. Nahuman hapit na.
1: Alas 7:25. Akong gitayman, alas 7:25. So,
3: 9 hours and 25 minutes.
1: Oo, taas-taas gyud. Taas-taas.
3: Yep. Wala the na. Longest so far.
1: Longest. Mas taas ka sa gahapon o sa niaging adlaw.
3: Pero nakanindot lang, daghan sa kaing testigo nga napalingkod sa witness stand.
1: Napaspas.
3: So, napaspas. Na-expedite ang process. So kung with the way how it goes no makita nato nga dili na gyud madugay dili na madugay kay karong adlaw nahuman naman tanan ang bangko ug ang tanan nga mga testigo sa insurance nahuman na sad so ang magpabilin na lang, ang katong na lang para sa prosecution nga side, ang magpabilin katong sa BIR, no? BIR na lang.
1: Moraw, mana BIR na.
3: And BIR na lang. So in fact, isingit man gud unta karon, naa naman reserve ang BIR pero gitagaan na lang chance tungod kay lagi daghang kaayong testigo. Naa ganay duha nga banked witnesses nga wala na pa lingkura. Na gi-invite, no? Gi-sabpi na sila pero wala na. So, actually, pito na lang kabang ka witnesses.
1: Ang gi-presenter
3: karon.
1: Kay lagi mga kaigsuunan, daghan mga mga bangko o doon ay mga bank accounts ang mga managtiayong Carpio Duterte. Apan, dili naman tingalikin hanglan nga i-presenter sa prosecution. Ang ilan na lang, pag establishar o pattern, no, nga mutukma sa o mo prueba, hatag o prueba sa ilang argumento nga ang vice presidente angay gyud wagtangon sa iyang posisyon ug at angay gyud nga dili na makadagan pag-usab sa bisan unsa pang posisyon tungod sa iyang paglapas sa iyang katungdanan isip usa ka hataas nga opisyal sa atong kagamhanan. Yeah. Kay apil naman ini katong atong itawag og transparency and accountability.
3: Correct.
1: Kay kipaabot man gi it is expected nga ang susama kaniya nga naghupot og hataas nga posisyon sa panggobyerno kinahanglan transparent tataw ang iyang mga gipangdeklara labi na sa iyang mga katigayunan o mapaningil usab siya sa mga pondo nga gi handos din niya kaniya. Mauna nga apekto mga confidential funds.
3: Yes, Attorney June. So kung atong isummarize ang katong mga witnesses nato sa bank, originally sa offer sa prosecution, doon naman siya isummary. Kanya karon makita na nato kay nahuma naman ang tanang testigo, no, pito ka bangko sa iyang number 4 nga kining offer para sa mga testigo, no, sa maong korte. Dunay siya i-summarize nga arithmetic sa tanang kwarta. So akong basaho, no, sa 2022 labaw sa 59 million pesos. Sa 2023 labaw sa 71 million pesos. Sa 2024 labaw sa 22 million pesos. O finally sa 2025 labaw sa 35 million. Ang total ni ini 190 million. So nakita dito sa mga presentation og himuon ang arithmetic, ang total ani tanan is 190 million pesos nga wala mabutang sa cash in bank dito sa SALN from 2019 hangtod 2025 and from 2022 maning gisgutan karon sa bangko until 2025 panahon ni sa tenure sa atong vice presidente. And ang importante niini na pa'y very contentious nga issue kaganina, wala pa maapil tong gitago sa mga manager's check nga hisgutan unya ni Attorney June. Na magoy paagi nga i-withdraw ang kwarta gikan sa mga accounts nila sa magtiayo, no? Tapos ibutang ngadto sa manager's check, ipakita unya ni Attorney June kay legal man siya. Pagbutang diay na dito, mawagtang na sa account, dili na na makitaan kay ang gagunit ana ang settlement account na sa bangko. So wapa na ilabot sa issue nga gisgutang 190 million karon. Kung mahunahunaan, kung ma-accept sa mga judge nga katong gitago nga pilay total ato, isturuhan to ni Juno, dako-dako tong kantidad, pila ka million to nga gihimong manager's check. Ug maapil pag ito, dugang pa to sa 190 million. So, naigo gyud ang punto sa prosecution aning dapita. So, Attorney June, hisgutan na nato itong manager's check.
1: Diha manggod to'y katong gipresentar na ang testimonya sa representante sa BPI, con Bank of the Philippine Islands, si Galvez, Marwin Galvez. No, napatugan ni Attorney James Brian Ali ang counsel alang sa prosecution nga miable di ay og bank duha ka bank accounts ang kanhi presidente Rodrigo Duterte ang usa in the name of Rodrigo Duterte or Rodrigo Duterte and Sara Duterte. So joint account, no? Unya doon na sa usa ka bank account nga opened by sa kanhi President Rodrigo Duterte in trust for Sara Duterte. Unya katong giingon nga Madge's check, no? Ang manager's check o sa kanaka-check nga doon ay gitawag na to og purchaser, no? Unya mao man gunay gamiton mga kaigalaan kung pananglit doon ay mga dagkong transaction, no? Palit ka og mga kayutaan o mga kabtangan nga taas-taas og balor aron secure sad kaayo kay lisod man kaayo og kwarta mismo cash imong ibayad, murag delikado na, delikado tang matulis ta ana, no? Or kung mo issue sad ka og pay to cash, lisod sad kung mawani ni ang cheque mo na nga ibutang na dito kinsa ang pay, no? Kinta panalit ako kinta ang General Ed, no? Ako kinta ang doon na kintay baro nun diha ni mo.
4: Yes.
1: Kaya doon na kay yuta nga akong ipalit niya worth ibutang ta 10 million. Mao na nga mo issue ko og manager's check unya akong ipangalan ni mo, so ikaw rin yung makapa-incash ana. Kung mawane na adili ta mahadlok unya kana nga manager's check doon na na'y garantiya nga naagyo na pundo. Dili na kamahadlok nga mo bounce na kay ka na mismo garantiya na sa bangko. Kay gikan na man na sa bangko. Gikan sa manager sa bangko. Mano gitawag og manager's check. Kay ang manager sa bangko naman ang ni garantiya nga naagyo pundo na kana naa. Kay automatic nga inig issue nimo sa manager's check, i-deduct ka na sa account. Panalit ako kinta, doon ako'y 15 million nga account sa maong bangko, diin ako mi-issue og manager's check worth 10 million. So, ini-issue na ko, i-deduct na to, diretso na to, mabilin sa akong pundo, sa akong account, 5 million na lang. Kay doon na na may manager's check nga kung issue kita ni mo partner Ed.
4: Yes.
1: No? So ang mahitabo niya na bisan og ano sa anak ni mo na siya i in cash. No, pabton pa na ni mo unom kabuhan kay ang manager's check sa garan man gona na ang iyang lifetime is 6 months. No, kung mulapas na stale na kana mao na nga kinahanglan isuhan na sad ka og laing check eh. No, for the same amount. Pero ang mahitabo niya na automatic nga ma-deduct na kana sa akong account. Dili na na mo appear. Bisan yeah. Pa kinta pasensyo na nimo 5 months after, 4 months after, even a little less yeah. than 6 months after, wala na kana nako.
4: Mm-hmm.
1: So ang ilang gihimo sa ni VP Sara o sa iyang amahan, no? Nga nag-issue og manager's check sa maong ang pundo. Unya, doon ay term ang bangko nga gitawag og rollover, no? Nga pagka ibutang tabuan sa Oktubre, kamao man to gabalik-balik Oktubre og Marso. May pattern to for 4 years, no? Mo issue og manager's check nga worth 40 million initially. 41 plus, then graduate na parang 41 million.
3: Naimong 41.
1: Pero pagka Oktubre, mauna nga ang sa bangko, pag issue atong manager's check, no? wala nay or gamay na lay nabilin dito sa bank account. Muna nga ang prosecution nagpasupot og teoriya nga kini tinuyuan. Kay aron pag
3: tago
1: sa pilay pundo nila sa bangko. Kay lagi pag issue atong manager's check, no? Ang na mahitabo i-deduct naman kato. So ang mabili na lang pila na lang siguro ka sintabos o pila na lang ka pesos.
2: Mo interrupt lang ko Attorney June para ipadayon gyapon nimo ang atong gisgutang karon kaning pag-purchase og manager's check kaning ang usa 40 million originally nya na pag-iusa no nya sa account ni nga ending 9539 mauni ang joint account ni Rodrigo Roa Duterte and Sara Duterte kadtong controversial nga issue 2016 pa na expose dito sa branch sa Julio Vargas Ortigas Pasig no so sa BPI so therefore kaning gihisgutan nato karong manager's check this will actually confirm kadtong gihisgutan ni former Senator Trillanes nga indeed kaning joint account ending 9539 is existing and kaning tens of millions karon nga convert to manager's check gikan dito so padayon lang attorney katong explanation okay. Ako lang gi-emphasize karon okay. Masabtan sa atong listeners nga mauni ang joint account nga gihisgutan nga miingon mismo di mangita pa in public man na gi-deny mismo no gi-deny mismo ni Duterte nga dili ni siya wala ni siya no in fact gipadapan niya ang iyang abogado nga si Panelo arong makigistorya dito ni arong makita ang katag i-open nila dito sa bangko pero nahibawa naman ta unsay ending wa gid ma-open
1: kay ma-open.
2: Basically okay. Wa ma-open kay existing karon na exposed na no
1: okay na nahibaw-an na matud-an nga namakak di ay ang kanhi presidente nga kadto sa wala pa ang election sa 2016 no gi-bring up na kanang maong issue ni kanhi Senador Trillanes nga adunay joint bank accounts ang presidente ug ang iyang anak apan mao lagi kato sa gisulti ni Partner Ed nganing hugot nga ni nanghimakak si kanhi presidente Duterte nga wala gyud pero napamatud-an nga diha di ay
2: unya duna poy na pamatud-an sa testigo nga out of the katong gisgutan ni Trillanes nga 118 million nga supposedly nisod gikan sa usa ka businessman nga alleged si drug lord nga si Samuel Oy 118 million dire gi-confirm nga part of that is a manager's check nga gipalit ni Samuel Oy sa ngalan ni gisud ana nga account no 60 million pesos guaranteed na siya kay gisgutan na gani yung kag manager check funded gina sa bangko so misod that is part of the 118 million so makita na nato nga indeed si Sammy Oy nisod og pundo diha sa maong account ending katong 9539 sa BPI Julio Vargas branch sa Ortigas.
1: Og dili lang kay kas alang mi pondo o mi issue og manager's check si Samuel Oy, no? Gidetalye man to. Wala na kami mogawas sa impeachment trial kay gilimit man lang kadtong mga deposits nga made para ni VP Sara, para ni Rodrigo Duterte og kadtong kung diha man galing sa iyang bana. Mao to nga wa na to maapil tong diha pa nahuptan nga mga diha pa gipagawas nga mga allegation si Senador Trillanes nga ang uban pa mga igsoon ni Sara Duterte si Sebastian Duterte o si
2: Pulong
1: Duterte
2: o si Kitty
1: ang ilang half sister o ang
2: mother
1: common law og tong
2: Hanilet
1: Abansenya
2: Sanya.
1: Doon ay regular nga madawat nga minilyon.
2: Every quarter.
1: Every quarter ba to? Or twice a year, no? Nga gikan sa the same.
2: Averaging 15 million.
1: Sami Uy. No?
2: Yes.
3: And what's more interesting, no? The same witness nga atong gisgutan karon under account number ending 9539, the joint account of the father Duterte and the daughter Sarah, duna po'y letter of instruction. No, kaning letter of instruction form matun pa sa witness, usa ni ka dokumento authorizing the bank gihatag ni sa account holder nila ni jointly gihatag nga authority sa BPI Bank to transfer stated account certain amount, no, gikan aning account tapos ipada ngadto sa designated nila. So unsa man ni upat ka 20 million pesos under instruction sa letter of instruction nga gihato dito sa upat ka insurance policies. So for 20 million each, no? Unsa man ni gidebit kuno ni sa 9535, meaning gikan sa 9535 20 million each ni dong dito under instruction nila with the letter of instruction to settle, no, settlement of account of BPI insurance peso plan. So unya, doon na may mga testigo sa kuan, mapakita po nato nga naay ni dong dito pagpalit. So kung naay mo tunong ani dito sa ilang gipanulti, dirito gikan sa the same joint account, of father Duterte and the daughter Sarah.
1: Mana nga ako pang nahimnuman na partner Ed, o mga kaigalaan nga doon naman to'y sukli nga akusasyon si kani Presidente Rodrigo Duterte batok ni kani Senador Trillanes.
3: Katong sa Singapore.
1: Nga, giingon niya nga, niingon si Duterte nga si Trillanes adunay offshore bank account dito sa Singapore. DBS Bank. Yeah. Ang ngalan sa bangko. Iya gitong naghatag pa siya og account number. O niya, kini, gipanghimakak ni Trillanes, o si Trillanes
3: may ni ato yun sa bangko.
1: Ito Singapore, sa bangko. O may issue, o clarification, ang DBS Bank sa Singapore nga, walay account, bank account si Trillanes.
3: Ni, so, di sulti po si former President Duterte, na joke only.
1: Joke lang no.
3: Joke only. So, ingana, ingana na to, makita. So, ang gi-establish ani, by the way, nga nung kani magong account dili man is panahon sa term tenure ni Vice President Sara as Vice President, no, this is prior, but napa gipagawas ni appeal sa Sampuina to establish the pattern of behavior of Sara Duterte as a public official dili lang as Vice President. So karon doon na lang pattern na pakita. In fact, sa mga interjections sa pipila ka sa mga senador, nakita ginila nga there was really a pattern. And to the extent, naghiskot pa gani, mauban ay paagi para itago. Tinood, kaya nga no, kung mupalit kag manager's check, pagpalit ni mo sa manager's check, drawing, debiting from your account, ang mugawas ng ending balance, before December 31, imong kuha o ipalit og manager check, makuha na tong imong ending balance. So, okay, minus kung pila to, like for instance, katong 40 million, na minus ang nag 40 million. Then, gahuwat sila og expiration kay kaning manager check, ang lifespan ani is 6 months. So nakita nato ang pattern nga gihisgutan sa mga months, di ba? March niya, October. Before immediately after expiration, mo notify na po sila sa bank ilang i-renew ang maong manager's check. So mubalik para inigawas ubalik before the end of the year. Mugawas na po para dili ma-appeal og record. So, ang scheme is, generally, if you are a public official, na inigiskot nga Senador Ana, if you really want to hide kung unsay sold sa imong bank, para mabawasan nimo ang imong declaration sa cash-in bank, you just have to do this scheme. Palit kag manager's check, i-debit na sa imong account. So, therefore, but pasabot ag debit, kunyari, kung naa kay 10 million, impalit kag manager's check nga 5 million, 5 million na lang ang kwarta nimo. Ang 5 million mudong dito sa gitawag sa bangko og settlement account. Kanang settlement account dili na na imong account, bangko na na. Mao na mo certify karon sa manager's check nga funded na because gikunitan sa bangko ang imong kwarta pero wala na mo appear sa imong account. So scheme. Pwedeng buhaton nga scheme, katawa pa nga itong witness, wala siya mutubag, I cannot answer your honor, pero ni katawa. So makita ni mo, there's something hidden behind.
1: Mao to nga rigawas ang teorya sa prosecution nga gihimo ang maong skema, the same scheme, aron pagtago sa pila gid ang ilang mga kwarta
2: nga nabilin,
1: diha sa bangko, no? Kay dili naman mutukma gani lagi po sa ilang mga salen, kay gibutang man sa manager's check onya i-renew ra sab DI, wala maningog kanang nag-issue silang manager's check kay gibayad og asa kintay kinsay lang gibayaran, gatuyok-tuyok man lang, gasubli-subli lang to nag-issue manager's check, wala i-incash onya gi-renew maulang gihapon, pila tapila to ang cycle sa upat ka tuig. So sa upat ka tuig, wala mo gawas dito ang tinuod nga katigayunan sa ni kani Presidente Duterte og ni VP Sara. Nan karon mangutana din ni kita, nganong giapil man sa hisgutanan ang kanhi presidente nga wa man siya labot sa impeachment. No, sa impeachment karon batok man lang kini ni Vice President Sara. Mga kaigsunan, tungod ko ni kay ang maong mga bank accounts katong duha, no? Or katong labi na katong Sara Duterte and Rodrigo Duterte joint bank account man. Mana nga ang impeachment article gi-appeal kinsa katong dunay ka joint account ni VP Sara. Appeal na nga bisan gani tong mga bank accounts nga sa gi-open lang o gi-maintain sa ngalan sa iyang bana, gi-appeal gihapon kay tungod kay naamat na sa atong family code nga kung ang managtiayon sa wala pakasla, wala sila maglatid dito nga maokini atong itawag og property regimes, no? Naamang ko na mga iksoon nga na ubang mga managtiayon sa dili pa sila kaslon, doon na sila pinirmahay nga bahinta ang imuha ang ako, no? Naasay ka ng kuan nga magtapo ta, pero ang ginansya bahinon imuha na ako asad, no? Unya doon na sa kitawag og kanang absolute community mo ni kasagaran. Kung walay himuon nga kasabutan, ang presumption nga ang property regime o ang maoy mo modominar kinta, mao kintay mohatag og mao kintay itawag nato nga property regime ninyong managtiayon nga absolute community, unsay sa asawa, unsay sa bana, par ila ka na, no? Maskin pakinta og bank account, for example, bank account ni manager ni VP Sara, siya nag-open, i-consider gihapon na nga appeal ang iyang bana o ang iyang bana lang ang nag-open, i-consider sab nga appeal si VP Sara.
2: Yes.
1: Bisan og ang pag-open niya na, pag-withdraw niya na, pag-deposit, well, wa mag-appeal si VP Sara, i-appeal gina kay labi na sa pag kompleto o pag-sumiti sa imong salen, imong masang ibutang naman dito the employees cash on bank, cash in hand, uban pa mga kaptangan, and the spouse, i-appeal naman na din ha. Muna nga manganong na-appeal man ang sabana, yeah, o kang vice kang kanhi presidente Duterte tungod niya nang maong mga teorya.
2: Yeah, correct. So gupunan pa nato, no, balikan nato tong joint account, no, na 9539 ending. Kadto nga account matod pa sa testigo, ang tawag adto is ang specs sa mong account is Rodrigo Duterte or
3: Rodrigo Duterte and Sara Duterte. So therefore, gipagawa sa cross-examination sa depensa nga all the while, tanang transaksyon, dili makahimo si Sara alone, kundili ang makahimo sa transaksyon or to sign any document relating to the account, si Duterte ra independently or both of them, kay naa may end. No? So in this case, wag yung kunoy nalaid si Sara o unsay status. Wag yung siya kalibutan o unsay naitabo. Pero I think doon ay loophole ning depensa, no? Kay napagawas man dito nga, when you open an account, it is mandatory na kuyog yun ang mga, kung joint account ta siya, duha ka individual, kinanglan, mo-appear good sila, no?
1: Kaya mo-pirma man sa specimen signature.
3: Specimen niya, tanaw ng ilang naong, akwaan silang picture actual good. Tanaw ng ilang physical nga purma good as a katong original nga account holder, no? So, therefore, kung sa pagsugod pa lang, nakaibaw si Sara Duterte nga na siya joint account, kaya ni adto man siya sa bangko, ni pirma man siya.
1: Pirma.
3: Tapos later on, kung maghimo ka sa imong sal-en, kani, kaibaw mi ni Attorney June, ani, kaya gika mo Ms. Gobyerno, pag naghimo ka sa sal-en, dili mo escape sa imong attention, uy, na ako'y joint account with my father. So therefore, kung wagyo ko kaibaw, it is my responsibility to find out unsa na isood sa akong kwarta dito para ma-reflect na ako sa cash in bank. Mm. Di ba? So therefore, kung katong ni-appear karon nga kwarta dire sa kwarta nga nabilin dito sa account, no? Pati hidong sa mga manager's check, dili to mo escape sa akong attention. 41 million, 40 million for example. Bisan og wala na sa account sa bank, I know nga na ay manager's check ng 40 million. Nga naman, it is my responsibility. I have to ask. Kisa may iyang pangutanon, ang iyang partner, iyang papa. Mm. Pa, unsa may status na niyang account na to, kaya magama na ko ron og statement of assets. Basic. So, I think walay weight ang cross-examination, walay weight ang defense posture sa PICAS nga party. Kaya, you cannot claim ignorance. Joint account na, whether you sign or not, from the start, na dito na ka. So therefore, dili, murag, usapa ani nga naitabo, no? Nga, mamuot ko, connected po na sa interjection ni Robin Padilla. Actually, nilaglag nila si Duterte aning dapita. Ng Tagalog, nilaglag ka na, sa may Binisaya, ana. Giduot na nila si Digong Duterte ani, nga tanang transaksyon gihimo aning mga hukus-pukus kunungay nga scheme, trabaho ni Digong Duterte ni. Maunay giingon karon, gipagawa sa cross-examination. Maunay tubag, wa na lang matubag si Robin Padilla. Nga nung man nga inyong napriso na mga gani si Digong, nga nung siyang i-appeal pa man ninyo? Dapat ang matubag ato ang depensa. Ngayon, sir, sorry. Amo na lang gilaglag si Digong. Dili na sa prosecution kami mo yung nagturo na, di ba?
1: Gani gipagawas man ni Attorney Poa, partner Ed, nga wa kunoy kalibutan nini maong mga accounts nga kauban sa iyang amahan si VP Sara. Pero mao lagi kanang daw dili gi katuohan,
3: yes.
1: Kay in the first place, dili kini minor di edad, dili kini siya batang gamay.
3: And then lawyer pa yun.
1: Lawyer pa siya.
3: And vice president.
1: Niabot sa pagani sa posisyon nga nahimong vice presidente, ikaduhang labing taas nga posisyon sa atong kagamahanan. Unya, joint account nga kay balo, anybody, bisakit sa nato nga mo open og account singly, individually, or joint account or with napay kauban corporate man laon sa mo ato magikas bangko do na pipila na ka mga papel, mga cardboard ka nga mga baga-baga nga papel musuwat ka dito sa imong tulo kay specimen signature na napag yung picture. No, bisag kinsa
3: pa ka. Yeah, thumbprint.
1: No, bisag kinsa pa ka. Bisag ka pag presidente ka, vice presidente, mayor, yeah, governor, you are required by the bank. Why maka-escapo ni anong mga requirements? Kay ang banko stricto ginana. Kay sila sad ang maduot. kung dili na nila gi-require, maubitaw tong katong kung atong kahinumduman mga kaigsunan katong impeachment batok ni kanhi presidente Erap Estrada, diin siya nag-abli og bank account sa BDO. Unya fake di ay nga bank account, kay ang iyang gibutang ngalan dito dili man Joseph Estrada, ang iyang gibutang nito Jose Velarde.
4: Yes.
1: Unya mao bitaw to nga na naduot yon si Erap, kay ang kung atong kahinumduman ang star witness sa prosecution
4: kadto
1: si kuan siya dili si Heidi,
4: si Heidi.
1: Katong manager sa BDO si
4: yeah.
1: Clarissa Ocampo.
4: Clarissa Ocampo, yes.
1: Si Clarissa Ocampo,
4: yes, yes.
1: May testigo man nga siya mismo pipila lang ka
4: usa ka dupa.
1: Usa lang ka dupa yang kalayon gikan ni kanhi presidente Estrada dito sa Malacañang pag-open, may pirma sa natinga, yes. Siya kay pag-pirma pa ang gibutang dito Jose Velarde.
4: Yes.
1: Tanawa na, ha? Presidente na ganila.
4: Yes.
1: Dito sa Malacañang.
4: Yeah.
1: Kinahanglan makitaan yun mismo sa taga-bangko ang tao nga ni Able o bank account, no? Gibutang dito mautor nga diha dito puntuhag yun na duot og maayo si Erap Estrada, kay siya may pirma man mismo. Kinahanglan man wa man tumingog og uban pa to pananglit kinta, no? Yanuhon nga maingon tagang tingaling taga video manager o kinsa na president, yeah. Sa video ihatod lang na dito sa Malacañang, pirmahan lang na dito balik lang dili mahimo mao kadto pa kana. That was year 2000 2001, no, katong impeachment.
4: No? Violation na violation sa na. Central Bank rules.
1: Oh, mao to nga.
4: Nga mao'y mag-supervise sa tanang mga commercial banks, no? And don't i-add lang ako, attorney, kay ganina gisguta na to original duha man ni ka manager's check gikan sa joint account ni Father Duterte og daughter Sara, ending 9539. Balik-balik kong ganina na to, kay importante man. Duha ka manager's check. Ang usa ra ito na isgutan ka ganina nga 40 million. Nga nitubo na himong 41 million.
1: 41.7.
4: Ang usa is worth 55 million. So ang total aning duha after the interest na nahimong 96 million. Doon na yung mga specific date nga nisuod dito sa account tapos mugawas kay gipalit og manager's check. So kung kaning 96 million, i-appeal pa ni dito sa atong gisuma total kaganina sa katong offer sa prosecution, mas mo labaw pa ni sa 190. So 190 plus 96 kung i-consider sa mga judges ni, that will be 100, how much? 280 million?
1: Ang natago.
4: 286 million ang wa ma-declare
1: sa salen.
4: As cash in bank. Kay kani, investment money.
1: Mm-mm.
4: So investment money siya, so dili pwede na ibutang as liability. When you buy a check, that is still yours. Pangalan mo na nimo, manager check, credited to me. For example, ako. So therefore, this is mine. This is not a liability nga i-minus na ako sa assets na ako. This belongs to my property. So, pwede lang dili siguro himuon siyang cash. Pwede lang siya nga property, no? But, investment is property, di ba? So, dili siya cash in bank. But, i-appeal gepo ni mo.
1: Sa other properties.
4: Oh, so, i-factor in dito pila yung gibutang sa salen, no? So, muna yung naitabo karon. Controversial yun yung joint account sa Father Duterte o daughter Sara. Controversial yun.
1: Og mao na nga, mao ka to mga kaigalaan nga mitumaw ang teorya sa prosecution nga doon ay pattern sa pagtago sa tinuod nilang nga katigayunan. Pinaagi sa pag-adapt og mga pamaagi, scheme, sama nining issuance of manager's check nga ituyok-tuyok ra sa pila ka kahigayon sa usa ka tuig o pila ka tuig ang nga milungtad, no? Yes. Unya ikaduha katong katong ipasupot usab nga depensa pinaagi ni attorney Michael Poa nga ang vice presidente o si VP Sara walay kalibutan nining maong mga bank accounts. Tingali tingali o kung saan na yung mga panghitabo panalit after the opening of the account na si Kaibaw o giyon sa to pang-manage, giyon sa gidepositohan na to, pero dili ka makapanghunaw nga wala kay kahibalo kabahin ni ning maong mga accounts kay imposible nga dili ka makahibalo nga dunay accounts nga usaka sa mga joint holder kay may pirma man ka doon mo katong aton gipasabot ka ganina nga doon na ka may mga specimen signatures nga imong isubmit, may mga photographs o ba nimo mga data, imong mga pirma, isumiter man na lido. Muna okay. Nga, I doubt how that will hold water, how that defense will hold water
3: yes.
1: in this trial.
3: That remains to be seen sa side na sa defense. No? Mm-hmm. But now, ato sa idugang, ang napagawa sa dito, katong controversial po nga Kale 88.
1: Mm-hmm.
3: Sa witness sa BDO or bank, BDO bank, napagawa sa dito, nga naay peso account ang Kale 88. In fact, napangutana ang ending balance for the four critical years, no? 2022 up to 2025. Pero thousands na lang ang nabilin. Kaya lagi, wala man mapakita sa witness. Kay pangitaon pa, tungod sa voluminous nga katong mga documents nga ilang gisubmit, somewhere there, natago pa. So, ni-decide ang, through the request of Senator Pangilinan, ni-decide ang presiding officer nga pangitao na siya, no? Kung naana dito sa dokumento nga gisumiter sa BDO, then ipakita nila ang katong detalye gyud, katong nisod nga kwarta nga gahisgutan na sa AMLAC nga 319 million, right? Mm. So, kung mubangga ni siya og makit-an kay pending man ni siya karon gitrabaho ni sa clerk of court, pangitao niya, kung tinuod kay nakit-an ang account sa Kale, then kay matud pa sa witness, gisubmit nila ang, unsay tawag ana, transcript or statement of accounts. So, kung naa ang statement of accounts, obviously, musod dito, kanus ay gisod, pilay gisod, kinsay gatag, then, itugma ni sa witness nga gi-present sa AMLAC, nga totaling 390 million, kumutugma ni, then this will also strengthen, although this is not, in part, this is part of the complaint sa impeachment, pwede na siya ma-appeal, slightly, there is unexplained wealth, but kung para na to, sa mga katawhan, ang most serious issue ani is national security. Because mauni gigamit kung duwit karon nga ni dawat, og kwarta gikan, katong na-established na nga mga state-owned kumpanya sa China nga dili gi-funnel, gi-channel sa Kale 88 owned by the husband of the respondent, BP Sara.
1: O gani itong mga kumpanya, mga Chinese kumpanya sa, gikan sa China nga doon na gitawag nato o kalambigitan or trade relationship with Kale 88 Food Corporation. Doon na may uban niya ito nga owned and managed by the Communist Party of China itself. No? Muna nga kadudahan og mura og mag-uulta.
3: Yes.
1: Mag-uulta unsa kaha ang implikasyon sa maong trade relationship. O mga kaisuna, no? Gani ka ganina ning gawas man nga ang mga managtiayon nga Sara og Attorney Man Scarpio, doon na sila'y pila to ka bank accounts, no? Sa Partner Ed, ang ilang mga bank accounts sa
3: 30.
1: Sa BPI.
3: More than 30 accounts.
1: Oo. Unya, sa BPI mismo, ang si BP Sara o ganyang bana, doon ay pito ka aktibo nga bank accounts o 34 nga sirado na.
3: Yeah.
1: Unya doon na say nigawas nga nga kamatuoran kaganina nga ang katubitong sa security sa tong nga bangko, Security Bank man din to, katong dito nag-open ang Kali 88 Foods Corporation, mm-hmm, nga gitak-upan o gisarado ang ilang bank account. Yes. Atong buwan gid sa Hulyo, karong tuiga, unya na sigpatan kinsa patong Senator Judge si Senator Pangilinan, na sigpatan niya nga ang pagsara sa maong bank account mitukma usab sa pagsugod sa impeachment trial.
3: Yes, oh, mura og July.
1: July.
3: This year, 2026.
1: This year.
3: Okay. Aray na punta sa insurance, no? Okay. Gamay na lang yung kaya itong time. Ato lang isummarize, no? Ang number one, katong pinakasimple lang, usa ka policy. One time, palit og policy, 10.6 million sa FWD insurance. Yung mo palit ka, normally, kung makukuha kag insurance, hulugan man na. Pwede man na sila annual, mga na yung mga plan ba. So, 10.6 million. Ang importante ani, pagpangutana sa testigo sa FWD insurance, kani di ay kung himpalit siya 10.6 million nga premium, ang benefit ani is 13.35 million. Now, in a matter of days, no? Nag-iskot siya, matter of days lang, 3 to 5 days, kung gusto ni mong bawion ang imong insurance, mabawi na ni mo. And then, depending on the prevailing market price, doon ay chance nga mo increase pa siya. Pero, in fact, pwede pa siya mulapas kuno sa original nga benefit nga 13.25 million. So, ibig mo sabihin, safe na safe ang kwarta. And, since this is a cash money coming out from your
1: account,
3: therefore, minus na ni sa cash in bank. So, minus na ni, kung magama ka og salen, kung itago ni mo ni, kay cash in bank man ni, imong gitago, gipalit ni mong insurance. Although, kung magtininood ka, insurance is an investment. So, investment is part of liability. Your property. Pero apparently, wala ni ibutang dito as investment. Wa ni i-appeal kayo. Imong summarize tanan ang pila ni kabuok insurance diri nga ngana nga rate. Dagkang kain eh. Pila sila kabuok kanina? Ato lang,
1: pito wala silang ka insurance companies.
3: Pero, og i-estimate na to, mura og mulapas pa sa adtong i-declare nga property. So, therefore, wala ni siya i-declare as a property sa Salen. Wa po ni siya i-declare, nagikuha na sa bangko, kay wala naman, nawa naman sa bangko, so dili na po ni cash in hand. So, therefore, hidden, mahog og hidden ni siya, no? Sa usala ka insurance, ha? Unsay nga na ni sa
1: FWD
3: narapay daghan, no, narapay
1: BPI Alliance, dunay sa Manulife, dunay sa BDO Securities,
3: Manulife, no, Manulife, Manulife napa sa panu, sa Manulife daghan ka yung policy holder, pila na kong iyapan
1: ni 1 2 3 4 5
3: man siguro ni, no,
1: sar
3: 30 tagpila tag 400 and yan ang usa 1.4 million niya na itag 685, 425, 400K plus 129K, no? There is a ProLife UK, dako mo niya, no? Napo ka policy, duha for BP and 3 4 months Scorpio, although one ay acceptong sa relatives. Gitang-tang na tong 5 relatives. So therefore, dai 5 policies, no? 5 policies. Nga, dunay, mahalon man yung ProLife. Kay UK man eh. United Kingdom na eh, multinational na eh. So, naundang ang akong record ganina ane kay gabi na.
1: O, maulagi.
3: Pasado ala city na. Dili
1: partner to. Ed, kining, wala, dili man ato ma-question kita nga ang tagsa-tagsa ka na ito doon ay katungod nga yes, mag-open og bank accounts. Mo withdraw, mo deposit, mo
3: palit og insurance.
1: Palit og insurance. No, investment man na unsa para kita sa mga future. Wa man ay kaso na kung doon na kay kwarta. No, ang problema kung gihimo ba ka na nga pamaagi nga itago ang tinuod nimo nga
3: katigayunan.
1: O ikaduha, dili ka tataw, dili ka matinod anon sa imong gideklara nga imong katigayunan diha sa imong statements of assets, liabilities and net worth kay imo mang gitago kini, no? Unya, o ikaduha, ang question pod nga mo sang pod nga to sa atong nahuna, di nganong gitago man eh, diin ba dinigikan? no? Kung legal, nganong dili man i-deklarar? Total, dili man pangayuan o buhis, dili man kaltasan ng imong korta de sa bangko o yung mga insurance policies ng imong gipangpalit, no? Igo man lang kang i-require nga mo sultis tininood unsa na, mao nga diha na tumbok ang impeachment articles batok sa atong vice presidente. Kay nganong wala sila siya magmatindod anon kabahin sa dakong karon ngawas na magidron dili na nato ni matuis ang migawas sa bank records kay dili na man na opinion dili na inimbento bank records kana bisag saon ni mog bali-bali gawas tong dihay computer glitch nga
3: numbers will sa, speak sa, for itself
1: mao na nga ambot magpaabot sab kita kay nagka-thrilling na ang maong husay kay labi na nga hapit na mahuman ang prosecution unya mo presentan na sab ang depensa sa ilang mga ebidensya tan-awon na to karon og unsa ba gyud ang kamatuoran kay mao
3: man kini Attorney June, yes. I would like to congratulate sa atong impeachment court no headed by the presiding judge officer si Chief Escudero. Today, although lengthy ang atong trial, makita nato nga dako siya og coverage. So na-expedite ang process because it was properly handled and everyone cooperated, including the defense and the prosecution. So kung doon nalay understanding, no, kay despite the fact nga opposing ang atong views sa both parties, but the point is all of them are working to implement whatever is provided for in the Constitution. So, kung karon nakita nato ang ebidensya, no, nga if they work together, they agree on certain matters, no, despite their disagreement on others, mapa-expedite, mapadali, and ang mabulahan, kitang mga katawhan. Because we are the ones nga makinabang aning accountability kay kita mismo yung nagbutang ani dito sa atong batikang balaod, constitution, nga kinanglan, manubag yun. So, wapatakay ba o manubag? O doon na ba yung nahimo? O wala ba? Kaya upaman mahuman, ang importante, na paspas ang proseso da, kay tinuod ng giingon, kanang giingon bitaw sa law nga, justice delayed, justice denied.
1: O ang labing importante, partner Ed, mga kaigalaan, nga atong gihatagan o kahigayunan pinaagin ning husay sa impeachment nga mulihok ang atong demokrasya. Kay kung kining atong ipamutang mga safeguards kinta, mga garantiya diha sa atong batakang balaod kon constitution, kung dili na kini mo andar, kini mo kagar na, nagpasabot ka na nga huyang ang atong demokrasya.
3: Yes.
1: Mauna nga mga kaigsoonan, kay ano naman kita, mitungtong naman kita sa finish line sa atong oras gagigahin, nining atong tulumanon.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Lourdes Pantay 51 sa Lisido Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga ang uban nagan batoki hubag ra gid akong kidney nang akong mga organ sa ilalom limpyo. Na pag operahan ako inuma lang gyapon ko DTX. DTX ay gid hantog kar na palit na akong sama DTX gyapon. May pa DTX inyong baliton inyong i-maintain kay cholesterol sa ako lay basihan gikan sa pag-opera DTX gid akong gi-maintain og lain.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Anyway, isgotan ang toron mga higala na yung pipila ka mga health benefits nga makuha nato sa pag-inom sa DTX 500. Daghan ta nga mga consumers nga kanunay gyud ga inom sa DTX 500. Unang-una, ang DTX 500 ang pinaka flagship nato ani. Nganong ga inom ta? Number 1, tungod kay taas kay siyag antioxidants sa pag-inom sa DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert. DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
4: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
3: Unsa may mahatag nga benepisyo higala sa DTX 500 tungod kay taas manig antioxidants sa lawas. Unang-una, ang antioxidants, gitawag kini siyag the body's natural bodyguards. Guardia kini sa atong lawas kining antioxidants karon kung kanunay ta nga gainom og DTX 500 kada adlaw. Sabi ning yun to may mga edad na, may mga balatian, may high blood, pwede ta kainom maniha. May diabetes ta, may arthritis ta, kaedad na ta, may ginabati ta sa atong lawas, may anemia, galipong gabuyod ta. Ang atong tiyan, kanunay gasakit, no, galain ang atong pamatyag, likod, sakit ang hawak, ana, pwede ta makainom ani kaning DTX 500. Why? It because it fights against free radicals. Nganong kapoy ang lawas? The reason behind is the free radicals that causes oxidative stress. Iyaha manggong ginadaot ang atong mga selula. That's why kapoy ang lawas. Wala ta enough ng energy. Tungod anang free radicals. Asa man ato na makuha? Sa atong ginakaon, ginainom, o even gani ka ng hangin ng atong ginasimot. Mga vices na to. Ang atong lifestyle, mga higala nga dilima o unhealthy, ga-produce ka na o free radicals. Toxin sa itong mga selula. So, iyang ginadaot, ginadamage niya ang itong mga selula. Pero kung naa kay antioxidants, sa mapananglit kung gainom kag DTX 500 o gakaon ka mga utanon, gulay, prutas, kadaan lang. Ang imong lawas, kargadong antioxidants, kanang mga free radicals nga naa sa lawas, ma-eliminate na, mga tanggal na, mga wa na siya. Ing ana kalindot, kung naatay enough nga antioxidant sa lawas. Ay glangay, pag DTX 500 na, pag may TC na kadaadlaw, kay kanang may TC, it is also a potent antioxidant, kay vitamin C na siya, alkaline pag yun. Another one, pagtaas ang free radical sa lawas, ang ato ang defense system sa lawas, luya. Ang atong immune system, luya. Muna dali ta magkasakit. Pero kung naatay enough nga antioxidants, ginaboost ni DTX 500 ang ato ang immunity para nga magpabilin nga ligon ang atong defense mechanism sa lawas. Ligon ang atong pangontra sa mga bakteriya o mga viruses. Even free radicals. Muna nindot kaayong yun nga kung gamit o herbal nga taas o antioxidant. Gamit o DTX 500.
1: DTX 500!
5: Ako si Ruina Ripi Maceda, 52 anyos, nasa bakit-bakit, Ingog City, Nagpuyo. Sa wala pa akong nagamit aning DTX capsule. Dagan kaya akong sakit nga, akong nagkabati bitaw, naminaw malagi ko dani sa radyo. Giswayan lang na ako ang DTX capsule kung unsa bagay.

0: Kaya na ako sakit sa heart, kanang kolesterol. Unya, pag inom na ko na ng 20, raman siguro kakapsul niya. Nag-arang man akong sakit. Muno nagtuloy-tuloy na lang ko pagpalit na niya akong DTX capsule.
1: DTX 500!
2: Mapalit sa mga butika.
1: DTX

0: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Mga pinangga, si Doc Bri kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure o pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anaapay prices, surprises o special discounts sa EXL Makabuhay Products. Busa dada ang inyong pamilya o mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktubre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco Uno.

0: Robinson's Supermarket Panglao is now open to serve.
1: DTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
3: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
3: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon, sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimaw na usab ka namo, nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Atong oras sa DYRD Worldwide, alas 9.43 sa gabi.
6: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Higala, kamusta? May gabi ka na itong tanan. Welcome na usab sa itong tulumanon, Tagbilaran by Night. Adlaw kita karon nga Miyerkules, mga higala, pitsa 7 ng buwan sa Oktubre, tuig 2026. Atong panimbaya sa mga kaigsuon ng bulanon sa tibuok kalibutan at mga panghinaot nga naamok kamanunay sa kapiskay sa panglawas, samtang nagsunod o nagtubay ng atong tulumanon. Sa mas naandaan, kauban gihapon nato at umakugihan mga alagad field reporters nga muhatod sa tagsatag sa mga balitag panghitabo gikan sila ni himutangan. Uban kang alerto Jun Gutierrez diya sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, kang rubuka pili maestrado sa kapulisan at tundakbayan, kang debarker cell remulador nga muhatod sa mga balita gikan sa kalungsuran dito sa himutangan sa gawas. At usa ba makauban diri speakers lawak atong co-pilot Engineer Gilbert Tolop ug Engineer Jerry Cahes dito sa transmitter site Engineer Rani Mulat ug Engineer Goody Felicia. Atong chief technician si Engineer Phil Abandula, atong security guard on duty si SG Namok, mga technicians on duty sa atong mga kilang stations karong mga orasa, sama sa 102.3 Kiss FM, 100.9 Radio Ubay FM, San Miguel Cable TV sa Hagna, DTV Cable sa Ubay, Buholano Cable Networks ug ang BCC TV. Sa mas naandan, kung doon na may buti paabot sa atong tulumanon karong gabi una, pwede mong mutawag sa atong mga hotline numbers sa DYRD. Ang atong smart 0964-932-6383. Ang atong globe 0952-558-2760. Ang atong mga landline numbers 411-3100-235-3353-510-3092-501-0077. Alam sa inyo mga reklamo nga buti padangat o text, i-text ka na sa atong hotline numbers at eksklamo 0947-870-1262. Arangkada na punta sa lahing edisyon sa aton tulumanon, TBN Tagbilaran by Night. Arita sa mga nagbagang uluhan sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Gikatakdang pasakaan og kaso sa kapulisan ang 18 anyos nga babae nga estudyante nga giila nga suspek sa online bomb threat sa tulo ka unibersidad sa Tagbilaran City. Samtang sa laing bahin, arita sa mga nagbagang uluhan gikan sa ato mga alagad field reporters ng dawaton pag-una, gikan sa nimutangan diha sa gawas uban kang debarker cell remulador. Go ahead, cell.
1: Okay, dagang salamat kagawaton ato mga panimbaya. Pangumusta madyong gabi, madyong pagpaminaw sa ato mga tinangga sukiti paminaw nga kanunay nagsunod sa itong kulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dito sa lungsod sa Maribohok, dito na arrival sa Maribohok Community Hospital, ang 41 anyos nga construction worker. Uman kini na kuryentihan, dito sa gitrabaho anini sa Barangay Lagtangon sa lungsod sa Maribohok. Samtang sa Carmen, gilamoy sa kalayong sa Kapatigayon o tindahan. Diya sa Sitio Mercado sa Barangay Poblasyon Sor Carmen, may ulbo ang sunog gi banabana Miyerkules sa tungang gabi. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, the Barker, Cell Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Dengan salamat, the Barker, Cell Remulador. Samtang sa laing bahin, gisirado sa mga sakyanan, gawas lang sa mga motorsiklo, human mi unload ang bahin sa National Highway sa Barangay Tagihon, Baklayon. Uluhan tudling sa mga balita gikan sa atong reporter sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Uban kang alerto, Jun Gutierrez. Go ahead, Jun.
2: Yes, salamat, Tun. Magabi sa mga suki katumiminaw na sunod. Ganun na itong turmanon, Tagbilaran by Night. Naidangat des nang gadiari Medical Center ang duha ka mga tinunan sa Dr. Cecilio Putong National High School. Umagani na aksidente lang gisakay ng motorsiklo tungod sa kadango kay naguan-uan. Diya sa barangay San Isidro na ito ang arakbayan. Mga kompleto nito sa ito niya pagbalik.
0: Dagang salamat, Alerto John Gutierrez. Samtang sa laing bahin, lalawigan sa Bohol, padayon nga nakasinati sa siging uwan. Bisan pa man, mulapas na sa 106 ka mga lugar sa tibuok Pilipinas ang gideklara nga state of calamity gumikan sa El Nino. Mokad to mga uluhan sa itong managbagang balita, ang hingpit nga aso ina na inyo mabati sa itong pagbalik.
3: Tagbilaran by night.
4: Optic, paspas, nagpagkabana ang netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
5: DYRD, Sniper ni Bay.
4: DYRD Sniper.
0: Bueno mga higala, padayon kita sa tuntulo manon tagbilaran by night. Atong oras alas 9:52 na sa kagabion. Atong panimbaya sa mga kaigsuunang bulanon sa tibuok kalibutan. Ilabidag yun sa mga kaigsuunan sa 15 ka mga barangays ng atong dakbayan sa tagbilaran. Sa atong mga silingang kalunsuran sa una, ikaduha, ikatulong distrito ng atong lalawigan sa Bohol, mga silingang probinsya sigun sa mabot sa atong Sibya, mga nagpaminaw ka na to, pinagi sa atong Facebook Live sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook page. Og ingon man sa tanan nga mga naminaw sa tibuok kalibutan, kamusta mo din ha mga sano o mga sana? Ato gihapong mga panghinaot nga naamong kanunay sa kapiskay sa panglawas. O niya, daghan kayo o hisgutanan sa atong palibot, mga higala, no? Matay di na ta makaapas, yun ano, og atong hisgutan sa atong programa. No? Gikan sa international nga mga balita, nga dunay kalambigitan, nga makaapikto nato din he. No? Kanang Middle East nga gira, hangtod nga ang atong national government, gubot pas lukot, no? Hangtod din he sa atong dalawigan sa Bohol, no? Bomb threat dire, bomb threat dito, mahal mga pamaliton, gumikan kay mahal ang fuel. So, daghan kayong mga hisgutanan. So, ato lang ning pilion, mga higala, kung unsay atong hisgutan. So, kinsa una dong? So, ari sa tauna, mga higala, sa atong lokal nga buhatan sa pag-asa, kay ato mangyong nasayra, nakakita mantas balita, nga daghan na kaayo, no? Matod atong nabasa na to, lapas na sa 106 ka mga lugar, no? Lungsod, siyudad, probinsya, no? Sa Pilipinas, ang nagdeklarar na og state of calamity. No, gibalita man sa nasyonal gumikan sa El Nino, ha? Pero kita din sa lalawigan sa Bohol, mga higala, no, gi postpone man gani kadtong cloud seeding, no, gumikan kay nagsige pataog uwan dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. So atong pangutan-on ani aspikas linya ang atong lokal nga buhatan sa pag-asa, si Line Osmadong, si Sir Leonard. Si Sir Leonard Samar, aron mas mahisgutan na itong maayo kung unsa na i-update ni ining El Nino, labi na nga ang atong lalawigan sa Bohol, no? Unsa status din sa atong lalawigan sa Bohol. No? Ni aspikas linya si Sir Leonard Samar. May gabi eh, Sir Leonard Samar, si Tonton Aniscal, sa si Tonton Longon, sa Tagbilaran by Night.
6: Mayong gabi, usap kanimo, Sir Ton, o mayong gabi, usap sa tanan na itong mga suki nga tigpaminaw ni mga estasyon sa DYRD.
0: Okay. So, bagyo sa lang siguro. Asa naman dapitag bagyo na to ron si Leonard?
6: Kalabot na sa padayon na itong pag-monitor na ito karong mga panahon. Ha? Wala na tayong ibantayan nga bagyo man or low pressure man area, Sir Ton. Gimonitor na ito sa sulod man sa PAR or outside man sa PAR or ingon man sa pag-asa monitoring domain. Then, ang ato ang sistema nga pagsulabi karong mga panahon, ha? Kining gitawag na to og ITCJ. Kaning ITCJ or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakaapekto sa Mindanao, nakip na sa Palawan. Og samtang lain nga sistema nga nagpasulabi kining gitawag tong Northeast wind blow or hangin ikan sa amin ang silangan nga na yun mo yung nakapikto sa dito na bita sa may extreme northern Luzon. Samtang ato ang forecast karong adlawa, ang Mindanao, Negros Island Region, Central Visayas, ang nakit masab din sa itong probinsya sa Bohol, mga kanungsuran, ang tagbihan sa tagbilaran, o gingong masab dito na bita sa Palawan, o gingong masab sa Southern Leyte, kining mga lugar ha, karong kagabi una, makasinati kitag madagomo ng karingitan, o gano'n na ikatag ng mga pag-ulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Metro Manila, o lakip na usap ang ubang bahay sa nasod, makasinati lamang mga pupanagsang pagpanago, mugnad to na sa usayo doon ang madagomo ng kalangitan, o gano'n sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanulupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa Maynilangan nga may mobsalabi dito dapita sa may northern and eastern section sa Luzon ug samtang karagatan ini malugra kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa pangbahin mahinay ug ngadto na sa kasarangan hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan ug paingon ngadto sa kasagpan nga may mobsalabi sa Palawan ug sa Mindanao ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amin silangan o pingon ng ito sa amin kasagpan nga may mupuslabi sa bang bayan sa nasod o gingon masab din sa itong probinsya sa Bohol. O samtang karagatan nining mga lugraha, malinaw o ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Din sa itong dapit, sukot sa temperatura, mga sukat sa 26 pataas nga ito na sa 30 degrees centigrado. Sa tangadlaw, misalop sa may alas 5:30 sa kahaponon o musidlak sa kiniugma sa may alas 5:31 sa kabuntagon. Dini okay. Na lang kutob, kininagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bonada Station, Junior de Samar, mayong hapon, mayong gabi.
0: Okay.
6: Back to Eastern Tone.
0: Okay, so matod ni mo, ITCZ ang atong prevailing karon nga nakaapikto sa Mindanao, apil na ang Visayas area. Moni, kinainglan si Leonard nga bisan pa man nga giingog, nagsugod na, nangunungatunga na mangani siguro ta sa giingon nga El Nino, ang atong nalawigan sa Bohol, nagsige gihapon og uwan, gani ang ubang lugar, baha-baha man. So, mao ba ni ang pasabot ani?
6: Yes, Sir Ton. Bisan og ongoing na ang atong El Nino, gani ang atong El Nino is naanata sa strong El Nino, Sir Ton. Yeah, expected po ni katong atong El Nino. Nga kining strong El Nino nga mo persist ne most model predict that the ongoing El Nino phenomenon will continue until the first half of 2027. Then expected ni nga mo reach into a very strong El Nino state by end of 2026. Manang okay. Basis sa gawas sa El Nino certain once nga naa paning mga weather system do na gihapon tay mga pag-unuan a certain.
0: Kining gitawag na to nga ITCZ nga maoy naghatag na to mga localized thunderstorm karon. Doon na ba tay tagal ane o ano sa araw ni siya kutob na aban ni tibuok buwans Oktubre aron nga makaingon ta nga karong buwans Oktubre doon na pa'y daghandaghang uwan nga atong paaboton?
6: Naapagyapon ni mga sistema certain kay base sa ato ang gawas sa bisag nate inlin nyo pero padayon mangyapo nato nga gitan-aw kaning gitaw tong forecast doon naman tayo gitaw tong monthly rainfall forecast. For the month of October certain ang mostly ang kinatibuk-an sa ato ang probinsya sa Bohol nata sa near normal nga condition ang rainfall doon natay below normal dito napita sa may eastern portion of there is ato as Bohol karing napita sa may either makita nato sa mapa sa base sa ato ang monthly forecast rainfall diri dapita sa may other diha sa may Ubay or Mabine or diha sa may Talibon or Trinidad naatay portion nga gamay nga below normal unya okay. Certain kaning gitawag nato og forecast nato is maapon ni may gawas ni sa gitawag to mga tools nga pinasikad sa gitawag to mga models certain.
0: So bulahan or palaran de gihapon tang Bohol kay karon tibuok buwan sa Oktubre no. Generally ang kadaghanan is Bohol near normal ang rain condition samtang dunay pipila ka below normal kay di ba nakadungog man ta sir sa ubang mga lugar labi na dito Luzon area. Wa namang yun, di ba nang lutak nagmaayo ilang mga yuta dito unya murag di anay gideclare og state of calamity kay wa na gyud. Huaw na gyud sila dito, di ba?
6: Yes sir Ton. Oh, nga na ang uban nga mga probinsya nga gikan atong mga miyagi mga bulan. Wala na dyan sila maka-receive o normal nga rainfall. Mana nga gumikan sa maong minus ang mga pagunuan. Doon ay nai-gitawang na ito o epekto o nangadaot na ang uban nga mga gitawang na ito pananom or mga sa agricultural product certain.
0: How about sa November? Wa patay forecast for the province of Bohol aning rainfall? Wa pa? October pa ang naa?
6: Naanatay, ang ato ang monthly rainfall forecast, sir, ton, is 6 months mani ang ato ang forecast. Doon na tatay forecast, sir, ton. O, makita na to, base sa ato ang forecast, ang buwan sa October, balikon to, ang buwan sa October, doon sa eastern portion sa Bohol, below normal, the risk of Bohol is near normal rainfall condition. For the month of November is below normal, sir, ton. Then for the month of December is naanata sa way below normal. Then for the month of January, below normal. February is way below normal. Then March is below normal. Mao na nga, karon na ning mga, karon base sa ato ang forecast certain, karong buwara na ni sa October is doon na tayo gitawag to near normal certain.
0: So muraog. Karon na lang yung
6: December, January, February at March mananag minus na ta sa mga pag-ulan certain.
0: So karon na lang na yung buwan na October nga makasinati ta og near normal nga pag-uwan-uwan inig lukso ani Nobyembre ngadto sa Marso sunod tuig awa na below normal lagi ni siya pag-ayo ang atong forecast sa mga rainfall dinhi sa Lawigan sa Bohol.
6: Yes certain mao ni ang ipakita sa ato ang gitawag tong monthly rainfall forecast nga magminus na jud ta kun labi na sa panahon nga wala na ang habagat although na terminate ang atong habagat then pagsud sa amihan man ni certain nga nakita nato nga base sa atong forecast nga magkulang na nga ato ang mga pagunuan.
0: Okay, sa latest nga meeting sa atong LMP kining LIB ug municipalities kining mga mayors, wa ba imbitara ang atong lokal nga buhatan sa pag-asa aron nga makapasabot sa atong mga local chief executives, mga mayores kung unsay porka sa pag-asa sa next months kaning imong giingon nga near normal o below normal aron nga by horse's mouth makadungog ang atong mga mayores sa kalungsuran, Sir Leonard?
6: Wala man certain, pero bisan og wala pero sayod ta certain nga ang ato ang mga local DRM kanunay menta imbitahon pud sa mga meeting sila pud na usa nga makahatag og mga info diha sa tagsa nila ka mga lungsod sa certain
0: tinuod pero usahay kining mga mayor mao nang mapasagdan ra nila ang MDRRM nga maoray mulihok kay wa pud kasabot ang mayor sa sitwasyon so nindotong sila mismo mga mayor mo'y makadungog unsay impact niini pero sige lang ato lang nang isugyot nga mapaminawan sad sa ilang side kining mga butanga kay maapektuhan man gyud ta ani kay agriculture province gud ta Sir Leonard di ba og ubos ang uwan impas ato mga pagkaon ani
6: mao jud certain mao bitaw nga angay jud pangandaman natong ning gitawon umabot nga dili umabot ongoing nga El Nino although gumikan kay do na pay habagat atong mga miaging mga buwan nga do na pay mga punduan na mamani base po sa study nato study sa mga expert sa pag-asa nga once nga naa paning habagat certain bisan og dunay El Nino makasinati pagyapunta og mga pagunuan labi na gayud sa western part sa atong nasod above normal nga rainfall manang sa base usab sa kung wala na ang habagat pagpuli sa amihan manang ana na nakita na to base sa to ang monthly rainfall forecast nga mag minus na jud og mga pagunuan.
0: Okay. So sige, at least atong nasabdan na di pud kanako langanon pag-ayo kay gabi inasad. Salamat kaayo Sir Leonard Samar sa imong tinamban nga pagpasabot sa atong kahimtang labi na sa El Nino nga masabtan sa atong mga buhulanos ang kahimtang.
6: Well, sa payan kanimo Sir Ton ug dahang salamat usab sa paghatag ninyong higayon nga makahatag tag latest information kalabot na sa padayon nato nga gimatayan nga strong El Nino na Sir Ton.
0: Okay, salamat. Bye-bye. So, mao to mga higala, si Sir Leonard Samar, ang atong weather forecaster dinhi sa atong lokal nga buhatan sa pag-asa. So, ang main lang yun na to nga point adto, kamusta ang kondisyon kay nag-ongoing na baya ang atong El Nino mga higala. Ha? So, karong buwan sa October, matod pa sa ilang forecast ng atong dalawigan sa Bohol. Sa Bohol lang niya, kay ang kadaghan ng lugar dito sa Luzon mga higala, wana, state of calamity na sila ng lutak na pag-adso ang ilang mga kayutaan dito mga higala. Oh, pero kita din his Bohol, no? Palaran ta kay nagsige paghihapon og uwan-uwan. Oh, unya karong tibuok buwan sa Oktubre, no? Gi tan-aw nila nga ang kadaghan ng lugar sa Bohol, no? Near normal ang rain condition. No, do na lay below normal katong dito sa Ubay, Mabini, Talibon areas. Oh. Pero pagtungtong sunod buwan mga higala, November, December, January, February, March, sunod tuig, wala na, below normal na mga higala. Ha? So, dugay rang ning alarm ang atong World Health Organization ane, kay na-predict na gyud nila 100% ang super strong El Nino. No? So, unang maapektuhan ani mga higala ang atong mga pagkaon, no? Kay kilabi na kita sa Pilipinas, no? Agrikultura, no? Unsaon pagtubo sa mga humay, unsaon pagtarong og tubo sa atong mga lagutmon, sa atong mga utanon, no? Lisod kaayo. Ha? So nunot pa niini ang taas nga fuel, nunot pa nga maglisod og tikad sa yuta. So pagkaon mo ay giunang lantaw nga maoy unang problema ani. Ha? So ikaduha, no, kining mga skin disease, no, kay init man kayo, no, mubalik na pud ni kining mga skin disease mga higala, no. Oh, ikatulo, kining risk sa mga dunay gipangbati sa lawas sama aning heart, no, ay risgo, taas og risgo sa stroke kay init ang atong palibot, no. So pait kayo, no, daghan kayo tag problema nga pagasubag sa gubangon ani. Mao na nga importante, no, ang kada LGU, no, maminaw bitaw mga higala kon unsay gihimo sa uban unya lantaw gani nga maayo, no, sundugon dayon nato, no, kay aron nga do na untay pagabuhaton ba di kay ayha na ta managang kon maigo na ta, no, kay kining ubang LGU bitaw kusog man manundog, di ba, ka pareha adtong Teachers Day, di ba, usara man unta toy atong nakita nga nagpost nga kining gapalusot og executive order nga ha wa ko na klase kay Teachers Day ko, no. Oh, so dihay mga nanundog, sundog dayon kay na presyon og mayor. Paghiman-himan pa mga higala kay di man dai pwede sila mo deklarar kay that is beyond the power of the local chief executive. Di gilibgas mga higala, gibawi itong executive order sa naguna. Sundog pag uban og libgas. Oh, so kana ingon ana ba, no? Sundog-sundog, no, ang siguro ato mga mayores karon, no, atong tan-aon kung unsay mga good practices sa ubang LGU sa ilang mga preparasyon, no, aron mo ay atong sundugon, no, dili nang mga ingon ana nga abi kay tuig himo didto nga nisikas siya sa mga maestro ug maestra, ha, sundog dayon bisag di pwede, di tan-awa na huwag ni hinuon sa lubot skanding mga higala. No. So gipang bakwi ninyo nila. Total, dali ra man nila. Kini mo ingon ani sa chief executive mangguni mga higala, di magyuni magikan sa sangguniano, di ni magikan sa gawad, no? Kay ang chief executive siya man ang chief architect yon sa padagan sa lungsod, no? Naaman niya ang tanang opisina, naan niya ang health doctor, naan niya ang municipal agriculture officer, naan niya ang MDRRM, no? Mao na nga abtik aning dapita, no? Magtinabangay ang ato mga local chief executive kay inig-igo ani sa lalawigan sa Bohol, jamoy maluwas ani igo tantanan, no? Oh, nya karon mga higala, igo tas El Nino, igo pa ta sa taas kaayong fuel, ha? Pait kaayo ni. Ha? May gani karon kay mura og ning rollback og jutay ang produkto sa petrolyo mga higala kay ang Group of Seven, kining G7 ba, kining mga top economies nga mga nasod sama sa Amerika, France, kinsa pa na din ha, nagka-agree sila nga mag-release sila og 100 million barrels of crude, no? Aron nga ma-ease ang taas nga presyo sa world market. Kay wa pa man gyud gihapoy ning wa pa man gyud mo normal ang atong Middle East mga higala. So mo na kinaingnan nga murag kagahapon ang krudo nakatilaw og jutay nga rollback. Unya karon sunod semana murag duna na poy rollback ang krudo, no? Kay aron nga luwason ang sitwasyon mga higala ba. Ha? So nagka-agree ang Group of Seven, seven strongest economies sa tibuok kalibutan, apil na ang Amerika, namaguni sila yung mga reserve mga higala, kana mga oil reserve nila pang tigumon ba. So nagka-agree sila nga mag-release sila og a total of 100 million barrels of crude aron nga masalvage kining sitwasyon karon nga pirting taasa na sa krudo. So dili ra man kita igo ta mga higala, igo ta bisag asa, no? Igo gyud ta. Ha? Nya wa tay reserve, luoy ta kaayo. Oh. Ining abot na to nga maigo tas pagkaon, wa po tay reserve sa pagkaon, luoy po ta kaayo, no? May paning atong administrasyon karon kay ug mo palyar ang unang impeachment, reserve ang ikaduhang impeachment. Ha? Muraganan dapita na ay reserve, no? Oh. Pero pag abot sa solusyon, pasti lang paita. Mao na nga ang ato mga LGUs, no? Hinok na lang yung taglihok ani lamang sa ato mga mayor, no? Atong i-encourage ang ato mga mayor nga unahon yun na to kining pagkaon kay ini kaigo na nato ini, no? Di na ni matabang o kaya patalihok nga naigo na ta aning El Nino mga higala. Okay? So nagatod sa atong oras alas sa 10:12 na sa kagabion, unya atong nasayran nga kadtong nagapo sa Facebook o bomb threat mga higala, no? Tulo man to kay university ang iyang giingnan, di ba? Natadtad na magmaayo na sa atong mga hisgutanan, ha? Pasakaan og kaso, no, sa atong kapulisan, 18 anyos naman di ay ni, ha? So kadtong mga waylingaw din ha, pagbantay mo kay masakpan gani mo nga kamo yung nagpost-post din ha, maputos gyud mo sa kaso, ha? O kay naa man tay balaod ana mga higala kining Presidential Decree 1727 di bomb joke law, no? Panahon pa ni Marcos Senior, no? Ang penalty ani mga higala 5 years imprisonment, ha? Or fine. O niya, gumikan sa Cybercrime Prevention Act, no? Kung adto ka mag-post sa social media sa bomb threat, ha? Ug adto na social media, daghan ang makabasa, daghan ang makakita, no? Ang penalty mga higala, 1 degree higher. Ha? Pareha sagud na sa libel mga higala, karaan man ang libel, di ba? Revised Penal Code. Ordinary libel, ha? Maora ni siya iyang priso. Pero pag-abot nga cybercrime law na, ha? Adto na ka social media, no? Ang penalty musaka og 1 degree higher. Oh. So karon maupod ni sa bomb joke law. Ana joke na hapit na joke, no? Bomb joke law. Ha? Once mag threat ka sa unang panahon, di ba? Sa unang panahon kay adto ra mas eroplano mo ingon nga anay bomba. Or di ba sa barko, anay bomba atos barko ba? O mo nang pailag kaso. Ha? So ang penalty ana under the old law, ha? 5 years imprisonment. Ubos man sa 6 years di maka provision ka, di ka mapriso, ha? Pero paglusot sa cybercrime law mga higala, ug anha na ka sa social media magpost nga naay bomba, mamumba ko, impas patatas na ka. Kaya ang penalty musaka na siya 1 degree higher, ha? 6 years to 12 years na wala nay provision, ha? Priso jud ka. Oh. Unya kay dili raman kay kana ra imong atubangon mga higala, no? Posible man nga naapay laing mga balaod nga i-file against nimo, no? O kanang basig mo qualify di ay sa Anti-Terrorism Act, na? Kung ang intent nimo is to cause terror, oh, di ma-additional na up to 12 years ang priso. Oh. Unya naapay Children's Emergency Relief Act kung doon ay mga minors nga na-evacuate gikas eskwilahan. Kay tuluman ni ka-eskwilahan, di ba? Oh, unya doon na biya na mga high school din ha, o unsa na, elementary. Niyagi pang evacuate man to. Huwag nadama itong mga minor sa imong tinunto din ha nga bomb joke sa social media, mag-atubang kagdugang kaso. Kining sa Children's Emergency Relief Act. Hawa pa'y siguro. Punan pa ka sa revised penal code. Kining gitawag o alarms and scandals. So, daghan nga posibleng kaso ang imong atubangon ane, muna nga sa ato mga batanon din ha. No? Labi na sa ato mga ginikanan, nga halos tanang membros pamilya doon na may cellphone, no? Kada mangaon mo na hisgutin ninyo, no? I-edukar ninyo ng inyong mga bata nga dili magbasta-basta og post din na sa Facebook kay usahay mo tago manguni sila sa fake account mga higala, no? Pero wa sila kahibaw nga ang atong gobyerno sad labi na NBI o kining cybercrime sa PNP, no? Doon na pud ni sila yung mga kahimanan nga matrace jud ka kung kinsa ka. No? Although dili tanan matrace nila kay kadaghan ang nagigunit og fake account, pero sa mga fake og dummy account nga magdami, at least ikaw ra mo ilang subayon, so masakpan gyud ka kung kinsa ka. Mo ni nahitabo aning sabayso karon, ha, nga estudyante 18 anyos, ha, sakpan gyud siya kung kinsa siya. So karon maputos gyud ni og kaso mga higala. Guba ang kaugmaon, no? Guba ang kaugmaon. So gumikan ra sa imong gara-gara din ha sa social media, post-post ka din ha nga dunay bomba, ha? Oh, karon hilak-hilak ka. Unya pila to ka bata, pila to ka estudyante imong nadamay, pila ka mga ginikanan ang nangulbo ang kaspas ka kuba. Oh, mapasaylo ka ka ato sa imong gihimo. Oh, so muna nga kita, no, sa atong mga panimalay ug dunay mga tapok-tapok, pamahaw, paniod to panihapon, doon natin mga estudyante din ha, no? Ato silang i-edukar sa mga ingon ane nga ayaw yung taka-taka doon ha, basig magama ka din ha o fake account o niya magbutang ka din ha nga daw na bumba akong ibutang, ayaw yun, no? Gawas o mag-ingon ka dihag na kay fake account o niya birahanin mo ang mayor, sagde na lang kay lisod kayo, lotson ang libel, basta politiko ang mukiha. Lahi po na ang istorya, di ba? Pero kining bomb threat, mga higala, lisod man eh. Ha? Masakpan ka, putos yung kaskaso. Ha? So, mo na yung mahitabo, ano yung bataa ka ron, no? Sige na lang tagka-problema, ane, kay kapila na mga suspend ang mga klase dihas mga niagi, kay doon na yung mga bomb threat nga ipang-post din na social media. So, mo na itong abiso din, ha, no? Ayaw magduwas balaod, no? Gatuo siguro mo nga, ha? Makaingon mo, huwa mang kukukahibaw, nga naaba rin ng balaura, oh, napatay ta ana. Doon naman tayo giingon nga, ha? Ignorance of the law excuses no one from compliance thereof. Ha? Lex ignorantiam non excusat. Oh, mo dili na mahimong depensa nimo. Nga wa ka kahibaw. Mo na nga pagbantay, pagmatngon. Kay kining bayso student karon, putos na maputos gyud ning kaso. Ha? Daghan isa atubangon nga mga kaso mga higala. Nagatod sa atong oras, alas 10:19 na sa kagabion. Harita sa mga balita, gikan sa ato mga alagad field reporters, tondawaton pag-una. Gikan sa inimutangan sa gawas, matod pa. Dead on arrival diha sa Maribuhok Hospital, ang usa ka 41 anyos nga liborer. Human makurintihan, pasti lang luuya. Atong dawaton ang kumpletong detalye, uban kang Dabarker Cell Remolador. Go ahead, Cell.
7: Okay, dagang salamat kagawad doon na dito na arrival dito sa Maribuhok Community Hospital. Ang 41 anyos nga construction worker, uman kini aksidente nga nakurintihan dito sa gitrabahoan ini sa Barangay Lactangon, Maribuhok, na itabo Lunes sa buntag. Ang biktima lumulupyo sa Purokdo sa Barangay Sungon sa lungsod sa Loon. Sa gihimong investigasyon na sa ilang ating biktima, aksidente kining nakuryentehan sa gigunitan niini nga extension wire masaksakan unta sa jackhammer. Gihatod kini sa duol nga tambalanan sa Maribuhok apan gideklara kini nga nabugtuan sa kinabuhi gumikan sa maong aksidente. Kanalang panibaya o happy birthday ni Architect Christine Cagande nagsaulog sa iyang birthday. Happy birthday din. Shout out usab sa tropical ang si Engineer Yol Kagandi. Banusab ni Ninet Saunya. O sa tanang duirahan ang Dinis Tagbilaran, Rachel Siplon. O si Ijing Kagandi Koyno. Nanukad gikan sa Campo Nagoy, the marker, sale, remolador, ang friend mo forever. Basta palita, DYRD, at kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat, the marker, sale, remolador, sa imong report. Naghatod sa tong oras, mga igala. Alas 10:21 na sa kagabion. Unya, atong ipahibaw karinyo nga diha sa may highway diha sa Baclayon, dunay porsyon din ha nga gisrado no sa may barangay Tagihon Baclayon, gumikan kay dunay porsyon sa national highway din ha nga ming uslob no, mura og dunay siguro nabuho anang ilawom sa kalsada, so mura gisrado na din ha, na post man sa DYRD Facebook mga gala kay subayon pa sa DPWH1. So mura og motorsiklo ra ang gitugutan nga mga makalabay. So ang tanan dunay detour no, dunay detour. So ay lang mog katingala din handa pita kay wa man poy paskin lagi nakabutang og kining naunsa na no, gibutangan man lang didto og kining tawag ini. Kini bitawng warning. Ha, warning kanang PNP nga gamito nila. Sa to'y tawag, ana, basta kayo mauna na. So, why explanation dito nakabutang o nga nung di paagian? So, mo na explanation din ha, nga, ha, nga, ni uslob ang porsyon din ha, no? So, dunay detour, sunod lang mo sa guide, aron nga di mo mahug, sulubot, kanding, dihang dapita, mga igala. Okay, Arita, sa atong mga balita, gikan sa Governor Celestino Galiares Memorial Medical Center, uban kang alerto, John Gutierrez. Go ahead, John.
2: Nairangat dres ng Galiares Medical Center ang tinunahan sa Dr. Cecilio Putong National High School o makanin aksidente ay lang gila ng motosiklo diya sa barangay San Isidro ni atuwang anak bayan. Ang kaning driver nga usa ka 16 anyos o kaning iyang McRider nga usa ka 16 anyos nga nagapuyo kini sa Purok Uno, Barangay Kabawan, sa Lunsod, anilis sa tuwan na kumayas Tagbilaran. Sa tuwan sa iran, basi usap sa asoy sa MacRider, nga giging alas 6:30 sa sayo nga kagabiyon, nga gikan kini sila nga nagatunga o sila na pagpauli kay nakita nga way sudan, minunan nga isugo kini sila o palit o liog sa manok, pinirito. O sa iya na sa ilang tapagpauli, tungod lagi nag-uan-uan, nagpaspas kini sila o dagan, subay anang dalan sa barangay San Isidro tungod sa ulan dagog na out of control ang ilang gidang motosiklo. Minundang na labay ito kini nga duwa lagpot ito ang tang ilang bit-bit nga sudan o gidali isa laga rescue sa tuwa nga 911 o gidagan des ng Glaris Medical Center o karong gabi at tuwa nga gisuse nakaangko kini mga angol bunok silang kalawasan o pareso pinigyatiman sa tuwang mga doktor. Gika lang dere matangan sa Galeris Medical Center, sa Electro Secretary, sang friend mo forever, basta merita, DYRD, kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dagan salamat, Alerto June Gutierrez, sa imong report, naghatod sa tong oras, alas 10:24 na sa kagabion, arita sa atong mga comment sa atong Facebook Live, atong pangtimbayaon, you know? Si Ulen Salboner, watching from Antiquera. Si Valerie Aiko, Antiquera, gihapon. Barrix Dinorog, from Anislag, Corilla. Marivic Bagtasos, from Duero, Bohol. Feliciano Caceres, diha sa Sungkulan, Dawis. Eric Generic, sa Udyong Hagna. Manuel Daguldol, Villa Caballero, Ansoy Comidoy, sa Kanangkaan, Corilla. Greg Manigki Senior. Unya si Arita Humamoy sa may CPG North Avenue. Si Priyana Kalunsag sa Luway, Concordia Vea. Unya si Ruben Mantabote. Roy Bagao, nga pirmi po naminaw. Dodong Jet Romanilios Ridulia. Si Aster Doisabas. Si Abi Canier Pasok from Calape. Si Aster is watching from Habitat Buol. So may pagpaminaw din ha sa habitat buol. Unya ato pong timbayaon si Ruben Mantabote. No, naminaw po siya karon. Unya Roland Ibanez. Si Ninsky Clarin Balo watching kuno siya sa San Isidro, Tagbilaran City. Si Richie Notarte watching sa Liloan, Cebu. May pagpaminaw kuno sa iyang Mama Emma o ni Hannah Lubon. Si Buboy Daguldoy, Daguldol, no, watching siya from Kingdom of Saudi Arabia. Okay. So muna ang atong mga misulod nga mga comments sa atong Facebook Live, mga igala. Unya duna poy sa mane. Text dire, no? Gikan ni 9217 ingon siya, Sir Ton, entrance sa parkingan sa Southern Star wala jud gisiminto hangtod karon. Saad ni Engineer Estoke karon tuiga, hapit naman mahuman ang 2026. Basin og ongoing na ang bidding ana, no? Wa pa pud mahuman ang 2026, no? Karon tuiga man kaha. No? Basin og gibidding na nanayming ra na og atong subayo na og unsay napamantas last quarter hinoon, no? Basin og naawahi lang na dinhang dapita kay karon tuiga man kaha ipasiminto, no, entrance sa Southern Star sa Dao Terminal ba imong pasabot. Sige. Okay. So ari sa ta sa atong commercial, mga higala, kini mga comments diri og text uban atong basahon ni karon nigbalik nato. Sa pikas lawak sa atake atong oras alas 10:28 na sa kagabion. Tagbilaran by night.

0: hatod sa may tinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: Oras hatod ganato sa Anda di Boracay.
2: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento og puthaw. Ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless, mga PVC tank og nagabligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila sangang mga tindahan diya sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Gana ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue tapad kini sa Ballprint Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o, moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Okay, ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
3: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
4: Alang natong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan. Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa

0: get and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
2: Gikan lagi ko sa opisina sa bottled water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kadapuran mang kumupayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Maunagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Naalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong hibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
2: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet tumaligi ka na, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Hindi ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsaon naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Marie.
0: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Marie. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
1: Ay, Marie. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
0: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
0: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
5: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
6: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
7: Jeline Prosperida, Dennis Sir, taga-Manugan, Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang. Nga high blood po ko. Nga masulib ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX-500 na muog niya, pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX 500 umay TC ra jud nga akong ginainom, sir.
8: DTX 500 highly recommend sa mga eksperto.
9: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ang mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
10: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
11: Kabilaran by night.

0: Padayon ta sa tong Tolomonon, Tagbilaran by night, mga higala. Atong oras, alas 10:43 na sa kagabihon. Arita sa ato mga balita, gikan sa kauluhan. Gi-question ni Senator Robin Padilla o Senator Bongo dito sa Supreme Court ang voting threshold sa conviction ngadto sa impeachment court, mga higala. So atong paminahon ang dugang detalye niini gikan sa kauluhan.
1: Kinwestiyon sa Korte Suprema ni Senador Robin Padilla, Senador Bongo at ng PDP Laban ang desisyon kamakailan ng impeachment court na huwag isama sa pagkwenta ng two-thirds voting threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte ang mga senador na hindi makakasali sa oras ng botohan, gaya ng mga nagtatago, nakakulong o yung mga may sakit. Hiling nila ibalik sa orihinal na 16 ang kakailanganing bilang para makapag-convict. Nakatutok si Mark Salazar.
2: The ayes have it. The appeal is won.
3: Noong September 23, binago ng Senate Impeachment Court ang computation kung ilang senador ang kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ang desisyon hindi isasama sa pag-compute ng two-thirds vote na itinakda ng saligang batas ang mga senador na hindi makakasali sa oras ng botohan, gaya ng mga nagtatago, nakakulong o may sakit. Kaya maaaring bumaba ang boto para makapag-convict. Depende kung sino ang present sa botohan.
2: For example, if the denominator is 20, two-thirds is 13 and one-third or 13.33. If we round it down to 13, 13 votes would fall short of the constitutionally required two-thirds concurrence, which is 13.33. Since a fraction of a vote is impossible, as there is no fraction of a senator, 13.33, again by way of example only, must be rounded up to 14 votes.
3: Ang desisyong ito, idinulog sa Korte Suprema kanina ng dalawang senator judges, sina Senador Robin Padilla at Senador Bongo. Kasama bilang petitioners ang PDP Laban Party at ilang pang mga abogado. Sa isang pahayag, sinabi ni Go na nag-file sila ng petition for certiorari dahil mula pa noon, malinaw sa kanilang walang dapat makonvict ng hindi inaayunan ng two-thirds ng lahat ng mga miyembro ng Senado. Sa kopya ng petisyon na ibinahagi ni Attorney Israelito Torion, hiling nila sa Supreme Court, ipawalang bisa ang desisyon ng impeachment court dahil ginawa raw ito ng may grave abuse of discretion o lubhang pagmamalabis sa diskresyon. O kaya ay may lack or excess of jurisdiction o lagpas sa jurisdiction ng impeachment court. Ang gusto ni Padilla at Go, ideklara ng Supreme Court na habang merong 24 na senador, kailangan hindi bababa sa 16 ang umayon para makapag-convict. Iginiit nilang 16 ang vote threshold to convict dahil 16 ang two-thirds ng all members of the Senate ayon sa bigkas ng Article 11 Section 36 at hindi two-thirds ng kung sino lang ang present sa botohan. Giit nila, wala dapat maitsipuwerang senador kahit pa may nakakulong, suspendido at iba pang kadahilanan. Hiling nila sa Supreme Court agad mag-issue ng status quo ante order kung saan ibabalik sa dati ang sitwasyon kung saan 16 na boto ang threshold to convict. O kaya naman daw ay mag-issue ng temporary restraining order para mapigilan ng impeachment court na ipatupad ang desisyon nitong nagbababa ng vote threshold depende sa bilang ng present na senator judges sa oras ng botohan. Kung i-convict man daw ng impeachment court si Duterte, hinihingi nilang ideklara ng Supreme Court na null and void ab initio ang hatol laban kay Duterte. Matatanda ang unang dinismiss ng Supreme Court ang kaparehong petisyon ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez dahil wala pa sa timing at wala siyang personalidad para magpetisyon. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.
0: Okay, so moto mga higala ang latest gikan sa nasyonal, no? Karong adlawa may pasaka og pleadings ngadto sa Supreme Court si Senator Bongo og si Senator Robin Padilla, no? Ilang gihangyo ang Supreme Court nga i-declare nga unconstitutional kadtong desisyon sa Senado nga gi-change nila ang voting threshold, mga higala, no? Changing of the rules in the middle of the game. Oh. So imbis unta nga ang kadaghanan sukad pa kaniadto ang pagsabot mang gyud anang 2/3 mga higala is 16 man gyud, di ba? Pila na gud kabuok nang gipang impeach, di ba? Irap, kinsa patong uban si Renato Corona, si Ombudsman Gutierrez, no? So klaro ang pagsabot ana nga 16 gyud ang voting threshold. Pero karon mga higala, kadto magud po mga panahon na mura og wa sila maglisod og kuha og 16, no? Karon gumikan kay murag pirting lisura man kuhaon ang 16 mga higala, no? Mura og nabindalo og nabindalo og gamay mga higala. Ha? Mao na nga atong September 23, no? Diba, nag-ruling naman tudaan si Senate presiding officer sa impeachment, Chief Escudero, prior gisugdan, diba, mura og nagkuan man siya dito, nag-valedictory speech man siya dito, no? May ingon man good siya dito nga, the current controlling decision of the Supreme Court, yanap ito siya, 2/3 of all members, 16. So mao to'y iniingon siya nga mao na'y baruganan sa chair unless, no, i-appeal ang maong baruganan sa presiding officer. So wala to siya gi-appeal mga higala for how many weeks, and then all of a sudden ning barug ni si Senator Erwin Tulfo, no? It's very unfair. Nanganar to siya dito, no? Oh, so gisakyan pod sa iyang mga kauban sa mayorya. Amo to nga naapilar gyud mga higala. No, naapilar ang ruling sa presiding officer. So, ang gustong mahitabo sa grupo ni Erwin Tulfo nga ubsan. Oh, ubsan ang bilang, no? Kadturang naa sa buting, no? Kadtong mga nagtago sama ni Bato, kadtong mga napriso sama ni Marculeta og ni Jinggoy, kadtong mga naay sakit sama ni Loren Ligarda nga tuwa sa sine sa Germany, di na sila i-appeal sa kwinta mga higala. Ha? Di na i-appeal sa kwinta, so automatic mahimo ng 20 ang denominator. Oh, pila may 2/3 sa 20? 13.33. So mahimong 14 na lang ang kinahanglanon aron makonbikto. So minus 2 dayon sa 16, no? Oh. So wa ta kahibaw ani mga higala nga karong December, no? Si Alan Peter na pod mo ay ikiha, kay siya na mo pwede gulat-gulat nga ikiha mga igala. Ha? So, murag hot doon. No, hot doon na yung mga tanaw nila nga dili mo konbikto sa Vice President. Oh. So, muna nga, karon gi-question na gyud dito sa Supreme Court. Ang unang hing-question ane si Attorney Vic Rodriguez. No? Daan natang ni Ingon Adto nga, ha? Daan natang niingon adto nga ibasura gyud ni sa Supreme Court kay si Rodriguez wala may legal standing, no? Dili man siya party of the case, no? Dili siya senador, no? Dili siya ang ni file sa kaso, dili pod siya ang depensa. So wa gyud siya labot sa kaso ba. So ma-dismiss gyud to, pero gaduda ta nga ila pod tong strategy nga ikaw lay una kay atong tan-awon og unsay ni rasonan sa Supreme Court inig-dismiss ana. So ang girason gyud sa Supreme Court, number one, walay legal standing. No, walay legal standing si Vic Rodriguez kay di man siya party to the case mga higala. No? Parehara gud pud na og si Tonton Aniscal, ha? Iyang gi suntok si John Gutierrez unya ang nikiha ni Tonton Aniscal ang bispre ni John. Na dili si John i-dismiss gyud na sa korte kay wa may legal standing, di man ka-appeal sa kuan. So ingani po ni sitwasyon nga oy Rodriguez di man ka senador, apil-apil man ka, so gi-dismiss ang ila dadto basta hindi pug makalusot. Wa man kalusot kay way legal standing, dismiss. Ikaduhang rason, ha, kining wa pa sa timing ko, no, wa pa sa timing kay wa pa man magbutar. Oh, so ila nang giistudyuhan daan to ang nirasonan sa Supreme Court sa pag-dismiss. So karon Sigurado ta nga ning build ni sila og much stronger pleadings. Na karon ang nipirma, no? Mupasar na ni sa gitawag na to og legal standing kay senador naman, di ba? Si Ruben Padilla naman og si Bunggo. So karon, ha? Wa ta kahibaw dani og sani maoy desisyon na po sa Supreme Court nga posible og ibasura na pud ni. Basin ang sunod ani mo pile, tanaw na pud og giunsa pagrason si Senator Alan Peter Cayetano na pud. Oh, di ba? Nga na man mga igala. Ha? Oh. So karon ato ning huwaton kung unsa maoy desisyon sa Supreme Court ani kay ang gustong mahitabo ni Bunggo og ni Ruben Padilla nga i-declare ninyo nga unconstitutional to. Or di ba? Pagkanaugin ninyo og temporary restraining order nga oy ayaw sa gi-implementar ng inyong gikuan din ha kay di ba wa mo jurisdiction no or di ba ning lapas mo sa inyong gahom mo di ba o excess di ba excess of jurisdiction mao na lack and excess of jurisdiction no kuwang or hing lapas kompleto gyud kay og lack ra imong ingon di nimo isumpay tong excess. Basig atos excess ego nya wa man imo gi appeal di na i-grant sa korte iwa man imo pangayo ah. So mo ni karon ato nimo paabuton mga higala kun sani maoy desisyon sa Supreme Court. Muraog, wa na punta kaayo ganahi magsunod-sunod sa impeachment mga higala, no? Kay, ha? Muraog, nakuha naman na sirkus na pag-ayo din, ha? Uniya, siyempre, no? Kitantanan, magod, mga higala, igo, magyuntaan ng ekonomiya, di ba? Mahal ang fuel, mahal tanan, so, imbis nga magsigitag sayang og uras, sunod-sunod, ana, no? Sayang na lang tag-uras, mangita tagdugang income, kay, di ba? Ang atong kuryente, ang dako ang bayronon, ang saka, ang bugas, ang saka. Di ba? Ang ubang pamaliton sa panginahanglanon, ang saka. Ang fuel, saka pirme. Di ba? Unya, ug maoragi hapong imong income, impas, patatas, giyuga. Munang kasagaran sa mga tao karon, naa sila nabisi, pagpangita o income sa ilang adlaw-adlaw ng panginahanglan sa pamilya, maunang halos, wanay, mutanaw, aning impeachment, mga higala. Ha? Di nasad ka ganahan, mutanaw ba? Kadaghanan, wa nagyod ganahe, mutanaw. Ming ubos pag-ayo ang ilang viewership, mga higala. So, kanikaron, ato lang ning huwaton kung unsa maoy desisyon ani sa ganiha, mura nakakuanta, nga mura ang latest issue karon na ako noy joint account si Rodrigo Duterte o si Sara Duterte. Kubwits, sa tanang mga transaksyones, wa jud kuno mo appear ang signature ni VP Sara. No? Si Chis Escudero man mismo may gasulti ana nga sa tanan nga mga kining transaksyon ana nga bangko, wa gyoy signature si VP Sara Duterte, no? Puro ra kang former President Rodrigo Roa Duterte. Unya niingon magani tong depensa nga posible nga si Vice President Sara wa kahibaw nga gi-appeal ba dai siya ana nga account nga silang duha joint, no? Oh, so pwede siguro pud nang mahitabo nga ingon ana kay say for example ako do naman koy video account mga higala nga dugay na kayo na nako, no? Ulitaw pag yun ko niya naman gihapon na nako hangtod karon, so naminyo naman ko, so niingon ko dito sa tagabangko nga mahimo bag butangan na laman ng Anthony R. Aniscal or kanang ngan sa akong asawa. Ing sugod sila, nawa na ganyan ako dada akong asawa dito sa bangko, jamo si Jay gipirmahan, no? Wa po si Jay kalibutan, no? Hangtod kadugayan, ako siyang gisultian nga, uy, joint na taan eh. Ingon ana, so pwede man na ni mo buhaton. Wa ko kahibaw, o pwede ba na samahan og anak, pero sa bana og asawa, nakasuway man ko ana sa video, pwede na siya. No, nga imo ikaw may original nga nagkubot ana nga account kay usahay mong good mga higala og kining kinibitong ma-disease ang usa ka tawo, say for example si Rodrigo Roa Duterte ma-disease, magproblema kinsa may i-authorize nga maka-withdraw ana kurtaha, di si Hanilet ba or si kadtong iyang original asawa si Zimmerman, so mangiaway ang sa nang duha amo atong si Rodrigo, iya na lang gibutang didto nga bahala na ning magkinaunsa, butang na lang na niya ang anak kay simbakog matigbako, si Sara moy withdraw ani ingana siguro moy na ana aso na ho na ni PRRD, Posible gwa siya magsaba ni Sara, posible pud nga nagsaba siya. Ha, kay allowed man na sa akong experience ng mga ingon ana, no? Sa banag asawa, pero I'm not sure sa amahan o anak if allowed man ng ingon ana. So, wa ba mahinom pud ma discuss eh, o unsa gyud, no? Doon ako noy mga dagkong sulod adto nga kwarta mga igala, no? So, naa sila din ha, karong dapita, nag-discuss-discuss sa iyang mga bank transaksyon. So, kining bank secrecy law, balaan gud unta na, dili unta dapat na nga i-divulge, pero doon naman lagi exemption, no? Kung ang imong kaso is na-involve na nga account sa anti-graft and corrupt nga kaso, plunder nga kaso, so, ma-divulge na nga to sa korte kung unsay mga transaksyon ang nga bank account. O ni-appeal sa mga exemption, kining impeachment trial, no? Mabitaw nga dito sa house, lower house mga higala sa pag-determine pa og naabay probable cause, nipalag na ang depensa nganong gipresentar na dito ang bank transaksyon nga di pa man pwede kay dili pa man to impeachment court, dili pa mosulod sa exemption sa balaod, no? Pero karon din ha nga impeachment awa na, no? Pwede na malili labi na kung ang maong bank account, no, appeal sa mga gi-question kinta sa prosecution. So watak hibaw og asa po nito ni mga higala, no? Maminaw na lang ta, basa-basa na lang ta din sa atong palibot. So nahudta na ta og oras mga higala, gikabsa na gyud ta. Ato na lang pasalamatan ang ato mga alagad field reporters, no? Sila si Alerto John Gutierrez, si Rubuka Pile Maestrado og si The Barker Celery Malador. Pasalamatan po nato si Sir Leonard Samar nga ato na interview kaganina. Salamat sab sa ato mga texters, mga nag-comment sa atong Facebook Live, mga naminaw sa radio, mga sakyanan samtang nagbiyahe, o naminaw sa atong internet nga mga kahimanan sa sulod o sa gawas sa atong nasod. So amping mo pirme kanunay mga higala, no? Sa nga na lang sa kinatibuk ang Persas Tagbilaran by Night, uban kang Alin Doidora, kang Ern Pahayahay o kang Leonard Simbit, kini na lang inyong alagad sa kanginan sa Tonton Aniskal, mga kaninyo Hantod Ugma. Susamang takna o susamang istasyon, God bless na tuntanan.

0: Nila Intinado, 44 Malicia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala kong igno na ginutuloy ko kung sa akong agay ipamaroon na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
1: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anaapay prices, surprises og special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya og mga higala. Kitakit sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
2: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Powder Argo Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Powder Argo Capsule, motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini, Aldrich Powder Argo Capsule, na pamatud ang epektibo, di ka ni adto hangtod karon.
3: Aldrich Powder Argo Capsule, ito ang totoo!
4: DYRD, kinaham, kanuna.

0: Pakipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
1: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
2: Aron ta mahimong bililhon sa mga mata sa Dios. Aron ta mahimong epektibo niya nga magsasangyaw, di man ta kinahanglan nga magsinaw. Di man ta kinahanglan nga mahimong mahalon. Di man ta kinahanglan og dagko nga mga butang kabtangan nga idendaya nato sa atong kaugalingon. Gipakita gid sa Ginoo nato, you are the salt, you are the light, very ordinary. Pero kabalo gid ang tanan, kung way asin, kung way kahayag, way kanindot sa kalibutan. Ang asin, kung makabantay mo, di gid siya mahinungan. Sa iyang paghatag o kalami, di siya mahinungan. Kanading mga unta, ganahan kasudan, mahinungan mereka pagkalami sa asin. Teacher, tingali ang uban mahingon, mayuhas, kusiniro ani nila, oy. Maayo kasi may galuto ani, kanindot ba? Lamian nga restaurant, oy, ang pagkaon lami. Pero wag yung mga ito, lami as asin, oh. Di ta kinahanglan nga makitaan aron maghatag og kanindot sa kalibutan. So that is an inspiration from the Lord. Para di ta mahimong mapahitas on, di ta mahimong hambugiro. Di ba? Mulihok ta sa hilom, mapausanong paagi, pero makatandog ta sa kinabuhi sa mga tao. Let us bring hope in the darkness. Kadaghanan na to, magyawa-yawa man ta, mamalingkas man ta, saputon man ta sa kahintang, sa kangit-ngit sa kalibutan, bisan sa atong balay, basta na'y di mao, maot ni hitabo, magbagulbul ta. Pero, rather than curse the darkness, why not light a candle? Magdagkot kandila, meaning mag-ampo, kay magdagkot ng kandila, basta mag-ampo ta, di ba? Unya, magdagkot og kandila, maghatag og maayong ehemplo to make a difference in the darkness. Ni Santa Clara, ngalan palang daan, sabot yun siya. Ang ngan niya Clara, nagpasabot, klaro, clear, lamdag, hayag, no? Hatag sa kahayag. Importante ba ni ngalan, no? O kabasig ka mo diya, ha? Ang inyong ngalan, charity niya, very uncharitable mo. Basi na ay mga ginganlandag hiniruso.

0: genero, o sea, tihi kayo. Di maayo, no? Oo. So, si Santa Clara, iyag yung gibarugan ang iyang pangalan. Iyag yung gipadayag. Ipaklaro ang gugma sa Ginoo. Pero tanawa ra God, makatandog ani kay si Santa Clara, wala siya magdalag kahayag aron mahinungan sa mga tao. Wala ba siya magpasikat, no? Wala siya magpasibya, wa siya magpabalita, wa siya maghambog sa katawhan kinsa siya. Pero nahimo siyang kahayag. O siyang gibuhat, nagpaduol ra gyud siya kang Kristo. Maigsoon, this is an inspiration to all of us. Magpaduol kita sa Ginoo, mahaya kita. Maghatag kita kalamdag sa atong puluyanan, sa pamilya, sa imong kasilinganan, sa bagang katilingban. Bisan pag di ka magpahinungter, bisan pag di ka magpost sa Facebook, paduol lang sa Ginoo, and you will be a light in the darkness. Do not shine so that others will know you or will see you. Shine rather so that through you, people will see God. Amen?
1: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
3: Higala may nga buntag kinisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karabuntaga ning adlaw Webes Oktubre 8, 2020. Patay ng Osaka, 41 anyos nga construction worker human na kuryentihan dito sa gitrabawa na ini sa barangay Lagtangon, lungsod sa Maribohok. Sa laing bahin, dolan sa 200 mil pesos nga kandidat sa Gidulahang Shabu na sakmit sa Bible Celebration sa PDEA dito sa lungsod sa Luon. Usa sa mga suspect nga nadakpan mga Miss Gay Beauty Queen Champion sa Panglao. Sa sports, sa basketball, Game 4 sa Best of 5 Championship Series sa Governor's Cup Season 4 Under 20 Division tali sa LGU Calapi batong sa LGU Sierra Bulyones. Ipahigayon sa Carmen karong gabi. Tungod sa kadagog sa dalan, nadisgrasya ang duha kasakay sa motorsiklo dito sa barangay San Isidro, Dakbayan sa Tagbilaran. Bago ito mga higalang ato mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa paing buntag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.

0: Kana, good morning. Mayong pagpaminaw, pagpamati sa itong mga kaigsunan. Mayong pagbangon sa itong mga kaigsunan nining sa iyong kabuntagon. Atong pasalamatan ang Diyos nga magagagahom nga mao'y naghatag na tustanan labi na sa gasa sa kinabuhi, gasa sa mayong panlawas, bitindakua kaining grasyaha. O maayo ang imuhang panlawas, dako kayong grasya nga imong nadawat gikan sa ato ang makagagahong mga higala. So din ato'y kalimtan pagpalasalamat sa atong Diyos nga mao'y tag-iya sa tanan. Kumusta na ang atong mga senior citizens? Atong mga senior citizens, kumusta na? Nining adlaw karon nga Huwebes mga higala, pitsa 8 naman kita dai karon sa buwan sa Oktubre. Tulin kayong papangligid sa mga adlaw. Welcome na usab dinhi sa atong Aldrich Balitang Kalusugan nga programa nga nagpahinumdum kanato sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Ang ato mga produkto sa Aldrich Corporation, anha mapalit sa 150 ka mga butika, libot sa ato ang lalawigan sa Bohol. Watay ka problema mahitungod sa supply tungod kay naaman. Adunay daghang supply sa ato ang Aldrich Corporation tungod kay giatiman pag-ayo ni sa atong regional coordinator nga si Ma'am Clarice Cheng, sa atong provincial coordinator si paring Gilbert Narval Arise. Good morning kanila, uban silang tagsa-tagsa ka mga banay. Katong mga adunay gihambin nga mga balatian naama sa ospital, una silang tagsa-tagsa ka mga kabalayan. Atong tabangan o gampo nga unta mo arang-arang na ilang gibati. Ayaw lang yun kalimot sa pag-inom sa itong Pao de Arco Herbal Capsule para sa sod sa ginuhaan nga gamit mga higala, pangpalig-on ni sa resistensya o sa imong immune system. Kaysa higayon nga malig-on ang imuhang immune system, dili ka na dali dapuan sa mga problema. Mao dyan ni angayan, no? Parehara na magtukod og bay, kinahanglang lig-onon ang haligi. Aron ang gadunay hangin, dili dali matumba, dili maharag, kay og luya ang imong immune system, ang imong resistensya, dali gyud ka makasakit. Maluya gani ang imong immune system tungod sa pag-abuso, dali gyud ka magakasakit. Maunay angay na ito nga pag-abantayan. O, kay naay mga practice nga ato ang lifestyle o atong gi kanunay nga gihimo sa matag adlaw, wata magtuo nga kini day makaguba sa itong immune system. Inom sa itong Pao de Arco Herbal Capsule nga makapalig-on sa imo o atong immune system. Unya ato pong nuntan gyud sa ato ang mga pag-amping. Sa ato mga pag-amping. Dili lang katong aduna na gihambin nga problema sa lawas ang moinom sa itong Pao de Arco Herbal Capsule, kung dili lakip na usab katong nagtinguha nga malikay sila sa mga problema. Para sa prevention, panagang. Panagang, wag yung kumo sa managang mga higala. Huwag yung kumos pagpanagang kay o usa pa ka managang o maigo ka na, bunuog na. Pero o ka nang managang kadaan, huwag yung dyan mo'y mamahimong makapanalipod ka ba, no? Dili kay ka matayog. Boss Itay Sanchez, good morning. Ni Ma'am Dori Kagoko, diya sa lungsod sa Alborquerque, uban sa mga seniors diha, no? Good morning. Si Ma'am Bete Matiga Humawid diha sa Poblasyon 3 ning Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning. Ni Ma'am Dors Kaluyong dito sa lungsod o dito sa Kankata, Kurilia. Good morning. Ma'am Maria Jima Auman, good morning. May pagpamati po ni Jess Humamil. Shout out ko sa Purok Dos, Ubuhan o ni Agaw Zitoy or Hitoy diha sa Lapas Cortes ay sa Opus Bustamante. Good morning usab ni Marihil Kiwag Aranton diha sa lungsod sa Dawis. Neria Pabi Piang, good morning diha sa lungsod sa Balilihan sa Barangay Sagasa. Good morning sa mga taga lungsod sa Balilihan. Arlene Iban Salised Alderete diha sa Barangay Daon ing Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning. Mayo nga pagpamati sa ato ang mga tagibarangay no diha sa Dao. Unsa may ato ang mga habits nga di nato mabantayan o kaha gatuota nga okay lang no, pero makadaot di ay mao na ato naman ang gisulti sa niaging nga mga adlaw. Josephine Humigob, good morning. Pero balikon sa gihapon ato no, tungod kay usahay magud makalimuta labi nang adunay nagsingabot, labi na ron kay nagsingabot na ning Pasko. Perting daghana kaayo nga mga selebrasyon, adunay daghanan kaayo nga mga parties. Nining higayuna nga layo pa kaayo, inom daan sa to ang Pau de Arco herbal capsule. Limasan daan ang mga kaugatan nato pinaagi sa pag-inom sa Pau de Arco herbal capsule katuloso sa kaadlaw. Kung di ka buntis, wa ka magpasusog bata. Nag-edad ka 18 anyos pataas, pwede ka makainom. Pero katong buntis, nagpasusog bata, mga minors, 18 paubos o 17 anyos paubos, katong nag-inuman na daag pagpalusaw sa dugo, o gadunay grabe na kayong renal failure o bleeding disorder, wa na to dasiga nga mo inom, ani kay mahadlok tag mapasanginlan. Ipagawas ang mga toksin sa lawas pinaagi sa Pau de Arco herbal capsule labi na ni nagsingabot ng kasaulugan sa Pasko. Oh, Jaime Arbelo Maarat. Watching here in Alturas dormitory diha sa Dampas. Good morning sa imong mga kaubanan diha. Sir Jaime Arbelo Maarat. Si Dodong Jet Romanilios Ridulia, good morning. Evangeline Libut Inas, good morning. Fidel Lamban Apari Biwang, atong kababayan Celestina Canyesaris Istaka, God, good morning. Okay, maayong pagpamati. Kay sa daghanan ng mga parties nga atong tambungan, makalapas yuta o di yuta kapugong, maproblema ka kay kasagaran sa himuon kanang magabi eh. Usa sa o pipila sa mga makadaot sa atong immune system nga gipanalipdan sa atong Pau de Arco herbal capsule kining poor sleeping habits. Poor sleep habits. Kana bang kakuna kay kakuwag tug. Onya og mga parties kay sagad himuon man gabi. So makuwangan ka nagtug. Excessive sugar makadaot sa atong immune system. Pwede naghanag yung sugar masuod sa lawas kay mga ilimnon nga tamis, mga dessert no, mga pangsiragana nga mga pagkaon pwedeng tamisa. Ma'am Dors Kaloyong nga nagtimbaya nga to ni kagawad Roger Melioria sa Kanapnapan, Corilla. Mas nindot nga pagakanon kanang mga labas gyud nga mga prutas no, o saging o kining nay apple baka ha, grapes onya kana jung dili kaingon og giagi na og processed ba do no? Watermelon o daghan pang uban kay kana laging mga giagi na process perti na ng tamisa daghan na kayong mga sagol anak yun nya perti labag yung lami ah mao labag yung perting ninduta. So ganun ay daghan na mga parties daghan kang masud sa imong lawas nga tamis do. Excessive alcohol consumption daghan po kag mainom nga mga kaning alcohol tungod sa gara naman tagay na lingaw-lingaw man. So daghan tag malapas mga higala. So nintras tanto nga layo pa mo inom tadaas tong Pau de Arco herbal capsule ang kanang mga deposito sa imuhang lawas, mahawas na na, no? Unya, madugang nga na po na inig panahon sa Pasko o dugang mga kalihukan, lisod na kayo. Salamat kayo sa inyong pagtubay din sa ato nga tulumanon, Aldrich Balitang Kalusugan o ikalimot sa mga produkto sa Aldrich Corporation, maimbuntag ka na itong tanan. Ato sa mga timbayaon si Attorney Edgar Migrino Chato, diha sa Lungsos Balilihan uban sa iyang banay. Good morning usab nga to ni Brad Singh o Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply o sila mga sukid sa CPG North Avenue. Ang Cortez Bicycle Shop diha sa Upper La Paz Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog. Dawi Cycle Center diha sa Marabeles Dawis ni Sir Jay Tandog. Good morning sa mga pensionado sa SSS, GSI, sa mga senior citizens. Sukid nalang ni Ma'am Jikjik sa Cebu APC Finance Corporation. Good morning ni Bradley Batugan, si Stephel Batugan, si Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro, kagawad Dani Abiliana de Escugo ning Dakbayan sa Tagbilaran. Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ning atong syudad, mga kugihan ni. Pareha po ni kagawad Sabel Rinca deha sa Buol, no? Good morning. Good morning ni Ma'am Lali Aliman na napadagan sa Serenity Park na sa tip-tip kansang botana ni Mutang. Sa second floor sa Galeria Luisa ning Dakbayan sa Tagbilaran, good morning. May pagpamati usab ni City Councilor Plong Rinca. Ni City Councilor Edi Burha, good morning. Ni Engineer Edgar Maminday Balunga sa Balunga Slitson, Esporok 3, Barangay Dao, mag-contact sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide, uban sa BOD Chair, Sister Melchor Danilo, ang General Manager nga si Ma'am Janet Romero, mga miyembro og staff, mga higala. Good morning sa taga Bohol People's Slumber, Relief Appliance Plaza, og diha sa Bohol Tropics, labi na di sa Accounting Division, sa mga guaping diha. City Mayor Jane Yap, good morning. Mayong pagpamati usab sa tanang mga miyembro konsumidor sa Buhiko 1, ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dina Rojas. Sa tanang taga BDMPC, good morning. Ubos sa mayong pagpangunas pagpamati ni General Manager Jocelyn Taguktok. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station as Porok 5 Barangay Bol, brato ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging de sa Baclayon o Municipal Councilor Muloy Caballo. Mutubag po sa inyong o sa kuang kuno ni siya kanunay nagpamati din sa ato ang tulumanon. Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy o ang kinakusgan kayong BC Mayor sa lungsod sa Alburquerque, Dan Samar o ang mahigalaong kayong hotel manager nga si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center sa Palma Street, Poblasyon 2 na itong Dakbayan. Haumsta ng mga events mga higala do all rakaayos pantalan ng itong syudad. 3 minutos lang kung gawin mo pagasakyon may ngadlaw.
1: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras alas 6:03.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanar Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Tagna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala mayong buntag, katilingbang Bulaanon, Kabisayan ug Mindanao, nining adlaw karon nga Huwebes, pitsa 8 na nining buwan sa Oktubre. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Buhol. Magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Abag ato sa labing labas og nakisikising mga balita gikan sa lawak balitaanan ning istasyon DYRD. Ano na sa mga live reports gikan sa mga patrollers? Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161. Og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Buhol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pamagatud sa mga uluhan og tudling sa atong mga balita karong adlawa.
4: Pagsubang sa adlaw, nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang Alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Mopasaka og kaso ang kapulisan sa Tagbilaran batok sa first year sa nga tinunaan sa kolehiyo sa Bohol Island State University nga suspect sa online bomb threat sa tutu ka mga universidad sa Dakbayan. Samtang gipasalig sa Bohol Island State University nga mutabang ang tunghaan sa mga otoridad nga nag-imbestigar sa maong hitabo. Ilisan sa DPWH og bag-o ang nalusdo nga kalsada sa Barangay Tagihon, Baclayon nga nakaingon nga sirado ang maong dalan. Di pamatudan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga dakong sinkhole ang ilawom sa kalsada nga bahin sa National Highway sa Barangay Tagihon, Baclayon nga nahunlak o nahugno. Kuyaw ito. Luna pa'y gabiyahi ba? Nga kusog kayo nga gadagan. Di na dumapugnan nga natunong itong pagkalusno. Abot magkagdangaw ang pagkalusno sa kalsada. Pero bisan pa og tunga o usa ka dangaw, labi na og motor, kuyaw gyud gihapon. Nagpabiling takom ang baba sa Kapitolyo sa panawagan sa Energy Rights Group sa Sugbo nga tun-an og balik ang pagdili sa coal-fired power plant sa Buhol, samtang gisugyot sa NGCP sa mga opisyal sa Buhol nga tun-an ang ubang probinsya nga nagamit og coal sa ilang kuryente. Nagtinabangay ang Abuites Infra Capital Department of Tourism o Kapitolyo aron mulagsik og balik ang turismo sa Buhol. Nanawagan og dialogo sa LGU Panglao ang usa ka bar operator kabahin sa kamanduan nga taman ra sa alas 12 sa tungang gabi ang operasyon sa mga bar. Maulabay isaka ogla ng mga tao nang nasa gawas bitaw og makainom na muadtog mga lapas na stungang gabi. Olhan todling sa mga balita gikan sa kauluhan. Gihinluan matod pa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga nagkalat nga gihimo sa Duterte administration. Vice Mayor Harold Respicio gihagit si Secretary Remulla nga magpa-drug test usab human nga negatibo siya sa resulta sa drug test kagahapong adlawa. Ipa-drug test maguni maong Vice Mayor diha sa usa sa mga lungsod sa Isabela. Tungod kay grabe po kayo ang iyahang ipakita nga taraso kinaiya ba sa dahil mga nagitapok itong mga barangay kapitan nga may observe sa ilahang sesyon. Nakaingon si Ridulya itong higayuna, si Remulla itong higayuna nga angay yun yung madrug test kay lahi kayo ang iyahang gipakita nga batasan itong higayuna. Pero negative mo na ipon. Sa gawas, pneumonic plague sa Russia susama sa COVID-19 outbreak. Ang tudling sa mga balita gikan ni Ern Pahayahay. Ern, go!
6: Dulan sa 200,000 nga kantidad sa gidudahang shabu ana sakmits bypass operation dito sa Luon sa tinugyanan sa PDEA. Usa sa mga suspect ang Miss Gay Beauty Queen champion sa Panglao nga si Princess. Kinis Ern Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Ika ni The Barker Cell, Remolador Cell, Bunal.
7: Patay ang usa ka construction worker human kini aksidente nga nakuryentihan dito sa gitrabahoan ini sa Barangay Lagtangon sa lungsod sa Maribohok, Lunes sa buntag. Nanukad gikan sa Campo de Cohoy, The Barker Cell, Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez, June, go!
8: Naidanat, Dres ng Gutierrez Medical Center ang duha ka mga tinunan sa Dr. Cecilio Putong National High School. Umakinin aksidente ay lang isakyan ng motosiklet tungos kadangog sa dalan. Diya sa Brangay San Isidro ni Atuang Arakdayas ng Bulawan. Kini sa Dr. Gutierrez, ang friend mo forever. Basta beta, iwa arti sa digan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibukang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Atod kanato sa Marcela.

0: Karon sa litalye sa atong mga balita, atong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Dinhi sa atong dapit, nagpabiling takom ang baba sa Kapitulyo sa panawagan sa Energy Rights Group sa Sugbo nga tunan og balik ang pagdili sa coal-fired power plant sa Bohol, samtang gisugyot sa NGCP sa mga opisyal sa Bohol nga tunan ang ubang probinsya nga naggagamit og coal sa ilang kuryente. Nakatutok ang report ni Alin Duidora. Alin, go!
1: Dili pa magahatag og komento ang Kapitulyo kabahin sa panawagan sa usa ka grupo nga angayang ripasuhon ang ordinansa sa probinsya nga nagdili sa coal-fired power plant sa Bohol. Ang Cebu Energy Rights Advocates Consera una nang nanawagan sa mga lokal nga opisyal sa Bohol maingon man dito sa Negros nga ripasuhon ang ordinansa aron dili na magsalig og kuryente gikan sa ubang isla nga nakadugang og pressure sa interconnected Visayas grid. Si Sarah Convenor Nathaniel Chuan na hinabi sa DYRD balita miingon nga ang responsibilidad sa paghatag og igo nga baseload power o kuryenteng ana sa supply sa tibuok adlaw gikinahanglang ipaambit sa mga probinsya sa rehiyon.
2: Pinakadako gyapon nga tinubdan sa tong kuryente nagagikan gyapon sa coal. Kung pananglitan dili kini ilibgas baguhon nga mga ordinansa o balaod noon, magpabiling kuwang ang atong supply sa kuryente og dako kining epekto sa ekonomiya sa Bohol. Tanglit ang Bohol usa ka tourist destination, lisod pag operate sa tong restaurant, hotels, and tourist destination. Kung sige lang kita og burnout, mas dako kining epekto sa panginabuhian sa katawhan og ekonomiya sa Bohol.
1: Tuig 2018 sa dihang nagbasar og ordinansa ang Bohol aron iban ang bisan unsang kumpanya nga magtukod og dili renewable nga power plant sama sa coal. Ang Bohol dili gusto nga magtukod og coal plant apan sagad sa tinubdan sa kuryente nga mao gikontrata sa mga distribution utilities nagikan sa mga coal-fired power plant sama dito sa Cebu. Dili pa lang dugay si Dr. Neil Martin Modina, Assistant Vice President Visayas System Operations sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP, may sugyot sa mga opisyal sa Bohol na maghimo og pagtuon sa mga lugar nga nagtukod og coal-fired power plants aron makakuha og idea kung maayo ba o dili ang pagtukod sa susamang planta.
3: Kung makita ninyo ang Iloilo, ang ilang power plants na sa Iloilo City. So I suggest kung i-benchmark sa Bohol ang Iloilo para makita nila kung unsay kay dugay naman yung kadagan sa Iloilo. I think mga 10 years na. So nanani mga datos na ma-benchmark sa province of Bohol. Want to siguro sila sa Iloilo. Kaya ang coal plants sa Iloilo na agyod sa siyudad.
1: Kini si Alin Duidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Ang tanaw mga higala, di man problema sa mga opisyal sa lalawigan sa Bohol, kaya diha naman yung planuha sa una. Ang nakahatag o problema ni kining mga kining bisang kining ang simbahang Katoliko, no, ubang mga grupo sa mga tinuuhan, mga religious groups, labi na yun ang simbahang Katoliko. Babag manggod aning pagpahigayon og mga ingon aning matang sa tinubdan sa kuryente. Labi na po ning mga environmentalists. Mo taingkag yun na ilang dunggan makadungog ani kay makahatag o kadaot sa to ang kalikupan o sa to ang panglawas kuno. Pero kita to ata magsalig sa aning maong tinubdan sa kuryente, no? Mao nay ato ang kuan nga og mabinagan ta maka kuha ta og supplies kuryente og igo ra po sila didto wa jud tay mahimo, no, og kuwang ang ilang supply sa ilang ma-produce sa kuryente di na ta mabila mabinagan dire. So mao nay angay tun-an ato dili lang kay ang mga leaders tangod kay sukat pa ni kaniadto nga ang mga leaders gusto nga mao nay mamahimong mahitabo, mao nay mamahimong ikadugang sa supply sa tong kuryente, pero ang mga ubang nga mga grupo, mga higala mo'y babag ani. Arita sa lakas sa itong panahon, kung kumusta na, Sir Leonard Samar, good morning.
4: Good morning, usap ka nimo, Sir Atoy. Good morning, usap sa tanan na itong mga soaking ating paminaw ng mga istasyon sa DYRD. Ano yung kining pinakaon ng kalambuhan sa kaimtang sa panahon karong adlaw? Wala tagin monitor nga daw itong panahon, low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa par or gawas man sa par or sa sulod man sa pag-asa monitoring domain. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahuna, padayon nga kining ITCG or Intertropical Convergence Zone, nga mao'y nakapikto sa Kabisayan, ug lakip na usab ditong dapita sa Mindanao, ug ingon usab sa Palawan. Ug samtang lain nga sistema, kining gitawag northeasterly wind flow or hangin nga ikan sa Minang Silangan, kining mao nga sistema nakapikto usab sa sinangang bahin sa Northern Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug nagmens tagbilaran og ingon na usab ditong dapita sa Mindanao ug ingon usab sa probinsya sa Palawan. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinati kitag maragumon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanalupakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon ug Marindoke, kining mga lugar usab makasinatig maragumon ng kalangitan ug adunay mga pag-ulan gumikan sa northeasterly wind flow. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang ubang bahin sa nasod, makasinati lamang ang mga papanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay managumon ng kalangitan ug inubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog ng hangin nga nagagikan sa Minang Silangan nga may mapasalabi ditong dapita sa may northern ug eastern section sa Luzon ug samtang karagatan ining mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan ug paingon nga ato sa kasagpan nga may mapasalabi sa Palawan ug ingon man sa Mindanao. Samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amin ng silangan ug paingon na ngadto sa amin ng kasagpan nga mao'y mapasalabi sa ubang bahin sa nasod ug ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan ining mga lugar ha malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:31 sa kapuntagon og mosalop sab kini sa may alas 6:30 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagigikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bohol Radio Station, Leonardo Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
4: Way sa pay, Sir Atoy, salamat og mayong buntag sa tanan.
5: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Arita sa nata sa paugnat sa kusog sa basketball Game 4 sa Best of 5 Championship Series sa Governor's Cup Season 4 Under 20 Division. Tali sa LGU Kalapi Batok LGU Sirabulyones. Ipahigayon sa Carmen Gymnasium karong gabi. Si Leonard Simbit ang atong sportscaster mo ay muhatod sa mga detalye. Leonard, go!
6: Sa natod sa basketball, buhi pa ang Best of 5 Championship Series sa the Governor's Cup Season 4 Under 20 Division tali sa LGU Kalapi, batok sa LGU Sirabulyones 1-2. Sa Game 3, nagpahigayon sa Jampa Kalapi Sports Center itong Martes sa gabi sa Kulbahin ng mga duwa, gipilde sa LGU Kalapi ang LGU Sirabulyones sa usa ka puntos 80-79. Kanduman nga ang LGU Sirabulyones mao'y naguna sa serye, duha kadaog ug desidido kining tapuson ang series ni ining higayuna. Apan nakumbuya og 25 puntos og 20 puntos sa Western MVP og Best Defensive Player Frank Anthony Campagna og semi-tical team member Gamaliel Pipito Jr. aron sakmito ng kadaugan og murehistro kini sa pinakaunang daog sa series. Ang Game 4 ipahigayon karong gabi sa Carmen Gymnasium diin gusto ng tapuson ang championship series sa mga batos ni Coach Froilan Halina sa LGU Sirabulyones apan itugot baka kini sa mga sakop ni Coach Wilt Pamaong sa LGU Kalapi. Samtang sa first game magsangka ang LGU Tubigon batok sa LGU Pilar fighting for third place sa 17 under division. Ang dua sugdan sa alas 6:30 sa gabi. Samtang sa laing bahin nasungkit sa Shine Inabanga ang third place sa the Governor's Cup Season 4 Under 20 division batok sa LGU LGU Dawes, bisan tuod sa pagduwa og balik sa sinaligan sa LGU Dawes, si mythical team member Kian Losabes og Daniel Lupos human sa pagtugo sa presidente sa BSAA og ang school administrator sa PMI College Bohol nga si Attorney Floricel Echavis Pudot, dili pa igo aron ang kuno na ikatong luna sa liga. Gipusuwat ni Eastern Exemplary Player Awardee James Andro Capilita ang shine in the bangga pinagi sa pagbuog 19 puntos aron sakmiton ang tropeyo og 75,000 pesos cash prize og 1 million pesos project grant para sa sports development sa LGU Inabanga. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Linar Simbit ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Arita sa mga balita, gikan sa kawaluhan, gipahayag sa Malacañang gilimpyuhan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagkalat ng mga nahimo sa Duterte administration. Sa kaybote pasabot, ining magingon nilang nagkalat. At paminaw ng UNTV News, kabahin ni ini.
7: Ipinagtanggol ng Malacañang ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pahayag ng tagapagsalita ng Office of the Vice President na si Attorney Paolo Panelo. Inakusahan ni Attorney Panelo ang PBBM admin na ipinapasa umano sa dating administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang sisi sa mga problema ng bansa. Pangunahin na dito ang problema ng korupsyon sa Pilipinas. Depensa ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang katotohanan ang mga paratang ni Attorney Panelo dahil sa katunayan ay mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. anya ang naglilinis sa kalat na iniwan ng Duterte administration. Kung tutusin, si PBBM paanya ang nagsimulang magpaimbestiga sa mga maanumalyang proyekto sa bansa na hindi nangyari sa nakaraang pamamahala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Palace Official, taong 2018 paumano na ipaalam ni dating Camarinesur Congressman Rolando Andaya Jr. kay FPRRD ang tungkol sa maanumalyang mga proyekto sa bansa.
8: Ito nga po ang dahilan kung bakit nagsimulang magpa-imbestiga ang Pangulo. Dahil nakita niya ang korupsyong nagaganap. Hindi siya nagbulag-bulagan. Nung nakita niya at nandaman niya hindi nagiging maganda ang proyekto, lalo-lalo sa flagship projects, matapang niyang sinabi na kailangan na imbestigahan. Mahiya naman kayo. Yan ang sabi ng Pangulo. Na hindi naganap at hindi nangyari sa panahon ni dating Pangulo Duterte kahit alam niya na maraming ghost projects. As early as 2018, alam na niya. Dahil ito ay isinuwalat sa kanya in public din ni dating Congressman Andaya. Ang Pangulo hindi natutulog sa issue ng corruption. Siya ang nalilinis sa kalat na ginawa ng nakaraang administrasyon.
7: Giit pa ni Yusek Castro, hindi maaring hindi umaksyon at pabayaan na lamang ng PBBM administration ang mga basurang ginawa ng nakaraang administrasyon.
8: Hindi ko na pwedeng hindi palikan ang mga basura ng nakaraang administrasyon. Pogo, family, at ang pag-amin ni dating Pangulong Duterte na siya ay purak at nagdao sa bayan. Hindi pwede itong talikuran. At sinong sisisihin natin sa mga ibang ghost projects na nangyaring ginawa at nangyari sa nakaraang administrasyon? Hindi niya mapipikit ang kanyang mata sa ghost projects na inamin ni dating Pangulong Duterte. Anong darurin natin doon? Ipikit tayo? Magbubulag-bulagan tayo, magbidinidinihan tayo. So dapat yan harapin. At dapat bilang abogado, at siya bilang abogado, tutukan niya ang katotohanan. Huwag harangan para lang maitsan, no, kata maiangat ang kanyang prinsipyo.
7: Samantala, wala pang inilalabas na pahayag ang panig ng mga Duterte sa mga banat na ito ng Malacañang.
0: Good morning ato sa 78 ka mga viewers nato sa YouTube og 250 sa DYRD Kasaligan Facebook mga higala ato ang mga online viewers. Doga mga balita gikan sa kauluhan. gihagit ni Vice Mayor Harold Respicio sa usa sa mga lungsod dito sa Isabela, si Secretary Remulla sa DILG nga magpra-drug test usab. Kini may gitutukan sa UNTV News.
9: Point of order, Mr. Presiding Officer.
10: Mga maglalakaw!
11: Nauwi sa mainit na diskusyon at sagutan ang sesyon ang sangguniang bayan ng Reyna Mercedes sa Isabela noong Lunes, October 5. Sa kumalat na video na naka-upload din sa official social media page ni Vice Mayor Harold Respicio, makikita ang pagtatalo nila ng ilan sa mga barangay officials sa issue ng status ng mga proyekto na pinondohan ng nakolektang buwis mula sa bahagi ng lokal na pamahalaan sa tobacco excise tax. Paliwanag ng Vice Alcalde, nag-react lamang siya ng sabihan umarong bastos ng isang barangay captain pagkatapos usisain ang estado ng isang barangay health center na nagkakahalaga ng 5 milyong piso, ngunit hindi naging maganda ang dating nito sa publiko. Ito ang nagtulak sa Department of the Interior and Local Government na tingnan kung ano ang maaaring gawin para maitama ang inasal ng opisyal.
12: Meron doon yung abuse towards the person of authority, yung pinagsisigawan niya yung police at ayun lang yung police din.
11: Kanina, sa ambush interview sa Laguna, sinabi ng kalihim na gusto niyang ipa-drug test si Vice Mayor Respicio.
12: Papadrug test ko muna para mawala sa sarili. Ba't ko pa naman ba na sabi niyo? Pero I advise him to give him a drug test kasi mukhang addict eh. Mukhang addict yung asal niya. Meron pang normal na Vice Mayor na gano'n? Parang wala sa sarili. Diba? Parang hindi halal.
11: Agad naman pumayag ang Vice Alcalde na magpa-drug test. Sa kanyang bagong post sa social media, hinamon pa nito si Secretary Remulla na sabay silang magpasuri sa isang ospital. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging kontrobersyal si Respicio. Noong Mayo ay sinampahan siya ng reklamo ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center bunsod ng umano'y mapang-udyok na post sa social media na humihikayat ng sedisyon o rebelyon.
13: Handa kayo sa isang revolusyon!
11: Yeah! Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Taon pong kinaiya itong busy mayora. Arita sa mga balita, gikan sa gawas. Dahil makahahadlo po ni mga higala itong balikan sa pagunahuna itong panahon sa COVID-19, makapakuray sa kahadlok, no? Pneumonic plague sa Russia mahasusama sa COVID-19 outbreak. Kini magitutukan sa Net25 News.
14: Agad na alerto ang iba't ibang bansa matapos mamatay ang isang researcher sa Plague Research Laboratory sa Siberia dahil sa malubhang pneumonia of unknown origin na una nang iniuugnay sa inihinalang pneumonic plague. Hindi tuloy maiwasang ikumpara ito ng ilan sa COVID-19 pandemic noong 2020 na unang naiulat sa Wuhan, China. Pero ano nga ba ang pagkakatulad at pagkakaiba ng dalawa? Pareho ang pneumonic plague at COVID-19 na umaatake sa respiratory system at pwede magdulot ng pneumonia, matinding ubo at hirap sa paghinga. Pareho rin silang maaaring kumalat sa pamamagitan ng respiratory droplet sa pamamagitan ng in-person contact. Pero magkaiba po ang sanhi nito. Tiyatawag na Yersinia pestis ang bakterya na sanhi ng pneumonic plague sa Russia at karaniwang nakikita ito sa maliliit na mammals at kanilang pulgas. Ito rin ang organismong sanhi ng Black Death na nagdulot ng malawakang pandemic sa Europa noong 14th century. Samantala, SARS-CoV-2 ang sanhi ng COVID-19 at pinaniniwala ang nagmula naman sa hayop bago na ipasa sa tao. Mas mabilis din kumalat ang COVID-19 sa populasyon habang ang pneumonic plague ay karaniwang kumakalat sa physical contact sa isang infected person. Pero higit sa lahat, gaano ba katindi ang panganib na dala ng pneumonic plague? Ayon sa World Health Organization, maikli ang incubation period nito at sa ilang kaso, maaaring lumitaw ang mga sintomas sa loob lamang ng 24 oras. Mabilis din itong lumala kapag hindi agad nagamot at maaaring magdulot ng respiratory at organ failure. sa kabila ng matinding epekto ng pneumonic plague, kaya itong malunasan gamit ang antibiotics, kaya malaki ang tsansa ng paggaling kung maagang madedetect ang bakterya at magagamot. Kaya't bagamat mapanganib ang pneumonic plague, ayon sa mga eksperto, mababa ang tsansa na magiging kahalintulad ito ng COVID-19 pandemic. Sa kasalukuyang direktang nakikipag-ugnayan na ang World Health Organization sa gobyerno ng Russia para linawin ang sanhi ng pagkamatay at suriin kung may nakumpirmang kaso ng nasabing plague.
0: Kuyawa po na yung naning mga klasihay, no? Kaning pneumonic plague, no? Na maka daot labi na gyud katong mga vulnerable gyud ning maong problema mga anigala kini man aduna na daay problema sa lawas. Unang bahin kadto sa mga balita nga nabati hatod kanato sa Marcela Fee.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Oras 6:34.
2: Kaaso-aso nga mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
4: Tatna sa Buholay. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
5: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
6: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
8: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
9: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
10: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
11: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: Time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
13: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
14: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
15: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
16: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
17: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works,

0: paglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan nimong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas maayo pa?
0: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa. Bisag pang sharon pa. Naay lechon humba adobo ka dere.
0: Extra maayo. Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Good morning ato sa mga nag-view sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook, Arnold Reveta, Juanitza Narisma Ogates Prema, kagawad Polpahang diha sa Mansasa, og lakip na usab ni Ma'am Edith Revita des Montanya Bacalayon. Good morning. Asterio Doy Samas, good morning. Good morning, usab ngadto ni Abrio Galio Barbarona from Kabayugan, Kalape. Unya mayong pagpamati, usab ngadto nila ni Fidel Lamban Apare Biwang, Liz Roa watching from Kinubkuban, Luon. Kagawad Sabel Renka diha sa Buol, good morning. Johnny Blag, Delosa Barbershop da sa Mangga, good morning sa Purok Size. Gikan ni Daryl Delosa, Daniel Delosa, Pyongying Tunyox Delosa, Jose Tambis Purok Uno, Barangay Daon ning Dakbayan, good morning. Junik Kalamba Delosa, okay, good morning. Nagserbisyo sa simbahan sa Mangga ni Roy Bago Flor Sapong Al Kulyamat, Gabriel De Losa, Tata Sibalios Arsenio Bilano, Lito Sumbilon, Jerome Sapong, Palatio Sapong, Willie Pickett, Pulding Garson, especially ngadto ni Padre Jingoy Sako, good morning kaninyong tanan. Alang sa mga nagtinguha nga matauran sila o kaning solar ba? Nining panahon nga nagkuwang ang kuryente o niya, nining panahon nga taliabot nga grabing init nga masinati magyun ato ang kakulangan sa supplies kuryente. O gusto mo mapataon sa solar mga higala? Ato alamang ang Solar Works PH Corporation diha sa barangay o diha sa Sitio Union, Barangay Poblasyon, Lungsod sa Dawis. The smartest way to power your homes and businesses. Installation, commissioning, and maintenance service for residential, corporate, and solar farm installations. Kontaka lang ninyo ang cellphone numbers 0917-183-2215, 0907-373-794. Atong balikon, mauni mga numero ha, 0917-183-2215, 0907-737-3794 mga higala. Alas 6:42 na.
7: Atong iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Directors sa Buheco Uno, District 8, karong Oktobre 24, tuig 2026. Gilangkuban kini sa mga lungsod sa Lubok, Lila, Luway ug Dimyaw. Iyang ipadayon ang pagserbisyo sa katawhan. Engineer Victorio Boyet Sarigumba, kanhi manager sa Buheco Uno Engineering Department. Atong suportahan og iboto si Engineer Victorio Boyet Sarigumba, pagka Board of Director sa Buheco Uno.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Lila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong igno na, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
10: Mga pinangga, si Doc Bray kini. Malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilang.

Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Coffee. Anapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dad-a ang inyong pamilya ug mga higala. Kitakit sa Bohol, EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas. I

0: Drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bohol, get ready. Tagbilaran City College presents TCC Days 2026. October 12 to 16, 5 days of sports, competition, and exciting performances. Witness the Queen, Mr. and Miss TCC 2026 Grand Coronation Night, and on the final evening, catch the acrobatic performance for only 100 pesos. TCC Days 2026. See you there!
5: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Karon nga, senior citizen na si Ja, na inakasulti na ako nga ang sugat roll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik sa panglawas. Munang ako dahil yung gipatumar akong amahan. Ug sulod sa pila kaadlaw, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas, jud. Busa, sa tanang anak diha, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugat roll tabang sa panglawas sa mga senior citizen ug pwede pud ni kanatong tanan.
6: Ang sugat roll mapalit sa The Generics Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alas 6:49 ang atong oras sa labing lahing katikaran gikan sa City Hall. Paminawon nato si Kai Kasinili Bayukot. Kai, go!
1: Gipahibalo ni Mayor Jane Yap nga nasuta na sa Tagbilaran City Police ang giingong source sa online bomb threat nga mi-target sa tulo ka universities dinhi sa syudad. Sumala sa police report ang giilang suspect, usa ka 18-year-old nga first-year student sa Bohol Island State University. Matud pa ni Mayor Jane, ang mga sunod nga lakang himuon sa mga otoridad subay sa mga ebidensya ug hustong proseso. Duga nga detalye ang ipahibalo pinaagi sa usa ka press conference nga pangunahan ni Tagbilaran City Chief of Police, Police Colonel Joey Bicoy, human sa koordinasyon sa mga otoridad. Gipasalamatan usab sa mayor ang kapulisan, lakip si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates, Police Regional Office 7 Regional Director, Police Brigadier General Arnold Abad, o Chief of Police Bicoy alang sa ilang paspas nga aksyon sa pag-imbestigar sa maong insidente. Sa iyang mensahe, ingon si Mayor Jane nga numero uno nga prioridad ang safety o security sa mga tagbilaranon. Maunang sa bisan unsang hulga, hatagan gyud kini og seryosong pagtagad o aksyonan subay sa gitugot sa balaod. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Kasinilio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Good morning, Atoy Lanog Kadiri sa Graham Avenue, gikan ni Brady Tuniboy Itak mga higala. Good morning ni Sabel og Junior Estomo sa Purok 6B, tangnan panglaw nga kanunayng namati kada buntag dinhi sa ato ang tulamanon. Salamat kayo. Mayong pagpaminaw usab ni Councilor Idi Burha, no? Og ni Councilor Plong Ringka dinhi sa tung syudad. Alas 6:50 na ang tangnan sa buntag.
2: Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Nang round sa tong Round Bohol Balita, nagbutyag nga modulaan sa 200 kalibo ka pesos nga gibanabadang kantidad sa gidudahang Cebu na sakmit sa gipahigayon nga bypass operation sa PDEA dito sa lungsod sa Loon. Usa sa mga suspek nga nadakpan mao ang Miss Gay Beauty Queen champion sa Panglao. Si Ern Pahayahay sa iyang report. Ern, go!
4: Nasakmit sa hinuusang bypass operation sa PDEA o kapulisan ang gibanabana ang 19 gramos nga ginudahang Cebu sa Barangay Kwasi, lungsod sa Loon, kagahapon. Din ang operasyon launa sa hapon, Purok 3, Barangay Kwasi. Din ang una ang PDEA, Bohol Provincial Police Office, inabagan sa Loon Police o sa Bohol Maritime Police. Tuluan na dakpan nga giilang sila si Richard Saldana Sierras alias Princess, 35 anyos, Eric Milyari Medikiso, 23 anyos, og si Eric Milyari Molina Medikiso, 24 anyos, nga pulos residente dito sa lungsod sa Loon. Gibanabana nga nasa 19 gramos ang gitinatubukan nga gibugaton sa nakuhang ginudahang Cebu, nga doon ay standard drug price nga to sa 192,200 pesos. Sumala sa PDEA o sa kasusay ang giingong subject sa drug sale, samtang unom ka pakite usab ang gingon na-recover gikan silang posisyon. Na-recover usab sa operasyon ang bypass money nga 500 pesos, usa ka 100 piso bill nga gingon gigamit isip rental fees sa drug den, o usa ka box ang gigiingong gisudlan sa gituhuang Cebu, duha ka disposable lighter, aluminum foil o ganun ay mga traces sa gidudahang Cebu, o usa ka iPhone 11. At tumangon sa tulo ka mga dinakpan ang kasong paglapas sa Section 5, 6, 7, 11 o 12 sa Artikulo 2 sa RA 916 prescribed Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kinis earn pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Parehin karon sa itong mga balita, date on arrival sa paghidangat sa Maribohok District Hospital ang 41 anyos na construction worker human nga nakuryentihan dito sa gitrabaho anini sa Barangay Lagtangon, Maribohok na itong Lunes sa buntag. Si Dr. Cell, regulador sa detalye. Cell, pasok.
6: Sa lungsod sa Maribohok, date on arrival sa Maribohok Community Hospital ang 41 anyos nga construction worker. Uman kini aksidente nga nakuryentihan dito sa gitrabaho anini sa Barangay Lagtangon sa Maribohok na itabo Lunes sa buntag. Ang biktima lumulupyo sa Porokdos sa Barangay Sungon sa lungsod sa Loon. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan na Sairan, nga kining biktima aksidente nga nakuryentihan sa gigunitan ni ini nga extension wire nga saksakan unta sa jackhammer. Gihatod kini sa dool nga tambalanan dito sa lungsod sa Maribohok. Apan gideklara kini nga nabugtuan sa kinabuhi gumikan sa maong aksidente. Nanukad gikan sa Campo de Goy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
5: DYRD.
0: Good morning bro, timbaya ko sa Sibayan Family Dira sa Sitio Tubod, Piñaflor Street. Good morning ni bro Jerry Sibayan. Good morning usab ni Kagawad Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2, ni Kagawad Dani Abiliana sa Barangay Kugon Indakbayan, ni Maharehel Kiwag Aranton diya sa Dawis, ni Bradilu Araneta di sa Katarman Dawis, ug sa mga silingan naglanog-lanog tarito. Hermes Malanog, good morning, naglanog-lanog puta. Padayon karo sa atong mga balita. Nakaangkon og mga angol sa kalawasan ang duha ka mga sakay sa motorsiklo human na aksidente. Na aksidente gini tungod sa kadangog sa dalan sa Barangay San Isidro ning Dakbayan sa Tagbilaran. Si John Gutierrez to paminaw si Henry Moore.
7: Dinas ng Lares Medical Center ang duha ka mga tinunan sa Dr. Cecilio Putong National High School o magkanyang aksidente ang ilang gimaniho ng motosiklo dito sa Barangay San Isidro. Dito ang Dakbayan ang driver nga usa ka 16 anyos o kiniusap nga backrider nga usa-usap ka 17 anyos nga lumalik na taga-Purok 1 Barangay Kabawan sa ato ang Dakbayan sa Tagbilaran sa tuna sa iran. Gagahapon sa mga alas 6:30 sa gabi nga gikan ng tawang kini sila nagpalit og sudan motosiklo sa ilang nga pagpauli silang gisakay nga motosiklo pag-abot kay dapit sa may Barangay San Isidro na ito ang nagmayas Tagbilaran dapit sa may Ambre Construction Supply tungod naging nagdali ang tawang sila kay nag-uwan apang sa ilang nga pagdali wa makabantay ang driver nga dangog ang dalan may nunda nga mayon tawang pakadlambos ang tawang kani nga duwa o sa tuwang mapaginabi sa backrider
8: ito mag-inunda ito ng kahamto o
9: nagkanda mo magdangog tapos tapos nakapalans mo ning kantay kasi may drive
8: at balas to
9: at balas ulit to at nangog po tayo nagawan
8: uwan to na dangog to
9: o nagadali ko kay gawan na kayo
8: mo to yung rason niya nagadali mo kay uwan
7: nga buntag ato ang gisusi kaning duha ka mga estudyante nakaangkon kaning mga angol bunok sila nga kaluwasan ug nana usab kini sila sa luwas nga kahimtang gikan diri sa matangan sa Galeras Medical Center sa Lerto Jungo Chores ang friend mo forever basta balita DYRD sa ligan sa balita
5: DYRD.
0: Padayon karon sa mga balita, nabalintong ang usa ka pick up diha sa lungsod sa Corilla kag ganin ang kadlawon o banato karon buntaga ang usa sa mga pulis diha sa Corilla. Corilla Police Station, sir. Good morning.
10: Yes, sir. Good morning, sir.
0: Light ta karon sa ato ang tulumanon. Si ato'y kusap ni kinsa ko dun, sir?
10: Si PC Ms. Anthony Alpas, sir. This officer sa
0: Corilla Anthony Alpas?
10: Yes, sir. Yes, sir.
0: Kumusta man ang sakay sa maong pick-up nga nabalintong diha sa Corilla? Wasa mo dapita po diha sa Corilla?
10: Ganihan yung kadlaw, sir. Ganihan yung tabo sa mga National Highway sa Purok 3, Barangay Anislag, Corilla. Ang sakay nun ani sir, managsuon, pero luwas ra sila sir. Wala ra sila yung nahiagong injury silang kalawasan. Tuma sa initial investigation ito sa among mga kauban, sir. Kanang gikan sila sa nag-thesis ng eskulahan, then padung na sila uli sa Sikatuna, mapag-abot sa mga lugar, nakatagpilaw itong driver, muna nagresulta sa pagkalimbuwad silang sakyanan.
0: Okay, asa naman nilang duha ron karon, sir?
10: Murag to na sa ilaha, sir. Wala rin may injured nga, nahiagong silang kalawasan.
0: So, kung mga estudyante ito sa usang eskulahan, asang eskulahan?
10: Di sa among kauban, sir, sa UB, University of Bohol.
0: So why tuog dito gabi eh?
10: Base, sir, kay nakatagpilaw yun kay Kapoy nga, thesis siguro, sir, ba? Tungkol sa thesis nila nga, buwan.
0: So why daot sa preno, why damoy daot sa sakyanan itong kuana, nakatagpilaw rang ang driver?
10: Oh, yes, sir. Moray kuana.
0: So ang sakyanan ron di na ma kuan kay mayo man pagka turn man ni bali man
10: gyud. Oh, wa pa to makuan, sir, kay wa may duty sa truck sa Aurelia gabi eh, mutong wa pa mapadapling, pero karon na inform na to namong kuan kanang Aurelia DRRM nya nanawag po to ang inahan siguro to ganiha sa mga biktima na masing mutawag na sila mga private to towing company para madala po itong sakyanan diya sa Tagbilaran.
0: Sa Siap. Sige, salamat kayo. Nakuha ba na itong mga pangan sa maong duhang sakay?
10: Oh, diya, sir.
0: Kisa ito yan, anong duha ka mga sakay, anong maong sakyanan?
10: Managsuo ni sila, sir, si Janelle o Janila Ungab, taga Poblasyon Sikatuna. Poblasyon 1, Sikatuna, Bohol.
0: Okay. Salamat kayo, Police Chief Master Sergeant Anthony Alpa, sir.
10: Why problema, sir. Mayang buntag sa natin, sir.
5: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Okay, kuya, huwag may tao, no? Mag-drive ka nga, kuha ka tug. Magkamay pamilok lang. Wala. Maayo lang gani, kay puro sa luwas sa kadaot, mga higala, ang mga sakay, mga managsuon. Sa atong operasyon na tabang sa DYRD, adunay pipilang may anhi dini para sa tabang. Sila si Gmar Kainday sa Valencia, Gerson Baldon, Valencia gihapon. Diapod si Manon Lupos sa Kabawan o si Segundo Gonzales Jr. Polos ni sila makadawat o tag 1,000 peso kikas ng mga loyal donors. Salamat sa itong mga loyal donors, mga higala.
11: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Alturas Supermarket Corporation, Anonymous Lila, Carlos Curtain Shop, Anonymous Purok Uno Kogon Tagbilaran, og Mansion Side.
0: Salamat sa Kapurok 2, Barangay Dao, Purok 3, Luyo sa Dao, Diamond. Salamat ka kaayo. O salamat usab ni Sir Jiboy Tabera sa Rolex Auto Care. Nibutang nilihalayo sa Coop Hospital din sa Barangay Dampas ng atong syudad. Salamat ni Sir Leo, ni Ma'am Emerkina, Ma'am Praxidis Mahomas. O giingon man usab ni Father James Darunday sa yung programang Baksan kung baon sa kagawasan. Ipaagi ang paghatag o tabang sa 500 pesos dahil sa STK Diner. Nahimutang at bang sa Solidad Suite sa Poblasyon 2 o ang line 500 pesos gikan ni Ma'am Inday Guniti sa Hisel Bulaloan. Nahimutang dili halayo sa KFC Church Wailang Restaurant diya sa punuan sa Acacia. Kini sa ato'y COSAP, mga higala, ang friend mo forever. Mudapit ganitong tanan sa pagpaminaw sa labing labas ng mga balita sa alas 7. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos kung mayong buntag ganitong tanan.
12: Kaaso-aso ng mga balita. Kini lang sa Patrol Balita.
0: Alas 7:03 na.
13: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
14: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, Diharesco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na, Sure ka pa?
2: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
15: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
16: This news is brought to you by Yusip Z Plus Forte. Yusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
17: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
15: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
18: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, the Rub, Bango-Bango.
19: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
20: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
21: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
22: This news is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
23: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
24: This news is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
25: This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
26: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lagat sa panahon, ito pamilyaw si Leonard Samar, ikas lokal ng Botan sa Pag-asa.
2: Ano yung kini pinakaon ng kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw? Wala tagin monitor nga daw tang panahon low pressure area man or bagyo man sa sulod man sa Pai or gawas man sa Pai or sa sulod man sa Pag-asa monitoring domain. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na padayon nga kining ITCG or Intertropical Convergence Zone nga mao'y nakapikto sa Kabisayan ug lakip na usab ditong dapita sa Mindanao ug ingon usab sa Palawan. Ug samtang lain nga sistema kining gitawtong northeasterly wind flow or hangin nga ikan sa Minang Silangan, kining mao nga sistema nakapikto usab sa sinangang bahin sa Northern Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw ang tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol mga kalungsuran ug nagmeyas tagbilaran ug ingon na usab ditong dapita sa Mindanao ug ingon usab sa probinsya sa Palawan. Kining mga lugar ha karong adlaw makasinati kitag maragumon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan mga pagpanalupakilat gumikan sa ITCG or Intertropical Convergence Zone. Samtang ang Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Kalingam, Mountain Province, Ipugao, Aurora, Quezon ug Marindoke, kining mga lugar sa makasinating maragumon ng kalangitan o gadunay mga pag-ulan gumikan sa northeasterly wind flow. Samtang ang Metro Manila o lakip na usap ang ubang bahay sa nasod, makasinati laman ng mga papanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay o dunay managumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupagilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusog ng hangin, nga nagagikan sa Minang Silangan nga may mapasalabi ditong dapita sa may northern o eastern section sa Luzon o samtang karagatan ining mga lugaraha kasarangan o ngadto na sa pagkabaluron. Samtang sa ubang bahin, mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang kasagpan o paingon ng ato sa kasagpan nga may mapasalabi sa Palawan o ingon masab sa Mindanao. Samtang laing nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa amin ang silangan o pengo na nga ito sa amin ang kasagpan nga mao'y mapasalabi sa bang bayan sa nasod o ingon mo na sa abdini sa itong probinsya sa Bohol. O samtang karagatan ining mga lugaraha, malinaw o nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, magasukad sa 26 patas nga ito na sa 32 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.31 sa Kapuntagon, og mosalop sa kini sa may alasize imedia sa kahaponon. Din na lang kutop, kini nagigikan sa DYRD Pag-asa, Albuquerque, Bohol Radio Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na bantay ang DYRD Breakfast News. Ito kini sa main tinguha sa Island City Mall. At ang indugang balita ni sa DYRD, ang Radyos Katawhan. Nagkang salamat o Mayong Buntag.
3: DYRD nang una sa mga balita.
1: Oras sa DYRD Worldwide, 17 minutos, sani pa mag-alas 8.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
7: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
6: Time check is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
8: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
6: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilang.
6: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by Alaksan.

0: Totoo ang relief. Totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
2: Dugan na ko ng balita sa mga bahin sa itong nasod. Daga nagdahom ang mga ekonomista nga ikonsidera sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang layon sa mga pagsaka sa interest rate karong buwan na. Kinigdugan ang balita ni Mabati Humani.
3: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.
4: Arita, sa tundugan mga greetings. Happy, happy birthday ni Gladimay Aranton. Nag-birthday karong adlawa. Ikan siyang mama nga si Mahil Kuwag Aranton, Gladimay. Good morning, happy, happy birthday. Usab, good morning. May buntag ni Chris Inking. Naminaw karon sa DYRD, Artemia Inking, diya sa Tawala Panglao. Lisa Lipio, naminaw po ka na to. May buntag usab ni Claire Atilio, Cristela Warren, Gia Tomada, Mary Joy Javier, Mary Joy Bacalso, si Jacqueline Danas, Chanel Galindez, good morning. Pedro Salihon, Consolihon Jr., Romel Digal, Ruel Inamak, Sheila Lagardo, Inti Pombo, good morning. Mayong buntag usab ni Giselle Operio, Jansel Operio, Stella Cabalit Operio, usab ang mga pamilya ni Kagawat Bibut Budlong na minaw karon. Usab si Kagawat Timutalid, Charles Cabalit, good morning. Rosalina Brina Ihok, nagtanaw live. Sa DYRD Facebook, Zaldi Akain, nagtanaw po ka na to karon live. Emily Takal Kwanag, good morning, nagtanaw live ikan sa Lobok Bohol. Nagtanaw po si Bernadita Mejias Acidilia, good morning. Richie Montañez, nagtanaw. Gikan sa Sikatuna, si John Mark Yungso, nagtanaw po live. Agusam, nagtanaw si Timmy Silmar, si Raul Boy, Raul Bon Lahoy, nagtanaw po ka na to karon live. Agusam, nagtanaw po si Irma Siga, si Abreu Galio Barbaruna, si Lito Maghinay, good morning. Mayong pagpaminaw usam ni Ma'am Linda Pasco, nang Mary Discalyar, Am Discalyar, si Ondong Discalyar, si Muloy Discalyar. Mayong pagpamina usab ni Grippy Alas, ni Net Pansito, Zodica Consultica Imado, diya sa Laya Baclayon. Good morning natong tanan.
5: Boy Balinay, DYRD kanunay.
6: Mga pinangga, si Doc Bray kini, malipayon kaming mupahibalo. Mubalik na usab sa Bohol ang EXL Makabuhay Plus Health and Wellness Caravan. Karong October 15 sa Barangay Bohol Gym, Tagbilaran City. October 16 sa Barangay Taloto Gym, Tagbilaran City. October 18 sa Luay Municipal Gym, Luay, Bohol. Adunay libreng health and wellness consultation, computerized health analyzer, hilot manicure ug pedicure. And syempre, libreng mag-inom sa usa sa pinaka-healthy nga kape karon, ang EXL Makabuhay Cafe. Anapay prices, surprises ug special discounts sa EXL Makabuhay products. Busa dada ang inyong pamilya ug mga higala. Kita-kits sa Bohol. EXL Makabuhay Plus, kauban ninyo sa maayong panglawas.
7: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
10: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
9: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
10: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
9: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
10: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
9: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
10: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
11: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
12: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
14: Nagpangita ba ka magkaroon ng butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa Kalapi Butika ng Bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot o diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa o palit na.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
16: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
15: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
21: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniindak at tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
22: At sa Panginoon.
21: Una po ay sa Panginoon.
23: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
24: Let's move, let's groove. Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
25: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
24: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
26: Therapy with care is the
24: come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
27: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
24: Quality of care is our top priority.
26: Go wellness, go reactivate.
28: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner B and Ting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.

0: D
1: Y
0: Y
1: R
0: R
1: D.
0: Balita,
1: Balita
0: Pilipinas.
2: Kining Balita Pilipinas, itong nato sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligyan ngayon sa mga batera at motoline sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligyan usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa Kubus. Nga presyo, BGY Enterprises, Dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Gimanduan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga ahensya sa gobyerno nga hatagag priority ang supply sa pagkaon, gasolina o kuryente. Matos Malacanang, tumong sa gobyerno nga malikayan ang pagkabalda sa supply taliwa kanis pagsaka sa mga presyo o kaway kasiguruhan sa kalibutan. Gipasalig usab sa palasyo ang padayon usab nga subsidiya sa gasolina alang sa mga driver, sa mga public vehicle, palapdan sab niini ang programa nga kadiwa aron sa makahatag ning mas barato ng mga produkto.
3: Gihangyo sa persekusyon nga sa ICC nga ibasura ang motion sa kampo ni kani Presidente Rodrigo Duterte nga limitahan sa 10,000 items lamang ang ebidensya nga ihikyad para sa kasong crimes against humanity batok ni Duterte. Mingon ang prosekusyon nga dunay direktang relasyon sa kaso ang daghan og ebidensya gumikan kay mahinungdanon kini sa pagpamatuod sa mga insidente o sa mas halapad nga konteksto sa krimen batok sa mga sibilyan. Samtang gihimakag usab ang pasangil sa depensa nga kini usa ka pagpasagad og hatag og mga dokumento nga wa na kinahanglana.
4: TYRD Radio Balita.
2: Dugang Balita Pilipinas humaniini.
0: D
1: D
0: Y
1: Y
0: R
1: R
0: D
1: D
0: Balita
1: Balita
0: Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Piling Balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan Virencio Pinting Avenue, Nakbayan sa Tagbilaran. Nagdahom ang mga ekonomista nga ikonsidera kinis Bangko Sentral ng Pilipinas ang line usab nga pagsaka sa interest rate karong buwana. Kini nga lakang nagasunod kini sa paspas usab nga pagsaka sa inflation nito nga buwan sa Setyembre. Nagdahom ang pipila usab ka mga analista o pagsaka 25 basis points nga posibleng magpataas kini sa benchmark rate nga tuna sa 5.25%. Ang mas taas nga presyo sa lana, gastos, transportasyon o ang El Nino nagpabilin nga mga dagkong risgo sa inflation.
2: Gipangayag ni Presidente Bongbong Marcos nga dili madawat sa Pilipinas ug Poland ang bisan unsang pagsuway sa pag-ilog sa usa ka teritoryo o pag-usab sa utlanan sa teritoryo sa usa ka nasod. Suma pa ni Marcos nga susama nga gipalig-on sa Pilipinas ug Poland ang pagrespeto sa balaod sa international ug malinawon nga pagsulbad sa wa pagsinabtanay. Kini ang giluwatan nga pamahayag ni Presidente Marcos human sa pagigtigom ni Poland President Carol Narowski dito sa Malacañang.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Dos minuto sa diba mga alas 8, balita sa gawa sa Naso, dugang paugnan sa Kusog, human ni ini.
4: DYRD Balita. Balita. Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, atua lang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangkon ang dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Atua karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire service you can trust.
1: Balita sa gawa sa nasod, ito ganito sa Tire Queen Goodyear Servitech. Ang mga gobyerno ng miyembro kini sa International Energy Agency may uyon nga padalion usab ang pagpagawa sa 100 million barrels sa lana aron usab kini makatabang sa pagpaubos sa presyo. Matod ni International Energy Agency Executive Director Fatih Birol, gituman nila ang kasabutan nga March 2026 collective action din ang mga nasod nga miyembro niini ni pasalig nga magpagawas kanig 400 million barrels sa lana gikan kini sa ilahang mga reserba alang sa emergency ug tumong niini nga lakang mao ang pagsulbad sa kakuwang sa supply sa lana resulta kini sa paragbangi tali sa Iran ug ang Estados Unidos. Dugang usab ni Birol, nagpagawas na sila og 325 million barrels of oil ubos kini sa maong kasabutan. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center ng balita sa paugnan sa Kusog.
2: Nango karon si Manny Pacquiao sa bagong Chess Federation. Si Pacquiao mo ang chairman sa bagong National United Chess Federation of the Philippines nga nagtumong sa pagpalambo og paghiusa sa Philippine chess community. Ang grupo gusto nga mas daghang magdudua nga mga Pinoy ang mamahimong grandmaster sa umaabot. Ug sa dugang balita sa paugnat sa Kusog, ania si Leonard Simbit.
5: Sa natod sa basketball, buhi pa ang best of 5 championship series sa the Governor's Cup Season 4 Under 20 Division tali sa LGU Calape batok sa LGU Sierra Bulyones 1-2. Sa Game 3, nagpahigayon sa Jampa Calape Sports Center itong Martes sa gabi sa Kulbahin ng mga duwa, gipilde sa LGU Calape ang LGU Sierra Bulyones sa usaka puntos 80-79. Kandumang ang LGU Sierra Bulyones mao'y naguna sa serye duha kadaog ug desidido kining tapuson ang series ni ining higayuna apan nakumbuya og 25 puntos. aron sakmiton ang kadaugan ug murehistro kini sa pinakaunang daog sa series. Ang game 4 ipahigayon karong gabi sa Carmen Gymnasium diin gusto nang tapuson ang championship series sa mga batos ni Coach Froilan Halina sa LGU Sabulones, apan itugot baka kini sa mga sakop ni Coach Wilt Pamaong sa LGU Kalape. Samtang sa first game, magsangka ang LGU Tubigon batok sa LGU Pilar fighting for third place sa 17 under division. Ang dua, sugdan sa alas 6:30 sa gabi. Samtang sa laing bahin, nasungkit sa Shine Inabanga ang third place sa the Governor's Cup Season 4 under 20 division batok sa LGU Dawes. Bisan tuod sa pagduwa og balik sa sinaligan sa LGU Dawes, si mythical team member Kian Lozabes o Daniel Lupos human sa pagtugo sa presidente sa BSAA o ang school administrator sa PMI College sa Bohol nga si Attorney Floricel Chavez Pudot, dili pa igo aron ang kuno na ikatululuna sa liga. Gipusuwat ni Eastern Exemplary Player Awardee James Andrew Capilita ang Shine Inabanga pinagi sa pagbuog 19 puntos aron sakmiton ang tropeyo og 75,000 pesos cash prize og 1 million pesos project grant para sa sports development sa LGU Inabanga. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Lidar Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
2: Sa balitang artista, engaged na sila si Aiko Melendez o Juan Mig Bondok. Kinuman sa proposal nganihimang emosyonal o special alang kang Aiko. Ipili ni Juan Mig ang lubnganan sa amahan ni Aiko nga si Chimmy Melendez sa Himlayang Pilipino isip lugar siyang proposal. Matod pa sa taho nga kanunay nga mubisita si Aiko sa lubnganan sa iyang amahan ilabi na panahon siyang birthday.
1: Bukti sa peso, itandis dolyar o mga salapis kalimutan ng mga gutlua.
2: Ang US dollar, 62 pesos o 75 centavos. Japan yen, 39 centavos. UK pound, 83 pesos o 28 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 99 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 17 centavos. Singapore dollar, 49 pesos o 13 centavos. Australian dollar, 43 pesos o 80 centavos. Saudi Riyal, 16 pesos o 71 centavos. UAE dirham, 17 pesos o 8 centavos. Euro, 70 pesos o 67 centavos.
1: Inyo na bati balita sa Tire Queen. Goodyear Service, your first stop in first class tire service. Dalan, Binansyo Pinting Avenue, Nakbayan, Stagbilaran, naging panapos sa mga